0: Balik tabay sa atong pagpanuban sa programa nga Busay. Samtang ang oras sa XFM Bukidnon, mga katropa, alas 8.04 na sa kamuntagon. Padayon nga po, mga katropa, ang ato ang share to win na load, ha? Sabi na sa ato mga kaigsunan nga nagpaminaw karon, nakalantaw sa live o nakapaminaw dahil sa inyong mga tagsagsak bagas radio set sa inyong tagsatagsak ang imutangan. Padayon nga po ng atong share to win na load. Bisag maingon pa ka nga, wapa ka maka follow sa XFM Bukidnon, pwede nimo i-follow karon. Okay, apply mo istanan. Pwede ni istanan mga katropa ning atong share to win alone. Yung ano lang atong mechanics, kinahanglan nga makuha lang yun yung maka comply lang yun mo sa mechanics mga katropa ning atong share to win alone. Unsa na yung mechanics ani katropang Prince? Ang mechanics sa atong share to win alone, kinahanglan unang-una naka-follow cash 11.7 XFM Bukidnon. So, wa pa makafollow, i-search mga katrupa sa inyong mga Facebook account. Ablihin ninyo inyong Facebook, ang inyong Facebook na application. I-search ninyo ang 101.7 XFM Bukidnon. Nag-search ninyo diyan, makita niyo, tuplo ka ninyo. I-tuplo ka ang follow. Pagtuplog ninyo sa follow, mga katrupa, ha? Ipangitaan ang programa ang Bulsay. I-share ang programa ang Bulsay, pero kinahanglan pag-share ni mo, mga katrupa, public, ha? Public na pag-share, mga katrupa. O niya, naka-public imong account, doon na ka-share bus, kaya pwede kayo ka makadaw ko 50 pesos nga load. So yung ano alam mga katropa itong share to win alone na kinahanglan naka-public imong account. Doon na kay share badge. Naka-share ka sa programa Bullseye. Kay pwede kay mabutang imong pangalan mga katropa diya sa ato ang ruleta o digital katropaleta. O makadaog ng 50 pesos nga loan. So yung ano lang, share to win alone. Sponsored by Agawat Artemio Golye mga katropa. Samtang di ta maglangan, di ni ta mga katrupas atong isigutanan.
1: The Vice President Impeachment Coverage Absuelto o Kunikado.
0: Di ni ta sa atong isigutanan mga katrupa. May tungod aning giingon ni Attorney Turion ba? Ingon sa dili, pwede nga presidente ra. Oh. Kay si Attorney Turion nag-ingon, mura nag-diktatura ang sistema karon sa ato nasus Pilipinas. Usaka, iladong attorney mga katrupa nag-ingon nga daw, unsa may pananaw ninyo mga katrupa, labi na sa ato mga yano mga kaigsunan. Yanong katawahan, di na baka mga katrupa kining dagan sa ato nasud karon wa, mura na ba ni wa tag-ingon mga katrupa na himo ng diktador. Di baka ang kining amahan ug anak magkapariha ra gyud sila pangutok. Magkapariha ra gyud. Dekay ta maingon nga di magkapariha, magkapariha gyud makatrupag pangutok ning amahan ug anak. Labi na sa dagan karon makatrupa, labi na gutun hitabo makatrupas pagdakop ni Senator Bato de la Rosa. Amo to tinuod batong giingon makatrupa ni Senator Amy Marcos. Mismo si Senator Amy Marcos nagingon makatrupa nga anak ang nagdeklara o ang nagsugo mga katrupa sa pagpanakop mga katrupa ni Bato de la Rosa at Inikos, wa sila'y labot o dunay madamay, dunay mamatay. Ang nagsugo mga katrupa si Presidente Bongbong Marcos. Ah, sayunan ka na. Oh, mauni nakaingon siguro mga katrupa nga dunay daw diktatura na nahitabuan ni kay dunamay. Agipa labaw mga katrupa nga dunay giingon nato nga gahom sa usalang katao ang pagsugo mga katrupa mo man ay pasabot mga katrupa sa diktadura or ang pagkadiktador dictatorship mga katrupa na itabo sa nasa Pilipinas kung saan rin na itabo mga katrupa panahon balikan nato sa panahon ni Marcos Senior. Onsa man dai nahitabo ni Marcos Senior, mga katrupa. Ang imong lantaw ng ato na sa Pilipinas sa una, wala pa mang yunta. Pero matod pa sa mga history, mga katrupa, pwede mang luuyas ato mga lulo pas lulo. Oh, pila katoy nag-reign, nag-rule ang mga Marcos, mga katrupa, sa Pilipinas. Pila ka trillions ang nagastos, kwartas, katauhan. Utang sa Pilipinas sa una nga pila katuig na revive. Pila katuig, mga katrupa, nga giingon nato nga nakabawi ang nasa sa Pilipinas gikan sa dagang sa pagka-diktador ni Marcos Senior. Oh, kung alto man ko ni Sabton, mga katrupa, gineng pagka-diktador ang sistema, mga katrupa, sa gobyerno, matod pa gineng concreted power ba? Oh, doon na gi-concrete, mga katrupa, ang tapok sa gahom sa usalang katao. Mamaning dictatorship. Kung sa ato pa sa normal nga demokrasya, normal man ta karon, pero murarag na abnormal. Normal nga murag na abnormal ba? Kung atong tanaw no sabto ning demokrasya mangod, lain ang presidente, lain ang korte ug lain ang kongreso. Pero sunay tabo mga katrupa sa pagdakop ining Senador Bato de la Rosa, pagpugos mga katrupa sa pagdakop ni Senador de la Rosa o General de la Rosa, murag wa naman naglayo ang legislative nga to mga katrupa sa executive. Di ba? Oh, kay matod pa doon na may pagsulong mga katrupa na hitabo first time in history sa Pilipinas na nagkagubot sa sulod sa Senado na pinusilay. Uliya, kung ato ni Sabton ang diktadura, mga pagka-diktador, ang leader, mga katrupa, o ang presidente, mao'y mag-control sa tanan. Pero daw, mao na mag-inay na, hitabo karon mga katrupa, ato ka ni siya paminahon. Ang statement ni Atty. Turion, mga katrupa, ato ni paminahon na. Ang iyahang bot pasabot, kung unsa ba yun, iyahang bot pasabot, mga katrupa, nga, daw nahimo ng na dictatorship. Ang pagdumala karon mga katrupa sa atong nasos Pilipinas, pinagis atong presidente.
2: Bullseye.
0: Oh, like father, like son. Atong paminahon.
3: Naglabas lang ng PRO, wala pang ang order, lumabas na ang totoong kilay nila.
4: Oh.
3: Hindi kulay, kilay.
4: Oh.
3: Kasi yung kilay nila pala talaga, eh ito na. Dakpin talaga nila si Senator Bato without going through the local courts.
5: Let's move on to that, yung issue ng pinastop yung TRO at now, ito na yung manhunt. Do you think...
6: labeled as fugitive na
5: si... Labeled as fugitive. Do you think nasa tama ba yung timing o hindi pa dapat? Dapat inantay muna nila yung Monday bago nila in-issue to? At bakit kaya sila nagmamadali?
3: Actually, blessing in disguise yan, boss. And bakit blessing in disguise yan? It shows now and it proves the government's double speak policy, which is akin to perfidy in international law, no? What is perfidy? Well, the concept of perfidy presents only in a war situation. Kunyari, kalaban ka. Pero I am applying it by analogy. Kunyari, sa kalaban, nag-gera kayo, nagaganyan ka ng white flag, gusto mo magkipag-usap. Yan ang mga ano mo, o peace talk mo. Ayan din ang ginagawa nila noon. We have no intention to arrest him. We will only arrest him if he will go out of the country. So they made the people believe that such really is the policy, right? But what they are doing actually, ang NBI nandun na, morning pa lang nandun na, okay? Iba yung sinasabi, iba yung gustong gawain. What is that? Double speak policy. Now, naglabas lang ng TRO, wala pang ang order, lumabas na ang totoong kilay nila. Hindi kulay, kilay. Kasi yung kilay nila pala talaga, ito na. Dakpin talaga nila si Senator Bato without going through the local courts. Ito, iba kasi ang aming, the people will understand. that we are an independent country. We have our own sovereignty. And as such, we have our own 1987 constitution. Ipagbaw, ano na natin yung jurisdiction? Kasi principal argument namin, wala nang jurisdiction yung ICC. But granting for the sake of argument na may jurisdiction yan. Recognition of a warrant of arrest, foreign warrant of arrest, is different from enforcement of a warrant of arrest. When you enforce a warrant of arrest coming off from a foreign country, you could not treat it as self-executing kasi may batas din tayo. Okay? You have to pass through the local courts because under Article 59, okay, hindi namin ina-accept yung Rome Statute, under Section 1, in accordance with national law, ang pagdakip ng cooperation mechanism ng ICC. So hindi po pwede, nagdakpin mo lang siya parang manok. Yan ang ginasasabi mo. At ginasabi ko always, at dalahin mo doon sa Netherlands without passing through our local courts. Kaya nga sinasabi namin, sabi nila, eh may due process. Anong due process? Don't they know that the ICC follows the inquisitorial method of investigation? What is that? Secret. Well, how can we know ano yung kinakaso sa amin? Is secret nga. Bato has never been accorded due process. It will only be the very first time here in our country that he will be accorded due process. Kaya nga, kailangan na dumaan sa ating korte.
2: Para linawin lang natin yun ha, yung inquisitorial
3: at accusatorial.
2: Saka accusatorial. Kasi tinuturo po sa law school yan. Ang sistema natin, accusatorial. I accuse you, sumagot ka, magtalo tayo sa piskal, pagpalagay ko may probable cause, kasuhan kita. That's accusatorial. Yun ang demokrasya natin. Ang inquisitorial, sikreto, one way, parang ex parte, no?
3: Ex parte.
2: Ex parte, no? Na mag-imbestiga sila, which is what they did. They admitted na secret yung proceedings nila. Sa kanila legal yun. Eh sa atin hindi. So if they say na we afforded Bato due process kasi nag-imbestiga kami, iba po yung meaning ng imbestiga sa kanila kasi one way. Dito two way.
3: Naglabas lang ng TRO, wala pang ang order, lumabas na ang totoong kilay nila. Oo. Hindi kulay, kilay. Oo. Kasi yung kilay nila pala talaga.
1: Bullseye, kauban, sikat tropang, Prince Obra.
0: Sumauto mga katropag, statement ni Atty. Turion ha. Now, doon na sistema ba? Doon na na'y pamaagi nila mga katropas pagdakop ni Senator Bato de la Rosa. Then mga katropa, wa na nagsunod og due process. Atty. Na ganyan mismo nag-ingon. Siya na may atty. Ko ni siya. Usar ma ito nihibalaan mga katropa, layo ang makitaan nila. Muna ko siya lang, hindi ta maminaw ining mga daras trolls mga katropa sa social media. Labi na puro sila pang daot mga katropa sa Dagan Sara Duterte. Dagan man pang daot niya. Gusto lang daoton mga katropa pang wartahan. Eh doon ay nagbayad. Pero sa ngalan mga katropa nga magsugod na magimot ng due process, kanang doon ay pamaagi mga katropa ba under sa 1987 Constitution katong sa under sa Republic of 59. Ingon ni Senador Atty. Turion. Then kung imo ginasabton mga katropa, gahit, buntag pa sa'yo, naana sila. So sa ato pa, wa sila kasunod og due process kay dunay gadikta sa ilaha. Dunay, buntoy mo, sabton mo ba, dunay gadikta. Dunay gadala mga katropa kay nganon, ginahanglan, di ni mo sundo na kwan. Dakpo ni mo, da, bahalag, dunay mga matay, matod pa ni Amy Marcos, sa lugar na. Di na pamaagi mga katropa sa dictatorship. Sa pagdikta mga katropa, simuon mga katropa sa mga executive na to. Nga doon naman untay balaod, dili na magsunod-sunod balaod. Ako na good eh, nagdiktator good ko. Mauneng ato Pilipinas karon pwerte na yung paita mga katropa. E kung ato pa na ipadayon mga katropa ang mga Pilipino, pwerte luuyan na to. Pag-abos panahon mga katropa, wa palagi nagdeklara ni si Marcos mga katropa o Marcelo, pero sumbra pa mas Marcelo na hitabo karon. Ngayon lang ka, sudlon na mga katropa, nga lahi ma. Sa demokrasya mga katropa, lahi man yun ang opisina mga katropa sa Kongreso. Lain ang presidente, lain atong korte mga katropa, pero buto na hunaon mo, ang Korte Suprema, ang executive, na gimanduan na karon sa usa ka tawo. mismo ang Senado gusto nila sudlon. Diba? Kay kung tanaw ni mo mga katrupa diya sa lower house, sa Kongreso, nasulod na, ilahan naman na. Oh, pero sa Senado, di pa nila masulod mga katrupa mo na di pa kayo fully dictatorship ang itabo karon. Pero gawas, ana na itabo Senado, perting palaga kanini, Meg Zubere. Nagpagawas mga katrupa o gingontang video si Amy Marcos, giingnan pa niya nga, ayaw na kay... Ah, propaganda videos man ah. Palag na ni kay Subiri mga katrupa niya. Sa una, ingana ba rin na siya? Karon, palag na niya pikas mga katrupa. Kaya dito na sa pikas ni... Ning... Kwan? Ning Uban? Kapit na ni. Buto na hunaon mga katrupa. Gikan sa executive, gikan sa lower house. Ang legislative, wa pa nila sulod. Pero kisulod yun nila mismo. Pugos, uslanon. Pero sa sulod mga katrupa, di pa nila makuha ang sistema kaya napaman karon sa Senado. Pero makuha na yun nila sa Senado mga katrupa ang pamaagi kaya imog yun ang humanon ng ingon na tunitoryon mga katrupa niya. Doon naman na siya ingon nga pagkadiktadura karon sa dagan sa tunas Pilipinas. Ato human kaya patintaasa na ito lang padayon. Samtang sa ato mga kaigsunan diya may ato mga kaigsunan mga katrupa ha, labi na sa dunay mga problema sa ato ang panglawas ay magkumpiyansa karong panahona kay dali na kitang tapdag ubog ship on. Labi na mga katrupa sa init, ulan labi na nga dunay mga virus mga katrupa nga nagpalibot na nato. Dali na kitang matapdan, kinahanglan nga pakusgo na itong immune system. Pinagis pagsuwar, pagtumar og Xanthon Vitamin C. Ato sa pabinaw nakasuway sa pagtumar og Xanthon Vitamin C.

0: Sige, ako lang. Wala d'yo na ni inyo. Nakinong na kong klase-klaseng tamban, pero wala d'yo epekto. Gani, nagpasalamat d'yo ko sa nakakumandar na ako ani Santon Vitamin C, sulog na sa tulok adlaw, nabati d'yo na ko ang pag-addict sa akong lawas.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon

0: ko kadula sa akong mga tagmangkot. Pero suka na kainom ko sa Santong Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukuan, ubilikon pa jud kini.
1: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C. Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: O si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer, sige na jug sakit akong kutukuto. Nya, nagsuka pa jud ko pain. Isulayan na ko kinu.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Yes, to help.
0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
2: Ora, Kapitan! Unsay kalahian? Sa una o karon?
1: Ingon, ani ni siya, Kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karon di ay.
1: Karon, Kapitan, ulaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal.
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa imong buhok.
6: Hi, mo nila ay karon. Masok ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
5: Sis, dili na problema, oy. Nanawagalik ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
6: Lagi, taman rako sa ibog, ani. Wak wak kaayo ka sa imong buhok.
5: Girl, barato na kaayo ni, oy. Sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayos sa buhok na barato ra?
5: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayos kayo sila mong servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RK Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
8: Juliet Arroyo Bailon, dere San Miguel.
9: Kung inong na ako, tulog ka pa.
8: Kaya punakit man itong ako.
9: Juliet, oh, hindi ko ka. Ano?
8: Ang mga edad na ako, kung ako nakabati ka.
9: San itong plus goal, di tagaan ko, tulog ka pa.
8: Panakit ka niyong marag nag-usos din sa akong tiis. Dere?
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
10: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
11: Zaton Plus
10: Herbal Oil. Garantisado.
11: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: mag-Santhong Plus
11: Herbal Oil,
10: ang pamahid na all-in-one
11: sa presyong magaan.
10: Santhong Plus
11: Herbal Oil.
7: Santhong Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
12: Lamig na kung ba sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon nagwagawa na, ngayon kayo ba, na ganing buntag, kantong pagkati, buntag na po, bulay, halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sengis to, na kung ano, dako kay katabang sa kuwa. John Villanueva ba, sa puro, banana, magkilam.
7: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, oat soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
14: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Ano man? Usa na adik ko?
14: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuot? Wala yun?
14: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
13: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high-quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
15: Muntag andra ani ata karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani nga biglan oran nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may may kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
16: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingga sa bunga.
15: Ya, unsa may may kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
16: Kun mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
15: Kaya daghan nga salamat.
17: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
15: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Pahit sa marbis? Dato ko marbis, tamon sa Crop Gold.
15: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
12: Gold? Gapog turog, gapog pamunga, tamon sa Crop Gold.
18: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada, dili sa paa.

0: Mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malay Balay City, Bukidnon.
2: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay Balay City, Bukidnon.
3: Bullseye, kauban si Katropang Prince Obra. Bullseye! The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara. Absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage.
4: Good morning, good morning, good morning.
2: Balik na bayan sa atong pragmanuban sa programang Bullseye. Samtang oras 6:00 Bukidnon, alas 8:31 na sa buntag. Anyo kalimte mga katrupa, nga padayon yapon ang atuag share. Tuwin alod mga katrupa, halabi na siya tumakigsuna na katanaw ka sa line. Padayon yapon mga katrupa ang atong share tuwin alod. Anaminaw ka mo sa iyong tagsa-tagsa ka mga radyo. O niya naka-tune in sa 101.7 XFM Bukidnon. Able ni si tanan ang atuaga share to win alone. Ang imo lang kinahanglan makatrupang himoon para maka-avail ka makatrupa sa atong share to win alone. Sayon rakayo. Kinahanglan nga naka-follow ka sa 101.7 XFM Bukidnon. Kaya doon na kay sharer badge mga katrupa. Naka-public imo account, naka-public ang pag-share kay pwede gid ka makadaog kong 50 pesos nga loan. Manay, atol sa atong share to win alone. Ang sa mechanics, unang una, i-follow ni mo ang 101.7 XFM Bukidnon sa atong Facebook page. Pangita ang programang bus ay i-share na. In public, unya naka-public imo account, doon na kay sharer badge kay mabutang imong pangalan sa atuag digital katropalita o doon na kay puruhan makadaog 50 pesos nga load. So, yung una lang ang mechanic sa atong share to win na load. Good morning ni Ma'am Auntie Darwinda, Batulina Antipatia. Good morning, Auntie Darwinda. May buntag katropa, shout out ko sa akong pamilya nga naminaw karon sa Valderrama. Labi na sa akong bana, si Tutot Antipatia sa akong mga anak, Plong-Plong, Judah, Blessy, Honey Lynn, og Angel. Kumusta kamo tanan diha og amping kamo? God bless your program, katrupa. Salamat. Oy, good morning. Di Ante Darwinda, Batulina, Antipatia, nakauli, nakate.
4: Good morning.
2: Gigreet niya mga katrupa ang ato mga kaigsunan diha sa May Valderrama. Napin na ni Uncle Totot. Call morning niya. Ang buutag maptikon nga kaparis ni Auntie Darwinda Antipatia ni Uncle Totot. Ag-usab mga anak. Labi na ni Plong-Plong. Judah, Blessy, Honey Lynn, Oga, Angel. Kumusta kamutanan? Igamping. Gikan ni Auntie Darwinda.

0: ang atuang dagan sa sistema sa atong nasus Pilipinas karon. Kaya sa iron sab nato ni, kina statement ni Basti Duterte, ang giingon niya mga katrupa nga, maton pa niya, this is not even silent martial law, maton pa niya. It is law without declaring it formally. Ang daming nakukulong, may mga kaso because they oppose, you know, the action of the administration. Tinuod ba na? Pero di man daghan na mga katrupang nangakulong karon ba sa against gas administration? Di po ka musamay mga katrupa sa ilang flow. Pagainitan po ka, bisan pa kagnakas lower house. Moni, kung imong liliyon karon, gikan mga katrupa sa lower house ang ato mga congressman sa iya na. Executive, gimanduan iya ha. Ang Supreme Court, ang law, ang balaod na dias iya ha. Pero ang kulang nila mga katrupa, makuha niya kiningkingo na tong Senado. Para gamo kayong usa na lang yung kataw ang nagdiktar mga katrupas dagan sa tunas Pilipinas. Pero unsa pa rin giingon usap ni Mayor Basti Duterte na undeclared martial law ang gobyerno ni Marcos karon. So, sa iron tani, paminahon tani mga katrupa.
1: You know, tama si Mike. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally.
0: Mm.
1: May mga kaso, and for what? Because they opposed, you know, the actions of the administration. Why is that so wrong? Kung ikaw presidente, that would be good information for you to fix your country. Because it could be right. It could be good for the country. Bakit ayaw mo ng oposisyon? Bakit ayaw mo na pagsabihan ka kung ano yung nangyayari sa lugar mo? Kasi baka kasama ka talaga sa nakaw. At ano sinabi? Hindi naman tayo magtataka. Lumabas na nga si Martin Romualdez. That was actually an admission that there are anomalies in the preparation of the budget.
0: Mm.
1: Ang sinabi niya lang, hindi siya ang mastermind. And who is higher than Martin Romualdez? Sino susunod? Sino paperman ng budget?
2: Presidente.
1: Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Adik Bangag.
2: No.
1: Sabi ng kapatid niya.
3: Waka kuya pe!
0: Adik Bangag ka, manaingon ni Basti. Basti nag-ingon na.
1: Pinawa! Ako ang ginaingon dere ba? Ako ginaingon gani. Awa, nanaghan ang adik karon. Dumami ang adik. Dito sa Davao, lagi may huli. Sa ibang lugar, wala. Hinahayaan nila. Takot yung mga polis. Kasi pag hinuli mo adik, magagalit si Bongbong. Kasi adik...
3: Waka kuya pe!
1: Oh, ano mangyayari? Oh,
3: ewan na ba?
1: Yung mga pamilya, sira.
0: Hmm, tinood.
1: Breadwinner, yung tatay, pag nagsabuyan, wala na, sira ulo, ayaw magtrabaho, bubugbugin yung asawa. Ko. Ano mangyayari sa household? Wasak yung pamilya, yung mga bata, saan papunta? Hindi papasok ng paaralan. Yung community, yung mga barangay dyan, apektado. Sino nagbabayad ng buwis? Sila mismo. The driving force of our economy are the communities, ang kapobrehon, imong pasagdan na mabuang.
2: Tama.
1: Napatay CPN po yung muingon lang. Sasabihin niya lang, pampahaba lang ng oras sa trabaho ang putang inang drugs na yan. Tanawa unsa kabangag ng presidente, ana. And you allow your CPNP to say that without reprimanding him. Tanaw ninyo, tingin nyo ba may kinabukasan pa ang Pilipinas pag nagpatuloy ito? Tangtangan nyo si Marcos dito. Ay, oh, ako, gay, ako'y mapriso. Kitan pa na, siguro.
0: Ah, klaro kayong gingon ni Senador.

0: din sa impeachment.
1: Ah.
0: Balikon lang nakuha ni mga congressman. Ako, believe ako doon sa how many do we have who said no? 25? Give a round of applause to those people.
2: Bullseye, kauban si Katropang Prince Obra.
3: The Vice President Impeachment Coverage. Absueldo o kunwitado. VP Sara, absueldo, absueldo o kunwitado. Kunwitado.
1: So muna mga katropang, gingon ni Senador Mayor Basil Duterte. Senador, mahimo kini siyang Senador Kadugayan, mga katropang, manis baste. Gingon si Mayor Basil Duterte, mga katropang, it is not even silent martial law. It is martial law without declaring. Sa akin mismo nagingon na na. Mabitaw na inkunik mga katropang, singon ni Atty. Turion. Nang aton nasud karon mga katropang, nahimo ng dictatorship. Doon na rin usama katrupang nagdiktar. Puno man ay nahitabo karon makatrupa. Di naman taangay magpakabuta-buta pa. Magpakabuta-bungol pa makatrupas na nadagan sa itong nasus Pilipinas. Oh, sa tapalabi mga trupa, sakit ang dugan. Puno man ay nahitabo sa itong nasus Pilipinas karon. There are only one person nga ga-declare o ga ga-dictate mga katrupa, unsay himuon mga katrupa sa mga under sa iyaha. It's not about the law na. Gipa-dapli ng 1987 Constitution. Di na angay, why balaod-balaod? Ako ne! Ako'y mag-declare! Oh, isok pa siya ng isok ni Kagwang. Sumunod na hitabo ang Senator Batur. Kana palang daan, number one example mga katrupang hitabo nga ito Senado. Number one example na mga katrupang kinsabay tarong mga katrupa. Labi na kung musunod yun sa dagang sa balaon, napanay usaka trililing diha. Nga gapa action star. Sundon mga katrupa si Cardo de Lisay. Magpaka-action star ba? Magpaka-starring mga katrupa! But una-unaan, wala na mga katrupa sa panggobyerno. He is only, kung ano lang karon, giingon ta mga katrupa, na normal person na lang. Kung ano man siya? Mahingon siya, daas sa Philippine Navy, wala. Ingon ta mga katrupa, retired na. Former senator, di na sa senador karon. Kung siya may tawag siya, alam bang maingon pa ka senator. Di naman sa senador. Naana siya sa normal person. Pero magpaka, aron ingon pag yun mga katrupa, hala, sulong dito. Dala o kanang agingon tag ICC warrant. Kana palang, usa na sa sample mga katrupa, nga doon nagdiktar sa iya ha. Doon ay nagdiktar mga katrupa nga ingon na naon, sudlon, kung tinuod ba ito ingon ni Amy Marcos, nga mismo si President President Bongbong Marcos, mismo ang nag-ingon mga katrupa nga ito direktiba sa kaigsuunan nato sa NBI. Oy, makaingon yun ta mga katrupa, oy, lahi na yun, doon na nag-yun, dictatorship ang nahitabos na sa Pilipinas, sundan pa yun sa ingon ni Basti Duterte, nga imatod pa niya, it is not even silent martial law, it is martial law without declaring. Martial law naman yun eh, kaya pwerte man daghana mga katrupa karon. Against kas iya ha, initan ka, maghimo lang ka mga katrupa, tinuon ka dagat, initan ka, ilado ka, initan ka, bakasuhan ka, tingkagulos bilangguan. Kung mo against ka mga katrupa, musupak ka, butanta, usak ka executive. Oh, muagins mga katrupa sa giingon ni Marcos. Susato pa, diday ka ako, initan di ka. Kay naasa kuha karon ang balaod. Kami ang balaod, pwede na mo kang himuan para lang makasuhan ka. Mating kagul ka sa bilangguan, ikaw niya. Sunod na lang po ka. Nga naman, igamit man niyang gahom. yang igamit ang gahom sa wala makaturonganon nga pamaagi para mga katrupa sa iyahang katungod.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Muna ingon, if this is power, kinahanglan doon na po kay katungod. E bisay kung saan ka kakusgan diya, kung wa kay katungod, di gya po ni mo na mahimo. Sa marago ng nakakita ka dihag bato, dakong bato, pero wala si imong yuta, mingon kag doon ako'y kagahom, doon ako'y kusog nga ako ng alsahon, pero wa kay kagahom nga mukuha na kay wa makay katungod, di man na imong yuta. Muna, kinahanglan mag-uban na, kung doon na kay katungod, doon na po kay gahom, man na nahitabo ka ron. Di ba?
2: Bullseye, kauban si katropang Prince Obra. Bullseye.
1: Muna na itabo sa ato nasus Pilipinas. Muna sakto ginindoha makatropa ni sa Atty. Turion o kinis Mayor Basti Duterte na pinagmuingon makatropa nga it is not even silent martial law, it's a martial law without declaring formally. Diba? Tahasan makatropa, matod pa ni Basti Duterte nga umano ang bansang martial law kahit walang formal nga deklarasyon dahil sa pagkakulong umano ng mga kritiko sa administrasyon. Basta mo kritik ka, karon mga katrupas administrasyon, sigurado yun. Pero kita, kinsa naman ta pansinon, pansinon po ta mga katrupa. Apo tayo may ta, wapo tayo mahimok, ingunana iyang pamagi. Basta kayo nitindog ta mga katrupa sa dagan, sa katungod, sa yano mga katawhan. Yano mga Pilipino. Basta may angay na tuwi kahadlok. Waman tayo angay kahadlok mga katrupa kay tinuod na siya ng hitabos na sa Pilipinas. Di ba? Mao man ay tinuod nga naitabo. Ang angay na itong kahadlukan kung naghimo ta mga katrupang istorya, mga fake news. Aw, wa na may lain maghimo fake news karon si Nanay Claire raman. Mao man ay kusog kay mahimog bakak mga katrupa. Bakak kong dako. Bebe, ato si Rizaron mga katrupa kay Dunay Battery Boy na Dakpans. Bisip. BPSO sa barangay sa mani battery boy ngawat o battery karong tayo kompleto ni Kali na nasa lupika sa linya karong katrupan Jonathan Lisoriano katrupan Jonathan
5: live report yes katrupang Prince live taron diri mismo no sa outpost BPSO sa barangay Nuevi kauban din nato karon si Kapitan Dexter Camo katrupang Prince o kinikusa katagiyas multikab na biktima sa pagpangawat sa usa kini ka battery boy no. Diri sa ato mga sudad sa mga balay katropang punis niya gabi eh. Waanin nagmalampuson human nga na dakpan kini sa ato ang BPS o diri sa barangay Nipi katropang punis. Sa mga ni Kamaydor kining mga batiri po kay katropang punis. Karo tumakauban si Kapitan Dick Tiergamo katropang punis kay amo pong gimonitor karo si CCTV kay nakuhaan po ni ito ka nakalabay nga lunis o nga lunis kagapon sa kanlaon katropang punis yo. Atong makuhan, no? Makauban si Kapitan Dexter Camo. Kapayang nga buntag, live 6 FM Bukindon. Makauban si Katrupang Prisobra.
6: May buntag, diyan na nimo, Sir Jo, og sa Tanang Naminaw, sa po ang XFM.
5: Sino nga? Okay. Kap, kadunay nahitabo nga kawat o mga batiri. Mainot ang involved sa barangay yan, Nuipe, nga gabi, adakpan ni Kapitan Dexter Camo.
6: Kagabi na adakpan, dahil lagi ni Otro naman sa pangawat, pero sa tong unang gabi eh, naka-kuha kisa-kisa kapaterya. Din sa ito ang sinigan akong amigo sa Negala, ang siwong, kuha ano po siya. But, una niya giyatin ang rescue sa Barangay 9. Wala man niya nakuha, dito rin siya sa Bika. So, makita na ito sa CCTV karon makita na ito na siya ginang nagkawas niya. Ngayon na natin na ulit, tira sa siya, sakpan niya sa itong mga bibis. Okay, yun yung magkatubangan sa Barangay 9, ang iyang ikuhaan. Bateria.
5: Okay. Mm. So katropang Prince, makita mo sa itong live karon kay naka-video call ba ta? So makita sa Facebook live, tanawon ni Kapitan katropang Prince ang atong tanawon kung i-play ang CCTV katropang Prince.
1: Kinsa man ang katropang, kanang natapan ni Kapitan mo ng BPSO nga nakadakop, katropang Jonathan.
5: Biktima ka po na katropang Prince.
1: Oy, biktima ka po.
5: Uy. So muna, patayon takap.
6: Liara, yan katem ang question nato sa
1: Barangay 9. Bebe, antong tanawon, be. Sige. Lama na, makita yun ninyo sa live ha, live sa XFM Bukidnon. Tanawon ta mga katrupa ag naitabong pagpangawat. Be, kinay, muna. Muna sa kinan puti.
5: Kinan,
1: Arisyo.
5: Ako rin ang itong, ang pigon nga,
6: committee on sa number gagawan ni limit tapo dili kay siya may nagatuan kagabi.
1: Oh, unsa man siya kanang bus?
6: Ah,
1: yung mga taitan. Ah, mo na na. Ah, okay. Mo na na, laki.
6: Mapalayan sa Dina.
1: Mo na na.
6: Mapalagilis.
1: Oh. Ah, so, oh, grabe, Michael. Pagkahupo, dala-dala pag flashlight ng buang ni.
6: Hindi man yung magkuha ng sa... Pangita siya, o fan.
1: Ang siya may pangita na. Ah, wala to na na yun.
5: Nagmasit-masit pa katropang prince. Ah. Ito manasang pagkulong katropang prince ay. Alam sa kamultikam.
1: Oo, ah, lagi ka na niya. Oo. Nga, nilingkod sa deskilin.
5: Sa katropang prince.
1: Lingkod-lingkod pang panghak niya.
6: Oo.
1: Oo.
6: Wala. Kailangan rin niya niya.
1: Ah, wala. Sulod na.
6: Oo.
1: Ah, nana. Action nag-backline. Ah, naka-itom pa oh.
6: Bansa, sumangin sa siya. Ganaway auto.
1: Wop. Ah. Op, pinahina siya baklay. Hindi ilingi pangkagwang.
7: Bakit kay ape?
8: Pinuang!
1: Tuwara pa yung auto. Pasumangil siya. Gunit-gunit siyang kilid. Ah, kuya mo na tirada.
5: Gahapon, sa kanilang uti.
1: Mga pila, edad ano yung bataa ba?
5: Mga 16, magkata. 16, no? Wala ba na, 16 o 17, katulong pangkwil. So, may isipagyan.
1: Minor pa din yung bataan ni Diay.
6: Ato lang yung ipatundo o gayang ipahawag o ano to.
1: Oo.
5: Makita yung sa line sa trupang presyo.
6: Alaw. Alaw. Yan naging ko to.
5: Sinigtinan, pinuan.
1: Amo na na. Oo, oh, tama. Amo
6: na. Yan naging ligwat na no.
1: Ligwat na.
5: Pa. Kung makita na trupang presyo.
6: Oo, tama.
5: Ara. Amo ni Mixit. Balik sa akin.
6: Ayun na. Yan na. Yan gisigpit.
1: Ginaya. Sa? Ay, yun, pagpangawat na rin yung tawanan eh. Asa pa rin karoon katrupan, Jonathan?
5: Ay, yun karoon. Turnover yan ito sa kung kapulisan, katrupan Prince. Kaya may norma ko siya. So, ilaw mga pulis sa WCPD, katrupan Prince.
1: Tama. Unya, sa pag-trace, ano yung tagahaban yung tawanan eh?
5: Katrupan Prince?
1: Taga-asa rin siya, taga-asa. Kinitawa na.
6: Kaya hindi pala ito may balaan ganun kung pala naman doon matao nagkasama ba?
5: Maglaong sabi natin asan katropang
1: train ah taga malay-balay region yapon di ay
5: ako panagisa maglaong dito sa PDRC kapit
1: oo dito sa direk agi sa kanang dapat sa terminal
5: oo di man siya mo dito sa langawat sa kasisang kaya busing madampan sa gagawad di Malangan
1: ah masigurado kasi rito makulatahan siya.
5: Kaigo
1: ko na sa sikat na ko katrupan Jonathan. Wa siguro.
5: Wala nga, di kita kumpiyansa kay sabak o sa nagalang sa patire.
1: Wa, basta kadlaon ba, yung ana, di yun ka mag-iyong tag-iya, kawatan yun na.
6: Kawatan yun na.
5: Kadlaon ba, niyang ba kayo, nakadlaon lang kay Namitita.
6: Si Jojo na Jonathan na
1: Gano na kadlawan kay namisita o wa ka uli kay nahubo? Nahubo. Ah, kana no, okay ra.
6: Okay. Okay,
5: kay nakuha ka trupang friend.
1: So, pila ka bok nakuha ana atol sa ilang iyang pagpangawat? Katrupan Jonathan.
5: Isa ka trupang friend, isa ra kuha ni. Oh.
1: Unsa na multicam o bao-bao?
6: Multicam.
1: Matay no, pero mahala na. Pilang bateri karon katrupan Jonathan?
5: Bateri ani multicam, murag 3,000 siguro, 2,000.
1: Mahala o niya. Imong ibaligyan na nga kuan, murag 1,000 no, palit ana.
7: Oh, balitan 200, yung pinareporta ng bata.
6: Well, sabay rin, reporta kayo pagka soon today, kuha na sa'yo.
7: Ako
6: na sundan ka lang, kuha na to.
7: 350 na nabaligyan niya, katropang friend.
8: 350?
7: Oo.
8: Nawa si kabahe, anaw niya pagpalis sa giyana, nilibo?
6: 3,000.
7: 3,000 gini, depende mo sa brand.
8: May ganun yun.
7: Kung ibrihide, narita si Quinta.
8: Okay.
6: Oh, lalaw.
7: Wala, kung makita niya katropang friend, hulbot-hulbot na yun.
8: Hulbot-hulbot lagi niya. Grabe. Diskartian yun niya, maayo katropang Jonathan. Anyways, katropan Jonathan, sa karon unsa may gihimo sa atong barangay sa
7: papa. Okay, atong balikan si Kapitan Dick
8: Delgado,
7: katropan
8: Prince. Oo. Okay, okay, atong balikan sa katropan at okay. Hello, katropan Jonathan, are you there?
9: Pinawa.
8: Atong tawagan og balik. Okay na. Katropan Dave. 12 minutes naman ko na yung kuha na eh. Okay.
7: Balik sa katropang friend.
8: Okay, kuha. Okay,
6: sa karan. Salamatan po. Salamatan din niya ito ang komisyon sa order. Gagawan doon yung siya kita nakasapon.
8: Congrats, congrats.
6: Atin, pasad. Ang isa sa pagkakas din sa mga tumangan sa barangay yun. So, ang ating himuon ka ron, matunta dito sa CID. Atong hangyoon ang mga kapulisan nga umanan na ito ang pinsos mga suspect na parikan na to kanya kibaligya kay ato pa sa mga sairan last day ang kibaligya pa pang kini sa tong ang sakya ang kariya si Osiwo so ato pa istorya on sineta ko kaya pa yan ato ang isa no dal ka bawin dito kasi
7: right ah may butas sa katupa
8: oh morning
7: ah unang tanan no ah kumakasalamatan sa ato mga ibo kayo mga bisito na tumatay lang ang panikamot niya pag-monitor sa ito ang palikot nasikot ang siya sa notice na kawatan ko dito sa barangay community. Tungod kini sa hiniusang mag-adeso sa mga repito tungod lagi sa service o pagpanawag din sa ito ang barangay. So, nalilin sa kito na takpan na po ng isang personahe na taga-paglaong polisya niya din sa barangay community ka-operate. So ano na pa kini kay mga kauban daw pero wala pa nasok na fully identify kung kay mga nicknames ng mga yatag pero rest assured atong i-follow up kini nga development aron makuha nato tong mga kauban niya ani pagpanawat. So sa pagkakaroon ang barangay kay mangdo dito sa kini kami sa mga katawhan nga magbinantayon kita dili nato dili ta mo kumpiyansa dili sa panahon karon na diay ang mga kawatan dili sa dili sa barangay NLP. So, panganhi lang dili sa barangay NLP, di nga very busy community. Dagan mga pwede nila makawat din eh. Pero kita nga mga taga barangay NLP, magpabilin kita nga magsinantayon sa atong mga kapatanan.
6: Okay. So, ito kong ba, dugang lang ako, katrupang Jonathan, kining mga pagkita mo, makita ang kita ito, nag-iwo sa kinis sa walang kayo ng council ang hashtag nag-iwo kita o pan-check o CCTV makitaan mo na ito din karon para makitaan sa katawan kung sa kita sila ang atong CCTV ikastuan ni sa barangay inaangkat sila ang CCTV
8: o kanang usap
6: mo na pinagasa mo magsulod sa barangay mugawas makitaan yun mo
8: kanang kanang CCTV
6: kanang ipaningkamot ang yun sa ito ang council
8: kanang very good
6: na makapalit kita a high class.
8: Very good. Tanan ba?
6: So magdugang pataan ni kay 16 pa ni kabuk karon, magdugang pataog 32 kay 32 ni Sir Kaan ang ato ang channel ang ato ang monitor.
8: Okay.
6: So kumpiyansa kayo mga kawatan nga sa panahon sa kagabi yon kung magbinuang sila, makita na rin siya sa CCTV. Dali mga diskusya dinhi nga nakita na mo. Makitaan ginato og unsa pad ang mga kalihokan sa uban kadto na og daotan nga tumong ang ilang gusto dinhi sa barangay NLP.
8: Okay.
6: So mao lang ni siya ang ato ang development dinhi sa isa sa mga development dinhi sa barangay.
8: Okay.
6: Katabang gyud labi na sa kita order.
8: Yes.
6: Ato ang barangay.
8: Okay. Aka.
7: Dapat tay GPG das Martin dapat.
8: Sa may
7: sa
8: Martin na.
7: Okay, kung tanawin mo, mahukong si Katropan Pace. Mahukong si Katropan Pace.
8: Angkat na, doon na kayo pangutana. Katropang Jonathan.
10: Marami kanindot katropang friends. Ang pamaagis, parang hindi bigali, 10,000,
8: 10,000. Ayaw ka yung grabe ka, tinaw.
10: Ayaw ka yung kumpensa pangalungat sa gumagawa kay Tio katropang friends. Kaya makita sa live karon. Grabe ka, tinaw, layo. Pwede mag-zoom katropang friends.
8: Pwede mag-zoom.
10: Ilikan ka dito sa kung ano. Kuwarto. Grabe ka clear ka tropa ang print sa ilang CCTV diri.
8: Unsa bay? Unsa una ba?
10: Ayaw gyud kumpiyansa og
8: oo, klaro kayo.
10: Nga naka sa ubos sa pulimidik.
8: Unya ba?
10: Sinti o sa gawas kay info mamimsi ka ni kapitan.
8: Unya ba?
10: Oh, makit-an ka og smile.
8: Unya ba control, control ba diyan, control.
10: Kung tagiya sa multicam nga na biktima sa pagpangawat ka tropa ang print sa nakalabay nga gabi. Alagapon kadlawon gyud ay. Paglaon ng tropang prince. Sir, ayaw mabutan sa XFM mabukin doon.
11: Ako po, sa tingalan sa kugan, tingalan ko sa gusto ko mag-reo na doon sa upandan na ako. Hindi mo, sir, sa kugan, hindi ka lang muwanda na kung sa kanan. Pagnaon na ako, wala naman yung utility. Mantong lagay. Hindi ko andar. Muto nga, nakamin din siya sa sayo. Pero, wala pa ito maklaro. Hindi.
10: So, tao-tao sa mga parking niya sa iyong sakyanan, sir?
11: Tao-tao sa kung ang parking-parking niya, wala sa tutungo na. Karunan din na rin sa iyo. Anong nabatiri ba? Batiri mo, nakurir sa mga batiri. Sandi ko rin na. May kanina. Pero, hindi na bibiwain para sa mga iwasan sa posting. Para
8: okay. Okay. Okay, atropan Jonathan, wala tayo kong oras. Go for the okay. Final report.
10: Okay, so daghan kayong salamat katropang Sir, no? Salamat kay Sir Cap, salamat sa iyo. Okay. So muna katropang French ato nga sa Iran din sa Barangay Navy nga ato nga kita dire sa Kogyod na tinaw kayo na kung tabang ang CCTV camera katropang French. Sabi na nini nga kawat katropang presyo. Karon bisitahon ni kapitan ang mga suspek na minor aron makatudlo katropang presyo. Asa na pita gibalikya aron makuha sa kagiya kining bateri katropang presyo. Muna itong report. Gikan dres barangay Navy katropang presyo. Kauban na to si kapitan ni Kirgamo. Kagawad liubet katropang presyo sa fishing order. Ang biktima sa bateri boy katropang presyo. Makatropa diha. Palig-uno na itong tuhod. Mga mister, dili lang ubo ang paghahiun. Di lang huna-huna ang dakon. Magturbo mininhancer ta mga katropa. So gikan ato subli, gikan sa barangay Navy sa Dumaguete pala ay katropang Jonathan Dili Suriano sa programa Gab Pulse Eye.
12: Live report. Good morning.
8: Dagang salamat sa imong balita. Katropang Jonathan Dili Suriano. Kanukad mga katropa gikan jud mga katropa sa barangay Navy ning ato siyudad sa Dumaguete pala. Diyo na tuag na hinabi ay si Kapitan Digamo agang pisan order o katuag biktima sa Battery Boy. Sus, minaw manggaling karon mga katrupang kibaligyaan sa Battery Boy nga battery. Ay ulit na lang na ninyo para di mo madamay kaya pwede na ba mo makasuhan anak. Labi na sa ingon anak nga dagan mga katrupang nga kibaligya nga kinawat na. Mas mayong iulit ninyo kay perting luuyas battery ay perting luuyas sa tagiya. Matod pa siya kaya, gaya yung tagi-under, tinga siya, wala may under ni, wala may battery. Naturting looya, in town mga katrupa, ha? Samta ni Tamaglangan, ritso na tayo mga katrupa, dinita sa Atuaga. Philippine Information Agency updates, no? Kineng nga engineer? Labi na sa dagan mga katrupa, Atuaga, Lilion, Lantawon. Labi na mga katrupa, unsay update karon mga katrupa, labi na sa atuag mga report sa Philippine Information Agency update.
12: Philippine Information Agency updates. Philippine Information Agency updates.
8: Samtang sa atong Philippine Information Agency updates.
12: Good morning!
8: Teenage Pregnancy og HIV Awareness Seminar og TB Caravan gipahigayon sa Barangay Nuybe. Oy! Sakto sab kayo atong Siron Aga. Kompleto ni taligi ka ni katrubang Johnson Adviento. Nukad gikan sa PIA Bukidnon.
12: Philippine Information Agency updates.
13: Ang local government unit sa Malibalay City nagkandak og usa ka teenage pregnancy ug HIV awareness inubanan sa TV Caravan niadtong Mayo 18, 2026 sa Barangay 9. Gitambungan kini sa mga kabatan-unan, opisyal sa barangay, health workers ug mga residente aron mapalikon ang kahibalo sa komunidad bahin sa panglawas ug pagdikay sa mga sakit. Gipanguluan ang kalihukan ni punong barangay Dexter P. Gamo ug health committee chairperson Ansawi P. Makalaag uban sa suporta sa City Health Office, Provincial Health Office ug ISKI Council. Ang maong programa kabahin sa palayon nga kampanya sa lokal nga panggamhanan aron mapalambo ang kahimsog ug kayuhan sa katawan. Atul sa seminar, giatagan og importansya ang mga partisipante bahin sa paglikay sa teenage pregnancy, HIV ug tuberculosis pinaagi sa mga lecture, counseling ug HIV testing services. Gipasiug daw sab sa mga resource speaker ang importansya sa responsableng pagdesisyon ug pag-atiman sa kaugalingon panglawas, ilabi na sa mga kabatanunan. Tumong sa kalihukan ang magpalapad ang kahibalo sa komunidad aron malikayan ang pagsaka sa kaso sa teenage pregnancy, HIV ug TB sa dakbayan. Giauhag usab ang mga residente nga magpabiling aktibo sa mga programa sa panglawas alang sa mas luwas ug mas himsog nga komunidad alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Johnson Adviento sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
14: Philippine Information Agency Updates. Philippine Information Agency Updates. Philippine Information Agency
8: Updates. Dagang salamat katrubang Johnson Adviento na nukad gikan sa Philippine Information Agency. Mga katrupa, motuag mga updates mga katrupa sa balita ha. Usa to pinaka nindot yun kayo. Labi niniining teenage pregnancy. Aga HIV awareness seminar og TV Caravan mga katrupag kay mas maayo manggod ni nga doon na yung mga seminar sa mga kabatanunan ba labi na kanong panahon na nakadaghan ang usap ng teenage pregnancy nakabata mga katrupa ang nakaburos kanong panahon na gawas anak mga katrupa sana paps. Gamas ana, nakabata mga katrupa ang dagan sa giingon na to ga teenage pregnancy. Nakabata na usama ng atakdan ining HIV. Inumdo mo ato mga pipila ka mga bulan ato niaging tuig kung sumay pinakadaghan mga katrupa na tala sa HIV. Diba ang balinsa o malay-balay? Daghan na tala mga katrupa ang mga dunay mga problema mga katrupa sa HIV. Onya, nagkabata ra ba kayo? Nagkabata? Pero ito yung paita dito sa Palawan, pila edad ato gani? 9 anyos? Bato mga tropa, correct me if I'm wrong, 11 or 12 anyos. Doon na na'y balatian mga tropa, takdan sa HIV. Onya ka ng HIV biya mga tropa. Di biya na pareha sa virus mga katrupa, nga samas umog sipon, nga makuha ra ni mo mga katrupa, diya sa hangin na. Doon na'y maubo ni mo, matakdan ka dritso mga katrupa ng mga viruses kining HIV. Makuha biya na nimos pakighilawas. Oh, pakighilawas ba? Kanang giingon ta ba nga sexual interaction? Pati paita na, unya nakabata na ni mga katrupang dunay batakdag HIV. Maunang usagid po ning mahimog ma-aware ang mga ginikanan mga kabatanunan karon, labi na sa giingon tang dagan sa social media. Ya yeah, mga magsugod social media ang uban lagi daw mga katrupa dunay mga grupo-grupo, group chat. Magsugod lang og ingon sa barkada nga oy magsabay sa ta dinhi miga. Migo magsabay sa ta ni nang edad ba katrupa ni action na mga katrupa kanang curiosities mga tinadahay. Ano ta to sex mga katrupa? O, sexual interaction. Nagsugod na, nag-edad pa 14-15 anyos. Nga naman, tungod ka na sa social media.
15: Bullseye!
8: Mabitaw nang naggamit cellphone, kinahanglan yun doon ay patnubay at gabay ng mga magulang. Ang kailangan, dapat kinahanglan na doon ay patnubay o gabay sa mga ginikanan. Nga naman, karong panahon na manggod, mga kabatanunan, edad pag 12-11 anyos. Pag-able sa cellphone niya mga katrupa, doon ay manggawas mga katrupa nga mga link. Oh, Kung niya curious, mga na ko siya maningling. Ang muna pa naigahubuan niyo. At apli anak mga katrupa, dito rin. Uy, unsa man iubit. Tanaw din nato ah. Dito rin magsugod mga katrupa ang pagsulod sa kahugaw sa utok sa mga kabataan. Tinuod mga guna. Oh, prangkahan na ilang yun nga pag-istorya mo na nga ako as a ingon ta mga katrupa nga tambag lang as magulang mga katrupa na yung mga kabataan karon ato tambag mag yun yung minaayo kinahanglan nga ato sa yung giingon na to nga huna-hunaon ay hata maghimog mga moves nga din pagkabos mo na hon kamahayan na to alam yung tinutan na yung prangkahan na yung pag-istorya. Ang mga kabataan, sa iyo pa ka, nagtanaw na ito, agoy, lain na. Pag-abot sa panahon, mga katrupa, pila edad, pag-ingon sa mga amigo, oy, uban-uban, dadri, ana, inom-inom sa ta. Yawa ka balo, pag inom-inom, mga katrupa, napalabian, ah, dito na yun, eh, daghan po kayo mga manyakol dagko. Banga, patanon ka ron, mga katrupa, wana, bata pa lang, master na kayo. Hantod, kaingon lang ka nga, na-addict na. Nadik na mga katrupas pagiging lawas eh kana man kung matod pa nila gamay bata pa ma suwayag ing ana makaadik doon na kung mahinumduman ana sa una mga katrupa kinaya puresgot lang eh ako silingan sa una bata pa na wala mga 15 anyos ba may gani kay atong panahuna po di punta kayo kanang dili kita ko no kanang dula ba. Atos balay, hanggat mga tawa katrupa, pwede nagana na to. Oh. Unya, katuwa kong mga amigo nito, mga ibugoy po, pwede na itong edad, ala, nabirahan na nila. Ako, di bago ko rin madala, kay, ingno na ikos, kung saan, bataang, mabayot pa siguro na. Bayot, kung bago na ko rin sa mga katrupa, di lang yung pag-uganahan. Muna nga, kay ngon ko, gikuan ko, tuloy ito siya, kay, kadinaan siya ang papa. Giupawan pa to si ang papa mga katrupa para nga di makalagla ang kinahadik na lagi mga katrupa kay sayo kayo na nakatila og di mao. Munay, dagan mga katrupa sa giingon tang dako kay impact kung magingon ka mga katrupa karaban sama ining teenage pregnancy HIV awareness seminar mga katrupa taga barangay. Ako believe kayo ko ano yun na siya gihimo sa barangay Nuybe. Maumanggod ning kinahanglan nga tanawon karon di lang sa barangay kundili ang mga munisipyo, syudad mga katrupa nga mapadayon bas mayo bitaw nang uban mo ingon nga uyon ba mo ining sex education? Okay ba prangkahan na ipakaisurya kay Dris ato mag-o mga Pilipino usahay maingon tag sex education bastusan ta. Bastusan ta mga katrupa, unsa man ay kinahanglan idudukar pero kung imong tan-aon kanang sex education pag idukar na mga katrupas mga kabataan mga kabataunan parte mga katrupas makigilawas. Dili nga tudluan nimo ang bata sa paghilawas kung dili i matuto i educate unsa di ay ang pakigilawas. Kaya nisigutan naman nato ni mga katrupang dagan sa teenage pregnancy, kinahanglan mag-o ni masabtan karon. Maamit ito na perting naghana kay mga katrupa social media. Ya, sa cellphone mga katrupa, hala-halo silang ipakita ang tanan mga katrupa, ipakalat. O niya, pag-abot sa panahon mga katrupa, ang cellphone, giprinda, nakita ng video, nakita ang anak, ma-ikwa na rin, ikato nakakita, uy, ganahan pagkuhan niyo. Ando mga katrupa, i-blackmail na dayon. Ang niya pangutanong, kitsa itong sala? Sala ba ito sa nakakita mga katrupa? O sala? Siya nagubuhobo nga nag-video-video mga katrupa siya silpon ng batanon. Mara na di ha. Munang gikinahanglan yun mga katrupa ang dagan or kiningiingon na ito mga katrupa ng mga seminars. Munang ingon sa seminar mga katrupa sa teenage pregnancy, dapat mahibalaan mga kabataan nga di yun maayo nga sayo ang giingon ta magpadala sa tunto sa gugmang giatay. Giatay may tawag na. Sayo pa kay nga buros unya anak ka buros pareha gyapon niya mga katrupa nga underage. So unsa may himuon niya alam niya mahadlok man to sa ginikanan sumulayas. Ang uban maburos mga katrupa kay mahadlok sa ginikanan magpakuha. Mo nang mas maayo yun nga dunay mga seminar. Mas maayo tutukan ni mga katrupa sa atong panggoberno. Labi na mga katrupa sa health, education, alang sa kabatunan niya, di na nato i-close ang atong unahuna mga katrupa niya. Makiingon tayo na, binastos ang ayaw. Para ramang gapon na sa atong future o sa atong mga anak po hon.
16: Tama.
8: Ba na itinut na na yung pagkahanay pag-istorya. Matuha mo na yung palakpakan na ito ang barangay Nuybe.
16: Tama.
8: Ipahimo nila mga katrupa niya. Awareness, labi na sa HIV o kining teenage pregnancy o TB, mga katrupa. Samtang sila yung bahin, ato sa ning sironing kaduhang bulyadas balita by kining lalaki iposil patay sa Malungon, Sarangani, province, samtang suspect. Gikulatas, mga pariente! Ang kumpletong detalye, gikan ni Cheres sa Ligid, XFM, Jinsan.
17: XFM Report.
18: Nagpadayon ang imbestigasyon sa Malungon Municipal Police Station palabot sa pagpamusil patay sa usa ka lalaki ato sa birthday party sa Purok Lamlango, Sitio Datalutay, Barangay Blaan, Malungon, Sarangani Province ni adtong milabayng adlaw alauna 30 sa hapon. Gilang biktima nga si Junjun Sumali Piang, 25 anyos nga mag-uuma, samtang suspect mao si Alias Takay, 39 anyos nga mag-uuma, pulos residente sa nasampit nga lugar. Base sa imbestigasyon, samtang malipayong gainom ang biktima og suspect kauban ang laing mga barkada aron isaulo ang adlaw na tawhan sa ilang kauban, wala damhang kalit pabuthan sa suspect og improvised 12-gauge shotgun ang biktima sa walay klarong hinungdan. Human sa insidente, misulay og dagan ang suspect apan gigukod og nadakpan sa mga kabanay sa biktima dayon gitabangan og kulata og tigbas. Sa pagresponde sa kapulisan, nakumpiskang gigamit nga pusil sa suspect nga giturn over dayon sa Regional Crime Laboratory Office 12 alang sa ballistic examination. Sa pagkakaroon, nagpabilin sa ospital ang suspect apan padayon ang pagpangalap og dugang imbestigasyon sa nasampit nga insidente. Mga katropa, alang sa himsog nga panglawas, magtumar sa Santon Plus Gold Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
17: XFM Report.
8: Daghang salamat si Mua nga balita, katropa ka Cherish Leghid ha. Nanukad ba katropa sa XFM Jinsan? Lagi na ikiingon mga katropa, inom-inom ra. Kung sa may nahitabo mga katrupa nga magkinig mga kaigsuon na tumag-uuma, nag-inom ka ba sila mga amigo? Nagsaulog mga katrupa sa adlaw na tawhan? Kung sa po'y nakaon na ning suspetsado nga, gipusil maninoon niya biktima og improvised shotgun mga katrupa, adi, pero tihinoong pataya, kitsa pa'y babuhay erang pusilon kang shotgun? Sabi na, duulon ka mga katrupa, improvised sa 12-gauge shotgun mga katrupa? Ang gitira, pero tinamang kusuga po na, nabisag improvise na na, bala man na. Gaduulon kapag tira mga katrupa, maigo ka sa dugan, pero tiyong gubaas dugan yung mga dagpot pa mga ng birahan na shotgun ba yun? Ano na kusug ng bala na, pero tinagahan na ng mga giningiingon na ito, bulitas. Nawag yan po yung swerte mga katrupa ng namusil, kaya nakulatahan yan po sa parinte. Managingon, inom-inom lang, kung lalis-lalis lang, sinubagay, sinubagay lang. Walay, pinusilay mga katropa. Manayin ko, kanabit ako kung kanang doon na inom-inom, medyo marag magbiklanay, ay inom na nga, ay na mo maglalis diya, sumbagay, sumbagay lang mo. Oh, bahala mo diya, magligid-ligid mo diya sa kanal.
9: Pinawa!
8: Human, anak, maaaram may problema kasi sumbagay naman. Pero pinusilay, ay impas, yun ang kinabuhi, anabay. Samtang sa itong mga kaigsunan diya nga doon ay mga grabe bitaw kayo kining atong sakit-sakit sa itong mga panglawas, mga panuhot, mga gingon ta, mga kabukugan mga katropa, kinahanglan taghamplas nga munutsuot sa itong kabukugan ng sa itong kaunuran ang Santon Plus Herbal Oil. At kini mga saplas mangkod mga katropa, gawas nga munutsuot sa kabukugan ng sa itong kaunuran amang kamangitag haplas nga humot makapawagtang sa panuhot. Santon Plus Herbal Oil lagi na mga katrupa. Na di pagid ka ma kinibitaw ma problemahan kay dili di bawo nga haplas. Umot ning haplas mo nang di ka maulaw mang haplas bisag napakas pang pang publikong lugar kay di man kasawayon nga masakiton atong paminaw. Ana kasuwas pag pang haplas nga umot makapawagtang manuhot ang Santon Plus Herbal Oil.
19: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magti tiis. Mag-Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santan Plus Herbal Oil.
20: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
21: Mag-Santan Plus Herbal Oil.
20: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
21: Siguradong sisiglang pakiramdam.
20: Santan Plus Herbal Oil.
21: Ang pamahid
20: na all-in-one. Sa presyong magaan.
21: Santan Plus Herbal Oil.
20: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
21: Mag-Santan Plus Herbal Oil.
20: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
21: Siguradong sisiglang pakiramdam.
20: Santan Plus Herbal Oil.
21: Ang pamahid
20: na all-in-one. Sa presyong magaan.
21: Santan Plus Herbal Oil.
22: XFM Muginon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA, Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
23: Mga katropa, exciting!
24: Zaton Plus Gold User, atong paminawan.
25: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, kay tumangbog, sir. Hindi, bang akong binulan niya, dugo. Dugo na ko, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, dunay aldiyo akong pamati. Unya, normal bakong menstruation.
24: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mong paon ko para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaton Plus Cafe Mix User. Atong paminawon.
26: Ako diya si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
24: Santon Plus Cafe Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
27: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong para iwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
28: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungkol kay dali ka po yun. O wali nakita nga na kong improvement sa lawas.
29: Sulayi ang Premium D3.
30: Premium D3,
29: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
30: Premium D3,
29: ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
30: Premium D3,
29: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
30: Premium D3,
29: mapalit sa mga butika. Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
0: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ug usahay, paspas na kay ko tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong igsoon og tumar, ug maintain sa santong vitamin C. Ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-aptik sa akong lawas. Kay sa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugma. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah, naon sa maning akong muntikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Supplement for me.
3: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag ka, uy, always hagi ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
2: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
0: Stone, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah naon sa maning akong multigabang lahi na maning tingog sa makina bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukar karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
4: Oh, sakit kaya kuntian mula.
3: Nga naman?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Ma-

0: Gun Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinombas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
2: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like you, basta naka-turbo.
4: Food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
7: Exciting!
4: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
8: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
9: Busay! Kauban si Katropang Prince Obra.
10: Busay! The Vice President Impeachment Coverage. At sweldo o kunhitado. VP Sara, absuelto, suelto o convictado. The Impeachment Coverage.
11: Balik na ba sa itong pragmanuban sa programa nga Bullseye? Samtang oras, XFM Bukidnon, alas 9.34 na sa buntag. Good morning, nene katropa, Jovi Castillo, labi na sa ito, nag-inasarag Disney Princess. Katropang Cinderella, matulpan at highlight. Good morning, katropa, Marianela. Marinile naman, sorry kay katropan Dave. Kapikas mga katropan eh. Katropan Dave, Hiniralaw si katropan Marinila. Good morning din mo katropan Marinila. Sabi na dia sa may barangay 9. Butangan rabo daw ni katropan Junatan dia ukuan. CCTV mga katropan. Bugoy, katropan Junatan. Samta

0: Sa programa, di lang si kinabuhik manamilit. Sa programa lang. Di porta manamilit, mga tropas programa. Dines programa ang Bullseye. Ato na patuyokon, mga katropang, ato ang digital katropaleta. Ha?
1: Tama!
0: Samtang dinita, mga katropa, padayon ta dinita sa ato ang viral nga iskutanan. May tungod lagi gapon, mga katropa, kineng kwarta mo ay naguba, servisyos publiko. Baste, Duterte, minito, mensahe kontra korupsyon. Ato sa mga sayron, mga katropa, mensahe ni Mayor Baste Duterte. Si kog ingon ka kanina nga senador, mahimo magkaning senador ni si Baste Duterte, mga katropa. Pero sa karon, mayor pa ni. Mayor ba si Duterte dito sa Davao City? On sa paniya ang butpasabot nga kwarta mo ay naguba, servisyos publiko? Or the love of money is the root of an all evil?
1: Diba?
0: So, ato ni Siron, mga katropa, yung statement. Ato ni ibalon kay maumang gini, kasi garan ka ron. Dakan ba kayong angay ng isgutan na sa gobyerno ang flood control project? Pero karon ilang gifukusan og maayo, mga katropa, kineng impeachment complaint batong ni VP Sara? Gawas ana, nagkaway-away na doon na away-away sa Senado. Nagahapon, mga katropa, ni Palag, mga katropa, ni Smig Subiri. Ato ang taning, why no, no, amtay question na ni Smig Subiri, mga katropa, kay maingon kag mga proyekto dres bukid no, na daghan man pud kayo, mga katropa, ning giingon nato nga nahimo ni Senator Smig Subiri. Ato lang siya ng kwans politika, pero karon ambot o ganong iya mang giinitan, mga katropa, tong video usap ni Amy Marcos, mga katropa, nga video propaganda daw ko, no? Naka, dito lang gani siya, mga katropa, sa Picas, mga katropa, wana, doon na naingun anak, mga druman, doon na naipagpalag. Pero before, lahat man ang isgutanan, pero kining isgutanan, mga katropa, ni giingon ni Basi Duterte, ato ni paminaon, ba? Ingon lagi niya, mga katropa, nga kwarta mo ay naguba, servisyos publiko. Ato ning Sharon.
2: Yung tax, pagbabayarin sila yung utang nila sa gobyerno. And for what? It's because so that that money can be used for people. Tanawa ka ron. Hospital, PGH used to have 100 million a month. Nasaan ngayon? 60 billion, nakita nyo kanina. Kinuha sa PhilHealth. Tungod sa kwarta. Ng butangan na, I hate that so much. It is the root of all evil.
0: So, nagyot?
2: Sabi ko lang.
0: I believe in that.
1: Tama!
2: Binangga talaga yung mga issues ng Pilipinas that have been encumbering us from, you know, socio-economic growth. I do not know. Maybe, probably, these oligarchs do not want the Filipinos to know.
0: Oligarchs, ang birhan.
2: Ayaw, pag ikaw may negosyo, you do not like competition, eh.
0: No, they know
2: and
0: not.
2: When you give everybody a chance, an opportunity to, you know, lift themselves out of poverty, then you get a mind of your own, tapos magkakaroon, you know, they will speak against you and, you know, criticize. Ayaw nila nun. They will not profit from it. So muna, katong na presidente akong amakan, muna suko kina sila. Galit si PRD kasi siningil yung tax, pagbabayarin sila tinon yung utang nila sa gobyerno. And for what?
0: Oh, tinon, magina.
2: It's because so that money can be used for people. Tanawa ka ron. Hospital, PGH used to have 100 million a month. Oh.
0: Sabi no, 100 million a month?
2: Nasaan ngayon? 60 billion, nakita nyo kanina. Kinuha.
3: Good morning!
2: Minimum wage earner. Kung magkasakit ka,
1: tama!
2: Bibili mo ng gamot. Ano pambili mo ng bigas ngayon? Ano pang gastos mo sa eskwelahan ng anak mo?

0: Saan mapupunta ang pobre na Pilipino if the government will not deliver the basic services that they deserve? Do you think pag ito tuloy-tuloy pa rin, may bansa pa tayo?
1: Bullseye! Kauban si Katropang Prince Obra. Bullseye! The Vice President Impeachment Coverage. Absueldo o convictado. VP Sara. Absueldo o convictado. The Impeachment Coverage.
2: Sa mga ito mga katropang, statement ni Base Duterte ha? Ang igsoon ni Sara Duterte o Mayor Base Duterte mga katropa dito sa Dabao. Then ani niya matod pa niya mga katropa tungod sa kwarta. I hate that so much. It is the root of all evil. Matod pa niya mga katropa ni Senator Base Duterte. At Senator na po, Mayor Base. Kasi magbog. Kasi piyat ni Senator. Kasi gara na ba masipiyat ako mga katropa matinuod ba yun? Matod pa ni Mayor Base Duterte. Baneng giingon niya mga katropa ka, daghan kayo kwarta ang siya pang gobyerno, labi na niining uban mga katropa mga oligarchs. Bumuon siya oligarchs mga katropa, maunay kasigaran, musuporta sa mga giingon ta mga politiko. Labi na dagan sa dagan mga katropa sa ginega bugnong lugay nun. O pinili ay mga katropa diya sa eleksyon pa lang, dias bugnong lugay nun, ining mga oligarchs mo ni kasuporta mga katropa sa mga politisyan. Kinsay nakita nilang kusog mo ito ilang suportaran. Pagkadaog, pagkabots makadaog, hangyo na yon. Paghangyo mga katropa, sige, gamay lang sa kuwai sa kontaks karon ha. Inumdom mo ito nahitabo sa unag kinsa ito'y pinakadakugya po ni Gusyantes Pilipinas. Nga wala nakabayat og tax mga katropa nga gipaninglan yun mismo ni former President Rodrigo Roa Duterte. Nakabayad yun to siya mga katropa nga ikanang tax manggod nga ilang ibayad magamit yapon ang atos katawhan. Ang katawhan yapon ang mga benepisyo ana sa panahon ni President Rodrigo Duterte. Pero sa karong panahon na moingon ang uban dili man worth it ang atong ibayad nga tax karon. Ngayon sila, kanadeng gapang limos, wa man na sila gabayad og tax. Gabayad na, oy! Kahatag niya po na silang tax, mga katropa. Kanadeng ipalit nila, mga katropa. Magpalit kag kindi, diya, bisag piso pa na. Gabayad kag tax, anas gobyerno man. Kanadeng mang limos, mapalit na sila, mga katropa, si Carillo. Gabayad na silang tax. Kanang manglimusay mga katropa, gapalit o gakaon mga katropa, gabayad, kitang tanan gabayad o tax. Dahatang tag-tax mga katropa, value added tax. Nagatubil na to, gabayad tag-tax. Di ba? Gapalit na to sa grocery, dunay tax mga katropa ang atong gibayran. Dunay tax mga katropa, nga gadugang mga katropa sa atong palitunon. Bona, kitang tana Pilipino, gikan sa pagkagamay, hantos pagkadako, gabayad tag-tax, ambin ninyo gwa. Na inyong anak, palitan na ninyo gatas. Gabayad kag-tax. Imong anak, palitan ni mong sanina, naagya po na tax. Tanan mga katrupang palitonos Pilipinas na ay value added tax. Bona, buto na unaon, kitang tana mga Pilipino, doon natay katungod. Mula ginagingon, nabisan pag imong trabaho diya, virtual assistant. Ngang imuhang income direct mga katropa sa lainasod. Wala lagi ka niagig tax mga katropa sa imong income, pero diha sa imong every needs, every daily needs. Palituno ni mo matag-adlaw, gabayad yapon ka diya, gahatag yapon ka sa gobyerno tax mga katropa.
3: Bullseye!
2: Wala'y prangkahanay pagka-istorya. Unsa na lang sa mga eksuunan na itong yan o mga mamumuo. Mga trabahante, mga katropa. Apangutana niya diyan karon kung asa ba ang kwarta. Matun pa, kwarta mo ay naguba sa servisyos publiko. Imbes ang kwarta mo ay gingon ta sumbanan sa pag-panerbisyo ngadto sa katauhan, ang kwarta mo hinungdan makatrupa nga maguba ang servisyo sa katauhan. Pero dili gyud mismo ang kwarta. Ang issue ana is the love of money. Ang paghigugma gyud makatrupa is the root of an all evil. Wa may problema ang kwarta kay everyday man aton anis pero higugma ola nimo kwarta tungod sa mo paghigugma sa kwarta makahimo na ka sa pinadautan, makahimo na ka makatrupa sa pangpangawkaw sa kwarta sa kaban sa katauhan. Tungod kay gihigugma pa nimo kwarta kaysa sa Ginoo, kaysa sa imong konsensya, tuntog yung kandako.
1: Busay kauban si katropang Prince Obra.
2: Monay prangahan na ipagkahistorya. Monay nahitabo karon matod pa ni Baste Duterte. Okay, samta mga katropa, nabatay patuyokon karon katropang engineer.
4: Good morning!
2: Ato na ning patuyokon kay pertinda. Tanaw ko sa oras, ay 46 naman dahil mga katropa. Discord pa tayo niya. Mga ganit, tinood mga ganing ingon eh. Baste Duterte mga katropa ko. Dagan mga katropa, sige ingon tanga. Sige, patuyokon! Sayawin, sayawin lang!
5: Ano
6: ka ha? Himala?
2: Ayo ka!
4: Good morning!
2: Bebe, bebe, kaysa na po kayo makadao ba katruba 50 pesos nga load karon?
4: Happy birthday!
2: Onsa ka? Himala? La, la, la, la, la, la. Hey! Congratulations na naman! Congratulations, Imamo si Pina Tinambunan! Ibesos yun na yun ang atuag 101.7 except nga nung grabe ginikaswerte yun is ma'am o si Pina Tinambunan. Ay, congratulations, Imamo si Pina! Nakadaog na po kag 50 pesos nga sponsored by Kagawad Artemio Goli de Asmay San Jose Malay-balay, Bukidnon. Ang ato maptikong Kagawad. Ibesos ayun, Imamo si Pina Tinambunan ang atuang Facebook page ha, para may hatay mo number para ato na dahil maludan mga katropa sa atong share to win alone.
6: Tama!
2: Samtang atundog na tayo dug, pahibalo mga katropa sa atong mga kaigsunan ha, class announcement. Sa ato na tunulang tabang karong bulan sa Mayo mga katropa ha. May ubay sa ato na tunulang tabang mga katropa sa class. Ang alan sa namatay, Carmelita Lamban mga katropa. At taga Prugdos, Flores Village, Linabo, ang edad 68 anyos, namatay at tumayo 15, aga independent mga katrupa ni Gian Namban o Coordinator Anita Hinampas. Dahil sa ito ikaduhan at tunulang tabang, ang alas namatay, Juan Duterte Narisma. Address mga katrupa, taga Prug 5, Lobogon, Imbatog, Kabanglasan, ang edad ini mga katrupa 82. Namatay atong Mayo 16, 2026 og Ilubong mga katropa Mayo 26, 2026. Independent ni Juan Precuencia, Coordinator Mary Grace Rondael mga katropa og usab. Si katulo na itong natunulag tabang, namatay si Edgar si Hulagting. Taga Prug 5, Linabo, Malaybalay City, ang edad 55 anyos. Namatay mga katrupa Mayo 21, 2026 o Ilubong karong umaabot Mayo 29, 2026. Beneficiary ni Sara Jean Chan, Coordinator Rosario Supat mga katrupa. Kamanay ato mga natunulag tabang ha sa atong class mga katrupa. Masabi din ato kalimtan mga katrupa ang Crap Gold ang Dian's Big Shop alas malamian nga pan o cake. Elion Shell Mobility Gas Station, may buntag ni Councilor Cromel Kirilinlayan, Councilor Jason Sadayala, may buntag usap ni Mayor May Okinlay Diaz may impasukong. Pigrulak, mapalit sa kyanan Malaybalay. Agosan, good morning ni Mayor Warren Pabilaran and Malaybalay City Council. May buntag usap sa atong Gobernador Rogelio Nel Peroque. Go, may buntag! Ang Krisman Larnero kay Congressman kay John Flores. Ang kay Councilor Brian Flores mga katropa diri sa atong siyudad sa Malaybalay. Bueno, wala kayo kung oras. Ang tunay usap sunod katak na sa mga oras sa mga istasyon. Uban-uban na sa taubang adlawas. Huwag naman bulsay bay ha? Orang yan pong oras ha. Sa ngalan, sige natin book ang pwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Sa among station ang manager, Ma'am Rosie Maricudino. General Manager Sir Edwin Garing. Atong kaubanan sa newsroom, katropang ato ang newshead, katropang Jonathan Lisuriano. News writer, katropang Hanalo Tabios. Ang kasama itong Gaspari Partners, bigan sa lawak ang atong engineer, Engineer Rosso Milafranca. Kasama itong graphics, art and design, katropang Dave Hineralaw, ato ang teknika sa itong technician, katropang Japa Gutayaw. Ang nag-inurusaran, Disney Princess, katropang Cinderella. Kinilang gapon ang inyong ubos nga lagas ganginan, inyong amigo apan yung kontra, kumagtamak-tamak sa katungod sa kayanong katawan, katropang na Prince Sobra, hanto na usap sunod ng takna sa mga oras sa istasyon, magbilin ka ninyong panultiyon ang pagigugmas kwarta, may sinugdanan sa magadautan sa tao. Bukinungon salamat, og dalaygon, ang Diyos!
1: Pusay, kauban si katropang Prince Sobra. Pusay!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Punta kenta ani at karon din sa Barangay Pahitan, Kisun, Bukidnon ani nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kastorya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingka sa bunga.
1: Ya, unsa may mga kastorya sa uban nga wa pa kagamit?
2: Kon mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
1: Okay, dagan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa maimong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
4: Bahin sa harvest? Dako kong harvest, tamon sa Crop Gold.
1: Kaya, upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold? Bapog turog, bapog pamunga, tamon sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos Bukidnon ug Immaculate Pharmacy sa Quezon Bukidnon.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Oy par, akurate magudang iyong pitaka di nga. Ang sulod sa pitaka. Puro ra mga resibo.
9: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: tayong buntag, mga maring, unyan na po nga ito ang pinakagipabot nga tulumanon diri sa radyo, sa Radyo X. Mga maring, kung ako, ikaw, katropa, live, malad, karong mga teknaang ikat diri sa Studio X. Kini inyo mga X, mga igal, ako si Maring Inde, Erika, Deligwapa, Delemestel, sa apan, Delimakopian, sa Antong Gudgay, mga unay, ang silingan. Abot lang galing kakoba na lang ko yun sa kailangan mga tema ni.
1: Well, ikaw lang sa siguro kay imo ka naman ang lagway.
0: Ako mo yan. Wala pa tayo mo yung api.
2: Nausan na. Nausan na ikaw.
1: Alam ka nga ito ang mga monitor. Tamunan mga nawong.
0: Basig ko
1: wala na mayag ka star.
2: Nausan naman ni may.
0: Namin ka pula sa puwang ko. Nagi sok-sok din ni Edgar.
2: Hoy, pahinay ang inyong mga kwanbe. Inyong mga cellphone.
0: Inyong mga monitoring sets.
2: Yes, indeed.
0: Ay nako mga igala. Welcome, welcome, welcome. Hello, Karanya. Martes. Kay natigayon mga hapon ang Lunes.
1: Nadayon
2: siya. Ay, ako na yung ikwano. Ako ang ganyan. Kung sila nilin na, kwan ba ako? Mga ka-inspirasyon.
0: Masa ba na yung suot karoon na kaya?
1: Tribal ka. Tribal. Yes. May ilan man pa doon. Musaka. May kayo, may araw ay mo ang ulo.
0: Kasi naman ka lang. Kasi ka lang.
1: Hindi ka itong araw ka. Oh, na yung anak yung araw.
2: Aba. Sabagay na lang tanin niyo. Sabagay na lang nato ne.
1: Unsa kay to kasalida Maring? Kato na iaro ay ang ulo.
2: Ano ay kadto?
1: Ay the last air blender.
0: The last Vegas.
2: Blender. Air blender. Blender.
1: Kaya kato ng blender ni.
2: The blender. Yes.
0: Ano ba na yung gis ko tadi ha?
1: Ay, lahat matay mo ang Maring.
0: Hindi mo kasabay kay mga karaan man na inyong ang gis
1: ko. Abatar mo mo tayo mga abdang Maring.
0: Ano ba na ko ka na mga
1: abatar?
0: Mga latest.
2: Mga bang latest.
1: Mga bang latest.
2: Congratulations. Tapos yan,
0: nakikin
1: nilalawad. Lain nakikin nilalawad
2: si ate ay. Hindi, ayaw mo talaga tanawagin na natin kayo na. Mga kwan pa naman eh. Bounce pa naman yung mga kwan na eh. Mga baterol.
1: Si mo bounce eh. Patingo ka daw, Bi?
2: Sige daw. Patingo ka, Bi.
1: Ah? Ah?
2: Aba, aba, aba, aba.
1: Sungol? Nanapo na si Villarreal.
2: Si Villarreal. Villarreal. Pag-uon lang ikaw. Ayun
0: naman
2: rin ka.
0: Lahat na karoon rin sa ito ang Facebook page sa XFM 107.1 Taguan. Onya kay pilihala sa ito ang beauty. Makitaan sa takaroon diri sa Obanihog ta sa XFM Mati City Dava Oriental.
2: Yes.
1: Onya operator, pwede pala yung kaming kamera lang. Luod kayo.
2: Ay, shout out to si Lin Lin B kay sisi katawa na to kay how do kay mabasa ng isang kajugaits na Yotan Villarreal.
1: Ano siya na yun eh? Villarreal Matan
2: Villarreal Mayotaka.
1: Para kay Islam kung kayo ko doon.
0: Ano siya ka ng membro sa aking kantadja? Sa aking kantadja.
2: Teka ka ni?
0: Si Imao.
1: Ay, lahat lagi ko. Katawin yung bako itong takakir na mo.
2: Amo ba no? Baka ulalagin mo na. Ako, malalag yun kayo. Nakakuha ko sa doon vitamin C ko.
1: Nagalag eh, okay na po kayo. Magalag, naka-vitamins ka.
2: Oo.
1: Eh, kung wala ka naka-vitamins, mura pa si Cookie.
0: Siya. Jesus, pasalamat yung sa doon vitamin C.
2: Yes, pasalamat yung ko sa Yes to Help.
0: Spell Yes to Help.
2: Alang kwan ba? Kalang
0: naga...
2: Why to eat? Why to eat? May to eat.
0: Ay, naku. Siyempre, mga maring live sa Takaro Badungog, diriya sa to ang mga sister stations.
2: Sige.
0: Sa...
1: Mati City!
0: Apa? Kami na magulagol, pwede makamamati.
1: Bili, bili. Kami na ba? Wala ka na magulagol man. I-rewind ba?
0: Mati,
2: ikaw ba? Dahil lang ikaw.
0: Kami na ang mati.
2: Dili ko mati sa Juya.
1: Dahil mo kung sa bawa ko na inom, oy, nakabalibo.
0: Masa'y sunod.
1: Masa General Santos City.
0: Oh!
2: Makasa!
1: Bukidnon!
2: Idol niya sa Bukidnon. Idol sa Bukidnon.
1: Si Maring Erica man ang nakaka-idol din, ha?
0: Mag-discot na punta aning mga idol sa mga nagkadayain ng mga sister station on.
2: Baby, asa man.
0: But anyway, idol, ginako na si Kwanda, si Ricabo. Muna yung ka-intapan sa mga taga-ipasong.
1: Ay, makita. Ipakita.
2: Sige, be.
1: Okay, mo ka mag-yun ang idol.
2: Akong panon, be.
0: Akong intro.
1: Intro, he.
2: Bedran na ko, be.
0: Give me an intro.
2: Sige. 1, 2, 3, intro, he.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
2: Okay, mga Jugoeds, ang Joya na sa Pero once na mag-reporting ang Joya nga Oyotans nga si Inday Erica pasok, bonap kayo na ka lang.
0: No, Doc Pan. Ang subject sa operasyon sa ipasok ng Bukinono yeah. Sa police station. Hindi mo lagi kong ulog-ulogan, Ailan.
2: Wala ko yung mga talo-taloers. Hello, mga talo-taloers. Sige, okay. Next, next na saan?
0: Next contestant.
2: Talawa, Jugoerd, so wala minaw. Oh, mabalik na police party.
1: Hindi, ato. Ato lang ka sa Mungkiyo, ah.
2: Mungkiyo.
1: Sa Mungkiyo, kay Layo. Layo
2: Mungkiyo. Sa Mungkiyo. Sa
0: idol ni Muria.
1: Idol. Ulo ko na idol din ako.
2: Sa Mungkiyo?
1: Ayaw to. Ayaw. Mabuan dahil to, guys.
2: Asa man?
1: Sa San Fran.
2: Ay ba? Sa San Fran. Sige, babe.
1: Short na kayo kay San Fran. San Francisco. Bayugan.
2: Talo-taloin ko ninyo, babe.
4: Kaanggingan lalong usak ka sa shit. Usak ka sa shit. Gito ang sabo. Ginala sa police station.
2: Eh, kamo pa mo. Talo-talo. Oh, naging kung ino ay.
4: Ni Balon o Trismel.
1: Naglito ko ma rin. Usap lang sa shit. Kasalan ka ng butanganan sa shampoo. Kanang isa ka shampoo nga sa shit.
2: Mawag ko tagiing. Mawag ko tagiing ko ni Junji.
1: Klaro ka ba?
0: Isod lang sa mga kuhaan.
1: Nagliko mo kuhaan na ako.
0: Mga pa na pamatunan nga droga kanang gituan o gitawag o gituuhan droga.
1: Gituwan? So, anong gitawag na droga?
2: Isulad lang ko sa kasa shit.
0: Pala kantidad.
2: Anong sa? Trismel.
0: Pila po itimbang.
2: Mga 3 gramos.
1: Sa ato pa? Sa ato pa, Maril, karang pagbasaan ng karang bupit. Bupit po.
2: Ah, bupit. Mga, ang bukit ay bukit.
1: Ang karang wallet.
2: Ba?
1: Wallet.
2: Walay.
1: Ang karang bupit, bupit.
2: Oh, bupit.
1: Ang karang sasit.
2: Sasit.
0: Oh, dili asa mga maring ang
1: pamitipayaan. Bakit magigay kang upawa?
2: Natural.
0: Kanugang moto. Ang mga pamitay dili asa namati sa XFM Jansai.
2: Abas, ang kabats ni Kwan ni Tichi Agbayani o ni Vivian Belis.
0: Oh, kinsan eh.
2: Si Ate Kwan. Evelyn Sabasahi.
1: Ay, gani, kimito ka lang pagkamray.
2: Alang-ala, nakasadon na vitamin C ba yan, so.
0: Okay. So, mabati sa mga mga maring, ha, gikan diri sa tawag aning Jansan, ka probinsya Galagubo sa takaron diri sa Davao del Norte o sa Davao de Oro.
2: Ang siyempre sa Davao City. Napa ko yung...
0: Oh, sa Davao City.
2: Davao City, oh.
0: Nakay mga report niya.
2: Nasa?
3: XFM Flash Report.
0: Ito daw aton karon mga higala ang...
2: Nasakman sa Bangkiruan, Bangkiruan.
0: Gikan live sa Bangkiruan Minte. At makaabal si Master Inday Tanini.
2: Okay,
0: Salamat tayo, Master Gabi, doon kayo mga maritang na itabo sa gawas. No,
1: pero pwede siguro gubuta dito sa kuwan, sa bankiro, ha? Pero halos, halos nagsapaw-sapaw na niyang istorya.
0: Murag eh, tiyo na huwit, sir.
1: Ayaw ba?
0: Ikaw kung na tiyo na huwit, sir, di ba? Kaka... Makadimao ba ka ba yun?
1: Makuyakuyawan ka, maratol ka ba yun?
2: Hindi, kaya alam na, kaya ka nang madagang kay Gaga. Nangang kayo gaga-report niya, magdungan ganito, sulod si mong ulo, maglisod lang ka na, mag-ognoloktor lang ka na, lisod
0: kayo, lisod kayo.
2: Ah, lisod mo lang kayo. Saka pa yung kagigyo nauna, kaya masig, nauna ka, kaya masig, jamingon to ni may mong di, yung mong di lang, jamingon sa'yo mong kaupan. So, maglalay, yung kag-istorya.
1: Gusto na lang isod, kaya natang tino.
2: Ah, ayan, gikap ng paata ron.
0: So, wapakakakuha o ganang mga detalye, mauli na.
2: Ah, wala, hindi sila kagkuhan. Tanaw dito sa iyong computer.
0: Ay, naku, mga
2: sige.
0: So mga higala, kinato ang programa kung ako ikaw hato ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Labi pa diha mga maring ato ang ginainom sa matag buntag o gabi. Ang ato ang
2: siyempre ang Twin Turbo.
1: Nasuhan
2: sa si Basad, isinsuhan siguro na doon yung bayutan eh.
0: Sunugin siguro na kamanyan.
2: Ah, kamanyan. Palinaan na ito ni B.
1: Nakakalimang ko ang aturbuhan man di.
2: Siyempre.
1: Aron mo ligon ang tuhon.
2: Correct.
1: Makasugakon. Ayan ang tanawa. Kalahin na kayo. Pusunin mo kukuha.
2: O saan lang? Kalang buna-buna o pusun?
1: Pagpahilot magkukuha ilang kuha niya.
2: Yeah, Master JC.
0: O, listen din na hiloto kaya. Hindi makabot sa akin na ilang man.
1: Pero, niya naman siya natamakan lang daw para malugsot.
2: Oh! Uy, ganang ayaw po na ana, uy.
0: Ayaw po na malugsot, uy. Kaya lakay na kaya na siya, maroon na ako.
1: Bintahan ako malugsot, iyo mo ka mong bigima.
2: Lagi ka kung ano na marindar niya, ka nahilutol kay amang hililot kay murag nagbasa o harina.
0: O saan harina ka tawag? Class B?
1: Class B, class B. Kahit-kahayo.
0: Ay, kamag-hawa, magabalik. Sige. Mabalik mi, humalang aning isa kakanta o niya, katuan
2: siyempre, ano, tila greetings.
1: Naghanap na ba kayong tila uno, no?
0: Naga na?
1: Naghanap ka, ano.
0: Stand by na kayo na si Maring Annie Murray diri, kaya paabot na siya ang kanta.
2: Si Ann Murray.
0: Ah, si Ann Murray.
2: Ann Murray. Uy, uy, uy, takda lagi ka sa Juya, eh.
1: Tingon siya rin yan, takapukul na si Kwan.
0: Si Ann?
1: Si Ann.
0: Katong bayawa?
2: Si Ann Si Annie Murray?
0: Murag
2: samurai?
0: Nana si Annie Murray?

0: kita na nga higala sa toan nga tulumanu.
1: Siyempre, kung ako, ikaw, ba dirita sa toan nga special segment, kao man ang special child.
0: Ako si Maring Inday Erika.
1: Yes, ako na po si... Noy, mali ako tuplok sa Dabao, Malini.
0: Pero mo na niya kay...
1: Ay, di aral.
0: Kapag ni Marlon.
1: Nakita ko dito nga ni...
0: Kaya si Marlon dito? Basi na si Marlon, kita na auron dito sa tuang... Panagkuban mga Maring. But anyway, welcome sa tuang Tila Greetings! Atod na ka na to, mga Maring, ang ato ang Tila Greetings sa aron nga mas molig o ng ato ang mga dila.
1: Aha, be. Hello, oy.
0: Ngaman og turbo.
2: Mm-hmm. Yes. Kung ang turbo, pangbangil, kung sa man ang imuha?
0: Kanang turbo ka po eh.
2: Turbo na niya po na eh. Mabangil eh.
0: Nakabalo ba ka, Maring, nakaila ba? Pagulit siya ang bana, Maring, ni hubo ka ng bana, ingon ang asawa nga, huy! Ipagawas ko nun yung sakay mo. Maling gato na ay balanghoy nga na yung sayanin. Ahilo na siya.
2: Pero nakalimit mo ka, Maring. Kamu mo na ibalas siya ka ng bulawan.
0: Bulanghoy, Maring. Muna
2: siya gitawa. Sayanid, mo na yung pangkuha sa bulawan, di ba?
0: Oo, muna yung gitawa ka ng kasaba nga. Variety niya is industrial kasaba.
1: Aba, congratulations. Nakuha na ganyan mo ang right pronunciation.
0: Nasiyahay ka ng sayanid.
1: But anyway, yes.
2: Welcome back.
0: Pag-text mo,
2: oy, kay
0: Lai, kay na dilita mag-text mga Maring.
2: Pag-message mo, oy!
0: Kanang report nga, Pinabadi Oberas, Tagalog, aba, gagawin ito sa mga taga-Mati.
1: Aba, mga taga-Mati. Sabi gini,
2: ay, doon po siguro na hindi tato si Bobby.
0: Mayong alaw na hindi akan.
2: Si Bobby Oberas, katong Bobby nga taga-Butuan.
0: Isa na si?
2: Katong Bobby nga taga-Butuan, itong gamay tao nga na. Si... Bakit kayo siya mga transmitter nga baligya?
0: Ah, si Bobby Milania.
2: Ano ba na? Kao ba na ninyo? Mga buwan? Mga...
0: Promo ka sa...
2: Mga minions?
0: Promo ka, promo po.
1: Lain sa ito si Mr. Bullseye.
0: Kisa man ito siya?
2: Ay, ano ito? Ayaw, mabullseye ka na?
1: Ang amigo ni Gab.
2: Kaya kayo siya ay nakahinom-dom po kay pagkat-kat niya sa tower. Isa ka oras sa maabot.
1: Ah, kala kasi mo mag-istorya.
0: Kanang nana sa stungan niya, makadung pa sa ministorya ka, naugan ka.
2: Sa tuon.
0: Maglohod mag soldado.

0: Modeling with
1: Aba, yang Bisaya kay sorry ha, ang Espanyol magod mig kaliwat.
0: Soldering lead, dili.
1: Ah, soldering.
2: Ay nako mga balik magkita.
1: Inuoko.
0: Sa mga sensyon ko mama.
1: Inuoko.
0: Pasensya mo na kuyog mo mga bukuon.
2: Ay mga mari makit at live sa Facebook page sa XFM 99.1 Mati City.
1: Yes.
2: Ay makit at sa diri sa live sa Facebook sa XFM General Santos City mga maring ha. Apan sa dipata mo tila today eh, good morning og ato ang itimbaya da mga taga Mati particularmente dinha sa may Barangay Lubao.
0: Yes. Sa Lubao, kinsa kayo na, Dia Maris?
2: Ay, Barangay Lubao, kalala niya akong...
0: Ay, guwapa mo daw ng kapitana din, ha?
2: Kapalo ba ka na rin, kanang kapitan Dia Maris? Ayaw kayo na rin, kanang i-welcome ta karong musunod ng mga simana, Maris.
1: Ah, sabi na na pizza.
0: I-red carpet pa?
1: Ah, dito sa kuan? Mana dito nga?
0: Sa Lubao.
1: Sa Lubao, aba. Yeah. Sabi na nga itong ipakuha dito.
2: Pasugat na sa mga ka-inspirasyon.
1: Wala ka ng ka-inspirasyon.
0: Kamusta ka sa mga inspirasyon?
2: Ay, good morning, di ay kang Kapitan Linlin Lintuan Basas.
1: Ay, si Linlin!
2: Ay, Linlin! Diyan sa may kuan, sa may Barangay Lubao, sa Mati City, Davao Oriental. Gabi siya mag si Kapoy. Maayong buntag ni Modi ha.
0: Hello, ka!
1: Ito nga, kuan si Kap diyan sa Mati City.
2: Sa Barangay Lubao.
0: Sige.
3: Sa Barangay Lubao, nada si Kapitan Linlin.
2: Okay, siyempre, ang iyahang bana, mga maring, sakto sab ka ayog pamarog, ha? At sa itimbaya din sa basig malain po niyang bana, nga iyarang asawa mo yung si Boss Christopher Basas. Okay? Oh? Boss Christopher Di Erio Basas. Mayong buntag, sir.
0: Mayong buntag, sir. Magkita-kita tadi apuhon, sir.
1: Puhon, puhon.
0: Pao lang may nagbangka. Kinaraban niya yung mga taga.
1: Oo, ano na?
2: Kap, kanyari ba bangka o ba? Pusubin niya mga ugla to. Lato na baywaan niya.
0: Lato, guso po.
1: Guso? Ay, ginoong ko.
0: Pero ang paborito ko rin nila, Kap, kanyang swaki.
2: Swaki.
1: Kaya swaki, Kap, tagayin yung swaki o kanang basta.
0: Itong pulang, ito itong pulang na yung mga sungay?
2: Tuyom.
1: Tuyom.
0: Itong pulang kahit naglawas ka na sungay-sungayan.
2: Tabadiday.
1: Tabadiday na siya.
0: Ayaw na. Ayaw ba? Ay, saang.
1: Saang.
2: Sino kang tabadiday?
0: Ayaw na. Lahin ka na ulo. Lord kayo na.
2: Ano ko? Motila na may mga maring i-comment ah, ng inyong mga mensahe.
0: Yes, ato na na pangbasahan na yung mga apelido na sama ni Villarreal.
2: O sa inyo niya, go.
0: Ano sa mayong udto sa inyo ang tulon from Jinsan City.
2: Hoy, advance
0: I love Jinsan. You all. Mua mua chup chup.
2: Advance rin Jinsan. Eh, udto na sila ha.
1: Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw.
0: Alam mo na diya kay pating ano?
1: Ah.
0: Kay pating inita.
1: Inip si Ems.
0: Yes.
2: Ato na kay pag-anak na na kalabay nga buwan, naghaka ng liki.
1: Aba!
0: Lahit mo itong aliki, Maring!
1: Lahit mo itong aliki, Maring. Uy, kamo ba?
0: Bura mo itong bingka nga nang napagod!
2: Asa nga bingka na sa may puro kagulayan, sa mankilang?
1: Okay, kao na ito kanina.
0: Lahit mo itong bingka, kaya pati man itong gamaya?
2: Uy, gamay lagi, pero lami kayo siya.
0: Ay, hindi, ay, kaya. Grabe ka gagawin ka ng liki?
2: Kaya gamay po na ako,
0: ayaw
1: ko ba? Kaya kayo kailangan pilot ki Enz.
0: Kaya halos din naman makita.
1: Mura lang siya o ganang kamanghuran sa kuan na iba.
2: May hunday ka wala mo isabot ngayon sud. Ipahit naman good.
1: May maring ayaw sige patuloy maring ha. Kaya mo sabot yun nagagamay.
2: Hindi po kasi kumaring. Kapit ang tingklas iba.
0: Wala po. Dari na punta sa sunod. Si Alvin Guok. I love you mga guwapa maring.
2: Wala.
1: Aba.
2: Dapat kayo,
1: Be. Isa pa na, Be.
0: Kasi basahan yung obas.
1: And si Alvin Gungok o si Wilma. Si Wilma Dasen. Ah, Wilma Joaquin.
0: Nakailan magkuha ng Wilma Dasen? Tutahas kayo ng lagu?
1: Yes. Si Harvey Hiramis. O si, kasi pa man, Billiard Real.
2: Katong nga, Harvey, amigo ni mo?
0: O si Milchor. Paredes. Mga guwapa man din sila mga yads.
1: Ay, sa unag yun.
0: Paliyo kong tila, be.
1: Aba.
0: Una po na ika.
1: Si Alexander o Espinza Olsieda.
0: Oklida.
1: Oklida rin na.
2: Itirahan na sa
0: mga... Alam, basa ba?
1: Ang dalawa, basahan ako. Ang kaharbi ako mabasa, no? Alexander Espinza Oklida, aba, listening, good morning.

0: Napa iwit siwa sila siot, uot.
1: Ah, di ba?
2: Pas mo kayo doon yun?
1: Saman.
2: Dahil sumbay, wala mo tiwasa.
1: Saman sumbay.
2: Ano itong listening?
1: Listening, ano yun? Listening, good morning, shout out, there is si Sophia Marama, Merilhi, Merilhi sa Tagum City. Matakta ito pagkatsugayin sa inyo ba?
0: Napaigingon niya rin ang si Pina Tambuan is what si
2: Pinamuna? Tarong nga ba si Robante? Para kasupan na gula sa ato mga listeners. Mga listeners.
1: Tinambuan. Amin akong tinabunan. Tinambunan. Dahil ni.
2: Nanakod ang zoon ni Kuan.
0: Isa pa si Yoko.
2: Ni Binya Franca na yung zoon. Si Carlos, si James Torre Franca.
1: Haba. At least dili si Kuan Villarreal.
2: Dili si Villarreal.
0: Good morning, Erika. Tiyak dari yung master in the ini wonder half plus
2: na. Ay, wala na kakabalo sa litis.
0: Yes,
2: kanang
1: wala na to kong half plus FYI no.
2: Unsa tawag nang nawala na gani?
1: Kuana kanang na dissolve.
2: Kanang i-introduce ang imong mga bago nga ko.
1: Yes. Ako nya sa ton drama kay ba man ni to major sponsor daga kita sponsor. Dati mga bagong resulat nga sponsor karon no ato lang i-announce niya sa toang drama.
2: Yes.
1: Siyempre.
2: Bigatin nyo kayo na.
1: Correct. Ay, kani atong drama no, gikagugtas ko ni sa Kabisayan o Mindanao sa ato mga kaparantihan sa Kabukiras, Kadagatan o sa Kayutaan.
0: Yeah. Particularmente diri sa
2: Kamigin. Sa Kamigin. Yes. Introduce po dyan Kamigin din
0: Kamigin sa Kamigin.
2: Kung saan natin sa Kamigin?
1: Nasanta ng Kamigin ba? Dali na sa Tamaloya. Kalang Kamigin, manggod. Grabe kayo ka-memory and memory recall na ko na.
0: Uy, ay, grabe. Sa kuwa ba? Kaya ka na doon Kamigin. Kaya ka na mga... Kana-kana ng mga...
2: Hadlong muna na
0: diya. Uyap, pwede daw muna ako. Hindi kayo makakitaan.
2: Ya, hadlong muna na diya. Kaya mga mintiryo nasa ilang sa tubig.
1: Silinlin, ako na nalang silinlin dito para mawala na yung stress. Kaya isuroy ko na siya dito sa Katibawasan Pools, sa White Island, sa Hot Spring. Cold spring. Yes.
2: Dagan na kayo niya tourist pass.
1: Okay, kaya sila nila nag-ungo mga na kanang laog mga nagdaga. Laog mga nagdaga kaya nang...
2: Okay mo na, masorry lumsi oy.
1: Dito na ko na doon sa Katibawasan po.
2: Asa pag
1: sa White Island, Hot Spring, Cold Spring.
0: Shout out sa mga listeners sa Purok Buli sa Barangay Bisayan Village, Tagum City. Hoy, good morning!
1: Hoy, Bisayan Village? Dato na sa Kamigin! May Bisayan Village sa Kamigin!
2: Naapun kayo yan?
1: Oo, naapun!
0: Sikap kini ng Kamigin sa
1: natural.
2: Sabi Nadia!
1: Bisayan Village, yan na po yung Katibawasan Pools, na White Island, Hot Spring, o Cold Spring.
2: Mamara lang sa Kamigin!
1: Nalamay mong naong sa Kamirayo to, barangang kanango.
0: Napadari ang...
2: Unsa mo na picture, unsa mo na kanahang kuhan? Passport size?
0: Unsa mo na giduol, makain na, oy.
2: Dahil nagiging ato kong merito na ipakaulawan.
1: Ipagsumpa na sa mga anak, ano,
0: oy. Ay, kitagdagway sa kamera, ay.
2: Anak, kinanglan nyo ka na.
0: Master, naaraman di ay si... Bato sa imong likod, tapad ni Luis Tro, hihihi.
1: Sige lang, okay na rin siya, no? Ay, klaro na yung risiko, ande. Klaro na yung kayo.
0: Napadali yan si Jeter Ludovice. Good morning, katropa, mga guwapa.
1: Aba.
0: Ay, matila na tayo, kaya wala man tayo kong oras.
1: B, plus star na may kaya tilaan ta ni B.
2: Ay, napagini, o. Bisa na napilaso.
0: Ansay ingon, birahe dayon.
2: Hindi na makaili ya po ang kwan
1: rin. Nandiri, ay, bisa man nandiri. Ay, dara! Pak! Jeter Ludovice. Jeter Ludovice.
2: Para classmates sila ni Villarreal.
1: Kasi ito sila ni Villarreal, si... Kali si Carlos, si James Torre Franca, na nasa Nisya. So, si Babski. Shout down, mga Bayuta Warriors. Aba. Shutdown mo ba? Dangon tayo ng istorya, B.
0: Shutdown
1: daw.
0: Aba, shout out siguro na
1: siya. Shutdown, sorry.
0: Murat ang Nordeco ay shut down na
2: tayo. Mali, ano ang mga antipara may dipensya? Murat ang chungos may dipensya na pambasa siguro.
0: Mukha may tag-sponsor ng mga antirapaan eh.
1: Antirapa.
2: Kaya mga kanang, katong kanda kong grado.
0: Katong kuhan.
2: Kaya wala naman yung grado na makabasa.
0: Kanang bildo ba? Katong... Katong sa ingon sa balita nga bildo sa mata.
1: Dapat eh, andi para sa dagat, ana. Katong yelo. Katong pang snorkel. Pang snorkel. Pwede mo baka magmutang o galang pang dagat. Good.
0: Bumbong sa lawas.
2: Oy. Mas baka ka paribumpong.
1: Si Undango na talibi. Ano si Romeo Amogie, shutdown.
0: Sa ingon niya.
1: Ha ha ha. Lapo kay Barry Wilson kayo ang imong comment.
2: Comment on.
1: Oo, ano.
0: Sa mga maring, ano naman. Kaya mo, tila, sa makausap hato ni Kanato sa Turbo.
1: Be?
0: Kitang-kita.
2: Real na real.
1: Real na real na dyan. Aba, si Billia Real.
2: Kitang-kita, real na real.
1: Kama na sa real orange. Real true orange.
0: Sige na. Kanang real nga sabon. Ha? Ano
2: real? Napo di real nga sabon?
0: Kanang kompetensya sa Bluewell?
1: Dugaya na ng Bluewell ay.
2: Wala?
1: Mama na
0: ang mong... Kamu ko ganyo, kamu ganyo, kanang...
1: Furla, furla ko ah.
0: Furla?
1: Furla.
0: Imo, ansa imo?
2: Ato siya?
1: Superwell ba na iya, ha?
2: Lami na Superwell ko, matuntulo ko na marin.
0: Matila na to eh, kay...
1: Sige na.
2: Sige na.
0: Kapto sa kaya kuha
1: ko. Bibi, dilaan na to na. May plasta na, bi.
2: Plasta.
1: Parang atangba lang yung mga lamog-lamog dyan. Tagam.
2: Nakaibot ko ng malaway na giyay.
0: Nakaibot ko itong malaybo nga sa kapulgara niya kulot.
1: Hoy, pang ilamusin mo ha, kay dipinsas ugahip. Ang inyong mga simod, buka na rin na. Kaya ang ugahim, anak yun, saon na lang.
0: Nakasitanos
1: eh. Nakahirpis ba, anak?
2: Lain ko na tilaan
0: na rin. Mula rin na katong duga sa ugahim, kung ahadapit may igong matakdan sa
1: baring. Eh, dito, o, anak.
2: Mula siya kalunggo, matugpasan,
0: matutulo, mapasok sa baring.
2: Padlok, anak, oy.
0: Anak, kasidik.
2: May ganit, may wanak, kung gulit, maring. Kaya ako yung nasilipan pag tila na ako. Nailinin.
0: Ha?
2: Nay grano-grano.
0: Sa kada ko.
2: Grano-piso.
1: Nay giring-giring, giring-giring.
0: O pa'y magsugod, di pakaya
2: na dalikan. Pakaya ka parang pula-pula, ping-ping, pamay.
3: Ayaw ba?
1: Mga iyo lagi mo ay, mga iyo kayo mo ba?
0: Mga gwapa lagi mo ay makagahi mo og mga kaugatan.
1: Iko ni Monik.
2: Monik?
1: Ha? Nunik Russell.
2: Makagahi lagi mo og kaugatan.
1: Aban.
0: Tapatot eh daw, butang ang
1: ang mga screenshot, ang mga screenshot.
2: Dito bang si Carlos, yung mga dili lagi ko, dili lagi ito super wheel.
1: Super white.
2: Super white, di
1: ba? Sige lang, Carlos, kay imuha man na, pwede kayo super black.
2: Sa sapatos, mag-una.
1: Super orange.
0: Ano na maling, ito ako na sa last
1: 49 na.
0: At ang hiniwa ito ang pinakagilingig ng mga Marites karong adlawang. Yes. Doon ay mga screenshot, doon ay mga voice email.
2: Ay mga link.
0: Doon ay mga link. O syempre, doon ay mga witnesses.
1: Yes, dati ay mga, nakikita ko ka, mga person of interest.
0: Mga account na POI.
1: POI.
0: Bago na, utro na
1: ron. Usa na ron?
0: POA.
1: POA na?
0: POA. Ito, kabalo mo kasi minin sa POA.
1: Parang person of istoryahe.
3: Ayaw ba?

0: special segment og syempre kauban gabunin yung ang mga special child malalain maring Erica maring Daria ang master data nini mo ni ato programang ang giatangan ang
1: the Meritus
0: and Friends. Yes.
2: Naglisod siya dito. Dugay ka nga. Dugay ka po nga.
1: Dugay ka. Sulapin sa kong bubunilan ba? Wala ko mga kong taro.
0: Sige na, anak. Yun na. Basta.
2: May nabaro na. Kasi natulon gabi eh.
0: So, sige na.
1: May nabaro nga ka ng liquid for.
0: Uy, dapat. Imo nang kutangan o ka ng. Painitan mo ng torch. Kay Kuen. Ka ng blue torch.
1: Blue torch?
0: Blue torch.
2: Karoon ako ka ng liquid form.
0: Liquid form.
1: Liquid form is
0: the chemical is a science. Liquid form is a science of salamagan.
2: Scientific name.
1: Kasagaran siya makita niya kana ganyan mga kuan, mga aloe vera, nga mga tanong.
0: Kana.
1: Pahe di mo na
0: kana mo gahi.
2: Ako na, ni-comment nga to ang nga ng karaan nga ka ng kaubanan.
1: Kasi mo na siya, oy.
2: Basama.
1: Yan na kaya, nakahang pa kong silikon
2: dahil. Ay, nanapare siya, ay, nanasay, Anna. Congratulations, mo di Amaring.
1: Saba. Si Maring Kiana.
2: Si Maring Kiana.
1: Si Sender Abang, ato ang kanhi kaoban na to sa programa.
2: Yes.
1: Handusanan sa kaguluanan.
2: Kuya na ba na siya muhandos po sa una
0: dahil? Ay, grabe na si Kiana, eh.
2: Kuya ka na muhandos?
0: Sino ba kinakaya na siya managad na to kay Gisi na.
1: Kasi sinusulat po niya siya ang kinabuhi.
0: Yes.
2: Ang yaman kung moto karoon ng family first.
1: Kita ni ka, una-una na tagay-tag mamasayro sa La Pilipina.
2: Wala pa kayo mo siya kay. Kayo mo ingon ang masayro, baka tukod ka, sir.
1: Sir, kanang
2: taso kayo may mong motor.
1: Basta mga tumba, taanin, sir.
0: Basta ako alang, ako ilongay tagtor, no. Dirira ko sa flyover.
1: Dahil kayo.
0: Jarat
1: si Panibubong asa siya, asa si Masay.
0: Si Panibubong dito rin siya sa unahan, dito rin siya sa may kurbada.
1: Ikaw asa ka da tiya na riyan mo doctor.
2: Sa Bisayan lang po.
1: Kanang inyo hang ko ano na kanang tibananin niyo kay amo mga turno lagi rin dami di ako na ako sa Pilipina ikaw na kasi
2: Bisayan. Sa Bisayan sa kusin jo ko makita ko nila.
1: Naanin siya sa Buanga sa kwan sa flyover.
2: Asa ka ihatod? Tumay-tumay.
1: Dito doon sa Marayaan.
0: Dara ko sa Marayaan. Sa Marayaan. Sa Marayaan. Korea.
1: Korea.
0: Marayaan. Dili Marayaan.
1: Dari mo mohonan sa bus stop sa Corbada. Si Paribubong may bala.
0: Di, ato natin lang. Kung asa na pit. Nakipasahiro. Asa ba kaya? Ato na ko sa Jumisa. Eh, ato tupon niya dito panulong sa kuhan.
2: Malampas ka bawal. Di, agad mo mohonan sa crossing. Basta. Ako na yung sulon.
0: Basta ka dyan. Di, kanang traffic light. Di, ang away klaro. Di, aradyo ka taman, ha?
1: Dakot yan. O dapat matinunan na yun, diligin mo lapas dahil kaya ako masukur ba dahil kung mabot mo sa Brook Santol, diligin mo kagawas niya.
0: Basta ka lang, diligin ka mabot niya sa may ilan ni Juan, ilan ni Paghilombing, di mo ba niya, di mo kasunod niya.
1: Di alam mo taman sa Glorious Sawa,
2: na kayo ay bisita. Parsil.
1: Parsil.
0: Parsil, parsil nga sa mana?
1: Mga ninang ni Karim, Miss you, mga may aba, ninang dahi tali. Aba?
0: Ay, saan kayo? Ay, libre na, libre, libre.
1: Ansan
0: na? Ay, tili. Ay, kumpiyansa kay Basig ko, ano eh, look out ni.
1: Asit. Basinog, nagitanong niya, ha?
2: Amping, sir, Basig, mayabong ka na pang naog sa hagdan. Nabi, si Butsuloy din, ha?
0: Nasi Butsuloy rin, nabay bahis.
1: Maring, pakigreet sa ako ang bana nga si Junalo Corceles Pagutayaw nga namanday sa amo ang gamay ng tindahan diri sa kilid sa highway.
2: Sana all ay tindahan.
0: Si Junalo, apalay tulog si Junalo, ha?
2: Sige, panday.
0: Sige, panday. Nagpanday gabi, eh. Mupanday. Aba, kung saan mo natinaw ng kuan maring? Tinaw ng ihi maring?
1: Ayaw sa siguro panday. Uy, kay...
2: Natinaw na ba ng ihi niya maring? Klaruhan na.
1: Maklaro na ba itong si Quinta si Davos?
0: Ka na. Ilagitsan sa kumana ni Rola.
2: Katong si Gustavos nga giring-giring.
0: Katong si Quinta Davos nga agila.
1: Ay, may...
2: Kaya tao mo dito ko ba sa limaring ay? Huwag mo kapas mo na, agilang ang kananguan.
0: Huwag mo kapas, alabing. Ano na, kasi yung bulsa na kitala ko na malagi ito yung sinitabos na aluminum. Katong bangon.
2: Katong mulutaw.
1: Katong kalito ni Kuan, ni Kidlibunaw.
2: Katong kaya ko na kwartahan sa'yo, nakimulutaw ka na nga bangos. Kauban sa 2 pesos nga lobi.
1: Ay nako mga higala ha.
0: Sige.
1: Maayang papamati sa mga taga XFM Bukidnon. Labi pa itong mga kauban nandiyan ato nga sakto baro nga SMC is Inday Marie.
0: Aba. Grabe kayo pangunahan si Inday Marie, no? Power kayo pangunahan.
1: Parang duroks.
0: Inday Marie, good morning muna Inday Marie.
1: Ano mo tala ko, kanong pangunahan may ginahimo o kanang kuan?
2: Lami man siya man.
1: Kanang himo o
0: lang siya. Ang kanang resipata.
1: O ka naman.
0: Lami magunang pangunahan.
2: Undanon.
0: Mamago na siya unay tamak dito sa mga limaw. Sa mga mumuho.
2: May butukon.
0: May butukon.
1: Reply si Marincana nga lubog pa daw.
0: Ah, lubog pa.
1: Mga pangunahan ni Junal, wala pa magamit.
0: Dili pa, dili pa.
2: Dili pa pwede kinahason.
0: Asa nilang, okay na na. Iyon lang permindi ang wifi kuan Cinderella.
1: Okay,
0: dito na siya, papi. Pasens lang nga, Kindy Biloso.
1: O, dito na ako ka na, day?
2: Tagaig, tagaig.
1: Tagaig po siguro may link, ano.
0: Ang links nasa police station.
1: Speaking of Kindy Biloso.
0: Uy, si kuan, kuya, si kuya Dudes.
1: Si Kuya Dudes.
2: Wala ko rin zaba ma rin. Cherry bala pa sinila dito.
1: Huwag niyo mo ipasalo na inang pagdugang is.
0: Ah, ne, ne. Inang pagdugang siyang kubra. Grabe kayo.
2: Ito bag. Ito bag ang karambukdo kayo. O kuwan, front page.
0: Kisa.
1: Naunsa na mabugdo.
2: Namasawa di aki. Iman mo kung iapil-apil ang mga front page ng mabugdo.
0: Asa labi, kamo ba kayo mga kuwan kayo mahan?
1: Sa basa po di hapon sa...
2: Apil-apil bila kasi ang kasan niya. Kusog ka ni kaon na to ang isda.
0: Anong sa naman bud mo?
1: Sashimi.
2: Wad yung kukalimot na SM. Atong sashimi, siya rin nagtabas na kung ayo.
1: Paghiram o wigs ni SM Inday Marie para di makita ang upaw. Abag, yagit.
2: Masukol, masukol.
0: Joby Castillo, ha? Ningara na ka, Joby Castillo.
1: Mura mag-sardinas, gi kamatisan ng naastunga.
2: Hindi na kumapalit ang tubig si Moa, oy!
0: Ayaw mag-inanay na Marie kay ang nag-frame raba anak ka na yung isa di rin.
2: Naraban ni make-up artist.
0: Ang nag-frame ani day, kabalo na ka, kinsay nag-framing ani.
2: Lain kayo framing, kayo dulit.
1: Lain lagi din sila, ilalagit ang kuanon ay lahat ang...
0: Ilalagit ang kutsaon ba?
1: Ako mahal kaya ako.
2: Alakang itabangan na matarin taga-Bukid nun.
1: Si Tanini ang...
2: Akong giyulat o tabangan taga sa taga-San Franz.
1: Si Tanini nagurot sa sashimi sa kasal ni manager. Baka sunod niyong kaon ba yuta ka niya?
0: Mga tulong lang kapinggan.
2: Kamalo ka na ni Valencia Glemisa kaya dito gusto at patakilin sa sashimi.
0: So, ginoo ko kang kumakatong pangako. Pwede ba ito makilaw itong pangako? Ako na itong isilindron.
1: Nakatipid na jod mo sa kuryente sukad ni abot si Master.
2: Ay, tama. Korekong!
1: Aba,
0: si Ken. Si Ken Asi. Ken Asi?
2: Ken Asi? Kaya si Ken Asun.
1: Ken Is, mabina, bulukon.
2: Bukuhon ka nito, apawa bitaw ni Ay. Bukuhon kayo ay.
0: Sige na. Sige na siya.
2: Kauban sa milyari.
0: Kaya kung ba yan sila na avocado tong green na sashimi. Maoy gikaon. Aba.
2: Kanit, taga-kwan si Rose ba? Taga San Franz. Basahan mo
1: ah. Si Rose, si Rose.
0: Baby, hi tanene.
2: Taga San Franz.
0: Taga San Franz ni. Hi tanene. Pagwig. Kaya bastos ka ayaw ka. Sa Tunisian, sa Tunisian. Ulo, i-great. Alam mo, i-great. Ay may taga sunrise nga.
1: Sunrise.
0: Sunrise. Aba si, kwan mani. Katong mani nga. Katong dunghanon gayog tiyan. So, ma'am Rosemary.
1: Ayaw ni tahiling kuan, ma'am, uniform. Ikan pala away.
2: Ma'am, ipalay ako cancel siya, ma'am. Madamay ito ka niya, ma'am.
0: Ma'am, salamat kay ma'am Rosemary, no, sa imong grade.
2: Ayaw pagpaminaw sa ako, taga Sunrise.
0: Taga Sunrise.
1: Napadri ako si
0: Nancy. I-grade na nato, ha? I-grade na nato.
2: Have a great day.
1: Si Nancy Camilo, yung sa nga, ay, mga maling guwapa, request ko kanta nga kailan na kaya by Josh Garcia.
0: Aba, sunod na lang, oy, kanang importante Nancy. Kabalubiya ka sa mga Nancy. Nga, dili kayo may nag-play mga kanta. Ang gusto ka ng mga kantagi kanimo.
1: Pwede na ka na nag-comment. Oy, nakakuha na. Basta na siguro na, oy, basi makasangan ta. Go.
2: Chada po ding wig ni Master ba? Oy, gawin mo di ka Master?
0: Aba,
1: mahal na wig ka, invisible.
2: Si Novitris.
1: Tindog daw mga gwapa kay Prince. Atong uy, pilihan na to ni Jeter Lodovice.
0: Jeter Lodovice, ha? Nigara na ka Lodovice.
2: Saan na si Lodovice?
1: Ingon pa si Jovi Castillo nga pakigreet ko sa ako ang mads sa si Chela Cabantao diya sa Sunrise Garments.
0: Aba!
2: Ibalik-balik!
0: Aba! Uy, napalikot ang awa ko. Si Juan o si Ine Marie. Ano siya? Kalusap po ka ta mga kaon o sashimi ilang tuti.
1: Aba!
0: Aba! Aba ni Bakpak ang lato-lato sa kanahan. Saman, ha?
1: Ay, kapangit ninyo, oy. Yung pasinansi, Camilo.
0: Ay, haro. Saan siya? Haro na lang kulang sa ulo. Haba? Haro na lang ang kulang sa ulo ni Master para mura na oga last herb blender.
1: Habang yakit, ikag maayos sa mati.
0: Blender. Kaya ba kung blender ba yung taka? Kinasi, ha?
1: Gabi naman kaayon ang sila, oy. But anyway, mga mati.
2: Tabakan na lang kita nila, ay. Lain lagi sila kaayon.
0: Si Inday Marie, at ano yung kaya kasi Bristi, sumanager mo rin sa, ano, sa
2: Sabukinon.
0: Alam siya o nga. Paki-play ko sa kanta nga Kinsa Siya. Aba!
1: Cancel ang order ni Tanine. Ayon si Rose Marie Ignacio.
0: Ma'am, Joker ba yan, Sok? Sa jokes lang, no, ma'am?
2: Ay, si Papa Cards?
0: Si Papa Cards!
1: O, sige.
0: Wig na ni Waki Kirai, Master. Lain na kayo katropang bong.
1: Bahog ilo
2: ang... Siya po na siya, Maringgi, imo mo mong gibiyaan dito.
1: Maringgi, kung ano yung giaway dito, bahog
2: ilo. Wala na kayo mo sa gupa dito sa mangga. Wala na mo sa gupa nga jatot sa mangga.
1: Ay, nako mga Maring.
0: Wala siya magkwala.
1: Wala tayo Maringgis. Wala tayo oras. Ang
2: mga maritis and friends!
0: Ang muna tamag maritis. O siya matago na tamag maritis?
1: Ang ila, sila may... Alas 11:06 na.
2: Eh, sila may nagmaritis.
1: Anyway, mga higala. Ay, kamugawa kayo sa tapagbalik ito ang live drama. Gigandere sa
0: studio.
1: Ngayon si Mung Radyo. Kining awit at painungod sa mga namating karadriya sa Bukid Noon. Ikaw, introduce, go.
0: Yes, aniya na sa gikan sa Bukid Noon, no? Ang kantang girequest yun na gikan sa kainiladman na. From the bottom of Bormaro. Aniya na ang Kinsa Siya.
1: Gikanta ni
0: Kinsa. Ni Inday Marie.
1: XFL.
0: Exciting.

0: adlaw adlaw ng Sumba. O niya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting.
1: Yes, na naman rin balik ta sa tuang tulumano.
0: Kung ako ikaw.
1: Siyempre live, gabon diri sa studio paingon sa inyo ang mga radyo. Kami gini ang inyo ang mga tigpamaba, karong buntaga, kami inyo mga anchor woman.
0: Yes, mga tigan magsisibya.
1: Oh, kami ang inyo mga...
0: May sahirog, may sahira.
1: Kami ang inyo mga commentator. Gikan pa yung taon ni sa nagkadayaing mga estasyon.
0: Nagkadayaing, ha?
2: Nagkadayaing, ay.
1: Kung baga man, gisala ang kita ba, lahat man tag-estasyon, no? Ako sa kuhaan ko, ikakamala man siya ko sa ito, gasoline station. Ika, asa ka ng estasyon?
0: Ha? Sa police station. Ikaw?
1: Ako?
0: Asa man ka?
1: Sa kuan, ganang gas station man ka, no?
0: Police station ko. Fire station ka?
1: Oh, dito sa Bukas, sa Pilid sa Bukas.
2: Bukas.
1: Sa kuan, sa
2: ikaw ang
1: Central Fire Station.
2: Siya ang tigtubin dito sa Pampiro.
0: Ala, oy, grabe naman.
1: Karoon na nahimutan nga mga marina ng ating baaling programa nga gimugna diri amarin sa FMX.
0: I don't know, sa Studio 24? Station 24, di ay.
1: Pasalamatan sa nato ang mga sponsor today.
0: Yes, ang siyempre ato ang mga sponsor. Lahat ito sa drama, ha? Ang sponsor. Kikwa na lang yan. Kaya parang bigyan na yung naikwa na ito.
1: Apoy pa ni si Boss Amo.
0: Kanaon.
1: Boss Amo.
0: Okay.
1: Boss Amo.
0: Ikaw rin mo basa niya, ay.
2: Hindi pa. Hindi pa.
1: Wala ang tipar.
0: Oo. So, shout out yan, no? Ato pasalamatan na ang Sunrise MPC Garments.
2: Yes.
0: Sa Purong Katipunan, Teachers Village. Magumpusaw, Tagum City.
2: Ilabi na kay Ma'am Rose.
0: Ilabi lang ang Ma'am Rose niya. Ma'am, salamat kayo mong pagpaminaw, Ma'am. Great, nag-iug ka na mo.
2: Yes.
0: Yes.
2: Ayaw lang i-cancel kay Louie po siya.
0: Ayaw lang i-cancel itong jacket, Ma'am, kay great. Bito ka na ko, every day is a great day.
1: Siyempre, saan sa mga taga DMs,
0: DM's car rental diyan sa Tagum diri sa Muga, Tagum City, and sa Fire Avenue niya, sorry.
1: Doon
0: sa Crossing Cemetery. Christianary
1: Village.
0: Sa
2: Christianary
0: Bell.
1: Ray or Ray?
0: Ray.
1: Ray.
0: So, diyan ano, sa DM's car rental Tagum, matuanan ninyo ang mga dinod kayo ng mga sakyanan na. Kung gusto ninyo mo renta o mga kusog kayo mo dagat, sama sa piloder, kanang mga
2: bako,
0: mga...
2: Reader.
0: Kung gusto mo ka magpalaminit, naipison dito, Kung gusto ka magpalamin, ihaigda lang ka dito, kaya ilang minute ka spison.
1: Okay lang, pinakaya ay sakyan, kining forklift.
0: Ang forklift, no? Ang forklift nga, kung alam, kuya kaya ang forklift, kaya pwede mo abanti, pwede mo atras niya, pwede mo parking pina sidestep.
1: Bito ay mga
2: comment ang ilang amo. O yan, hindi mo nabawa-buwang buwan.
0: Ano sa man?
1: Tarungan mo, nabi, kasi mahimo niyong bawa-bawa at ang sakyan tayo sa mati.
2: Pasi kung wala na yung winter niya.
0: Asa man? Tama man eh, DM's car rental Tagum. Kusa din niya siya.
2: Wala man niya mga dump truck, mga bawa-bawa.
0: Ato lang nungangan, ako yung mamutang niya.
2: Tara pa si Buraktad dito ay.
0: Ang mga taga GMS Tagum sa Daminaw, sa sila sa tuwa diha.
1: Asa no? Man sa GMS?
0: GMS, kanang General Mailing System.
2: Sige,
0: kalinat. Dili mga shop na siya nga kanang mga dinut kanang mga shop. Juga et sige ko, mo ko may mga
1: spill law sa milling.
0: Ha?
1: Spill milling.
0: Ang galingan ba? Saban mo oi. Asa man ni programa ni Quiz B.
1: Ang ato sa ni pasalamatan maring ang ato ang paring Larin nga gahapon pa ni gapirma sa kuan.
2: Ano yung kontrata?
1: Sa kundata.
0: Ano na rin yung bagong sa paring Larin?
1: Offer ang paring Larin kung hina na kaugtod mo ato kasi lahang in.
0: Uh-huh.
1: Kung manawag lang ka tabang sa mga crew nila, tabangan ka rito eh, 5 sum mo.
0: Aba? Yan sa paring Larin?
1: Oh, 5 sum.
0: 5 sum?
1: Oh, kay kunit, di nakakakaya na si mong partner. Pata na kagtulog katawa dito sa...
2: Tabangan lang.
0: Tabangan lang.
2: O sa may idayal na pagtawag dito?
1: Idayal ni mo ang 0966-306-9569.
0: mau ba? Hoy, diyan naman sa paling paring lar in ha.
1: O niya, doon ay libre turbo.
0: O sabon po, sabon.
1: Sabon sab.
2: Kasi wala kay katag.
1: Ay, sabon nga, Clarence Ken.
0: Ay, Clarence Ken.
2: Clarence Ken.
0: Sige. Okay, so, pasalamatan na to ang mga sponsor, no? Ang CB ni Linlin. ang CB ni Linlin, no? Makita rin na ninyo na puhon sa ikaw. Pamanagin to, kay mabuhat na yung mga approval sa kaning Arcabala. Arcabala sa barangay.
2: Wala pa ni pirmahan.
0: So, napadakan kayo ni siya o mga branches, mga sister company. Mm-hmm. Kaning Pablo Risto Bar. Pablo Risto.
2: Pablo. Pablo?
0: Pablo Restomar.
2: So, bago-bago na siya?
0: Bago sa lunch siya.
2: Oh,
1: ilawan
2: na
1: mga Pablo. Minuta na.
2: Mga pangalan na mga 1970s.
0: Ang loyongan na, kwan man na, sunod na kay barman na, sunod ko siya, nalindoy kwan, ganang El Trapo. Puro sila mga trapo, tapuhan mo nalindo. Dito na sa Pablo Restomar. O, siyempre ang Lord of the Wings.
2: Lord of the Wings?
0: Yes, ang Lord of the Wings. Dakang kayo ng guwane. Ang isa rin tagihan ay ang 7 ni Linlin.
1: Okay, so mga
0: mga... Napa. Dakani.
1: Dakani ba?
0: Dakani. Siyempre ang Chito Merienda. Kung gusto niyo ka ng mangwan mo, mag-snacks. Ang kakani.
2: Murang parokya man ang mangwan mo.
0: Chito Merienda o ang FJ's Da Provincio May.
1: Pagkawasod mo yan. Pamatuloy ang alamin ay yung mga pagkaon di ha, Maring.
0: Actress ako na. Lamin na sa FJ's Da Provincio May. Tintot ka ayaw yun. So,
2: asa mo na makita yun?
1: Asa makita?
0: Planuhan baga sa ibutang. Mitingan pa, mitingan.
2: Okay, bitakin yung plano.
0: Yes.
2: Ang atong major kayo? Atong major nga kala sponsor?
0: Aga, siyempre, ang tanini original tando. Ang tanini original tando, kung nahanlok ka na ba sa hangin, tubig, uga.
1: Mga iba yung nagitaan ni Marike, wala tayo oras.
0: So, asong Danibi, asa na matroon ba?
1: Sige na, so ito ang live drama mga kaigal at ipaluyan sa mga produktong gigaman sa Yes to Health. Ayun na diha ang Santan Plus Gold
0: yes. Capsule. Aha. Wala na yung bayo. Okay, ano yan na? Sugus bayong pamatasan? Thank you. Tuguti ako nga makahatag sa kukatahuran ganun yung tulong mga katropa. Gini ako sulat-suliran ganun nga ipadangat niya sa iyo si Bihanan.
1: Arateria ba?
0: Mahin gini sa akong grupo. Ako na yung si Faye. Na ako yung mga amiga nga si Aida, si Lorna. Ang amu ang akong trip ani master o ganing inda Erika o ti Daria. Kada nga mag-enjoy mi kada inom. Unya, kada inom na mo. Kinang lang yun nga mabimbang nga yun mi. Mabapsan yun mi bakay. Mamo ko na among goal. Kapag mag-uban mi sa mga keks, dapat enjoy. Enjoy. Enjoy to the world. And enjoy to the max. Para masabdan ko ninyo kung sige unod niya akong suwat, inani mga panghitabo.

0: pag dapat atong mga tawagan bro ha.
1: Bro. Ay bro.
0: Bro kana pero di kay dinay kay dinay parehasan ang uban.
1: Gani.
0: Hoy mag magnumo harta.
2: Lai man akong gibati, uy.
0: May
2: kuan sa kita pagkana suppose on. But anyway, pag ingin pa lang ni mga kanamang laam tanong, kadahan jud kay ko ay kanang kuan ba?
0: Mawala ang imong kakapoy.
2: What else? Asa dito karon di ay
0: ha? Mato to sa whatever.
2: Nya, sigurado ka ha, na makuanan tali ha, ma chulala tali ha.
0: Ako'y bahala, ako'y bahala.
2: Na kay akong quarter dali ha, kay kuan man, akong gi-check kanina akong BPE, pamang ko iso.
0: Ay, kabalang ka, kay bago na ko nakakuha sa ko ang kabalo na ka, nakakuha ko mga sponsorship.
1: Uy, may may pa mo ako, bago isunod, 17 pesos akong BPE.
2: Iya mo po anta ka ng inam sa siya.
0: Bakit na mga leta? Magnumuhart ha?
2: Tara, tara, uy.
1: Tara, tara. Kanang,
3: usa ako.
0: Ah, di ba?
2: Hindi na tagali. Ah, hindi na pa nga.
0: Whatever.
2: Dugay na ka nagalaag diri.
0: Ah, dool-dool naman mo. Balabiya ka, dool naman balay diri.
1: Nalibo ka niya, kay ang iyahag niya ka ng kwan, ka ng science sa kwan, whatever, kay murag wapol.
0: Aba,
2: murag. Ikaw, Feba, murag, sige na siya kaglaag diri, ano?
1: Wala, ikaw na kong kaagbab diri.
0: Oh. Ay, ako si Fe, ikaw si Lord na bubuoy.
1: Ay, mo si Lord na
0: eh. Sa ligkang tambuka ka. Basa-basa na sa script, babe.
1: Basa lang ako, pero wala na plasta.
0: Ah,
1: i-plasta siguro niya, oy.
0: Kung lagi ka, naminaw ba? Nakoy kauban? Nakoy keks ngayon pa. Pero ano ka kasi pangalan sa akong keks?
2: Kinsa na siya, B?
0: Si Arnel.
2: Arnel?
0: Si Arnel.
1: Arnel nga pinida?
0: Dili.
2: Arnel,
0: oh. Nakoy sorte pangalan. Kabalok ka. Ganang kayo siyang forma kayo. Mag-jacket check itong.
1: Hindi pinando ba?
0: Mura siya NBI.
2: Ano?
0: Si Matibag, anak. Si Matibag? Ganangin ko sa iyang hinapay, kaya parang ni-action na ka ng kabalaka sa...
1: Tinatras na?
0: O, ni-action na po.
1: Ni-action na katras.
2: Kaya ko sabihin, parang... Basi, mukuhin ko na siya. Parang mutira na siya, anak.
0: Dapat, ako itong ginagawa, magdala sa mga kauban doon ang kabuok. Ningawan yung atong guwan, oy, oy mga tao diri.
2: Tara, manggol kayo, sirado na manggol niya.
0: Sirado na di ay. Ay, dalawa, tara.
4: Uy! Kumusta, kumusta, kumusta?
5: Naman yung mga beautiful lady dyan.
4: Just, Arnel na yung Arnel mo.
2: Minduta din niya.
4: Ilang sa nekosyo ko ba? Si pangalan ka di mo, brother?
1: Si Doy.
4: Si Doy. Ilang sa mesa si pangalan mo?
5: Si Roger.
4: Si Roger. Sir Roger, si Doy.
5: Ladies and gentlemen, wala ba yung ka-date dari ka ron?
2: Wah, lagi uy, kay kanang kami-kami ra.
1: Lagi lagi ka mga lawa, sir. Ay. Pormado kayo si Juan.
5: Tumang
1: sir, ari mo.
5: Nag-dream ako nyo. Ladies and gentlemen, kini si Arnel, muna yung pinag-share.
4: Actually, gikan mo kung nakapapuntol mo kung balkata doon sa gusan. Paano doon taga mayroon?
2: Yes, so sakto kayo ka nang mag-shot-shot na diri ako. Kababa mo, sir? Tiyo si Doy.
1: Tama-tama, pagi... Bag-uro ko ka-drive ang van. Na ako'y kita, parang tama-tama.
4: Huwag ka na yung tama-tama.
1: Ay, sir!
2: Kasi naman, diri rin. Kanya, diri rin tanin yung mag-inom sa... Diri rin.
1: Sakto
4: to. Magkita ta, dito ta sa may pindasan, ganyan yung mga gatis dito, kamingaw kayo.
1: Bora-bora?
2: Dito na lang kata sa kuwan, sa...
4: Kung may sweeto dito sa
2: tagong. Barangay Luban, dito ta. Layo na sabno.
4: Hindi na mga kodong nagipusil dito nga.
1: Ayaw dito. Sa Barangay Luban, mura ko na sa Hidroso.
2: Sige, dito ta. Kaya na-swimming pool dito. Anya, na-bahay dito. Kita ragi. Sus, makakuan kita dito, day.
1: Tama-tama, kayo nakadala kong ban.
2: Entah.
1: Oh, derecho kita.
0: Asi, tara, let's go.

0: Uy, indutag eh, diri. Uy,
1: nagani.
0: Juli naman kaayo ko, bayot, uy.
1: Grabe, sa band ba nag-shot naman din ang anjaban, uy.
2: Oh. Oh, patayot nag-shot na rin.
3: Nagba naman kaya kong ulo, uy.
4: Ay, ang dalit, ang malipong, no? Anyway, Neil, pwede kita may mga puso doon yung gagihan.
2: Pare siya doon, ako sa nga kamaloon ni si Faye.
4: Ay, ikaw ni bahala di ha? Kaya ako sa ni si, sa nga bawa ni ako ni si... Kaya, ako ni si Lorna.
3: Hindi ito na pagkapangalan. Hindi
2: ka naman lumabasa ko.
3: Si Lorna na. Pasensya na kayo, bugoon. Bugoon ninyo na kauban.
1: Nahubog naman yung kauban ni mo, Arnel.
2: Ah, dahil. Ilan na gina siya. Ah, yung kong pranjik ko, pero magkwala lang kayo skwila na bataan niya na nag-tisda lang yung drive. Nag-skwila na drive. Driving na tisda.
0: So, mani, anyway, kanang, kanang init na kaya kung lawas ba?
3: What?
0: Ah, kanang, si Doy, pwede ba nga kanang, imo akong, haplas.
4: Ngayon ko di. Sige, ganit nil, marag, iuna ko glubong yung PS.
2: Okay. Sige. Pari si Doy. Ay, ganit bahala niya, pari si Doy.
4: Dito, discuss ko rin ito ta,
2: Inborn.
3: Kasi nga nagali ko, nainag siya color, ay, technicolor. Dali, Roger. Umani ko, pati, warang abli pa man ang pigas kwarto. Tara, Roger.
2: Faye. Kabalon ba dyan ka, Faye?
1: Asaman, Neil.
2: Ako, sultiya ta ka. Dugay-dugay ko kaska kalihukan yun. Pero, ako taas kayo respeto, di ba? Pero kung gusto ka respetuhan, taga karong gabiho na.
5: Pangas ka?
1: Gusto na kung nil ka ng kamaluan ko ni Mugtaman.
2: Kali lang ako sang hanggang wang hinapa eh.
1: Nasa rin mo nga Gwanda Neil.
2: Yung stress mo, kung gusto ko trabaho niya. Medyo, ay, ano na ko na. Dito ta sa CR na pit kay. Ano na, direka.
1: Neil, okay na ba, Dre, Neil?
2: Grabe ko na bilang si Andre. Bakit mo nila nag-iplasa ng tama mo?
1: Oh! Neil, gusto na ko ka ng gabson yung kunimog tama na, ha?
2: Ayun ka pala ka. Ano, nanggalon sa na kunimog jacket, eh.
1: Ano, jacket, magkaigang mangkayo.
2: Mabuga din. Abrihan na lang ko niya ako. Ako tapat dito, eh. Ano,
1: Neil, grabe. Imo wala, tanan, Neil.
2: Magkita ka, di?
1: Neil, grabe. Sus, Neil, kung na pa na ito yun, Neil, mura na yun, nag-bulldog.
2: Dali, di. Isakan ako ni Bugtail.
1: Ako, ano, hinga lang akong, hinga lang akong tibak, ha?
2: Ano na, ipas lang na lang. Gamso na tako.

Çırpalıyor. Yaparız. Gene. Bir garip ama. Ne yapacağım?

0: ang kay ko madungog akong siyagit sa gawas ba?
1: Ay ka bala ka, Aida. Babati ko di ka kanimu ang grabe kalami nga gabi. Di rabi. Pataligurong tag ka. Ay mong pananang layo gayo niya lingi sa kuwa, birano ko yung buhok. Sugdan na nago niya. Adi, ada. Oh.
0: Ah, sindu.

Hi, Daria, og Marierika, og Master. Grabe ka, ay ganang hantid kayo mingin, anang, kada gani mag-inomi. Hantid kayo, kanang digit pwede yung kanang dilimi mga gabsan ba? Bukin na kinabuhat na mo, ganing nakikwi isa ka amiga nga, akong, akong gihagit og mga inani, pero naglakot ako kay kwan man lang, malitahon man siya, nilaylo siya sa mua. Mara, basag na sa namo siya, kay kami mag-enjoy mo may dinil, lahat mo ito yung kalihukan po. Muto nga, mga doon may uga ng laing lugar, mga duwig bar, katulad doon siyang tulong, mga Paris na mo may among kwan nun, sa ikanik, kanang wala sila, baka kwan po may. Maka magpagabas jud mi gani wagi gabi ana nga dili mi magabsan. Kana bang magpangita mi ba? Ato na yung sakadlaw ni ana. Inana mga pangita po.

0: Grabe, oh. Sakit akong bat ang day, uy. Grabe si... Nah, kung kabalo lang mo si Dway ba kagabi eh. Takot si kuyang kargada, uy.
1: Naa, sama ta si Roger. Pati ang kargada, sus... Pagkika pa lang nimo, nama, mura na sa spring na ganang-ganang... Wala ganang sisitara.
2: Marabolye?
1: Buka mong karmolye.
2: Ano ko eh?
1: Anak, untung sa kibo, untung lang
2: eh. Bounce good?
0: Ikaw ang sama ang gabi eh.
2: Si Arnel, no, in fairness. Kanang gabi kay meron na kasiyat na siya siya tandaya 69 na kakaubaki.
0: Maubaki?
2: Grabe, uy.
0: Uy, nalagyan na lang imong kuan.
1: Nalagyan na ikuan na lagi. Ang
2: alangan nga, lahat man siya kay, lahat man ito kay pinabaki style man ito niya ha.
1: Ay, pinabakbak
2: niya. Bakbak style ka nang, pag magpatong na siya sa kuya, baka siya, bak, bak. Baka na ala man siya.
0: Ay, so, may lamin yung atong pamati noon niya, kanang, kuan ba? Kan inga makakadako kay mo ano dako sa to ako ato siguro ng ikambyo
2: kambyuhan na ita
0: oh kaya ron masuwayan po na po tong imuhang si... iingon
2: oh kambyo
0: ano yan saman onya dayon
2: ah si magshot sa ta
0: ah
2: magshot sa tadaan
1: sa same place
2: ah mga ito sa daglang lugar ato na sa ibang boarding house dyan sa kuan
0: sa Santo Niño
2: na Santo Niño sige
0: ato sila hagdon dito ah
2: dito ata ha. Sige. Sige.

Pilang adlaw, murag ka nang nakarealize ko ba nga murag din man imaayo eh. Pero karon ka nang pero magkainom ko. Karon kainom iba mo balik man sa kuha ng mga inana oy kanang musaka man akong libido. Ug di gina ko mapugngan ba? Usa may siya, usa may tawag ani mo ba ni siya gitawag og kanang nimpo? O kanang sex addict? Kanang tabaki ko ninyo, B? Kaya ako, murag, magtanaw ko, labi nag-normal ko, di ko kasyat, murag, mangdiri ko, pero magkainom ko, murag mutukar, mamusaka akong gana. Magpaabot ko sa inyong mga tambang. Dinhin na lang ko to, Faye.

0: Okay, mga maring, mo ato ang kaagi, nga gibasa, grabe nga, talag saon kayo nga mga kaagi.
1: Grabe?
2: Oo, oh, grabe kayo.
1: Naghungot sila sa isa kakwarto.
2: Manglakra ko ng panig pagkaugmayot.
0: Grabe, oy.
1: Grabe, natulog na operator.
0: Nani mga tao ngayong ana, maring, no, nga ka na ganing maganahan kisa sa mga ana ba? Kanang ganahan kay sila anang ako maulaw mo ko ana mari ulun ay makakita sa kuang kargada. Uy,
2: maulaw ka?
0: Ako gining ginatabon-tabunan kay
1: saan na lang ang mga panit sa likod, ang mga ang mga tokens makita.
2: Kanan.
0: Kita ato mga init na og lansa. So sila ha, okay ra sila ha no, kay ana ang ilang mga steeping mga maring.
1: Pukawa siguro ng isa din, pero wala katulog man siguro na.
0: But anyway, mga higala, balik na karoon sa ito ang programa. Live gyapon gikan diri sa studio o makitaan sa Facebook Live, XFM 107.1 Dagom. Kung ako ikaw, abang gyapon ninyo mga tigpamaba sa kahanginan, ako si Maring Erika.
1: Kini si Tia Daria.
0: Katong higawas nga upas.
1: O katong upa nga migawas.
0: Kita to siya
1: si Master and I
0: Tandini. Robby naman yung
1: walay nagkuha siyang make-up kit.
0: Aba nagkuha siyang
1: make-up kit mang yun na
0: kuha siyang power vang. Ato na yung itibaya sa mga galaw na tamuhatag o question.
1: Okay na yung mga bago entry. Ito ang sige na yung pasahon.
0: Check out daw ka maring, mga maring sa mati. Nga dagko ka yung mga tabalidoy. Aba.
1: Tapos sa taga-mati.
0: Pamatuloy isa siguro na. I-comment eh, ha.
1: Huwag tinood mag yun ang adako yung mga tabalidoy. Pakita. Taga-image screenshot.
0: I-PM sa imo.
1: I-PM ang screenshot. O tinood mag yun ang adako.
0: Grabe ang kurbada, oy, kargada?
1: 13 katawan ni si John Burlado.
0: Ano sa inyo niya?
1: Katawan niya, kanang naong mani, oy.
0: Naong niya, katisngi.
1: Mga maring, si Leslie si Leslie Montes, nagkanta sa Kailan Kaya.
0: Aba.
1: Itadloan ka, itadloan.
0: So, ito siguro nang bigyan natin, pero nasupo naman lang si Nancy Camilo. Yan pa rin request kanina. Sige. Salamat kaya ni Nancy, ha? Kaya musunod na imong awit unya taon-taon. Human ni Buddy Oberas.

0: bigyan na imong kanta.
1: Uy, kuya, kay nang mga inana, no, balik ta sa tungkuan ba, kay kanyang mga inana, may mga inana, good, mga maring, kanang, yes. Kanang, gusto o kanang inana nga mga, oh. Inana nga mga senaryo ba?
0: Gani.
1: O, kanang, makainom, musaka ang ilahang kana, kanang inana, uy!
0: Ako sa pagkaingon na ako, ginoon, makaya ng mag-anak niya na makikita lain.
1: Amot lang, no? Ako pang kakaya rasad nila. Murang ka nang ilang, murang ka nang tripping-tripping, o saba, murang ka nang naay mga, ang excitement pag daw ana daw, ingon nila.
2: Adi, ay.
1: Oo. Oh, oh.
2: Ang lain na mga nag- murang naman nag-exchange gift sila.
1: Oo.
0: Gani.
2: Nakambyo-kambyo.
1: Grabe kayo niya. Napag-iubala na daw nga.
2: Ano na lang ni Maring? Kung ano itong laki, kita-kita na lang di ay.
1: Gani.
2: Ito pala yung tuwad, B.
1: Kalain ano, oy. Dahil lagi na ninyo mga plano ay. Alam mo, may nanang nga plano.
2: Ano na po na dili? Maguna ito, makakalog dili na ito matry.
0: Gani. Nga ba si Elvin Pinion nga, bungot sa, bungot ni si Doy.
2: Ano na bungot si Doy?
0: Wala na siya, pantat.
1: Ay, matod pa ni Guandrino na sila Nancy kami, Camilo, no? Aba, mabili ako ang giingon bitaw, no nga. Kanaman kong mga inaan ang mga matang, narapod na siya sa tao, kaya naman mo sa kaamiga nila nga, wala ni sabay, kay diligandahan ang mga inaan na, di ba?
0: Napakoy kailaba nga ka ng, nasa uyab.
1: Ah.
0: Ang uyab niya na ay barkada. Mamahay ba na siya nga? Makakita niya, may unsa nga, yung gihang yung uyab.
1: Ah,
0: what? Ano imong barkada ba? Dako siguro kayo na sa kargada, no?
1: Nami, prank ka lang kayo siya.
0: Silawan siguro na.
1: Aba.
0: Naingon itong uyab ba? Okay.
1: Yan na, but? Gusto ko trasal?
0: Pero gusto na ako dumami.
1: Ay! Aba, paging trisam. Trisam po yun, nagmangay na na.
0: Trisam.
1: Naging inana, no? Kato kong amiga, experience siya kay, nakita siya sa kalalaki sa bar. Huwag exchange of number, gichat siya, gigikwan siya, gichat ba to? Ang saging na siya nga, ganakay ko niyo ba? Kusog kay kagsiksapil ba ka ng lami kay kagamson?
0: Yan ni pakuan pagabas yun siya, ano?
1: Ambot na, murag waman. Ambot na ato niya, murag waman.
0: Na yung mga tao nga mo, saka ang libido ko makainom, doon na po yung, sa kwa kainom yung anak, siya.
1: Depende sa tao.
2: Siya ka na lunanon. Pero siya ka dahan.
0: Utang na po, kung nang gamay asin.
1: Limonsito lang, utang limonsito. Pawalas loon.
2: Hindi ka namang hapdos?
1: Ay, binuog kong alam na may alang ang mga tao, no?
2: Dili na lang ito, Stray. Ito, try itong tuloy.
1: Ay, pasang busy, maguron. Eh, kamo lang sang duha.
0: Ako na, kuya ko.
2: Ano mo hika, ay?
0: Namasayin mo pa ko niya.
1: Ito na nililig, ay.
2: Pwede, 3 to 1.
1: Ah, tanawa. Masod yan. Ay, unsa man?
0: Kusga.
1: Unsa man? Ana.
0: Aba.
2: Wala may hukaw. Diregin siya manilig.
1: Diregin siya. Ganahan maganan siya. Ganahan maganan siya o ganang kuhan. Ang saman ba? Asa man na magsugod ani Ken?
2: Masugod talaga. Kawagay pangga.
1: Ken, ako na. Wala man ko na sulduhan ito ni Age. Ako na. Ana naman kuhan ni Ken. Maana naman kuhan ni Ken. Sige.
0: Nakato ni tabagan mga maring siguro apan sa dili pa to tabagan ni ato sa pasalamatan ato mga produkto sa ato ang mga kapsula diri sa ato balibot mga maring
1: ato
0: naon kining gitawag og premium
1: day 3 aba
0: dili sangkap nga
1: kuan na VCO
0: sa bilin sa VCO
1: virgin coconut oil
0: kauban sa baby oil
1: baby oil ah dili siya malunggay agas ali siya nakadto kay dali ra siya mailis kay kuan man siya motunaw kay okay. Na soup gel capsule
0: nasa lubi,
1: ana? Yes, kalubi na. Virgin coconut oil ka ni.
2: Lain po kayong lubi yung dili virgin.
0: Sabi na mantika.
1: Yeah.
2: Lain
1: na siya.
2: Coconut oil mo na.
0: Coconut oil.
1: Yes, indeed.
0: But anyway, mga maring, ha? Sa mga doon ay mga bugon sa suso o baresis tumul sa matres. Inamin lang ko na mga igala o Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Correct.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule doon ay mga sangkap nga mga tested na kaayo nga mga mga sangkap nga makaayo gids mga balatian sama sa mangustin.
1: Asa may mga kanang scientific name sa mangustin.
0: Ang scientific sa mangustin is kabaho ka ana. Usa iya sinabi.
2: Unsa ka na?
1: Garciniana mangustana El Santon.
2: Oy,
0: mauba.
1: Kana siya.
2: Inubanan sa
1: Apalaya. Oo.
0: Queen, asa queen.
1: Queen of all fruits. Oh, kaya Andorian, kaya king of all fruits, mga Andorian.
0: Andorian.
1: Yes. Tanok po. It's many mga, kwa ano.
2: Tanok po mo na siya, mo ng king siya.
0: O siya nga, prutas nga, kanang prince of all fruit.
1: Prince of bra, prince of bra.
2: Ay, si prince of bra.
0: Prince of bra.
1: Ay, si prince of bra.
2: Prutas din siya.
1: Prutas man to.
0: Ay, doon po din mo na si prince of bra. Balik na puntaan niya. Sige, labi. Halimbawa, nakasada ko kayong sunog.
1: Ikaw lang mo eh, kaya di ko kabaloan na, oy.
0: Ako naman itong lawas si Prince of Bra.
1: Oh, gani.
2: Ilabay ko ka ito.
0: Party.
1: Gusto kayo mukaan na gano'n. Nangan, may gabar ka ito sa airport. Lagi ka noong ka ng Singapore. Ang hamburger, tulong na kainkitan.
2: What?
1: Okay, lalo yung magkagi ka kag Singapore, magkain pa ni Hapon.
2: Alam mo,
1: Tom Jones, Ken, and Joya.
2: 200 lang yata.
0: Ay, nako, murado na mo yung mga limayong kasi natin. Inday Marie is watching. Salamat tayo. But anyway, atong oras, mga higa, alas 11:47 na sa buntas, mm-hmm. Las Paniudto.
1: Paniudto. Bitaw, no, natin mga inanang nga mga sitwasyon na maring darya o maring irika nga. Parang mga babae yun ta, kung mas ito, dili na po siguro mag-inanan, magbutang po siguro kamay respeto sa iyang kaugalingon.
2: Muna ikaw nga sa self-privacy.
1: Ha?
2: Naka-privacy.
1: Self-privacy? Aba.
0: Ako na ako lang yan, na ako'y mga namatikdan nga, dili sa lahing lugar, particularmente, dili sa Dakbayan Stagum, makikana, klaseng babae.
1: Na sa asa apelyido.
2: Asa na sa balutan?
0: Ayos sa apelyido kay mapusilan naman.
2: Dito sa Santo Niño, namin na diyan sa mga
0: somewhere in a point of the Tagum City.
1: Tama, in a point of Mindanao.
0: Yes.
1: And vice versa.
0: Exactly, ha?
1: Huh? Ay, iluwa na, oy.
2: Ay, sa
1: bayan na.
2: Sa akin sa buhok, oy.
0: What kind of soft gel? Ay, naku, ito, ato na siguro tama gani kung namatik ka man garon din si Juan si kining
2: si
0: kana mga alik haya siguro ninyo na oy kay kabala ba kano kanang taas ka yung porsyento anay sakit sa AIDS diri sa
2: mga
1: million ka na mali correct
0: kabaw ba kamatud pa sa mga tiktok sa mga matod pa sa pagaduki-duki sa mga eksperto.
1: Sa mga eksperto, sa mga scientifico.
0: Eksperto kung duha.
1: Kung tulong, expert 3.
2: Marami ko bright niya kung mga kaubat.
1: Karaan na kayo, halin Japon.
0: Mingsaka ang percentage.
1: Yes.
0: Sa ihap sa mga nagka it's IVA. Diri sa Rion 11 mga mari.
1: Niabot sa Rion. Kanu kana oi?
0: Mele oto tito tito titi.
1: Bakana bayo bayo na. Bayo bayo na gidi.
0: Ania.
2: Mo na mga litis din mari.
0: Anak ang black an anak diri sa makita maring.
2: Ang unsa mari?
0: Makita kana ang kuan kana AIDS.
1: Kana AIDS. Kana AIDS.
2: Laro ra AIDS o AIDS.
0: AIDS.
1: AIDS. Okay.
0: AIDS ka tumon. Diri sa makita pero. Ay,
2: manang AIDS na.
0: Kaya ganoon sa mga eksperto kung paraan ni Garun ba na nagkaagian yung tulog ka mga babae, mga bigat laon. Dapat gila, kung di kita mapunggan ilahang mga kakatol, dapat doon na gila sila yung mga kuan.
1: May protection.
0: Contraceptives gamiton.
2: Contraceptives.
0: Pero ba nila nag... masalob naman siguro na itong ice cream wrapper.
2: Pero ang dapat sila mga maring, di lang gila sila mag-inom. Kaya magawas pa nilang power o mainom sila.
0: Bitaw, no?
2: Oo, nga naman. Musugot pa gano'ng
0: mag-i-stay. Madelikado ginang anak ay...
2: Makikambyo!
0: Makikambyo.
1: Isod po, no?
2: Lain po.
0: Siguro, kanina sila mga scientist, kanina sila gusto sila mag-explore.
1: Mga pwede sa exhibitionist. Ana.
2: Mura na sa gymnastics sila.
1: Ana.
2: Mga gymnast.
0: So, katulad siguro, Aida, Lorna, Faye, ha? Ang dangin niyo na, di ha? Kay,
2: ang dangin niyo na, kaya naglibog po niyo.
0: Kung hindi, nagin niyo po, so, text po siguro mo, kaya...
1: Ako sigur na han.
2: Ina, tulog ang punta. Ang na siya rin to.
0: Uy, tulog sabda ita, ha?
2: Ikaw na nila lang marin. Kita na natulog po di ay.
1: Dari Erika, mereka duda lah juga ni isa. Gusto niya siya maganda ba? Pagbigir ako di siya.
0: Kasahanda ni.
2: Alam ko, suko na ba rin?
1: Ay, maraga. Okay pa, mangkay ko sa kukagalingon, oy.
0: Ako di, ay. Ako kuan ba mi dili ako kaluya kan gay nagka ko ni Edgar ay okay na mong kaan
1: ay relasyon
0: okay na mong relasyon
1: congratulations
0: pantuna kay nam sa Santo ni baba na man ay sugar
1: ha baba na noli ana noli ana
2: so ayang batiis ng burong dako na
1: ang iyang batiis nga katong binon binhon dali na siya magsir pahilot
0: ha mana na sig kuan mana na sig batiis ni Hook
1: kabalobya ka ng kano mana na mga diabetes mo kay mo banho do ng tiil ana
0: banhon
1: mo mamoy po eh.
2: Ang imo ba rin?
0: Ang imo ha? Ang imo to.
1: Ay, baba ba? Masakitan pa mangkong masakitan ko niya.
2: Sana all.
0: Kasi na yung nakatuhod ha? Nakatuhod na naikalo.
1: Ay, kaya yung katong mga tuhod lang itong tuhod nga naikalo. Ang kalo, kalo mo ito sa bumbiro.
0: Ay, nako. Why make of oras, mga maling hantod sa sunod kita magka-oban diya sa programa o tangin ninyo kung musunod na ang XFM Nationwide. Ako si Marik Inday, Erika, Deligwapa, Delimestesa, at pandili makopisa sa antong magkaya mangunay o silingan.
2: Sino lang yung iyong iyaan sa kaunay panabang si Tia Daria.
1: Salamat kayong duhan yung mga bayuta mo. At siyempre, bastre na ito nini, gwapa ka may, siyempre, pangit ako.
0: Okay, salamat, Ot.
1: Thank you for watching!
3: Tay, ano English ang kahoy, Tay?
4: Siyempre, would it?
3: Siling sa akong teacher, three.
4: Three kung tatlo ka bilog, eh.
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Broadcasting live from the food basket.
6: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
7: Ako si Gideon Galawiyot, pag-ano kong suranda ko di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, ipagputol, dahil gabihin yung hindi ko matulog.
6: Santon Plus Gold.
7: Kerting lami, nakulog, nakaya ko, kung sa kong ihi, okay na kayo. Garo, wala kong kreatin, yun, 94. Alam ko ang nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na loob ko sa Yesu. Realty mo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
6: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ganun sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Naging una po, sulayan ako kung inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: May adlaw sir, nalili ko na gato par sa Premium D3. Kaya ako pa salamat ani, tungod kay sa unang dali ako masakit. Pero karoon, nga nagato par na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya, nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni wala ni DI, taga-anam.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo user, atong paminawan.
11: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungod ako sa Turbo sa XFM, ipalit tayo ko. Bisan tarde pa kape na nga kong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kong pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakaseries pa. Happy kayo eh, sulayo sa dino.
6: Turbo, gamit. makita kini 30 minutes usang maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Santa Claus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santa Claus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumapanit.
6: Santa Claus Herbal Soap.
5: Manamigin!
6: Santa Claus Herbal Soap.
5: XFM Bukidnon, Servisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Almisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
13: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: FM Mega Manila.
1: Exciting time, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pangunang headlines, atin po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Retrieval at clearing operation sa gumuhong gusali dyan sa Angeles City, Pampanga. Nagsimula na matapos makumpirmang wala ng senyalis ng buhay sa lugar.
2: Kontrobersyal na video ni Senador Amy Marcos, pantakip lamang sa mas malalaking issue ayon sa Malacanang.
1: Senate President Alan Peter Gaitano, iginit na buo at solid ang majority block dyan sa Senado.
2: DOJ Secretary Vida, walang planong magpatong ng pabuya kapalit ng ulo ni Senador Bato de la Rosa.
1: Pangulong Marcos, handang mangipag-ugnayan sa Senado para sa mga priority bill.
2: Sa balitang regional, dalawang empleyado ng isang establishmento sa Tuguegarao sinaksak. Regional manager, hinihinalang suspect.
1: Balita international, mga katropa, militar ng U.S. naglunsad po ng defensive strikes laban sa mga target sa southern Iran.
2: Sa balita showbiz, R.C. Muñoz, planong magpa-egg freezing para magkaroon ng anak.
1: At sa NBA fans, sa sports New York Knicks, selyado ng pwesto sa NBA Finals.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian tayo ngayon ng Tuesday, May 26, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa batibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede kayong tumutok sa XFM Cotabato 102.1. Pwede rin sa XFM Bacolod sa 90.3 at XFM Calibo sa 96.5.
2: Pa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Ay po, ang mga katropa, ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng mga balita, formal lang tinapos ng mga otoridad ang search and rescue operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga kagabi. Matapos makumpirma mga katropa na wala na pong senyalis ng buhay sa lugar na pangyayari. Batay sa pagsusuri, gamit din isang life locator device. Ayon sa Angeles City Information Office, nagsisimula na ang operasyon sa retrieval and clearing operation para makuha mga labi ng biktima sa nasabing lugar. Sa kabila po ng pagbabagong ito, mahigpit na pinag-utos ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II sa lahat ng mga grupo na panatilihin ang respeto at saka po dignidad sa paghawak sa mga labi ng mga biktima. Habang nanatili naman sa 4 ang patay at 16 ang nawawala ayon sa pinakahuling ulat ng Bureau of Fire Protection.
0: XFM News Nationwide.
2: Itinutulak ni Akbayan Representative Percy Sendadya na magsagawa ng independent investigation ng pamahalaan kaugnay sa pagguho ng itinatayong 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa kongresista, kailangan maging malinaw kung ano ang naging sanhi ng pagguho at kung sino-sino ang may kasalanan upang mabigyan ng hustisya ang mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Anya, kailangan din tingnan kung nakapag-comply ang mga construction company sa building code at occupational safety standards. Kasabay nito, nangangamba rin si Sendanya sa mga biktima na maaari silang abusuhin o pwersahin na pumirma sa quick claim documents para wala silang maging habol sa kumpanya kung makitaan ito ng anomalya.
0: XFM News Nationwide.
1: Punta tayo sa Senado, mga katropa. Si Senator Mig Subiri nagsorry sa pamilya nga ni Inday Badiday. Matapos sitahin ang apo nito dahil sa paggamit ng pangalan ng kanilang lola sa pagtuligsa sa propaganda video ni Senator Aimee Marcos. Patropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
2: Sorry si Senador Juan Miguel Zubiri sa pamilya ng yumaong showbiz icon na si Inday Badiday matapos siyang sitahin ng apo nitong si Icy Mendoza kaugnay ng paggamit ang pangalan ng TV personality sa kanyang remarks tukol sa propaganda video ni Senadora Aimee Marcos. Ayon kay Zubiri, slip of the tongue lamang umano ang kanyang naging pahayag at wala siyang intensyong bastusin ang alaala at legasiya ni Inday Badiday. Nauna rito sinabi ni Mendoza na hindi dapat ginagamit ang pangalan ng kanyang lola sa political commentaries at analogies dahil malaki umano ang naiambag nito sa entertainment, journalism at pop culture sa bansa. Igreet din ang apo ni Inday Badiday na naging bahagi ang yumaong TV personality sa paghubog ng entertainment journalism landscape sa Pilipinas at naka-impluensya ito sa maraming henerasyon. Kasunod nito, muling humingi ng paumanhin si Zubiri sa pamilya ni Inday Badiday dahil sa naging kontrobersya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Mariing itinanggi ni dating Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang anumang kaugnayan o pakikilahok sa mga hakbang para amyendahan ang 1987 Constitution matapos maisama ang kanyang pangalan sa isang video presentation ay pinalabas sa privilege speech ni Senador Aimee Marcos nitong Lunes. Tinawag ni Mendoza na isang walang basihang propaganda ang nasabing video at ipinaliwanag na ang pakikipagkita sa mga kasamahan at kaibigan sa labas ng opisina ay bahagi lamang ng normal na komunikasyon sa pamahalaan na hindi dapat bigyan ng malisyosyong kahulugan. Binigyan din ni Mendoza na sa kabila ng kanyang mahabang serbisyo sa gobyerno bilang dating Secretary General ng Kamara at Senate Secretary, kailanman ay hindi niya sinuportahan ang pagbabago sa saligang batas at nananatili siyang tapat sa integridad ng kanyang tungkulin.
0: XFM News Nationwide.
1: Binigyan din po mga katropa ni Presidential Communications Undersecretary Clarissa Claire Castro na isang pantakip lamang ay nilabas na controversial na video ni Senator Aimee Marcos sa Senado para daw ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malalaking issue sa bansa. Partikular na ang usapin ay impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ang pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinigundahan din ni Castro ang pagkontra ng minority senators doon sa mga akusasyon ng senadora sa kanyang privileged speech nitong Monday kung saan nilinaw niya ng krisis sa El Nino at hindi ang no L o no elections ang palaging agenda sa mga pagpupulong ni Paulong Bongbong Marcos. Maring pinasinungalingan ng opisyal ang pahayag din ni Senator Aimee na naipagsabwatan umano si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto at ang minorya para palitan ang liderato ng Senado, amyendahan ang konstitusyon at palawigin ang termino ng mga opisyal para harangan ang election 2028.
2: Nanatiling matatag at buo ang 13 na miyembro ng Senate Majority Block sa kabila ng mga balibalitang tungkol sa posibleng balasahan sa paumuno sa Senado ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Nilinaw ni Cayetano na walang bilihan o onsehan sa kanilang hanay sa kabila ng pagiging absent ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang kanyang pahayag ay kasunod ng sinabi ni Senador Risa Ontiveros na intact din ang 11 na miyembro ng Minority Block. Bagamat inihayag ni na Senador Ping Lacson at Kiko Pangilinan na pinalulutang ng minorya si Senador Wing Gatchalian bilang susunod na Senate President upang pagkaisahin ang kapulungan, ipinaliwanag ni Ontiveros na mananatili itong status quo dahil kailangan ng mayoryang boto ng buong Senado bago magkaroon ng anumang pagpapalit sa liderato.
0: XFM News Nationwide.
1: Walang planong magpatong ng pabuya ang Department of Justice kapalit ng ulo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa press briefing ngayong araw, sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na marami po pasok na impormasyon sa mga law enforcement agencies kaugnay sa kinaroroonan ng senador. Kaya hindi nila kinukonsidera ang paglalagay ng pabuya. Kasabay po nito mga katropa, nanawagan din si Vida kay De La Rosa bilang senador at dating chief PNP na sumuko na lamang sa mga otoridad at galangin ang rule of law ng bansa.
2: Naglabas ng pahayag ang Mayors for Good Governance o M4GG ng pagkadismaya sa nangyayaring gulo sa Senado, partikular noong May 13. Ayon sa grupo na kinabibilangan nila Mayors Vico Soto, Joy Belmonte, Benjamin Magalong at iba pa, hindi dapat maging kanlungan ng Senado ng isang senador na umaabsent sa kanyang tungkulin at nagtatago sa batas. Binatikos ng grupo ang patuloy umanong pagtanggap ni Senador Bato de la Rosa ng kabuuang 2.1 million pesos na sahod sa loob ng ilang buwan itong pagliban sa Senado. Binigyan din ng M4GG na ang mga mababatas mismo ang dapat manguna sa pagsunod sa batas at hindi dapat ipakita na may kapangyarihan silang baliktarin ang batas para sa kanilang interes.
1: Tahasan sinigot naman ng Malacanang ang mga patutsada ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Matapos itong sabihin na walang tagumpay ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nanumbalik umano ang kriminalidad, droga at korupsyon sa bansa. Isang press briefing, binaligtad ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang akusasyon sa pamamagitan ng paglalabas naman ng ulat kaugnay sa nasabat na 15.6 million pesos na halaga ng Cebu sa mismong Davao City nito lamang May 14, 2026. Kinwestiyon po ni Attorney Castro ang liderato na alkalde at nagtanong kung bakit tila talamak ang ilegal na droga sa kanyang sariling nasasakupan. Kaugnay naman sa usapin ng korupsyon, matalas na bumanat si Castro at sinabing ang isa sa mga umamin na nagnakaw sa pondo ng bayan ay kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands ngayon para harapin ang kanyang kasalanan sa batas.
2: Pangulong Marcos Jr. handang makipag-ugnayan sa Senado para sa priority bills. Katropa natin sa balita, Deon de Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
3: Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipag-ugnayan sa Senado sino man ang leader nito para maisulong ang mga priority bills ng kanyang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang magiging problema sa Pangulo kung sino ang mamumuno sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sinabi ni Castro na kapakanan ng bansa at ng taong bayan ang pangunahing tinitingnan ni Pangulong Marcos. Dahil dito, walaan niyang pag-aatubili sa panig ng Pangulo na makipag-ugnayan sa mga mangbabatas. Kaugnay nito, wala pang itinakdang petsa para sa posibleng Legislative Executive Development Advisory Council meeting o LEDAC meeting na uno nang nabanggit na nakatakda sana noong Mayo 19. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ay inyong katropa, Deon de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Nakatakdang isubasta ng National Food Authority, mga katropa, ang nasa 1 million sako o mayigit sa 50,000 metric tons na malumang stock ng bigas sa darating po na buwan. Ang nasabing bidding ay nilipat mula sa original na schedule nitong Mayo at may mas mataas din ang volume nito na 20,000 metric tons kumpara sa paunang pagtaya na 5,000 lamang. Sa kabila po ng pagpapatupad ng 50 peso kada kilo na price cap sa imported na bigas at 53 pesos naman sa SRP sa lokal na bigas, umaasa si NFA Administrator Larry Lacson na marami pa rin traders ang lalahok sa subasta. Samantala, sa usapin naman ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka, nakabili na ang NFA ng 25,000 metric tons mula sa target nila ng 350,000 metric tons para sa unang kalahati ng taon.
2: Taas presyo sa produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
4: Board. Pinaghahanda ang mga motorista dahil muling nakaas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo ayon sa Department of Energy. Epektibo simula ngayong Martes, Mayo 26, tataas ang presyo ng diesel ng 1.96 pesos kada litro, gasolina ng 1.60 pesos kada litro, at kerosene 1.45 pesos kada litro. Ito ay kasunod na nakaraang Linggo kung saan tumaas din ang presyo ng gasolina at diesel habang bumaba naman ang presyo ng kerosene. Ayon sa DOE, ang mga paggalaw ng presyo ay dulot ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa pandigdigan supply at presyo ng langis. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy silang gumagawa ng hakbang upang mapalakas ang supply ng langis sa bansa at maprotektahan ang mga consumer laban sa epekto ng pagtaas sa presyo. Sa datos noong Mayo 22, may sapat na supply ang langis sa Pilipinas na tatagal ng 44.82 araw. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kautropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Labing anim na minuto na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide. Katropa, tuloy lang po ang iyong pagsubaybay sa ating balitaan. Live din tayo sa 99.5 XFM Zamboanga, 104.7 XFM Malaybalay, at sa Solid FM 90.3 sa Bacolod.
0: Balitang regional.
1: Unahin natin sa Tugigaraw, may dalawang empleyado ng isang establishment sa area ang sinaksak. Tapos yung regional manager, hinihinalang suspect. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
5: Dalawang empleyado ng isang establishment sa Balzain Road, Centro 12, Tugigaraw City ang nasaksak sa loob mismo ng establishment. Dagong alas 5.40 ng hapon nitong Mayo 24 ngayong taon, kinilalang biktima na si Jacob, 33 anyos, kolektor mula sa Larion Alto, at alias Christine, 32 anyos, cashier mula sa Cabo, Piña Blanca, Cagayan. Ayon sa initial na investigasyon ng Tugigaraw Component City Police Station, itinuturing na suspect ang mismong regional manager ng establishmento na si alias Ace, 40 anyos, residente ng Blumentritt Street, Centro 1, Tugigaraw City. Ay naman sa mga biktima, umasok umano si alias A sa tindahan bandang alas 5:30 ng hapon upang gumamit ng comfort room bago mangyari ang insidente. Batay sa salaysay naman ni Jacob, matapos gumamit ng banyo, inutusan siya ng suspect na si alias Ace na pumunta sa backdoor. Pagdating doon, itinuro umano ng suspect ang isang bagay sa gilid ng bakuran, at dito na siya sinaksak ng suspect sa kanyang balikat. Nakuha pa umano ni Jacob ang kutsilyo at nagawag makatakas. Samantala, ayon naman kay Christine, nang makita niyang tumakbo si Jacob ay lumapit siya sa suspect at doon niya nakita ang dugo sa sahig. Dahil dito, napatumba umano ito sa takot at sinubukan pa muna niyang matuusap para sa kanyang buhay. Ngunit kinagat umano siya ng suspect sa tuhod at sinaksak din sa likod. Nagawa rin niyang kunin ang kutsilyo at sinipa ang suspect, at nang ito'y bumagsak, dito na tumakas si Christine. Agad naman rumesponde mga patrol officers at SWAT personnel sa lugar upang investigahan ang krimen, at inutusan din ang investigator na hanapin ang mga CCTV cameras sa paligid upang makatulong sa investigasyon. Isinugod naman si Jacob sa Cagayan United Doctor Medical Center, habang si Christine naman ay dinala sa De Leon Hospital, at isinugod din ang suspect sa Cagayan Valley Medical Center, CMC, matapos masugatan sa insidente. Hanggang ngayon, ayon 26 ay nasa ilalim pa rin ng pagbubantay ng SWAT habang ginagamot. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Gary Matagay, hepe ng PNP Tugigaraw, inihinalang baon sa utang, at ito ang dahilan sa paggawa ni krimena ng suspect. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang pahayag ng mga biktima bago may sampa ang kaukulang kaso laban sa suspect. Mula dito sa Rigito Regional Center, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, At sa buong mundo, ito si Katropang JB sa aking XFM News.
2: India National, nasawi sa Pumaril sa Ilagan City. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
6: Spot ang isang Indian national makaraang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang gunman sa kanyang mismong tahanan sa bahagi ng Barangay Alibago City of Ilagan, Isabela. Sa isang CCTV footage, makikita ang biktima na sakay ng kanyang puting pick-up at atong nagmamaneobra na lamang para makapasok sa kanilang gate at makikita sa video ang bigla ang pagsulpot ng isang lalaki na nakasuot ng bonnet na siyang bumaril sa biktima. Pinaulanan ng bala ng suspect ang nakasakay na biktima sa kanyang sasakyan. Patakbong tumakas ang pinaghinalaan matapos ang krimen na ngayon ay tinutubis pa rin ng mga kapulisan. Hinihikayat naman ng mga otoridad ang publiko na makipag-ugnayan sa kanila kung sakaling mayroong impormasyon para sa ikakalutas ng kaso para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
1: Samantala, mahigit 14 na milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa dalawang individual dyan sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod. Live
7: report. Nasamsam ng pulisyang mahigit 14 na milyong pisong halaga ng shabu mula sa dalawang lalaki sa Porocamuncel, Barangay 3, lungsod ng Bacolod, noong madaling araw ng Mayo 23. Kinilala ang mga naresto na sina alias John 29 anyos, isang high-value individual o HVI at residente na nasabing lugar, at alias Mark 34 anyos, isang street-level individual o SLI at residente ng Purok JK, Barangay Kabog, Bacolod City. Ayon kay Police Major Eugene Tolentino, ang station commander ng Bacolod City Police Station 2, katuwang ang City Drug Enforcement Unit o CDEU na kumpiska mula sa mga suspek ang 2.1 kilo na hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 14,280,000 pesos. Dagdag pa ni Tolentino, minamanmanan ng mga otoridad ang suspek sa loob ng 3 linggo bago inilunsad ang anti-illegal drug operation laban sa kanila. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisyang 2 suspek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Dalawang lalaki sa Cebu dinukot. Isa sa kanila ay tinuturong posibleng pasimuno. Katropa natin sa balita, Alvin Bata ng XFM Cebu.
8: Lumalabas na isang isolated case lamang at may kinalaman sa vehicle financing at pagsasangla ng sasakyan at hindi kidnapping for ransom ang umano'y pagdukot sa 2 lalaki sa Barangay Banilag, Cebu City noong Mayo 11 na nag-viral online. Napagalaman sa investigasyon na isa sa mga dinukot ay maaaring umanong may kinalaman o posibleng pasimuno sa insidente at sinasabing siya rin ang nag-orchestrate na naturang pangyayari. Ayon kay Police Major Eric Gingoyon, happy na mabulong police station na nakatunog ang investigasyon sa isang person of interest o POI na may naunang transaksyon sa biktima. Batay sa investigasyon, sangkot ang 2 sa vehicle financing buy and sell at pawn transactions kung saan isinangla umano ng POI ang 2 sasakyan, isang Nissan Terra at Toyota Innova sa halagang tig 900,000 pesos o kabuuang 1.8 million pesos ngunit walang kaukulang dokumento. Nakatagdasan ang isa uli ng biktima ang mga sasakyan sa POI sa isang mall sa Mandawi City noong Mayo at Chis, ngunit hindi ito natuloy at sa halip ay nagkita na lamang sa Barangay Banilad. Doon umano, dumating ang puting van at gray na Toyota Vios at ayon sa CCTV footage, sa pilitang isinakay ang biktima ng 5-8 katao. Natagmo ang biktima sa Naga City, Cebu kinabukasan na madaling araw at humingi ng tulong sa pulisya matapos mawala ang kanyang mga personal na gamit. Hindi umano nagsampa ng blatter ang biktima ngunit kalaunan ay nagreklamo sa Mabulo Police Station. Ayon sa biktima, siya ay piniringan at binugbog sa loob ng van bago pinakawalan na at nagtamo ng minor bruises at black eye. Patuloy ang investigasyon habang isa pa lamang natutukoy na POI at tinitingnan din kung may iba pang sangkot. Nilinaw ng pulisya na walang ebidensyang may kinalaman ng insidente sa kidnapping for ransom group at tiniyak na hindi dapat ikabahala ng publiko. Sa ngayon, nakatagdang magsampa ng kaso ang biktima laban sa natukoy na POI. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santo na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: At mga katropa, operasyon po ng Davao City Sanitary Landfill pansamantalang sinuspindi ng DNR Region 11. Katropa natin sa balita, Jubet Espanyol, XFM Davao City.
9: Pansamantalang sinuspindi ng Department of Environment and Natural Resources at DNR 11 ang operasyon ng Davao City Sanitary Landfill matapos ang naganap na trash slide noong Mayo 20 taong kasalukuyan sa Barangay New Carmen, Davao City na nagresulta sa pagkamatay ng isang individual, dalawang sugatan at dalawa pang individual na patuloy pa rin nawawala. Nangyari ang insidente sa active disposal area ng landfill matapos ang sunod-sunod na malalakas na pagulan na sinasabing naging sanhi ng pagguho ng malaking tambak ng basura. Dahil dito, idiniklara ng City Engineer's Office na hindi ligtas ang lugar kaya pansamantalang tinigil ang pagtatapo ng basura habang sinasagawa ang technical assessment sa pasilidad. Batay naman sa assessment ng Environmental Management Bureau EMB 11 at Mines and Geosciences Bureau MGB 11, matagal nang minomonitor ng DNR 11 ang sanitary landfill simula pa noong Enero taong kasalukuyan. Nagsagawa na rin ng technical meeting sa ahensya kasama ang City Government of Davao kaugnay sa mga problemang natukoy sa pasilidad. Samantala noong Marso 19, nag-issue rin ng EMB 11 ang notice of violation laban sa lungsod dahil sa kawalan ng discharge permit, paglabag sa effluent standards at kakulangan sa maayos na leachate treatment system. Sinunda naman ito ng technical conference noong Abril 29 kung saan nagako ang City Government of Davao na magsusumite ng pollution control program at magbabayad ng kaukulang penalties. Samantala, sa panayam ng XFM News Team kay DNR 11 Regional Executive Director Attorney Maria Mercedes Dumagan na sa mga naunang inspeksyon,

0: Dahil dito, inirekomenda ng ahensya ang agarang slope stabilization, partial closure ng ilang bahagi ng landfill at relokasyon ng mga pamilyang nasa loob ng 200-meter buffer zone. Dagdag rin anya na sa ngayon ay wala pang inilalabas na timetable kung kailan muling pahihintulutan ang operasyon ng landfill dahil magdedepende ito sa pagsunod ng Davao City LGU sa lahat ng rekomendasyon at safety requirements ng ahensya. Sa kabilang banda, wala pa namang opisyal na pahayag ang City Government of Davao kaugnay sa suspension ng landfill operations. Gayunman, nagsimula na magpaalala ang lokal na pamahalaan sa mga Davaoenyo na iwasan muna ang pagtatapon ng basura habang suspendido pa ang operasyon ng landfill. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Katropang Brian, may isang LPA pa rin sa labas ng PAR at namataan sa 1,585 kilometers sa northeastern Mindanao at may mataas daw chance na ito maging ganap na bagyo within 24 hours.
2: Katropang Bobby, southwesterly wind daw ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barnes of Sargon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, and Palawan. Habang trap naman ang LPA na makakaapekto sa nalabing bahagi ng Mindanao, kaya pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira sa malapit sa ilog at bundok.
1: Easterlies pa rin, maapekto po sa Visayas, sa Metro Manila, ganun din, at iba pang bahagi ng bansa, sahan din ang localized thunderstorm.
2: Mga katropa, iba po ang tindi ng init ngayon dahil nasa danger level ang heat index sa Tuguegarao City. Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Tao, Camiling, Tarlac, Sangli Point, Cavite, San Jose Occidental, Mindoro at Puerto Princesa City. Ganon din naman po, may 46 degrees Celsius habang nasa 41 hanggang 44 naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala ng payong at uminom ng sapat na tubig para maging hydrated at makaiwas sa heat stroke.
3: Balitang International.
1: Ang Balitang International hatid po sa atin ng Santon Gold, katropa. Nagsagawa ng mga pag-atake ang militar ng US laban sa mga target sa timog bahagi ng Iran. Kabilang ang mga bangka nagtatangka maglatag daw ng mga bomba o yung mga sea mines at mga lokasyon ng missile launch. Isang operasyong nilarawan bilang defensive strike. Ayon sa US Central Command, ang nasabing strikes ay binuo para protektahan ang mga sundalo sa mga banta at panganib na mula sa puwersa ng Iran sa rehiyon. Binigyan din naman ni Navy Captain Tim Hawkins, nakapagsalita po ng Central Command na patuloy na ipagtatanggol ng US ang hanay habang pinapanatili ang pagtitimpi sa gitna ng kasalukuyang pinapatupad ng ceasefire o Tigil Putukan.
4: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng 37 anyos na aktres at singer na si RC Muñoz na nasa punto na siya ng kanyang buhay kung saan natatakot siyang tumandang mag-isa at madalas na naiisip kung magkakaroon pa ba siya ng sariling pamilya. Dahil sa kagustuhang magkaroon ng anak, sa labis niyang nararamdaman tuwing kasama ang kanyang mga pamangkin, ibinahagi ni RC na sumagi na sa kanyang isip ang magkaanak kahit walang partner. At seryoso na rin siyang pinaplano ngayon ang egg freezing upang mapangalagaan ang kanyang kakayahang magbuntis sa hinaharap. Bagamat ilang taon nang single at ipinagpapasa Diyos na lamang ang kanyang love life, hindi naman tuluyang isinasara ng aktresa ang kanyang puso sa posibilidad na makapagtagpo ng isang lalaking makakasama niya sa pagtanda at bubuo ng hiling ng kanyang ina na magkaroon siya ng katuwang sa buhay. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports!
1: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula, katropa. Ako, selyado na po ang pwesto ng New York Knicks sa NBA Finals matapos makakuha sweep 4-0 na paglaban nila sa Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Final. Ang final score, 130-93. Inuman po ni Karl Anthony Towns ang koponan, 19 points, 2 rebounds at 5 assist, habang nasayang naman ang nagawang 31 points sana ni Donovan Mitchell. Sa ngayon, naiintay na lang po ng Knicks kung sino ang aabante naman sa kabilang side sa Western Conference Finals na pinaglalabanan pa rin ang Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs. Lamang po sila dyan, 2-1 so far ang standing, katropa.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po ang XFM News Nationwide, mga katropa. Ngayon Tuesday, May 26, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa. Ako si Badio Beras.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino.

0: Salton Plus Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Katul na mata. Pagpalakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.

0: Mayong adlaw mga katropa, welcome na usaban ni atong programa The Secret of Health. Ano na usabang inyo ang health consultant si Jenny Druda. Inyo kayong magkauban alang gayon sa pagkatudkan yung informasyon sa pagkahimsog, pagkapiskay sa lawas. Ilabi na nga diin sa unsa na ito matuldukan ang atuwa gayong mga balatian. Pinaagi sa herbal o natural gayon nga mga pamaagi. Welcome ang tanan asa magkakaroon ng lugar. Tungod kay live na usab kita karon mga katropa. Inyong madungog dinhi sa Gyapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Ilabi na dinhi no sa ato agayong XFM station dinhi sa Davao 89.1. And live usab kita sa 107.1 Tagum. And 101.7 XFM Bukidnon, no? Live usab din yung madungog karon ng ato ang programa The Secret of Health mga katropa. 99.1 XFM Mati City. Asa magkakaroon ng lugar usbon ko may adlaw. Og welcome po sa ato ang programa The Secret of Health. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po atong adlaw? I hope and I pray nga din na kamukaroon sa kahimsog, kapiskay, sa panglawas, samtang nagapaminaw gayon nining atong programa The Secret of Health mga katropa. Adlaw karon sa Martes, huwag nga ito agayong schedule karon for check-up and consultation. Ana kita karon din sa syudad sa Davao, no? Sa ito agayong Davao Yes to Health Clinic Branch mga katropa. Gani ha, pwede po kamo muhabol na binas mga taga-Davao din ha. Kung dol-dol ramos matina, halaan to mo sa ato ang Yes to Health Clinic ha. Tumot kay dinhi karon ang ato ang schedule for check-up and consultation. Libre ka na mga katropa. Doon na po kita ay libreng dietary guidelines, libreng therahertz therapy, juicing therapy, and nutritional therapy mga katropa. Pwede nyo nang ma-avail. Visit our Yes to Health Clinic. Dinhi gayud karon no sa Dagbayan sa Davao. Ugma no, dito na usab kita atong schedule sa Tagum area. Kita-kita ta din ha mga katropa sa mga taga-Tagum, mga taga-Davao de Oro. Basta dool-dool lang o kaya gayud makabiyahe, no? Bisita ha ang Yes to Health Clinic Ugma. Din ha gayud ang atong schedule for check-up at consultation sa syudad gayud sa Tagum mga katropa. Ato ang address na ta din ha na himutang sa M Central Building, no? Tapad ta sa Mr. DIY Public Market. Kaya na malocate, no? Tungod kay naara din na mismo sa highway ang ato agayong clinic address mga katropa. Magsugod ta alas 7 buntag hangtod alas 8 gayud sa gabi. And abrido ka na ang ato ang clinic din ha sa Tago mataga Domingo hangtod Bernes mga katropa. Oras tubog Pilipinas alas 12:46 na mga katropa. And pahimutang mo din ha tungod kay anya na sa mga ato ang pagtuon. Mahitungod gayod sa pagkabaskog sa ato ang lawas usas pinakaimportante nga diin atong gikinahanglan hatagan gayod o pagtagad. Hunong sa ta din ha sa panghitabos palibot, no? Labi na kining ato agayong mga kalihukan din ha sa Senado mga katropa. Pasagdisan ninyo na mapipila ka oras tungod kay mag-focus ta din ni karon sa ato agayong panglawas. Kay mo taas rang pressures tong dugo din na maminaw, no? Sa mga panghitabo din na Senado. Kung aduna na daan kay high blood, wakan na sa doon sa iyang himuon. Samot na nung kagka-problema din ha, na? So, hunungin sa ninyo din ha, mga katropa. Focus na din ni karon sa pagtuon sa ato agayong panglawas. And welcome ang tanan. And syempre, ubani ako ninyo mga katropa nining atong pagtuon. Pinaagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Mga pangutana, din higayod sa ato ang programa The Secret of Health. And you can text your messages sa ato agayong text line number na 0909-176-2844. Busbol ko ang ato ang text line number 0909-176-2844. 1-7-6-2-8-4-4. And pwede kayo na ito ng hatagan o pagtagad unya, no? Uman sa ato aga yung health information. Unya, ato ang pagatunan mga katropa. Magtuon kita og pag-unosab nga pagtuon. And it is a serious topic. Ato ang pagatunan ni tibuok semana mga katropa. Ato aning hatagan o pagtagad tungod kay grabe no sab kini kay laganap nining atong panahon, no? Busa sa mga nagapaminaw din ha ay maghawa tungod kay nindot kini ato ang pagatunan og nagtuo ko nga halos tanan karon nga din adunay balatian wa na sayod nga sila di ay adunay niini nga kondisyon or usa kini sa hinungdan tanong sila aduna karoy gitawag natog mga balatian, ha? Mana ato anang tunan unya mga katropa ay maghawa. And live usab ninyo karon, ha, makita ang ato aga yung programa mga katropa. Pinagi kayo sa ato ang XFM Facebook page, no? So mga nagagunit din ha sa ilang mga cellphone, nag-scroll sa ilang mga Facebook, search ang ato aga yung XFM Facebook page, no? XFM 97.9 Davao katropa. Makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. And if you have questions or concerns, pwede usab ka mo din na mismo mo comment gayod sa ato ang comment section para gayod atong mabasa mahatagan o pagtagad. Or kung ano na kamoy gustong itimbaya, welcome usab ka mo mga katropa. Pag-comment lang mo din na sa ato ang mismong XFM Facebook page, okay? Kining programa ha, The Secret of Health sa Gyapon, hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. O kakauban kayo ng atong mga mas gipa-epektibo, mas gipakusog ng mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. The ultimate atrayo, nagsugod na ang panahon sa ting-ulan mga katropa, mas maayo nga diin nga hatagan na to o kapagtagad, no? Kini gayod ang ato ang lawas silabi na ang ato ang immune system. Busa kung luya ang imuhang lawas mga katropa. Sugdi na sa paggamit sa ato agayong ultimate atrayo, no? Sa palang bulan na, pag inahuman ang bulan sa Mayo, pero tuwa nagsugod na ang ting-ulan. Saan na lang ka pag-abot sa mga labot ng mga bulan. Ting-ulan na, ting-kusog na po sa gitawag na itong virus mga katropa, no? Unya kung luya ato ang lawas. Watay tawag nini pangpugong, pangsagang, yan ang gitawag na itong mga virus, bakterya nga diin na gusto mo sulod sa ato ang lawas. Hindi mo, nang dali na po kayo ta magkasakit na. Sa nagatawag sa ato ang text line number, dili sa tamo dawat o gatawag, no, tungkol kinapata sa ato ang programa. But if you have concern, ha, pwede din mo na i-text sa ma'am or sir kaya ato ang basahon unya sa ato aga yung health information, okay? So, gikinahanglan mga katropa ang pag-inom sa atuang Santon Plus Gold, hilabi na atuang Santon Vitamin C and Premium D3, no? Kung igu-igo ang imuhang budget, ayaw tipira imuhang kaugalingon pag-inom nining atuang Ultimate Trio. Eh, how about dog? Kung maglisod po tag pampalit nini atuang mga produkto, hilabi na sa atuang Ultimate Trio, panayin kamuti, bisan man lang atuang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Kung gusto man lang tag-prevention good, or para mamintinar ang kahimsog kabaskog sa tuwang lawas, ang atuang pamagis pag-inom ana sa Santo Plus Gold, bisan man lang duha ka beses o sa kaadlaw, usa kapsulas butang, usa kapsulas gabi bago ka bago matulog human man hapon, kunya ang Santo Vitamin C bisag duha man lang ka kapsula kada matanim mo buntag wa pay kaon. Mo na yung pinakanindot nga pamagi, no? Tungod kaya mismo ninyong health consultant, ako mismo mo na atong pamagis pag-inom. Kaloyan po tao, no? Bisan pag usahay mapulaw ta, tungod kaya doon na tayo ginapanghimo. O nga, usahay po, maulanan po ta. Ilabi na ka na bito pagsulod ni mo sa kinan. Grabe po ka init. Kaya taod-taod, maulan di ay. Kung luya ang imuhang lawas, pwede jud ka or prone jud ka sa gitawag na to ga viral problem. Pagulis pa ni Malay, mauna na, no? Hinihinin nagkato lang tutunlan. Sipuno na dayon, ubuho na dayon. Kung di maagapan, hilantanon dayon mga katropa, no? So, gikinahanglan nga pirmi gayod himsog kusgan ang ato aga yung lawas. O diya pa lang sa atong tutunlan natin, ha, ang ato ang thyroid gland. One of our body's defense. O kung mukatol lang ganin na, may tagkatol lang. O niya kung humans katol, nakasulod yun sa lawas, tuwa na, giubo na. di nakasulod jud ang gitawag na to virus nagsugod jud mga katropa. Pero kung ligon ang imuhang lawas, diya palang sutunlan, di na musugot nga makasulod ang virus. O nang di gid mahimo na adunay problema sulod lawas na to mga katropa mo. Na inanak importante, no? Santon Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, our ultimate atrayo, and it is our defense to every microorganisms, foreign invaders nga gusto gayon musulod sa ato ang lawas mga katropa. Available ang ato ang matag produkto sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. Available also mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. And very affordable price. Affordable price tungod kay hilabi na ikaw sa ka senior citizen. Mas maka avail ka sa ato aga yung mga big discount. Labi nagdalon nimo ang imong senior ID ha. Agid mo kalimot tungod kay adunay ginakuha ato ang mga secretaries din ha. Sa inyo aga yung mga senior ID kana inyuhang mga number. Sa mga senior ID na mo gunay mga number din ha. Pauna sa ato ang mga secretaries para pagbalik ninyo pohon, halimbawa nakalimot mo dala sa inyo ang mga senior ID. I-check na lang inyong record. Hindi automatic, maka-avail mo sa ato agayong discounted price mga katropa. Okay? Bisan pa man dili ka senior citizen, kung ikaw mo bisita sa itong Yes to Health Clinic o niya mo avail sa itong mga produkto, pwede gihapon ka maka-avail ngayon sa ito ang mga discounted price mga katropa. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic na doon sa inyong lugar para gayon sa ato ang mga available products mga katropa. Ilabi na ato aga yung mga lamian o healthy nga kape, Santon Plus Gold Cough Mix. Ay, grabe kapaspas, no? Ang dali kay mahurot kini ato ang lamian nga kape, labi na kay nagsugod na punting ulan. Grabe higop, no? Sa klinik, pirmi, halos sigig pangita, Santon Gold Coffee Mix. Ang ato aga yung Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Alam yung manggod kayo ni taon, eh. Kini ato ang mga kape, mga katropa. Dili lamang maka-healthy, na medyo dya. Di bito pare sa unang panahon nga pagmuisgo tag herbal coffee. Herbal jud. Herbal jud jo ay wag itaw kay matagamtaman nga kalami. Tungod kay lagi herbal. Tambal na. Makaayo ragit taon, ikanindot ragit taon sa panglawas, pero sa panlasa murag mangkalingo-lingo punta mga katropa. Pero kini nga kanindot sa ato ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Tungod kay imudyong matagamtaman ang kalami sa gitawag na to kape mga katropa. Okay, kinibitong mga pita murag gusto gitag makafeel o kalami po ba sa gitawag na to galasa. Kaingon gitag kalami ini oy no unya gidungag pa jud ang kanindot gayud sa paminaw tungod kay aduna kini ikahatag nga ikayo sa atuang panglawas mga katropa hilabi nato ang Santon Gold Coffee Mix and the Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Kung ako'y papilyon, asa mas maayo ni ini? Hala ka muna lang mo pilyo, eh, ako na yung papilya. Okay, doon naman tayo iya-iya gayon nga panlasa, no? Sa mga gusto gayon o medyo isog-isog, medyo gayon nga gusto nga alive, pirmi, or walay problema sa gitawag na to gastrointestinal, Santon Gold Coffee Mix is one of the best, na? Pero kung sensitive ang iyong mga chan din, ha? Santon Plus Coffee Mix mo po ang pinakanindot, na? Gani, bisan 3 years old nga bata, pwede makainom. So, ina naka-safe, no? Ang ato aga yung Santon Plus Coffee Mix. Available, no? Sa tanang butika ka doon sa inyong lugar. Available o sab mismo sa Yes to Health and Naturopathic Wellness Center. Oras, alas 12:56 na. Aga, para sa pagpatayin mga katropa, bago tamo ato sa unahan. Ilabi na guide sa ato ang health information. Once again, you can text your concern and the questions. Mga katropa, sa ato aga yung programa karon na pinaagi sa ato ang text line number. O banay ko ninyo, no, para mas nindot po ang ato ang programa karon. O gani akong giyawag ang tanan, ha? Ilabi na sa ato ang programa The Secret of Health. Adun naman kita gitawag ng health information. Pwede ka mo usab, mo suggest din, ha? If adun na mo'y gustong tupiko, or adun na mo'y gustong sakit, nga hatagan na itong pagtagad, Pwede ninyo na i-comment or i-text sa atuang text line number na 0909-176-2844 para atuan ng hatagan o pagtagad sunod gayon ng atong programa. Ha? Kung request mo din agad, Dok, pwede na ito itopic ang diabetes, Dok, pwede na ito itopic ang high blood, Dok, pwede na ito itopic ang kidney stone, liver problem, unsa ba ng mga sakit ninyo din ha? Pwede niyo na i-comment or i-message para ato ka ng hatagan o pagtagad. O himuon na itong topico na sa ato agayong health information. Balik kita mga katropa, humanggad sa mga pipila ka mga pahinomdom, mawina o sakita karon o testimonya. Presko o gabag o gayod nga testimonya mga katropa nga din magahatag ka nato o gadugang nga inspirasyon luyos balatian adunay kaayuhan basta ikaw lamang mo bisita sa Yestro Health Clinic atong paminawan. Mayang adlaw like kita karon mga katropa kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka sir?
1: Talonan Pequeño.
0: Bago ka ni ato din yung sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
1: Ang number one yung atong kumpul na ko sa akong kwandre, ilok.
0: Ilok?
1: Una ko kayo, ananaw. Nga, yung problema na ko kay
0: yung
1: trangkasoon na ko, nga human, nervyos, nabiyos.
0: Galipong-lipong po ka ito, sir?
1: Galipong-lipong ko.
0: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kamusta mong paminaw?
1: Ninyo, okay na yun kayo. Naayaw ninyo ko.
0: Imong bukol, nawala na.
1: Wala na. Pero wala na.
0: Pila ka adlaw?
1: Wala nga mga 5 days pa lang gigan mo pag-inom.
0: Mm-hmm.
1: Nakita yun ako nga 4 days o 5 days. Kita yun ako nga Iyos na kitiyak.
0: Oo, ni Iyos.
1: Kita gina ko nga kung ano, nagi-review gano'n.
0: Wow. Unya, human sa 15 kaadlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
1: Pag abot, wapay mga, wapay 15 kaadlaw, wala na. Wala, Iyos na dyan kayo.
0: Ay, so nawala na
1: gano'n. Anto, pag abot 15 days, wala gano'n.
0: Wala gano'n. Okay, wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Wala na.
0: Wala na po. Lipong-lipong.
1: Wala.
0: Wow. Unsa yung maingon ni mo sir sa Yes to Health o gilagi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Oo, walang. Nagiruan niyo, pasalamat sa Ginoo nga. Kwan.
0: Amen.
1: Walang tagwa mo niya. Kay Doktor po. Kay mga dok, salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Naulit, naayo dyan po.
0: Ayan.
1: Nagkuhan-kuhan, sakit.
0: So, dagang salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa gani ka sir? Taga?
1: Katalunan Pequeño.
0: Davao
1: City.
0: Dagan salamat and dalay ko na.
1: Salamat.

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Una, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

kita mga katropa nining atong programa The Secret of Health. Tag oras nato sa tibuok Pilipinas, ala una 4 na gayod da mga katropa. Yoga kining oras sa hatod kaninyo sa Zanton Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Nandindot kayo o dakong gikinahanglan na kini mga katropa ang kini atuang ang Zanton Vitamin C. As especially nini atong panahon, kadi nating sugod na ang ating bugnaw, ting ulan. Atong proteksyonan ang atong lawas, atong poligonon, pinagigid sa atong Zanton Vitamin C. No? Kung may sigot taga vitamin C, usa sa primary function, nini para sa atong lawas, is to boost our immune cells. Papusgo ng ato agayong kalihukan ang sundalo sa atoang lawas na maugayod ang atoang immune system. Ang linyas depensa sa lawas mga katropa. Ato diada wala dayoy makasulod ng mga magkadaot ng mga mikrobyo gayod sa atoang panglawas, especially ang virus mga katropa. Ilabi na sa mga kabataan din ha, taon ha, paningkamuti. Kadiin pirmi dapat anaas sa healthy level ang Zanton Vitamin C o kada adlaw masulan dapat o vitamin C ang atong lawas. Tungod kay kini nga vitamins mga katropa, mo kini ang vitamins nga din dili kayang i-store or but pasabot dili kayang magpabilin sa atong lawas, unlike sa mga pipilag ka mga vitamins and minerals nga di na pag makasulod sa atong lawas, no, pwede pa na magpuyo din ha, pila ka adlaw hangtod mahurot na lang kadin magamit sa atong lawas. Pero kini sa atong vitamin C, pag sulod kini sa atong lawas mga katropa, it is a water soluble vitamin, buot pa sabot ipagawas rapod siya sa atong lawas pinaagis pag-ihi. Mao nang gikinhanglan kada adlaw ang advice atong mga eksperto, aduna jud tay vitamin C nga masulod gayud no sa atoang lawas. Mana paning kamot ninyo no, makaiga makagamit gayud sa atoang Zanton Vitamin C, labi na kung kabalo mo nga inyong mga pagkaon. No, dili pud sagana sa vitamins, no, dili pud masustansya, labi na kung sige na lang magprito din ha, sige na lang asa sa mga mapalit sa asa man mapalit, no, kung way panahon nga magluto din as panimalay og mga gulay, man ang panigurado na lang taon mo pag inom og Zanton Vitamin C ha. Ang atong Zanton Vitamin C dili lamang kini pangpakusog sa atoang immune na system, pangpabaskog sa atoang defensas lawas. Dakong gikinahanglan usab ang Zanton Vitamin C or the vitamin C itself for to have a strong and healthy absorption. Take note na mga katropa ha. Para gayud paspas nga ma-absorb sa mga other term anis baya mabisaya no ma-sup-sup. Unsa pa ma-digest ang sustansya gikan sa atong mga gipangkaon or anything nga din ginasulod nato sa atong lawas. Para gayud paspas kini magamit og ma-absorb sa atong lawas ang atong lawas nang ginahanglan og igong vitamin C level. Amo nang gikinahanglan no, to have a healthy absorption and a strong immunity ang atoa gayong Zanton na vitamin C, okay? Available ang atoa gayong mataga produkto, hilabi na ang atoa ng Zanton Vitamin C mga katropa. Basta ng butika nga doon sa inyong lugar. Hilabi na.

0: labi na sa ato aga yung Yes to Health the clinic, no? Medyo na sabit man ang atong laway. Sakit-sakit jud bi o ga makaubo jud taon ta mga katro. May na lang kanatay tubig, natay tubig sa atong tapad, no? Ang sa atong vitamin C nindot kay na ha. Ilabi na sa atong mga kabayan din ha. O ga it is alkaline, ayaw kalimot. Alkaline na base, no? Na vitamin C mga katropa. Why problema? Ilabi na kung ikaw guide usa ka acidic ka person. Kaduna magoy uban taon. Ningkamot pud lagi nga makainom og og masudlan ng ilang lawas og vitamin C mo nang bisag unsa na lang pud taon nga vitamin C. Ala imno na. Ah, problema kung acidic ala dok ano mang hapdos man na kun siyan lagi pag muinom kog vitamin C. Pangunta na din na unsa nga klase nga vitamin C, na? Santod vitamin C, usan ka alkaline na vitamin C. So nindot kayo hilabi na sa mga acidic ka person. Dunay problema gayud sa gastrointestinal. Safe ang ato agayon santo na vitamin C, okay? Oras alauna noy binaadto ta sa atong pagtuon mga katropa. Og ato agayon nga pagatunan karon. Usa ka problema sa panglawas nga diin wala na matikdan sa ato ang mga katawhan karon. Nga diin sila di adunay sama ni ini nga kondisyon. Pero dugay na gayud nilang gidala-dala ug adunay uban. Dunay balatian daghan ang gipansuwayan nga mapagpanambal wa gihapon na ayo tungod kay wa na sayod nga usa dai espina ka hinungdan. O kini dai ato ang pagatun-an na karon mga katropa. Kini gayong gitawag nato nga hormonal imbalance. Pagpamatanon mo, kabalo ba mo unsa kining gitawag na itong hormonal imbalance? Or dili pagkabalansi sa hormone sa ato agayong lawas? O kabalo ba mo unsa na kini kalaganap sa ato ang panahon karon? O daghan gayod ang mga balatian na mga health condition nga diin adunay dakong koneksyon niini gayong dili balansi nga hormone sa ato ang lawas sa mga katropa. According pa sa data sa pagtuon sa ato mga eksperto in a general population ng mga katropa sa tulo ka tao mga katropa ha, isipon ni muna in 3 adults adunay usa ni ana nga diin maiugnay kini gayong kondisyon nga gitawag na tog hormonal imbalance. So sa tulo adunay usa, di ba? Inana ka laganap na gayud kining gitawag nato nga hormonal imbalance mga katropa. Particularly sa ato agayong mga kababaihan din ha. Basig tingala mo din ha ng anong pa-change ang murabag kuan, murabag panahon. No, murag weather ni ato mga kababaihan nga anong pa-change na ang ilahang mood. No, usahay buutan, usahay suplada, usahay sigig ngisi, usahay po sigig mugot na. Tungod kay grabe di ay mga katropa, 80% of our women adunay kondisyon nga gitawag gayo na tog hormonal imbalance or hormone related disorder. Mo nang sabto na lang nato ha, tungod kay grabe di ay 80% na. Isipo na to, mas prone sila sa gitawag na tog hormonal imbalance unlike sa ato agayong mga kalalakin na mga katropa. And ang pinaka maguol no or makakaguol nga parte gayod, mahitungod gayod nining gitawag na tog nga hormonal imbalance. Sumala sa pagtuon sa ato mga eksperto, they estimated that 70% of individuals living with reproductive hormone irregularities or imbalance remain completely undiagnosed. 70% ang nanginabuhi karon daladala sila hang balatian, sila hang lawas, nawa sila nasayod, sila di ay adunay gitawag nato nga hormonal imbalance. O ato magong tawag nini? Sa simple nga pagsabot, mura bitaw talagsaon ramang kay ni muni madungog nga kondisyon, no? Kining hormonal imbalance. Tungkol kang pinaka-common manggod taon ron, no? Diabetes, high blood, no? Kidney problem, heart disease. O na yung mga common nga mga sakit, mga katropa, no? Sa pang mga sakit karon nga very common mga katropa. Pero pagbiskot ka gitawag na tag hormonal imbalance, ilabi na sa mga pipilag ka mga tao nga di na talaga sarap po kayo makadungog o mga informasyon sa kanginan, informasyon sa TV, na asa ba makadungog mga katropa, mo na nga huwag itawag kaala mahitungod gayon nining gitawag na tag hormonal imbalance. And the saddest part, usbon ko 70% of individuals wa na sayod nga din sila day adunay gitawag na tag hormonal imbalance. Munang but ko hatagan na to ning pagtagan ha. Okay, base day kanang mga balatian ni nga diin inyong gipang dala-dala karon. Aduna day dakong koneksyon ining gitawag gayon na tag hormonal imbalance. Munang matingala mo nga dok pila na kabulan, tuig sigig ininom mo ining akong gipang inom wa man gihapon ayo. Ay nako po, base di ay usa sa hinungdan. Dili balansi ang imong hormone sa lawas. Munang hatagan na ito nagpagtagad mga katropa atong ilhon karon. Unsa kini nga mga kondisyon o unsay angay na itong buhaton para gayod na matuldukan o mahimong balansi gayod kining gitawag na itong hormone sa ato agayong lawas. Pero number one, pinakauna ato sang ilhon unsa rining hormones, no? Unsa madining hormone day dok sa ato ang lawas? Maday kining gitawag natog hormones. Ang hormones mga katropa, usa kini ka chemical substances, no? Nga diin na mura ni siya gaminsahero gayod dinhi sa ato ang lawas. Mura ni siya messaging molecule. Monitig dalag mga mensahe nga, uy, ina ko be kayo, dili sa ato ang lawas, dili man ni parehas. Sa kalihukan sa ato ang palibot, sa ato ang kalibutan ron, nga through text na lang, through messenger. Dali na kayo maabot ang mensahe, pero kini ato ang lawas, kinahalan pa ni sila mo biyahe, no? Doon na po ni sila gitawag na itong transportasyon. Kung usa sa nagabiyahe niya na nga din tagadala o mensahe, maugayod kining gitawag na itong hormones, mga katropa, no? So they travel to other parts of our body. Nga din, aduna ba'y nanginahanglan o tabang tinha? Sa po nga muresponde, kinigayong gitawag na itong hormones, no? To deliver message and to help the work to every cells and organs in our body, mga katropa. Gani, so ban pa nga mga pagtuon sa itong mga eksperto, kining hormones, they act as our body's primary chemical control system. Usapon ni sila sa mga nagakontrol mga katropa sa tibuok kalihukan o sistema gayoda sa ato ang lawas. For example of that, ining gitawag natog insulin. Ato tag balatian o diabetes. Grabe ka kilala no kini gayong diabetes mga katropa. And if I'm not mistaken, usagi hapon kini sa pangtulo or pangupat nga hinungdan sa kamatayan sa ato agayong kapanahunan karon mga katropa. Isipon nimo diabetes. But the real question is, kabalo ba mo unsay pinaka hinungdan sa diabetes? At basic ang inyong pagsabot lang din ha, ang diabetes usa ka kondisyon sa pagtaas sa asukal sa dugo. And sadly, maoragin na ang pagsabot sa atong mga katawan karon. Pag musigot ang diabetes, yes, ang kondisyon ni taas ang sugar level din ha sa dugo. Niya, tawag ko ng diabetes. No, ang diabetes is sobra pa ni anak nga pagtuon mga katropa. Kung usa sa pinakahinungdan, kining gitawag gayon na itong hormonal imbalance. Gani, usa sa pinaka-example of hormones, kining gitawag na itong insulin. No? Ang insulin mo na ang hormones sa ato ang lawas mga katropa, na din ginapagawas gayon sa ato ang gitawag nga pancreas. Muna yun yung nagahimo o insulin nga din ginapagawas ni ini para ato na po dayon sa ato ang gitawag nga cells. Kung sa diyang dawaton kini sa ato ang cells, then adunay gitawag na itong energy production. Ang insulin, mura na siya gitawag na itong susi, no? Mura na siya susi mga katropa. Sa dihang buyan na siya sa atoang pancreas, ang cells, ang insulin dayon mudagan din na paingon dayon sa atoang cells, unya abrihan ang atong cells, unya katong sugar or glucose nga din nagikan sa atong gipangkaon mga katropa makasulod sa atoang cells, then the energy produce muna ipanghitabo gayod sa sulod sa atoang lawas. Apan ang problema kung kulang og insulin, hambawa ang pancreas sa wa na kayo baldado na nadaot na unsa bay hinungdan kad daghan og hinungdan no sa pagkadaot sa atong pancreas mga katropa. So di na siya makaproduce og insulin, mo na gitawag datog type 1 diabetes or genetic condition of having diabetes mga katropa, mo nang uban mag inject na lang og insulin no. Sa na ilang pambutang para lang matustusan or mabutangan gayo og insulin ang atoang lawas. So balikan nato. Na ang ato ang pancreas di makaproduce og insulin or either ang pancreas nato makahimo man siya og insulin mga katropa, apan ang nagka problema dito na pud sa ato ang cellula mga katropa, tungod kay ang insulin dili pud dawaton or dili makasulod ang gitawag nga insulin, dili maabrihan. Pag-abot sa insulin ba, pag-abot niya cellula, nakaingon siya, yung ano man eh, naputos man kaayon ni ang cellula, di ako ni mabrihan. Unsay nagputos? Fats. Mga gitawag natog mga certain chemicals, gikan usab sa atong gipangkaon mga katropa, but commonly kinigay yung mga taba gikan sa atong gipangkaon. Maunay mo balot sa mga cellula mga katropa, kadin ang insulin, dili na makaabri sa cellula mga katropa, hangtod ang sugar, syempre no, balikan nato ang insulin mura siyag susi, ang sugar dapat musulod sa cellula, pero tungod kay wa nabrihan sa insulin, muna ang asukal wa nakasulod sa cellula, nagpundura pud sa dugo mga katropa, hangtod ni daghan o tuwa na pagpacheck no, pag FBS taas na ang sugar level. Tawagon na dayon ka og may diabetes type 2 mga katropa. Pero balikan nato no, very simple lang gud ang ato ang pagpasabot mga katropa, adunay a disorder. Gitawag na siyag insulin resistant no, kadalasan mga katropa kini gitawag na to type 2 diabetes. Dili na sensitive ang insulin diha gayud sa matag cells sa atoang lawas. Tungod kay adunay pagka problema sa matag cellula, hinungdan ra pod sa ato gayong diet and lifestyle no. So mo na nahitabo atong balikan ang ato ang pagtuon mo tungod gayud sa hormones. Ang insulin usa kini sa perfect example of our hormones sa atoa gayong lawas nga din dako kay kahimuan no, dako kay katabang pero pag magka problema po dako po kayo kini nga ikadaot gayod sa atong lawas kung dili gayod mahimo nga mabalansi mga katropa no? They work slowly over time and affect many different processes. Kini gayong hormones nato mga katropa, dili lamang insulin ha. Daghan gayod ng mga hormones sa atuang lawas po, di na nato isisahon, di na nato tunantanan ng mga hormones. Focus na ta kung sa gayod ang hormonal imbalance. Pero sumala sa pagtuon, ang tanan ng mga hormones sa atong lawas, daghan kay kinig kahimuan, daghan kay kinig kalihukan sa atong lawas, sama na lamang sa insulin, o gidugang pa. Growth and development, usa sa gikinahanglan, maugay kinig gitawag nato nga insulin. Growth hormone, no? Kaya din ginarelease sa ato agayong pituitary gland during night time. No? At doon na ginarelease o ginapagawas ng growth hormone para pagtulog na to. No? Mulambo ang lawas, pagbatas buntag, gilabi na sa mga kabataan, dako ang gikinahang lang. O bitang gina-advise pero matulog og tarong ha. Kaya para dali mo dako, ginaitambag permis ginikana, no? Tungod kay adunay panghitabos kagabihon ug mao kini ang tabang sa gitawag na to growth o hormone na ginagawas gayon sa atuang lawas mga katropa. Ikaduha, metabolism. Kung unsa ang pagkaon nga nagasulod sa atong lawas, no, nga din sa unsa nga din kini mahimong enerhiya, kana nga kalihukan, kana nga proseso, pinagi kana sa kalihukan gayon sa atuang hormones, no? Ikatulo, sexual function. Diha sa testosterone and then diha mismo sa estrogen o kana nga mga words mga katropa, mga hormones na siya, ang testosterone sa atong kalalakihan, estrogen sa atong mga kababaihan. Sexual function, kung adunay dili pagkabalansi ni ana, Bawa sa lalaki, pag-ubos ang testosterone, unsay ma-resulta sa pagkalalaki, mahinay-hinay pagkawala ang lalaki. Hantod na himo na nung babae mga gadropa, no? Mga nang dagan sa itong kapanahonan karon. Adunay, gitawag na itong ibis lalaki na himo na nung girly, no? That is also a result of having a hormonal imbalance. So, pag i-check na, grabe ko abo sa ilang testosterone. Di taas ang ilang estrogen. Gani, ang uban po, tungod kay lagi, abi nila, mo na giniang ako ang siguro dok, mo jud ni, no? Inaani jud guro ko dok, babae jud guro ko kasing-kasing. manang uban mo, inom na lang po tawon o kung saan yung ipang-inom din ha, para gayon mas mudagan ang estrogen level sa ilang lawans, mo nang hinay-hinay magbukol ang dili dapat magbukol na. Muna yung mga panghitabo, mga katropa. Pero balikan na to. It is the imbalance of hormones sa lawas gayon sa usa ka tao, na? Sexual function, pwede maapektuhan kung ang lalaki gayon adunay dili balancing a hormones sa ilang lawas. Ay, sigig mugot ang ilang misis. Kaya nga naman, wa na may kusog, no? Dina gayon sa ilang paglabing-labing, na? Mga kababayanhan, usas pinakahinungdan nga nung dili makabuo, dili mahimo nga fertile ang egg mga katropa, imbalance of the hormones mga katropa, di ba? So sexual function maapektuhan jud, ilabi na kung kamo adunay kung kamo, no, sa ato gayong mga mag-asawa din ha, mo nang gikinahalan permi dapat balanse ang hormones. Reproduction, of course, one of the major function of our hormones is reproduction. Ako kay gikinahanglan kini sa atoang lawas mga katropa. Mood. Wala ning example ganina sa pag-abre pala sa atoang pagtuon. Kung anong pabago-bago ang mood sa atong mga kababayanhan, particularly, basic dili balance ang hormones. Tungod kay ang hormones, usa sa nagabalansi gayon sa mood sa usa ka tao mga katropa. Kung okay gani ang mood sa usa ka tao, kanang kaya niya i-handle ba? Dili kay murag panahon pabago-bago mga katropa. Abot pasabot, okay, healthy ang level gayon sa iyahang gitawag nga hormones mga katropa. Ang pangutan na asa manggidaigikan ning gitawag na to, particularly dok ining gitawag na to hormones. Ang atong hormones mga katropa, nagikan na sa gitawag na to endocrine system. Sa kini ka network of gland, sama na lamang sa gitawag na itong pituitary gland, no? Usa na sa akong example ganina, pineal gland, the thymus gland, the thyroid gland, no? Sa baba, pancreas, adrenal, mo na yung mga glands nga din nagahimo gayod o gitawag na itong hormones para gayod na magamit sa ato ang lawas. Sa kalalakinan, particularly ang ilahang testes, nagahimo po na og hormones. Sa mga kababayanhan, ang ilang ovaries, reproduce also hormones sa mga katropa. Wala, sumala sa atong mga health experts, hormones are powerful. Grabe ka powerful kini gayong gitawag natong hormones mga katropa. Nga diin, bisan pa man na gamay kaayo amount ni ini mga katropa, apan kung adunay dili pagka-balance, aduna kini dakong kahimuan or kabaguhan gayod din sa selula or sa ato ang kinatibok ang lawas. Mo nang gikinahanglan jud pirmi, no? O kinahanglan ato jud masabtan pag-ayo kung unsay gitawag na to nga hormones, no? Kung aduna ra may gamay kaya nga dili balance ni ini, ora sobraan pud og amount ni ini or level ni ini, matawag gyapon na siya og imbalance or hormonal imbalance gayod ang mga katropa. How to check your hormone level? Ang ginahimo karon sa atong mga eksperto mga katropa, ato sila ga mga hospital or mga center mga katropa, magpa-laboratory. And then i-measure na kung sa ilang pinaagi sa dugo o pinaagi sa ilang ihi, ang uban pinaagi sa ilang laway, dagang mga pamaagi, no? So magpa lab test mga katropa para ma-check gayud panigurado kung healthy level ba ang inyong hormones, ha? Ilabi na sa mga kababaihan gayud nato din, ha, mga katropa. Signs and symptoms, unsa ang mga sinyalis o mga symptoms ang pwedeng batiyon sa usa ka tawo kasi diyang aduna siya gitawag na to hormonal imbalance. Generally, ha, both a woman and the man. Number one, unexplained weight gain or lost. Anang kalit nga pag taba o kalit nga pagpayat, basay ko sa puna ha. Ang resulta sa gitawag na to nga hormonal imbalance. Pagbisod sa pagtulog, grabe nga pagsingot. Unya, grabe nga pagpag-uga sa mga pamanit. Ang uban, aduna pa'y gitawag na itong mga rashes. Unya, aduna po'y acne ang uban. Ayon mga signs na siya of having hormonal imbalance mga katropa. Long-term fatigue, kapila ng kabulan, hilabi nagtuig na nga din, grabe kaluyas lawas. That is also a symptoms of signs, okay? Increased thirst, grabe kauhaw. Pagbago sa blood the pressure, even heart rate, and the blood the sugar mga katropa, muscle weakness, pagsakit sa mga kaunuran, possible po na mga katropa because our hormones is one that controls our system mga katropa. Increase sensitivity to cold or heat. Gamayng bugnaw lang, anong kang tugnaw na kayo ta, gamayng kainit lang, grabe po ta makasingot o grabe po ta init kayo ang lawas mga katropa. Better to check your hormonal level mga katropa ha. Constipation or more frequent bowel movement. Usa po niya sa gitawag na itong mahimong symptoms, na? And then frequent urination, increased hunger. Ano ka dokpirmin na lang ko gutumon? Dili ra na niya, tambok man ka. Pamapod gahap dos imong tiyan. Pero nga ano, pirmi ka ginagutom? Ay naku po, basic adun na kay hormonal imbalance. Kinibitang ghrelin. Ang ghrelin usa na siya ka-hormones. Gitawag na siya hunger hormones. Pagtaas na ganina sa imong lawas, di yung taong kakapugong ana. Sige, di yung taong kagutmon. Imbalance sa atuang hormones mga katropa. Keep in mind, no, daghan pa kayo mga katropa. Blurred vision and fertility, depression, decrease of sex drive, pangnipis sa mga buhok, dagang kayog mga possible symptoms and the signs nga pwedeng batiyon sa suka tao kung siya aduna na gayoy gitawag na to nga hormonal imbalance. But take note, no, kini nga mga symptoms nga atong gipangtun-an dili 100% nagpasabot nga ikaw dayon aduna gitawag na to hormonal imbalance, no. Tungod kay kini atong gipangisgutan, daghan pud ni nga mga possible health condition nga posible mo kini ang mga symptoms. So mao na akong usbon, mas maayo gihapon magpa-check up para gayud atong may sayran kung unsa jud, healthy ba ang level sa atong hormones or basig dili na jud mga katropa og moy pinakahinungdan nganong ikaw adunay balatian karon, ha? Ugma atong tun-an mga katropa unsay pinakahinungdan. Unsa man day hinungdan dok ngano mang mahimo mang dili balanse ang hormones sa atong lawas? May para pod mahatagan nato pagtagad o masayran nato nga mo day ning hinungdan edi mapugna nato og hinay-hinay mahimo gayong balanse ang atong hormones mga katropa. Ilabi na ugma pod atong tun-an unsa ang mga health condition, mga sakit, mga balatian nga diin naiugnay gayod dining gitawag nato nga hormonal imbalance. But we don't have enough time for this day. Dagan salamat mga katropa sa mga naminaw. Dagan salamat, no, sa mga nagtanaw sa atuang Facebook Live. And ako kamong giyawhag, bisitaha ang Yes to Health Clinic, no. Ilabi na kung kamo adunay problema, sama na lamang, no. Dini gayon gitawag na itong hormonal imbalance, particularly sa atong mga kababaihan. Umpot kamo hatagan o pagtagad ang nga din mahimong balanse ang hormones sa inyong lawas. We have a specific combination. We have specific program sa atuang Yes to Health Clinic nga pwede gayon ninyo i-undergo ang medication ng mga katropa. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic and welcome gayon kamong tanan ng mga katropa. Dagan salamat! Pa naman tayo igong oras. Kini gayon ang inyo ang health consultant CJ Nedruda and sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay mag-aingon o magpahinumdom ang pingi ang imong lawas. Huwag ang imong lawas, mag-aamping kanimo. May ados na nan, and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Broadcast.
2: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Alkaline Vitamin C, mapalit sa mga butika.

0: FM.
1: Ka, usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan, ug kababainhan, ug hatag og kuso, ug resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: XFM.
4: Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:34 in the afternoon. Mga katropang oras, atun sa inyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, sa inyong coffee game, make sure to choose the right partner. Tungod kay, doon ay mga coffee nga, mo hinungdan nga, makahatag og kadaot sa inyong panglawas. And of course, doon na po mga kape nga, mo hinungdan nga madungagan o kahimsog ang inyong panglawas. O kana, wanay lain, ang ato ang produkto sa Yes to Health, ang Santhone Plus Coffee Mix, katropa. Yes, you heard it right. Tungod kaya doon ay magustihin soya powder o malunggay. Tudlo ka content, lain-lain binipisyo, labi na sa isgutan na magustihin katropa ha. Tungod kaya magustihin source of antioxidant, makaboost sa immunity, makatabang pod sa inyong menstrual problems, regulates blood pressure, and boost heart health. Anti-inflammatory pod kini, and makaboost sa inyong skincare, solution pod kini mga sa ginatawag nitong tummy problems, and antioxidants, and of course, makaboost sa immune system. Santhone Plus Coffee Mix na nga pinaka na number pa.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mapalay ang putol sa imong kinatawo. Kung nga sobra ka do kero. Pagkaroon ko may anumat sa tibuyang tan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sa maing pamitasan. Way labot na mga way batasan maing hapon kaninyong tanan. Ano na po ng laing sugilanon sa ito ang programang X-Rated nga gihatagan o kinabuhi nini nga tuang mga dramaturgo sa radyo. Kini nga tuang kasaysayan nga ipaambit karong hapon kasaysayan sa ito ang mga tigpaminawan nga ganahan nga ipadungog ang ilang kaagi aron maproblema tag-apil.
1: Ay!
0: Just lang.

Dear DJ RC, palihog, please lang gyud. Hangyo ko nga, taguan ko. Sa pangalan nga, Vivian. Size anyos minyo. Kining akong sugilanon na akong ipaambit ninyo. Mahitungod niya sa nahitabo sa akong kinabuhi. Isgutan ang gugma. Pero dili ni basta-basta, DJ. Di ba sa iyong pinasahi, pero sure kong maproblema mong appeal. Gayon DJ, kay basin mahurot niya imong oras. Maabtan niya mo og asintado. O gani ah, akong sugda na ang ako ang X-rated drum.

0: Paitali eh. Tatak-tak sa baho.
1: Unsa? O niya. Usa pa ni nato ni Arnold ha? Usa pa ni nato aron mabuhi ta.
0: Ayaw ka balak ka. Kay mangita ko pagi. Di ko mag-urong lang o pasagdag ko kamong akong pamilya.

0: Nalu.
1: Ano si Nay? Si Nay, tas kikilan natin at kasi ha.
0: Ay, stop!

Aku sakit-sakit juga tu anak. Orang nak ke problema tunggu ke waktu kuarta. Lesut kita Arnold. Masa may agay na itong buha ito, Dani. Dini mayo ang magsahinigin ng Ani, Arnold. Naruturot na naman itong tinigong ka kwarta. Masao na malanggit o huwag nagit ay mahimo, ah? Arnold! O sa'yo itong himoon!

0: naglibog na kasagay doon kong buhatuin. Kinahanglan may himuon ko. Kay maunsa naman lang niya, may ko rin kanwa lang yung may mahimo.
1: Viviana, ay maya kung mukuyo ka na lang ka na ako.
0: Ha? Asa man?
1: Sa agency nga akong i-applyan. Para dito sa Singapore.
0: Unsa?
1: Basin ba ang tuwa dito yung mong swerte? So, unsa man? Mukuyo ka na ako, mga playta.

0: Unsa? Moadto ka sa gawas?
1: Odong, og hinaot nga mao kitong among pag-adto ganina sa agency. Sunod adlaw pa may bawaan kung unsa ba. Dong, wala kita mahimo. Mapasilo ako. Huwag ko manang hidayo din mo. Huwag karoon lang yung kumusulti ni mo.
0: Aw, kung pagbukot mag-gin si Ginoo, na makalarga ka, aw, mas mahiya nun. Wata may bao, mauna yung makahuas atong kalisod.
1: Arnold.

0: yan. Nagawat ta. Makatrabaho na kita sa Singapore.
1: Oh, Sandy. Oh, salamat kay Sandy, ha. Nagida ko nimo sa agency. Kung wa pa ko nimo agdahang ang ani, di ganun ta mahitabo na makatrabaho ta sa Singapore.
2: Gusto lang ko magkatabang, Vivian.
1: Tugod sa kalisod, may desisyon yun ko nga mo larga sa gawas aron sa pagpanarbaho. Tungod sa kalisod.

0: Doa kato ikan may layo na malinday.
1: Naibaw ka ba kung sa'yo lang iparan ako?
0: Bibian.
1: Sakit kay Arnold. Tugod kay pila katuig kong mawa ninyo. Pila katuig hindi ko ka mamakita. Pila katuig hindi ko baka makatiman sa itong anak. Sakit kayo, sobra. Sobra kit kasakit. Pero kung nangatong kalisod ang akong tanawal, maantos na ko ang talan. Lamang mahawas na sa atong kalisod. Antos na ko ang tanan, Arnold.

gabihan ang ako mga pagantos DJ. Pero ang akong paglarga para raman gyud namo sa akong pamilya. Dili na ako madawat, kinahanglan pa na ako magpalayo. Aron lang mahatagag mayong kahimtang ako ang pamilya DJ. Inani gyud ay kapait ang Pilipinas. Ug hangtod niabot na gyud ang panahon nga mularga na ko DJ RC. Ug mao kini ang nahitabo sa ako ang paglakaw.

0: Inday anak ko. Bigawan kay ko di mo, anak. Inday, bigawan ko di mo.
1: Lakaw na, lakaw na. Ay, na, samot yung kasakit na akong dugano na magtanaw ni mo. Lakaw na.
0: Ay, Dada, balit ibad iha. Sakit ang akong pag-iya, Dede. Pero ako ang tuswad. Tugod nag-alang sa itong kabulahan. Bawang ikaw, ikaw ang nabilin din eh. Pag-amping yun. Pag ikaw ni bahala sa itong anak ha. Sali ko di mo siya. Ikaw ni bahala niya.
1: Lilian.
2: Anak, pag-ayo-ayo sa imong biyahe ha.
1: Pag-ayo-ayo, anak.

0: sakit eh. Hapit na naman tamago sa katuig din eh. Kaya, sigurad niya po kaghilak di ha.
1: Day, ibigyan mo ko sa kong pamilya sa Pilipinas.
0: Ano ko sa langin ng kamay ngaw? O saon, mamagin itong kapalaran. Ang ako nagay katambag mo. Kaya kugihan man kay kamangita o blind sideline din eh. Pagtigon dyan o maayo. Ayaw pala kayo pagpadaog. Dagkong akwarta sa Pilipinas. Aron ilik uli ni mo dito, may dako-dako kang matigong.

ko ng Pasko. Ngawa ko ikaw ba ng pamilya? Gusto na yung kumulapas Pilipinas. Anong katabala ng akong kamino sa kumpana o anak? Ginoo ko. Ligo na pa ko.

0: mahal ko ikaw, Vivian. O kung dawaton mo ang akong gugma, dili ka gid magmahay.
1: Napuang ka nagari? Dako in taon kay kong menyo, eh. May anak ko niya, manguyab ka na ko.
0: Isoldi ko lang akong kibati.
1: Pasaylo ako. Pero di na ako madawat ang imong gugma. Mahal ko ang akong bana. Di ko siya ilisan. Pangita na lagain. Di ka nang angay sa imong gugma.

0: anong logika di kanon? Makaulit na kita sa Pilipinas!
1: Maalagi, Sandy. Makita na gin ako o magakos na gin ako ang akong gikaminawan nga bana o anak.
0: Oh, Vivian!
1: Gibingaw na kay ko ninyo, Arnold. Arnold, kumusta naman mo? Gibingaw kay ko ninyo. Arnold, nausa man ka? Usa man wa ka malipay nga. Nauli na ko din eh. Anong ingon na naman imong kipakita na ko? Usa man? Wa ka malipay?
2: Bibian, pasaylo ako.
1: Ha? Ngano na ngayon mong kagpasaylo na ko? Ha? Ngano, Arnold?
2: Paminaw, igun-ani ang hitabo.

0: Ayub ka! Gibuangan day ko, Debo! Muna-muna na kong trabaho kayo dito sa gawas! Nag-antos ko sa itong magkamingaw ninyo! Pero di ay! Naghimo ka din yung milagro! Napakasa ka! Napakasa ka! Mabdus pa yun ang babae nga imog ikabuangan!
1: Sigawa ko! Ubo ko at tumigay yun na! Natintal! Please, sigawa ko! Sigawa ko!
0: Kanao gini!
1: Bibian, please! Sigawa ko! Please!
0: Sa una sakit ang pagpalayo ninyo! Halos mamatay ko sa kasakit sa pagpalayo ninyo! Pero karon bisag sakit ang mahilayo ka na ko sa hingpit. Apan mas palabihon ko ang paghatag sa kondesisyon. Kaysa magpapilin ka din eh, nga makita ko kanunay ang maluiban kong bana.

nagpapahawa si Arnold sa amuang DJ. Kumanya na siren ko ang gibuhat niya. Samtang ang babae nga iyang nasadaan, nakuhaan sa gisabak ni ini. Og nasakit, matod pa nila, nabuang kini. Gikihami sa iyang mama tungod kay usa ko sa nakaingon nga anong nasakit ang iyang anak. Kay naguol kini og pag-ayo. Ilabi na atong giatubang nako ang babae. Og ang mga pangutan na DJ nga gusto na akong matubag. Tungod kay nahitabo kini sa akong kinabuhi. Ang pagpaningkamot o paglikay nako sa tentasyon. Nganong kinahanglan apil ko sa mubayad. Dili pa ba husto ang tanan niya ako ang giaanto samtang ana ako sa layo. Sa laban ako ang nahitabo sa maong babae. Sa laban ako nga makuhaan og mahitmabutang siya sa sitwasyon nga matod pa nila na wad-an sa iyang panimuot. Mahimo ba nasab kong makiha o ikiha sa iyang pamilya tungod sa nahitabo sa iya ha? Si Arnold, sige og pagpangayo og pasaylo din hinako. Angay ba nga ako siyang pasayloan? Pasaylo ako DJ og daghan ko mga pangutana. Naguol kaayo ko pag naguol ko pag-ayo. Kay mo bali ko og larga sa gawas. Walay makabantay sa bata. Pero wala pagid na ako mapasaylo si Arnold. Ikot ko sa desisyon DJ kung unsaon ako. Tungod kay lagi. Ang ako kasing-kasing o gunahuna nag-ilog sa pagdesisyon. Unsa may angay buhaton nako DJ RC. Inyong suwat magtatampo, Vivian.

Michael Ligo. Tama ba pagka-pronounce sa pangalan? Sinungaling ka pala. Sinungaling ka, Arnold. Ano ka ba? Hinintay mo talaga kumuwi eh. Para pagdalhan ka ng chocolate. Anyway, kay Vivian, this is sad. Napakasakit na uuwi ka ng bansa.

0: Hai. Nah, oh, tamat dah tu. Eh, tamat dah.
1: Ayah.
0: Semua sobra nasa adlib. Na para bang ano talaga na para bang ganun ang boses, be.
1: Ayah.
0: Good afternoon, ladies and gentlemen, mga katropa, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, buong bansa. Buong bansa na lang kay mo ay makaabot magyapon sa laing dapit tungkol sa ito ang Facebook Live. Anong say nyo?
2: Good morning!
0: Good afternoon, oy. Bakit lang? Anong say nyo sa ating letter sender? Pwede na nga, tumutawag ha? Aptikay lang tagtawag sa makauna lang. 0995-994-6868. Balikon na ako, 0995-994-6868, mga katropa. Huwag sa ito ang isa ka linya, 0928-55-08-727. Saktong di pagigmo ka ko, ato nga gibalik-balik na nako, kakapay ba? Anak lang
1: mas. Huwag
0: samtang wala pa'y nanawag, aron dili malimta na ako ini mga comment din here. Ay nadadayon di ay. Okay, shout out di ay kay Ma'am Heart Amper sa Cebu VK, diya sa may kuan, Tisa. Okay, Ma'am Edna Amper, Ma'am Regine, nag-uwi si inyo, ha? Hello! Mayong
3: hi!
0: Oh, Miss
3: M! Mayong hi, baby!
0: Udra!
1: Ay!
0: Na, iwi pala ni kuan. Salamat ka, ayo di ha? Uy, mangutana ko ni mo, kumusta man imong hapon, adlong Martes.
3: Okay lang.
0: Ah, dapat lang yun, okay ka ha? Oo, samtang.
3: Okay lang ko, oy.
0: Hindi medyo ko gusto mo abot yung panahon, Miss M, yeah, ikaw nang magpada. Ang kurek! Ayaw yun ha? Ayaw yun, never. Never gyud, dapat panindigan gyud mo diri nga best in tambag ka ha. Delikado mo abot ang panahon, Miss M, nga ikaw na magpadaadi ni.
3: Agoy.
0: Mapriso ka.
1: Ay.
0: Anza. Talking Miss M ba? Nakapaniod to na ka, Miss M?
3: Hmm?
0: Nakapaniod to na ba ka?
3: Gani na
0: lang. Kapit na gani ka doon
3: ha.
0: Maada. Masa may gipanio ito ni Miss M.
3: Inyan po ng isda.
0: Ah! Nya, halang-halang gamay.
3: Ay, siyempre na, manggit na.
1: Ay!
0: Namiya ato, yun na magkinamot dayan ba? Daba?
3: Lami din ang kinamot, no?
0: Lami kay kinamot to, no?
1: Ay!
0: Lami, kaayo ang kinamot to. Isa ba di ganapong kinamuton? Pero kinamuton niya, kuan da yun. Ah, basta ay, basta lahat pala muna na sa uban. Kinamuton ang pagkaon. Pero manghunaw man sa daan. Anyway, Miss M.
3: Sanitizer pa?
0: Do, kasusyal niya. Mag-wipes pag yun.
1: Ayaw!
0: Ya, Miss M.
3: Sinanggad ka, yung mapil sa inyong kamatan. Gunitan nga mainit.
0: Agoy. Ako gingilingan ako. Miss M, gingilingan ako subod. Anyway, Miss M, kusa may masulti ni mo sa atong letter sender nga si Vivian?
3: Ako, dili mali mo sa ang nabuang ang mabayan ang saoy ka ba?
0: Ang
3: ninyo.
0: Ano pa bang buang? Char. Bisaw!
3: Sa man to sa gusto ko gipamortahan to yang bana baka mo pa dadan cancel do. Sige. Pero tanga na ako sa mga kapatid ayon kinahanglan makontento ta kung sa atong makaya dere sa Pilipinas daghan ka kitaan. Dili kinahanglan mga wasta para kung mga wasta go ba atong pamilya kay kung dili ang bana ang matintal ang babae. Para na kuno bana nang mga unang pandemic utan.
0: Subot pa sabot, biyain na lang. Uy, ako po yung bibiyan, biyain na lang ako kung mamanggaling.
3: Ayaw! Ay, kung babaya ko siya.
0: Nakapay kay
3: kami. Sige, hila sa gawas.
0: Mauna, sa
3: pero mabot niya. Pero ako, no? Sige. Lain na siya makintal, ano yun? Siya na siya makintal. Kay Murad, ano man siya, hindi na nakita yung bana.
0: No.
3: Siya na siya makintal. So, buba lang niya ako ng pamilya. Ako pa ni Maday. Bahala ko beta basta buo ang atong pamilya, magtubo ang atong anak nga kita ang matuto kita.
0: Ya usa may kung pobre na ta Miss Ang, usa man ato pagpa-eskwelas tong anak oy.
3: Kaya kayo mahimong kakitaan diri sa Pilipinas kung wantos ka lang.
0: Na,
3: dili ko motuo nga naa sa gawas ang kwarta lisod ba ya oy. O lagi hayay imong pagkabutang pero ng imong mga dugan hayay ba?
0: Unay nakapait pero ako no, test no, ay no, oy depende gid na pero pait ang Pinas, oy. Personally.
3: Pait ang Pinas. Pait, oy. Pero kung makuntinto ka lang, hindi magkugi. Mabuhay lamang ko. Kada lang magkakitaan din eh.
0: Tagakakitaan, pero lahi ragid ang naay anak mo, Miss M, oy. Parehas na ako.
3: Kaya na, kung niya, sa gawas. Kaya may mo pang badlungon sa tiling ba naging mong anak, kaya dili ikaw ang nagdisiplina. Lahi ba yag yun?
0: Kaya yeah, okay lang, oy ka.
3: Kaya lang sa akong naibaw, ano? Ang mga ginikanan sa gawas. Ang mga anak, hindi mong adik. Minimum,
0: basta,
3: kasuway sa kalibutan.
0: Dili sa tanan, uy, nakoy kailang ang kanang naa sa abroad, pero okay man ilang mga anak. Depende na gid na sa nabilin sa tinuod lang. Mga
3: ni. Oo, mga ni giingon
0: nga. Hindi sa dniya
3: naman,
0: kasi
3: masigit pa rin talit sa
0: oo, mga ni giingon nga. Siya ba na ang kapakasadaan sa tanan, Miss M? Nga naman, naman siya'y buot.
1: Ay, ah!
0: Pero huwag yan po siya'y buot.
3: Bawatak-watak yung pamilya. Sige, abroad. Gusto magang-kwarta.
0: Hmm, kay siyempre. Dapat gani, Miss M, no? Trabaho na siyang bana.
1: Ay!
3: Ang iyong bana may pa-abroad, ha?
0: Mm-mm. Trabaho na siyang bana. Pero kay, klaro man yung bana. Huwag pakialam.
1: Ay!
0: Wala na gani ang bag. Ang
3: ina na gina sa balay.
0: Ya kay usa
3: oi. Kimi mangita opagi
0: pa. Exactly.
3: Atin ko sila.
0: Mm-mm. Kung wala gini kay mabuhat, ug dili gani ka kapangwarta ba na. Ang pagpatuto sa imong mga anak ug pag-atiman ug paghatag og an time sa imong pamilya nga ikaw na bilin, dapat mo na imong trabaho.
1: Ay,
3: man ang laki kung may maibilin kay adto na sa sugalan, ino. Abi pa tulog ka sa kay nahubog ko no.
0: Da.
1: Ay,
0: nahubog. Nahubog niya, nagkahubo-hubo. Nakoy, kaila mahubog. Igura man lagi muligid yan sa puntahan. Di man ganito maghubo? Nilito ng lalaki po siguro.
3: Matulig man din na may alote.
0: Ah.
3: Hubo na.
0: Nakoy, kaila nga nahubog. Igura man magkuhit-kuhit sa pod. Ay, nako, Miss M. Bitaw, ang sa tinuod lang ka ng mga inala.
3: Lato man niya yung bala. Pasaylo ka kay.
0: Yes.
3: Wala naman sa timayin mo babae kay. Natuloy naman to. Pero ay, si Biyai.
0: Di lang sa Biyaan?
3: Si Biyai kay. Paita po, nabungkag lapon mo.
0: Halo, eh, bitaw.
3: Ay, niya na punan. Ayaw na Biyai kay. Para mapunan ba?
0: Pag ako, Biyai na lang na daw eh. Biya iba ka ng bulagi na lang ay bahala ka di ay problema raman gyapon imong bana.
3: Mawan na man ang ipon mong god ang intention ba?
0: Ah, na, bahala ko eh. Na! Iipit sa sira! Pwede na gilibiyaan basta siya'y mo trabaho. Hindi mo sa manikamot ng bana. Ay, tama din, nun na pwede uban eh. Sige, Miss M. Thank you. Katropa mo.
4: Exciting!
0: Kung ako pa ni mo, dahi, pasag din yung bana o magsurugoy. Ay, usay, surugoy. Surugit? May imong mga bata, imong nalang ibilin sa imong mama, aron makawork ka o balik sa gawa sa naso. Aron tagaan, imong maayong kaugmaon na imong mga anak, dahi. Focus sa imong life o kalimti imong bana nga surugoy. Oh, surugoy rin, ha? Iyawag ko, maging parinti ni mo, oy. Parinti ni mo, Sir Jobel, si Joel Jimenez. Oh, parinti mo, guru ni mo, kaya taga-buhol. Oh, si Doc JJ, Jimenez man, eh. Shoutout sa mga Jimenez. Oh, thank you, kaayo sa shoutout, Miss DJ, galanog-lanog dire sa Tisha imong station. Si Miss Heart Amper. Makalingaw ang imong caller, ma'am. Ma siyang Miss Emma. Maying hapon, gigan kay Charlie. How are you, ma'am? Watching from Europe. Sa gisakin, barko yung gisakyan. Then, Padelas, Dalusha. Good afternoon, DJ. Greet with this to Bud Bajan. Okay, 0928-5508-727. Muka na nga itong isa kay linya, 0995-994-6868 katropa. Okay, tawag na mo. Santay na pa ko'y oras. Manawag na po mo ka na pong pahuman na akong programa. Ano sa mental mo? Sure mo ha? Sure ba kayo magbikot ha? Chang Shifu! Shout out DJ Solid the Minadri sa Kawachan Island. Kadian City John Montañez. Naminaw karon si June Montañez at Tubar. May kapon DJ, shout out ko sa mga operator sa Evergood. Diya sa may Evergood Plastic nga pirmi nagpaminaw sa XFM Cebu, diba? Richard Ratchard. Color si Pikis Linya ang sabi pangalan ani taga-asa man siya ginawa sa galong
5: hello
0: ay talo ay kisa ni eh
5: ayan na rin ni si Fatima mako na body
0: ayan Fatima silingan tayo sa una taga mako ang nakabuga sa kung kasing-kasing day Fatima yes,
5: di,
0: yes, dili lang kasing-kasing pati. Hindi na lang kayo so di gina ko na malintan ng lugar kay ni ambak pag yung kukuray para lang yun makikita niya.
5: Ay, ako na di sama ko. Hindi
0: na
5: muna
0: di. Di lang kumutugan. Oy, machismis na ko tibuok ko ani Mindanao. Na ang DJ nga kusog kay manambag on air. Giilad ra. Miss Fatima, asa mo kasama ko?
5: Dire sa may Anislagan.
0: Anislagan. Ang kanang Anislagan, same na sa apyedo, same-same o ga tono ay pagka-pronounce or medyo same sila kung i-spelling ni mo, same. Sa apyedo. Sa nakabugha, sa ako ang hewa. Ay! Bita, Miss Fatima, oy, kung sa may maingon ni mo sa itong sender nga si Vivian, na problema na ba ako ani niya ay?
5: Ay, diyan lang.

0: ilang ka nag-abroad niya pag-uli nila kay nakabuntis ilang bana?
1: Naa.
0: Umiya, ang sabi nito mo.
1: Ito to?
0: Na. Abot lang sa to.
2: Ay!
0: Ano ko ba? Unsa may naka-experience ba ka, ana? Nga. Or naka-encounter ng iyang bana kay pag-uli niya kay nakapabuntis?
1: Experience ko anak DJ sa ako ang kinabuhi.
0: Ikaw mismo?
2: Ay!
1: Oo, ako mismo.
0: Hello? Sige, Luchi, kahit ako, be? Biglang.
1: Okay, nakuhang ba na nagkuhan siya?
0: Hello?
1: Nag-abroad?
0: Ay! Na ikaw nabuntis ang lain? Pag-sure dyan?
2: Ay!
1: Siya
0: nakabuntis ang lain. Ah, sa abroad siya nakabuntis.
1: Oo.
0: Niya.
1: Siya nakabuntis ang lain.
0: Agwi.
1: Bye.
0: Niya, nagbuwag na mo.
1: Ano?
0: Yeah, unsa may
1: gibati?
0: Nakasakit an. Unsa may gibati ni mo? Wala mo po sila.
2: Ay!
1: Wala oi.
0: Aw.
1: Kankahan nga dito na lang siya sa laing babae.
0: Ani ato pud siya.
1: Oh, ani ato pud.
0: Pagka very good pud oi.
2: Ay!
0: Unsa siya libog na? Very good, very good. So, unsa man balita, no? Mga rin ang, siguro mo na hinungdan o ganong wala ko pa abroad ha. Nga, paminyo, gipaminyo po sa Ginoo nga, mangitag lain, kaya basi baka pusil ko ba?
2: Ay!
0: No?
2: Ay!
1: Sana
0: ito pagpusin. Una, wala ko tagay kwarta sa Ginoo ba kay kaya nahadlo kang Ginoo kay basi kong musil ko. Anyway, Miss Fatima, gusto may laing masulti mo sa itong letter sender. Sakit ba ganyan yung kaab? Niya, nasa'y pangutana. Nasa'y pangutana di rin nga kanyang maapil ba daw siya o kanyang maakiha bahin sa naitabo sa babae?
1: Hindi na dyan na siya maapil kay wala man po sila kuan sa babae, kontak siguro.
0: Oo, oh, ganun apilon man siya, no? Pag-sure na sila.
1: Hindi na dapat apilon. Dapat siya mukiha, dili kay ikiha.
0: Correct, oo. Oh, oh. Kasi man na buot-buot, ana, ha?
2: Ay!
0: Buot-buot mo kiha. Buot-buot yung apilon ni si Vivian, nga kamo naman din nagkuan.
2: Ay!
0: Diba? Sila-sila naman noong tato.
1: Kamo rin nagbinuan, dapat kamo ikiha ni Vivian.
0: Mm. Nag-uol, manggood ko, kay mabalik na daw siya ang larga, Fatima. Niya, wala mo bantay sa bata. Pero, umano niya na pa sa ilo si Arnold, o sa man yung angay niyang buhaton?
1: Ay, din, ay, po, niya, salon si Arnold, pero dili na pwede nga, mabalik si, Arnold.
0: Correct, Ana.
2: Mm-hmm. Ay!
0: Tinood, tinood. Niya, ang sabang may maingon ni mo, Ani? Wala na? I-off na akong tawag.
1: Wala na.
2: Ay!
0: Balik nga ka. Sige, pwede ka. Ayoy, gana pa. Go.
1: Ay, ako na higit pa sa silinganan dere sa Barangay Anisla dyan. O, sabi na po sa ako ang meeting na ako dere na tolo.
0: Hmm, pamathana na. Ay,
2: ay!
0: Ay, ito, pwede. Ay, sige, sorry. Sige, kinsa pa man.
1: O, kana lang, meeting.
0: Hmm, salamat ka, ayaw ha. Uy, shout out dia sa mga Silagan family.
2: Ay!
1: Silagan family?
0: Saba na lang, mura to. Bye! Silagan, salamat! Alright, kay Fatima. Sa shout out sa mga taga kong ayan, Mako, Davao de Oro.
2: Ay!
0: Chismis pag ina kong amiga niya si Fatima, oy. Masakpan yung kadugayan. Kusog kayo ang ulan diri sa amua DJ sa Bukidnon daw karon. Ayong hapon po, shout out sa Davao de Oro gikan kay Master Inch Ichikor. Unfair o signing kalibutan kung kinsa ba tong tarong maupay binuangan. Exciting afternoon, DJ RC, what happened to your voice? Ani lang gini ka ng kung Narwhal. Padong na jud ko malaki. Hulata lang, in no time. Tutgal labas ang tunay kong pagkatao. Tibayas at bidrip DJ from Pagadian City, Sambuanga del Sur!

carro. Grabe. Ito'y nalipay ka to kung pagtimbaya narwhel. Kagi pabuthan kita ka narwhel. Sige, pwede pa mo manawag. Samtang layo pa ang oras. Ako sa nimbasahan ng pikas ko, NB. Nasa naman to? Liliho na tong Tagum XFM. Kabasig malinta na sad na ako. Inidiring ko, NB Tagum.

0: experts.
1: Ngayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong gala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon o unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila na naayo o natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santo Basro! Kasi mali sa mga taga-bubusigo na ako'y diabetes. Pero sa unang nakasulti na ako,

0: Ang salamat sa Santong Kaskol.
1: Santong Kaskol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Ang sekreto ni ate, iyan gisulayan ang pag-inom ng Santong Kaskol sa sunod sa duwa semana, kunya nakabaton og alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar. Kung gusto ta matabangan ng mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santong Kaskol, especially sa adunay sakit sa diabetes or pagtaas sa blood sugar. Kung sa ina Santong Kaskol na matatabang man sa mga balatian ng gabina sa diabetes, sa pagtuon, ang Santong Kaskol adunay
2: excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Punta kendra ania takaron din hi sa barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kastorya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Sinaon-taon tingga sa bunga.
1: Ya, unsa may mga kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya na kami salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tamon sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold. Gapong turog, gapong pamunga, tamon sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon Bukidnon.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hoy par, pakurati pa gud ang iyong pitaka diha nga. Ang sulod sa iyong pitaka, puro ra mga resibo.
9: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, Desta, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
10: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: kagasto.
1: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Na naman! Usa na adik to?
1: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala yun?
1: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
0: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Dong, nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa maninga kong muntikab ng lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger tusa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa iyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kong kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kaya dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
6: Sis the pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the pain, symptoms persist all the time. Sa mga butika.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Kabata pa din mo? Nanguyab na ka? Exciting?
9: Mga katrupa, exciting!
10: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: FM.
1: Capitán Lode!
2: Achie!
1: Kapunto sa mua ba?
2: Ha?
1: So kayo mudaga ng mga motor?
2: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
1: 120 ang kurbada.
2: Wara ba na siya mo ay? Kanang 120?
1: Oo niya.
2: Parking raman na siya mo.
3: Mga katrupa, exciting!
4: XFM. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tatatutikin. Dati, para dating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminorea.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw na?
5: Uy!
4: Daan mo palagi ikaw, gano'n ba?
5: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mamutana ni Muliana. Remember, ahim tibay ako. So, bisan asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa umpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa umpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mga mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, ang balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X car rental and 4X car wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X car rental and 4X car wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X car rental o 4X car wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X car rental o 4X car wash.
10: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman. Unsa na addict ko?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Pero wala yun?
2: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-balay o dagan salamat.
4: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos na silog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, Madi! Kumang laki gani ka! Bayadaan bago tula! Exciting!
7: Mga katrupa! Exciting!

0: Good afternoon, bossing.
1: Servisyong katropa.
2: Maing hapon, horot! Mayang hapon, Luzon, Visayas, Minan, maing hapon sa itong mga suking tigpamina. Lakip na itong mga nangasukong tigpamina. Mayong hapon diya sa mga nag-aginod gihapon na narbaho, mga katropa, nanginabuhing patas. Usa mayong hapon na itong mga nanginabuhi sa illegal, mga katropa, nga padayong gigukod sa tuang gobyerno. Diba, anara na igrit itong kapel kaya basin mahiubos na sila. Katropa, makita kita sa tuang official Facebook page ng 101.7 XFM Bukidnon. Di tanin yung madunggan, mga katropa, kay as usual, mga katropa, no, maghila kang adlaw, guway, brown out. Anong gitawag ni brown out, gadili man brown? Maghilak, mga katropa, ang simana, og walay power interruption. Di ni sala sa busiko, ha, basi. Nalapoy paminaw diyan, yung pakauman, makalitra po ng comment, mga katropa, no? Mingo na po og labon bitaw og adunay mga nindot kaayuhan sa Buseco, dili ninyo i-publish. Diha ka na sayo. Sukad pa nagsugod ang XFM matag adlaw, gina-announce na muna o gina-post na muna sa mga official Facebook page. Mga katikaran, labi na mga schedule power interruption sa Buseco. Ikaw kay wa ka naminaw sa amo ang programa sa XFM, wala ka nag-follow sa mga page, wa kay hanaw, wa kay alam. Busa paghilom. NGCP ba ni, no? NGCP, correct me if I'm wrong, diha mga katropa, speakers lawak. NGCP ni nga brown out. So, ato ang paningkamutan, mga katropa, mga kuha katag-update sa inyo. Kaya basta NGCP na ba ang mag-power interruption, katropa, maragugma pataan na mabalik. Live kita, mga katropa, sa itong official Facebook page, ang 101.7 XFM Bukidnon. Nakip na, mga katropa, ang Bullseye Bukidnon. Live kita o sa mga katropa sa Inday Maringa page. Makita, usap kita, mga katropa, sa ito ang official YouTube channel, ang XFM Bukidnon. Sa mga wala pa ka-follow, mga katropa, hala, pag-follow na mo kay Basin Katropa, o gamubalik na may amu ang gana, katropa, nga maglibot suroy niya, manghatag mi diha og t-shirt ninyo, ha?
3: Tama.
2: Dana mi panghatag, katropa, mga t-shirt, ganahan mo t-shirt ikan sa XFM. Manghatag mi mga katropa niya, pagtanaw, patanaw na mi kung naka-follow ba ka sa XFM niyo, wag yun, no? Bisag sa Facebook, wag yun, ha? Di ka kadaog. Mauna ang ipano, may unya. Kanang nagtanaw sa itong programa diya sa itong official Facebook page, palihog o share sa itong programa. No, i-share po na, dili kay mukha mo rin magtanaw niya. Mayong hapon, Mami Josetina Bunan, Rosa Visida Valieras. Mayong hapon ka ninyong tanandaan na kala ko sira ang radyo namin. Sila ang sira, Mami, hindi ang radyo. Mga katropa, karong orasa lang na kayo iinom, mga katropa, o kape. No, basta narong orasa lang, bina taga-opisina, taga-gobyerno, narong orasa, mga Pinoy. Magpaabot na lang, mga katropa, o bagting para mag-time out. Alas 3:38 sa hapon, mga katropa, lami na kay pangapi, o Zanton Plus Coffee Mix, mga katropa. Wala ing kaping masaligan. Zanton Plus Coffee Mix, mga katropa. Labi na sa itong mga katropa, dihang adunay gibati, gihambing balatian, no? Adunay diabetes, katropa.

0: Ang pulos nga butang, ha? Kada pa bang kape katropa makatabang ka ninyo? Zanton Plus Coffee Mix sa mga katropa. Maing hapon sa tuang 9,000 viewers. Salamat kayo na, ha? Salamat kayo. O, i-share pa kayo ng mga katropa para daghan pa sila. Sa tuang followers di ha, o nag-tanaw, nag-heart-heart ang mga mata mga katropa, o nag-like sa tuang stream. Di kaya to and lo. Hinelsa, yan, mayong hapon kang Noraida Nanding, di kay Hanilo, also kang Lohani, mayong hapon kanimo di ha. Di kay Mami Josie Tinabunan, kay Junalo Corceles, pagkutayo, di kay Dave Nirala, orang-arang, kay nag-share sila. Okay, ako tanawon, Becky, kasi wala nag-share din mga katropa, tanawon na to, okay. Oh, sila rin nag-share. Ang uban, wa. Ha? Wa pa nag-share ang kinatibukan. Sa mga nasa balay diha, nga nagtanaw sa itong programa via Facebook Live, unya, di mo kayo balusan pag-message sa mga, unya, nagpangagot na yung ipon. Pwede ka po nyo i-message mga katropa sa itong text line 0975-474-9153. Paspasa, oy! 0975-474-9153. Dili ka mga katropa ang 0945-443-5869. Mga katropa ang LL Union Shell Mobility Gas Station mga katropa, nagadawat sila karon ha og katubitaw dunay subsidy mga katropa, no fuel subsidy ng mga drivers nato diha og multicab. Ato ang mga katropa ang LL Union Shell Mobility Gas Station. Oga, katuusab mga katropa, mga katauhan nato na nag-drive karon, na bisita ha katropa ang LL Union, kaya naghatag sila og 5 pesos nga discount sa inyuhang ipatubil. Kung 200 pesos ata to sa motor na i-discount, kung 1,500 pesos usab sa mga 4 wheels, doon ay 5 pesos nga discount mga katropa, matag litro. Iguna na ang Shell magmahal. Mas gimahal ka sa Shell kaysa sa imuhang uyab.
1: Ayaw ko eh!
0: Di akay Cinderella, mayong hapon ka ni mo, Jovi Castillo, pagutayaw, pasok! Mayong hapon ka ni mo, di well, mga katropa, dari kita sa itong mga isgutanan karong kahapon, no, ato ni Wiwion, mga katropa, ato ang tanaw, no, paminaw itong mga balita kay Basin Katropa, o no, doon na kailan nyo nalambigit sa itong mga balita, mga katropa.
2: Servisyong Katropa.
0: Dari ulat na sa itong headlines.
2: Headlines.
0: Sa itong headlines, mga katropa, matod pa 80 anyos ng lola na dasmarkan og bao-bao sa talakag bukid nun.
2: Headlines.
0: Samtang 32 anyos nga taga Butuan patay humanggi pusil sa Bayugan City. Mga gamit sa illegal na droga nakuha sa crime scene.
2: Headlines. Servisyong Katropa.
0: Sa tuang topic, mga katropa, ura-ura na itong gilisdan kay Ning Balibad ang atuang guest kanong kahaponon. So, ang topic ko mga katropa, Senado, ang gulo niyo! Grabe kagubot ang Senado mga katropa. Kita kong video dito, kaya di ni basa-basa ng XFM mga katropa.
1: Tama!
0: Doon natay correspondent ka naasulod sa Senado mga katropa, si katropang Rambo. Wagid sila gipansin sulod sa Senado mga katropa, dead ma tanang mga senador! Kadaagi mga katropa, oy sen, kumusta ganito, ganyan, ganito. Why reaction ang mga senador? No comment. No comment silang tanan na mga katropa. Pero sige lang, uptake man ni mga katropa ang ito ang correspondent. Ito na siya mapaminawan ulya. Kapaliho ko katropang dyan, naman kayo number na niya, di ba? Oo, paliho ko ito na tawagan ulya. Ito ang isingit na ito ang pasudlo na kay maghuot ulya din nakasulod. No, Senado ang gulo niyo! Si Amy Marcos katropa, iyang gibulgar to riyang nibawaan gikan sa bubuit mga katropa. No, nagtapok-tapok tong 11 ka mga minority mga katropa, manoria. Nagtapok-tapok sila mga katropa, kauban tong uban pa nga mga private sectors, private individuals, businessmen. Kay hisgutan, matod pa mga katropa, ang charter change o pagpalugway mga katropa sa akining pagpangatong danan sa ubang nakalingko niya. Mao na ilang ipanghisgutan, gibulgar na ni Amy Marcos. Bubot kayo, na apil pa itong pinalanggang ni Senador Meg Subiri mga katropa. Ambot, delikado ni ba? Ano on last term naman si Senator

0: Dinig sa apil mga katropa sa Widening. Balsan po dahil mga katropa, gitubag ni Lacson. Kaya siyempre nag-guilty si Senator Ping Lacson mga katropa. Murag ako may hinungdan ani. Kaya matod pa Senator Lacson, doon ay kahibalo sa mga plano sa minority kay katong panahuna nasayop siyang surod sa kwarto. Ato na hibawon on niya. Samtang si Senator Marcolita mga katropa, gipasabot po nga nung aduna din ang utay o kagubot surod sa Senado. Ala, kamukamu na lang diyan tanan. Ibutaran mo diha para maglingkod mo servisyos katawan pero nahitabo gubot pamusta nang nangamatay. Kami pobre rami pero makakaunumig 3 times a day. Kamu da Senado, maraglabaw pa mong pobre. Pobre og kanang kasing-kasing og mga panghuna-huna. Ambot na lang ginitong ipangbutaran. Uwa na lang eleksyon on ta. Ito na lang ni... Hi Pilipinas! Ang hirap mong mahalin!
1: Servisyong katropa!
0: Diya kay Elgin, ang daya, salamat kayo sa pag-react sa ito ang stream. I-share po. Diya kang Libo Dalonski, kang Cox Jr. O, saan siya mismo? Ang Marasolaya o Villafranca, karon pa nag, nag-share ba ni si Rostom? Wala nag-share si Rostom, o? Nag-care ba siya, nag-care. Sige, sa tanan na to diyan mga katropa. Salamat kayo sa inyong pag-witness to ang programa, ha? Rodel De Leon, mayong hapon na kanimo diha, katropa.
2: Good afternoon, bossing.
0: Diyan kay bossing Ben, ngawa na kapamilaw sa radyo kay nag-brown out stars. Mayong hapon kanimo diha, mga suki diha sa bossing Ben Change Trading. Mayong hapon na mga katropa na to diha, ha?
2: Good afternoon, bossing.
0: Well, dali kita mga katropa sa itong balitang nakalap sulod sa 24 oras.
1: XFM Report.
0: Una sa itong report, 80 anyos nga lola na dasbagan og bao-bao sa Talakag, Bukidnon. Detalye pinagin ni katropang Michael Ricabo na nukadyikan sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Aksidenteng nadasmagan sa baobaw ang usa ka senior citizen samtang patabok sa kalsada sa Purok 3, Barangay San Isidro, Talakag, Bukidnon, pasado alas 5 sa hapon, Mayo 24, 2026. Ang baong lula na ilang si alias Mirna, 80 anyos o residente sa nasangpit nga dapit. Base sa investigasyon sa Talakag BNP, nasairan nga samtang ang biktima nilabang sa dalan kalit matod pa siyang nadasmagan sa baobaw nga gikan sa Barangay Sagaran, Talakag o padulong sa Cagayan De Oro. Tungod sa impact, nahagba ang biktima sa dalan o nakaangkon og mga samad sa nagarayang party sa iyang lawas. Kinsa daling gidala sa Bukidnon Provincial Hospital Talakag alang sa iyang pagpatambal. Samtang ang nalambigit nga sakyanan o uban ang driver niini, gidala na sa Talakag Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dahang salamat katropang Michael Ricabo sa imong report. Kaloyin taon mga katropa sa usa ka lola mga katropa, no, sa usa ka senior citizen. Itaon, pag ingunanin na magmutabok kalsada mga katropa o maglakaw sa iyang pangidaron mga katropa, maraghinay na ginauga, pandungog. O niya, kita, makita tang mainanin mga katropa, so di putang patakag padagan. Or bisan pa siguro dili, senior citizen na makita sa dalan mga katropa, hinahinay kitang padagan. Wairiway ng kinabuhi mga katropa. Bisan dili, ikaw naligsan, ikaw nakaligis katropa, apan cargo ni konsensya ni muna, ano, dago ni muna, hantis ni mong kamatayon usap, nga doon na kayo nakalas ng kinabuhi, tungod usap sa imuhang dili, may pagmaneho. Dili mayong pag-drive mga katropa, no? Busa ato apong bantayan ng atong mga lihok mga katropa. Luoy po yung taong kayo ni nawad-an og lola ang iyang pamilya og ikaw usab nawad-an po ka diha og guan katropa, no? Nawad-an ka og kanabangga peace of mind, no? Dili lali mga katropa makaligis labi na og makapatay ka. Dili lali mga katropa. Pero kasing-kasing ang patyon marag pwede ra. Labi na itong kasing-kasing sa mga maluibon mga katropa. Pwede ra.
1: Servisyong katropa.
0: Samtang mga katropa sa laing bahin sa tuwang nga balita, 32 anyos na taga Butuan, patay Juan Giposel sa Bayugan City. Mga gamit sa illegal nga droga na kuha sa crime scene. Detalye pinagin ni katropang CJ Salvan Luy na nukadgikan sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
4: Ang usa ka 32 anyos nga lalaki human kini po sila sa makadagang higayon samtang nagparking sa Daplin sa dalan dito na sa crossing Tagubay Purok 7 Barangay Kanayugan Bayugan City alas 10:50 buntag kagahapong adlawa Mayo 25, 2026. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Rida Lauta Molina ulitaw og residentes Purok 6 Barangay Di Oro Butuan City. Sumala sa taho kalitlang nga giduol og gipusil sa wala mailing suspect ang biktima samtang anaa kini nga nag-angka sa iyang motorsiklo. Nakaangkon og dagang samad pinusilan sa lawas si Molina nga moy hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Na-recover usab sa mga otoridad gikan sa crime scene ang unom ka basyo sa bala sa kalibre .45, usa ka Infinix cellular phone, usa ka pitaka nga adunay mga IDs, usa ka helmet og motorsiklo nga adunay plate number nga 612. Zebra, Golf, Echo. Gawas niini nakuha usab sa crime scene ang usa ka digital weighing scale. Ubay-ubay nga nilukot nga aluminum foils og mga walay sulod nga mga plastic transparent sachets nga gidudahang may kalabutan sa illegal nga droga. Sa pagkakaron, nagpahigayo na og hot pursuit operation ng Bayugan City PNP aron mailhan og madakpan ang responsables krimen samtang ang patayng lawas sa biktima ana-ana sa Bulyusos Funeral Homes. Mga katropa, kapi ba ang imong gipangita nga puno sa mga health benefits? Mag-Santan Plus Coffee Mix. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Kini yung katropa, CJ Salvan Luy, XFM News.
1: XFM Report.
0: Basin kini may kalabutan katropa sa cleansing? Gipa silent mga katropa tungod kay salot na sa katilingban, ala ba? Nakuhaan man daw illegal nga droga o mga paraphernalia sa mga katropa. Murag magsilbi ni nga warning alang sa dunay mga binuhatan diha. Ha? Di mo gusto og murag undang na siguro mo na yung mga binuhatan diha. Di ba, Jow? Pero makaguon lang mga katropa kay kinimanggong Bayugan mga katropa no usa ni sa kanabitaw ang gitawag nato nga kanang home no giabtan katropa sa ato ang mga delegates sa palarong pambansa ato asla dito mga katropa unya mo ninitagbo nila oh murag di maayo mga katropa tagi palagpas na nantog Hunyo 1 mga katropa kay igo mahuman wa na kapabot. Pero bisan pa man unsay sayop nining tawhana mga katropa kita. Kita isip tawa og gitay katungod mukuha mukutlo kinabuhi sa tungis ikatawo mga katropa. Bitaw. Kasi maingon mo nga inana ra ka tungod kay wa man na hitabo sa imuha kung ikaw siguro mainana ma, na hitabo si mo pamilya murag mangunay siguro ka. Ha? Di pod siguro. Ah, gawas na ko akong bana magpabuyag ana mangunay gid ko. Diba katropang Tessie Tornado Ilurin? Tama ko, tama ko.
5: Tama.
0: Huwag itay katungod bukuha, mukot nung kinabuhi mga katropa sa itong isig katawo. Luella Padnes, mayong hapon ka ni Mudia, said siya Adla Sier. Mayong hapon ka ni Mudia, katropa.
2: Good afternoon, bossing.
0: At ang oras, alas 3:52 sa hapon, mga katropa. Padayunon na ito niya ito ang programa, mga balita sa ito ang pagbalik. Uminuwal, katropa, no? Mag-inom kita, katropa, o Zanton Plus Coffee Mix, mga katropa. No? Doon na po tayo, gitawag na ito, mga katropa, ang Zanton Gold Coffee Mix. Doon ay glutathione, no? Collagen, katropa, alang sa mga nangandog, muputi, muhamis ang ilang kutis. Apan, why ka-afford sa glutathione, kay mahal kayo. Ang sweldo, wakabot ang minimum. Ay na pagpangandoy niya. Oh, gamit na katropa o mag-inom kita og Zanton Gold Coffee Mix katropa. Kini 2-in-1 sigurado epektibo mga katropa. No tungod kay duha na kabuk ang ingredients ni ang Zanton Gold Coffee Mix. Aduna na glutathione og collagen mga katropa. Balik ta tawo sa tong programang serbisyong katropa.
1: Sir

0: gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Lina at Emilio, bilis na sa Rini ang Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo buya akong tulog ato kali. Bili magkakatulog o bayo. Huwag magkamatulog ko duga na sa tagbalik katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Maglanggo na good ko. Kaniya to bili man. Masama ginang ko Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Oh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lagi bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dahil na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Zone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister Paige.
1: Si Arlene ng Davao City. Isa po ka-virtual assistant na nagpangita mo o pain reliever. Diri na ta sa Sesta Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Galang pain. Fast and safe. Sister Paige. Symptoms persist. Call the doctor. Sa mga butika.
3: Gilbert po. Security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
5: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsa na adik to?
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
4: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre kanatanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
7: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hoy, parli, pagod! Pakuratira ko ni mong kumpare nga! Nakay gusto niya! Charot!
10: Exciting!
8: XFM.
11: XFM.
2: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras ka tropa, alas 4:04 sa hapon. Oras na mga katropa, aron nga mo inom ka sa imuhang food supplement, mga katropa, ang Xanthon Plus Gold. Aron katropa, may likay ka sa mga balatian, nga pwede mo hatodgan mo sa komplikasyon. Labi na ikaw, babae diya mga katropa, naminaw ka ron, nakita prone kita mga katropa sa kinibukol-bukol, sa tong mattress, ovary, soso, o goiter katropa, tungkol ka na sa hormonal imbalance. Aron malikayan ka na mga katropa, mo inom kita o Xanthon Plus Gold, o dili ka katropa, ang Xanthon Plus Capsule. Ang food supplement ka tropa nga pwede pugan ang mga inflammatory problems sa tuang lawas.
1: Tama.
0: Di na ba nilali mga katropa ni mga bukol-bukol? Nga pwede kinimuhatod ka na to sa cancer mga katropa? Pero pag 9 months, cancer na. Well katropa, palayon kita sa itong mga balitang nakalap sunod sa 24 oras. Servisyong katropa. Matod pa mga katropa, bar sa Jensan, mireklamo sa pipila ka pulis. Nga gasulod o wala gatuman sa SOP. Kung sanin nga SOP. At nahibawin ang detalye pinagin ni katropa nga Filippo Oligario na nukadgikan sa XFM Jensan.
2: XFM Report.
3: Subling nagpahinumdum si Police Lieutenant Colonel Nicomedes Olivar Jr., City Director sa General Santos City Police Office, nga labing ginadili sa hanay sa kapulisan ang pagsulod sa mga bar, nightclubs o unsamang balay kahilayan. Kabahin kini sa reklamo sa usa ka bar sa Dakbayan, kundi indo na matudpay pipila ka mga pulis ang gasulod o wala gatuman sa SOP con Standard Operating Procedure. Sa post, magpaila lang matod pa abang nasampit nga tropa aron dili nakapkapan sa security personnel. Apan higayon nga ipasurrender ang service firearm, mubalibad kini og manghimakak nga doon na lagi pangita sa sulod. Apan taod-taod, grabe na ang inom sa bar. Gikabalakan kinig maayo sa management tungod makapila ka higayon na nga nalambigit ang pipila ka pulis sa pagpabuto og service firearm tungod sa impluwensya sa ilimno makahubog. Kundi in kasagaran, madamay pa ang pipila ka mga inosenteng individual. Sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Olivar, iyang gimando nga i-review ang CCTV sa maong bar og ugaling mapamatud-an ang mga pasangil, posibleng muatubang og administrative og criminal charges ang mga pulis nga madakpan. Matud pa ang pagsupak sa simpleng pulisiya, dili angay dalhon ang imahe sa kapulisan sa Jensan. Mamahimo usab nga manawag sa 911 alang sa dinaliang aksyon.
4: Kuha na ito na CCTV kaya itong imbisigan para kasuhan ang atong BNP, no? Musulod sa bar. Ay bawal ang atong BNP nga musulod sa bar, mag-inom-inom dito.
3: Ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Nicomedes Olivar Jr., City Director sa General Santos City Police Office. Mga katropa, ang pagtuman sa kinahanglan sa tumpang lawas makalikay gayod sa mga sakit. Mag-Xanthon Plus Gold Herbal Capsule na aron adlaw-adlaw makaangkon og healthy body og strong immunity. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
2: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Philip Olegario sa imong report. Muna giingon lagi nga ikaw ang nagpa-implementar mga katropa og batas, ikaw ang tawag anak kanang law enforcer. Ikaw po ang lawbreaker. Ikaw ang nagpatuman mga katropa, ano? Apan ikaw gihapon ang nagpabuyag. Nganong hilig bang gid mamuan hao ka ng mga burikat dal? Pastila ninyo. Ya, so sumangil og dunay pangita pagkahuman di ay wa, di ay nahubog dan di ay nya inyuhang posil di ay inyuhang gidala di sulod. Ah, mao na resulta. Basta kay magkabikil na, kay mag-ilog o ka ng burikat dars. Na, luna na gipusil. Akong ba nagpulis o musulod o kahilayan avenue? Parang sunugon yun akong appeal dito. Digi po, bitaw, digi po maayo panumbanan mga katropa. Kay bisan pa siguro guwa muna ka-uniform. Nga ingon nga dunay nakailan ninyo nga ikaw, lagad ka sa batas. Usa ka kapulis, niya musulod kag inana nga mga lugar katropa mo, wala ang respeto sa mga tao ninyo.
1: Tama.
0: Oh, di man tuod mi kaila sa inyo ha, pero kanang naa sa bar, guban pa pipila pa mga katropa makita sa inyo nga nakaila. Wala anong respeto. Kadugay kayo gi eskwelahan na inyo hang kurso, kalisod kayo sudna nagtumba pa mog bakaw niya gipatindog pagkahuman. Niya isunod ra ninyo burikat dals, come on. ba? Mas maayo pag palit na lang ka ng palit ka ng inim nung makahubog, imong asawa, imong hubgon dito, doon na pa'y mahitabong maayo. Nya, nakaturbo pagid ka. Turbo man enhancer. Padugayang ininom, ato isa ka oras, ah. Walay mamatay, pero doon ay mabuhi. Mabuhi ng bata. Oo, di ba? Ato nang, ato ang piliun yun, mga katropa ang ato ang kuan ba? Kanabi ito, ato mga ginabuhat. Labi na ang nga ka ng decision making na ito mga katropa. Tarungon yun ato. Tarungan na yung mga kinabuhi, di asira. Katropa, alas 4:10 sa hapon ng mga katropa, atong hisgutan ni atong taas kay hisgutanan mga katropa, atong apilon og kanang kalibog ang atong mga utok. Nga usama kalibog aning mga utok ng mga senador na asnado, wala na nagkasinabot. Ibis ipatuman na nila mga katropa, unsay dapat ipatuman, hala, doon na faction. Doon na minority, doon na majority, kamurang po'y nagmugna ni Ana. Amo rampoy nag-label niya, nag-grupo-grupo nga, akita dirita-dirita kay prota, adiriputa kay kuanta ka, nag-against na. Muna namugna niya, karong ka, muna po'y nagkagulo-gulo niya na, pagkahuman, ma-appel mo yung mga katawahan. Wa na mo'y batas na himo niyang tarong, sigir mo, gamiyan dadi ha, niya pagkahuman. Hay na lang. Atong paminahon, katropang Jow, i-play ni katropang Jow, no, doon ay gibulgar mga katropa, si Senator Amy Marcos. May tangod mga katropa, aning plano lagi. Plano daw, matod pa. Nga, palugwayan pa ni posisyon na sa tuwang presidente. Kunya, mahitabo lang ka ng paglugway mga katropa kung doon ay mahitabo ang charter change. Kung saan man ang charter change? Dili na siya ka ng change of command. Atong hipawon mga katropa. Ready na ba, Jow? Sige, sinyasi ko ready na kaya para di ko padayog yaw-yaw. Sige, atong paminawa na pamahayag ni Senator Amy Marcos.
1: I rise on a matter of personal collective. The good lady senator has indicated that she's rising on a matter of personal and collective privilege. We recognize.
0: Palihog pa kusog katropang Jow.
5: Thank you very much. Magandang hapon po, Madam President, our majority leader, the ladies and gentlemen of the Senate. I rise today on a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to append the new Senate leadership and, worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation.
6: Bakit nagpalit ng liderato sa Senado?
7: May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President?
8: With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant.
6: Bakit ito nilusog? Bakit patuloy ang pananakot?
9: Talagang garabalan, obvious na obvious, hindi isa-isa ang majority.
6: Bakit may panggigipit?
10: Pinakakasuhan ng ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery.
6: Bakit may pambabaluktot ng kwento?
11: Nililito nila ang publiko. Ang kainan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang barilan, alas 7. Pinagmamalaki nilang may nangamusta. Eh si Camille Villar ang unang nag-update. Saka sila nagsireply. Last con 4 p.m. Next chat, 10 p.m.
6: Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan.
12: I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President.
6: Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoo ang pinapakalat ng mga nabulaga.
13: Ito this time, medyo nagkabulagan, kabulagan.
6: Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hapon na.
14: Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment.
15: Lahat na i-coconnect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siya ang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin eh, impeachment.
14: Actually, 9 lang ang kailangan para madismiss.
15: Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there?
6: Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas. Pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas.
16: While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger.
6: Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil?
17: No.
6: Bakit natataranta ang lahat?
18: Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment.
6: Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker Lee para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker Lee ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. CONAS ang gusto nilang mode ng charter change.
19: Muling sinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng constitutional convention.
20: Is something big brewing inside the government? The claims of a possible no election scenario.
21: Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly.
6: At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung dalawa o tatlong senador per region. Kinompute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad nang pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin nito si Inday Sara.
22: Meron ako'y nadagdag, maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35.
23: Magagaling ang bata ngayon eh.
22: Magagaling eh. Ibigay na lahat sa mga kapataan ang pagpatakbo nitong bansa. Baka puro matino pa, ilagay natin.
24: Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, ho ba, si Vico, na tumakbo.
22: Sabi ko na mag-qualify. Sabi ko na mag-iisip sila ng gano'n, hindi, wala. Hindi ko naisip si Vico Rune.
6: Ang impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo?
25: Eh hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo, Nelson. Na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment.
6: Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap?
26: Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon.
6: At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa saligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailukluk ang kamag-anak, humanda kayo sa galit ng bayan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Martin Romualdez. Kailangan ng may bayad sa Blue Ribbon Committee. Ipinangako na sa mga korap na mambabatas ang perang maliliko sa 2027-2028 national budget. Dapat pigilan.
0: 2028, alam natin, that's the election budget. And it was assured to the congressman, this will also be the CONAS budget.
6: Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media ay pinagagana ng dalawang bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korup at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat pinatakot, sinusuhulan, at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaring hati ngayon ang Senado. Maaring kanya-kanyang versyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na pilihin at gasolina, kawalan ng trabaho, halos wala ng makain, nagpapakamatay na mga magsasaka, ang inuuna ay politika, impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan.
1: Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin.
2: Servisyong katropa.
3: Sumaong ka to mga katropa, no? Ang gipagawas mga katropa ng video compilation mga katropa ni Sir Amy Marcos. Nga gikaso ko mga katropa sa kadaghanan, labi na katong mga senador nga miyembro sa minority. Unang-una katropang nasuko nga dili daw siya hilig masuko ug karon ra daw siya nasuko si Senador Mig Zuberi. Ah, gali, i-request mga katropa nga ipa-delete, ipa-take down katong video mga katropa. Pero kung imuhang tanawan, kung ikaw isip ordinaryo nga tao, kung nagtanaw ka, ako, kung ako, wako ikasuko. Wako ikasuko. Unya, kaya dito na ba sa video na ba ni statement na ba mga katropa ni Senator Mig Zuberi, ihanggi example ito si Raffy Tulfo. Tingnan nyo si Senator Raffy Tulfo, nagbibigay naman mga ebidensya, ganito, ganyan. Ah, tapos tayo dito na inday badiday. Dili ba enough, dili ba igo nga ebidensya ang nakita sa mga katawhan kung unsa mo kagubot diha? O dili ba enough nga ebidensya ng amuang na witness nakita kung kinsa-kinsa na inyong gipang paboran? Diba? Kana tataw man kaya na mga katropa o makita man as publiko. Unsa dahil nga ebidensya ang gusto? Maglisod magalimukuha ang ebidensya nga naamo di Senado kay isig taguay ra mo. Ha? Isig taguay sa tinuod nga ebidensya ug isig create mo og ebidensya nga inyo-inyo ha. Di ba? Ako agi ko nakita ang problema ato nga video ni Amy Marcos mga katropa. bisag unsa magud ka secretive, bisag unsa mga katropa ka, kana bitawng katago na inyuhang gibuhat di ang mga meeting-meeting, mugawas, umugawas gina. Ha? Huh? Sama ko daning mga illegal kung nga nahitabo mga katropa, corruption.
4: Ayoko!
3: Ha? Ano mga nahitabo mga katropa, nga mga illegal, mga binuhatan diha, nga kamukamuray nagbuhat mga katropa. Mahibawan maginas karaghanan? Ha? Nga bisan ang inyohang kaubanan radihan na nga ukaw, maura po ng musumbo? Diba? Dili pa ba enough ang ato ang nakita, mga katawhan, unsa kagubot ang ato ang gobyerno? Dili pa ba na siya enough nga ebidensya nga kita wa na'y pulos, wa'y buot, wa'y bukog ni ato ang gobyerno? Kanang kuwan ba, marag, invertebrates ba? Ha? Hayop nga wa'y bukog. Gaway-away na sila dito mga katropa. Gusto nila ipa-take down ang maong video mga katropa ni Senator Amy Marcos tungod kay natandog mga katropa ang ilang ego. Kay ka na dili kuno na tinuod, haka-haka lang. Ah, kay matod pa pagpangutanan nila mga katropa sa mga kaubanan nila sa minority. Ikaw may alam ka ba sa con-ass? As my ass. Ikaw may alam ka ba sa ganito? Ah, matod pa mga katropa, ikaw na daw ning lingo, nilingi-lingi mga katropa. Ah, magikawatan mo ang con. Abi sa pagbitayo ni muna din sa kanang gitawag sa mga kuan mga katropa bayang magiliw. Tingin na mga angko na sila mga katropa. Wala well, to siya ni Putlon mga katropa. Kaya doon na kay importante nga to ang palutson mga katropa. Ang balita, update kikan mga katropa dito sa National. At ang dawaton ang live report.
2: Live report.
3: Katropang Selvis Rambo Labay. Good afternoon sa iyo dyan sa Luzon.
5: Katropang Rusty, sa mga oras nito ay nagkakaroon ng kokos ang mga senador kung saan ay pinag-usapan nila yung magiging kaganapan ng gagawing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte del una nang in-announce na sa susunod na mga buwan, yung July 6 yung sinasabing na umpisang impeachment. Pero bago nangyari yan, ay merong mga kaganapan dito sa Senado kung saan nag-manifestation patopang Rusty, ano? Si Senador Tia Cayetano, binanggit niya na simula pa noong 2004, kasama niya na si Senador Lito Lapid, no? Papasalamat siya. Dahil simula noon, 2004,
3: uh-huh,
5: ay nire-regaluhan siya ng
3: Mahablangka
5: at Sumad. Mahablangka at Sumad. Yun ang doon kahit na magkaiba daw yung kanilang partido ngayon dahil lumipat nga sa kabilang bakod si Senador
3: Lito Lapid.
5: Lito Lapid at nagiging minorya na ngayon si Senador Lito Lapid at si Senador Pia Cayetano naman ay nasa mayorya. Siya ngayon yung chairperson ng Senate Committee and Blue Ribbon Committee ang hinahawakan niya. Pero sa kabila ng kanilang magkaiba ang partido, binabanggit na ni Pia Cayetano na nagpapasalamat pa rin siya kay Lito Lapid. Ang sagot naman, ito mahin namin ni Senador Lapid, dahil sa mahal kita. Ayan, baka yan ang mga bukan. Dahil yun yung, sa mahal kita.
3: Yun yung mahirap ka tropang Rambo kung ang nasa Senado ay mga artista.
5: Oo, yun yan yung magiging ngayon kung artista dahil napapansin mo katropang Rusty, ano? Talagang magkakasag magdamdamin ako yung matatandaan kahapon nung privilege speech si Senator Amy Marcos at sinisintal niya yung mga video na una namang pinutunan tumayo yung ilang mga minority senators at kanilang sinasabi na peke yung walang katotohanan yung video, no? Fake yung video ni Senator Amy Marcos. Isa-isa yung tumayong mga minority leaders, minority senators, yung naging pahayag nila na kanilang pinatatanggal no sa archive ng Senado, yung sa record ng Senado, yung video na ipinresenta ni Senadora Amy Marcos. Pero sinuportahan naman katropang Rusty si Senadora Amy ni Senador Rodante Marcoleta kung saan niya pinanggit nito, saan daw bahagi doon sa video na nakakahira sa institusyon ng Senado. Yun ang binabanggit ni Rodante Marcoleta. At
3: yes.
5: Bakit, wala naman may press.
3: Bakit kaya sinasabi nila na fake yung mga videos na pinapakita ni Senadora Amy Marcos?
5: Yun lang pinagtataka. Kaya nga yun ang sinasabi katropang Rusty kung saan doon. Yun ang binabanggit ni Senadora Rodante Marcoleta. Saan ang fake doon sa bahagi na pinabanggit ni Senadora Amy Marcos? Wala naman silang maipapakita o wala naman sinasabi nga Kiki. Sabi niya, yan ba yung yan bang video na itinisinta ni Senador
3: Amy Marcos?
5: Senadora Amy Marcos ay fake news? Yan ba ang ano? Saan ba doon?
3: Klaruhin natin.
5: Hindi naman nila mag-get na sa'yo.
3: Klaruhin natin, Katropang Rambo. Merong good source si Senadora Amy Marcos. At nag-react dito si Senador Ping Lacson.
5: Yes, at saka si Chis Mig Subiri, halos lahat, no? Nag-react sila. Senador Ping Lacson, sina si Senador Mig Subiri, halos lahat ng minorya ay nag-react. Senador Erwin Tulfo, Senador Rafi Tulfo, at sina Senador Tito Soto, at iba pang mga minorya sa Senado ay nag-react, no? Doon sa naging presentasyon ni Senadora Amy Marcos. At sinasabi nila na meron pa ngang sinabing inday baditay pa yun na banggit si Nick Shapiro. Pero humingi na lang paumanhin sa, kasi yumaon na yung nagiging post-artista, yung si Inday Badiday, ay yumaon na, nabanggit niya yung pangalan, nakalagkat. Kaya nga ang nangyari ay humingi ng nakumangin si Senadora Mix Subiri doon sa naging pahayag ni Senadora Mix Subiri, dahil na sa nakalagkat niya yung pangalan ni Inday Badiday, at dahil doon ay nabanggit niya yung ganong pangyayari, no?
3: Katropang Rambo, hindi kasi namin makuha ang pahayag o panig ni Senador Migs Subiri. Baka pwede mo siyang ma-ambush interview kasi ito dito sa Bukidnon, Katropang Rambo. Dito sa Bukidnon kasi may ginagawa dito ngayon, ongoing na malaking airport na ongoing pa, at possible ma-open ito fourth quarter of this year. Baka pwede mong maitanong sa kanya, baka may kinalaman itong project, malaking proyekto niya dito sa Bukidnon, kaya siya ay parang lumaylo muna. Kasi dati talagang kakampiyan siya ni Vice President Sara Duterte, tapos ngayon biglang lumipat sa Manorya. Baka merong
5: maganda diyan.
3: Yes, baka merong kinalaman ang airport ng Bukidnon kung bakit siya nag-shift nang tawag nito, kinampihan. At
5: lumipat siya kay Dang Bakod. Maganda na banggit mo yan.
3: Baka through you, dahil andyan ka sa Senado, makuha natin at magiging exclusive yan sa XFM. Kasi dito kami, ang local media ng Bukidnon, ay naghihintay din kung ano talaga yung kasagutan niya. Kasi sabi niya, natauhan siya. Hindi enough na natauhan ka lang kasi walang tama sa dalawa. Kumbaga wala kang dapat kakampihan. Natauhan ka sa ano? Bakit ka natauhan? Ano
5: yun? Yun nga, medyo katropang Rusty. Bitin yung naging pahayag ni Senador Mig Subiri. Tama yung pinabanggit mo, no? Na natauhan. Sa anong paraan natauhan? Doon yung nasabing Senador. So, dapat natin na malaman kung saan parte natauhan si
3: dito sa dito sa Bukidnon, may isang kongresista, representative ng Bukidnon, ang nag-say no to impeachment versus VP Sara Duterte. Ang nangyari, tinanggal sa kanya yung kanyang chairperson, tawag nito, yung kanyang...
4: Chairmanship.
3: Thank you. Tinanggal sa kanya yung kanyang chairmanship. Dahil nag-say no siya. So, kung yun yung nangyari sa isang congressman or congresswoman dito sa Bukidnon, posibleng yun din yung yun din yung dahilan kung bakit lumipat ng minority si Senator Mig Sobere at saka nag-abstain yung kanyang asawang kongresista din, baka kasi ay maapektuhan ang kanilang mga proyekto dito sa Bukidnon.
4: May posibilidad na gano'n, na pangyayari. Yan nga ang inaantabay ng butit na pangkit mo. So, uh-huh. Yung proyekto dyan sa Bukidnon ay itatanong ko rin mamaya. Kami nag-aabang kasi may mga senador na lumalabas dito sa
3: pero ang mga senador na lumalabas, ang mga senador dyan na lumalabas, eh, hindi naman namamansin.
4: O yun na nga eh, yun tuloy-tuloy, hindi binabanggit nila kung ano-anong mga reaction nila. So, hindi naman nagbigay ng panic. Pero nung naambos na interview, si Senator Chinkoy Estrada, ang binabanggit lang niya doon sa reaction na naging desisyon ng ombudsman, kung siya yung matatanda, nag-desisyon ng ombudsman, ombudsman Boying Rimulya na iakyat na sa Sandigan Bayan yung kasong plunder laban kay Senator Chinkoy Estrada. Dahil nga dyan, naiakyat na. Meron pang susunod na ilang mga senador ang kakasuhan sa mga susunod na linggo ay kukunan sana ng reaksyon si Senator Chinkoy Estrada. Pero ang tugon ng senador ay ikukonsulta niya sa kanyang abogado. Bahala ng kanyang abogado na magpahayag, magbigay ng reaksyon doon sa kaso ng ombudsman kung saan na planong iakyat sa Sandigan Bayan ang naturang kaso. At sa mga susunod ay kakasuhan naman si Senator Joel Villanueva. Pagkatapos kay Joel Villanueva ay hindi pa binabanggit, no, kung sino pa ang mga kakasuhan. At dahil nga dyan, napahayag ng ombudsman, ay kukunan sa namin ng reaksyon si Senator Chinkoy Estrada. At nang lumabas si Senator Chinkoy Estrada at kukunan yung kanyang reaksyon, ang tugon naman niya ay bahala ng kanyang abogado na sumagot doon ng kaso ng ombudsman na iakyat naman sa Sandigan Bayan.
3: Expected na yan. Lahat ng nasa majority, kakasuhan na yan.
4: Oo, yan ang expected na. No? Yung mga kaso, yung mga kinakasuhan, yung mga nakalinya, ay mga mayoriya, mga majority. Na kaso, na yung mga kaso, antabayanan natin.
3: Sa impeachment kasi katropang Rambo, siyam lang na boto ang kailangan para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So sa majority 13, wala na si Senador Bato de la Rosa kasi nagtatago na. Tinago mo daw, dinala mo daw sa Palawan.
4: Si Senador Rafi Tolpo, nandito si Senator Rafi Tolpo, magwasok. Ayan, natin makuna ng reaksyon. No? Pero itang pang mga senador, kukuna natin yung mga reaksyon. Kasi siya yung minority na nagsagawa ng pulong.
3: Pakitanong kay
4: hindi pa malaman kasi.
3: Katropang Rambo, pakitanong kay pakitanong sana kay Senator Rafi Tolfo kung
4: kasi ang bibilis eh.
3: Oo. Dali lang.
4: Maganda sana kasi nag-aapang kami dito. Maraming mga senador pa makukunan natin ng mga ambush interview reaction doon sa naging desisyon ng ombudsman, no?
3: Katropang Katropang Rambo.
4: Yes.
3: Oo, baka mamaya kung talagang hindi namamansin yung mga senador na iyan, baka mamaya pwede mo na lang isigaw na lang kay Senator Meg Sobere. Senator Meg, may kinalaman ba ang proyekto mo na airport sa Bukidnon kaya ka nag-minority? Idiretso mo na lang.
4: Si Senator Erwin. Senator, anong napagkasunduan? Ako po.
7: Late niya ako eh. Ngayon, ganoon pa rin. Anong
4: napag-usapan sa
7: impeachment? Ano ba? Siyempre, yung schedule July 6 ang umpisa.
4: July 6
7: po sulit rin. Parang ni-remind lang, so walang pagbabago.
4: Kasama na doon yung mamatahan yung mga ebidensya, ano, presentation,
7: ano.

0: kayo ngayon. We understand na marami din mga teams kayo na dapat may prioridad, natutukan din ang mga kababayan.
1: Lahat naman, so may mga gusto mga panakalang batas.
0: Okay. Maraming salamat. Yan na ito pang si Senator Erwin Tulfo, kung saan ay July 6 na yung binabanggit na yes.
2: Mm. Natanong mo sana sa kanya kung ano pa ang mga law ang dapat i-bend.
0: Daming mga kasong mga patas no na nakapindin na sana sumalit ang problema ay yung problema katropang pumasok na kagad sa elevator. Ito kasi mabilisan yung ginagawa natin no. So dito lang napapakinggan yung mga lumalabas sa XFM lang. Ang mapapakinggan. Ako'y nakaantabay dito kaya nga ilan lang yun sa mga kasama natin sa Hanap Buhay ang nakakapag interview ambos no, dito sa XFM. Dahil nung paglabas agad ni Senator Erwin Tulfo ay agad na in-interview natin, kinunan natin ng reaksyon pagdating dito sa kanilang ginagawa. At inaantabayanan pa no at binanggit naman niya sa July 6 yung impeachment no laban kay VP Sara. Yan ang aabangan natin, katropang...
2: Pag-usapan ulit natin, katropang Rambo, yung nangyaring kasuhan. Kasi ang majority 13, 12 na lang natira. Wala na si Senador De La Rosa.
0: Tama.
2: Oo. Posible bang...
0: Oo, wala na.
2: Posible bang this month or next month sa June? Kasi yun yung usap-usapan na posibleng si Senador Bongo na naman ang hahabulin ng ICC.
0: Malamang, yun na nga eh, di ba? Sunod-sunod na. Malamang ganun na nga mangyari. Eh, makikita mo yung sunod-sunod na mga pangyayari. O si Chinkoy Estrada, then si Joel, and then maring si Chis, no? O Chis, then si Bong.
2: Oh, pero yung
0: sa ICC naman yun.
2: Kay Chinkoy at saka kay Chis Escudero, matatagalan yun kasi dadaan pa sa Supreme Court yun. Pero ang delikado kasi dito ay yung posisyon ni Bongo. For sure, magtatago din yan pag lalabas na ang ICC at si Trillanes na naman ang magsiserve.
0: Yung matatandaan, katopang Rusty, no? Nauna nang binanggit ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya na kabilang doon sa mga makakasuhan ay sina Senator Chinkoy Estrada, Senator Jerry Villanueva, Senator Francis Chis Escudero at yung panghuli si Senador Rodante Marcoleta. So apat at hindi naman nabanggit yung kay SGB, yung kay Senador Bongo SPG dahil magkaiba naman yung sa kanya, sa ICC naman yung sa kanya katropang Rashid. So yun ang antabayanan
2: katropang
0: ng ating mga kababayan.
2: Katropang yes. Rambo, ilang boto ba ang kailangan para ma-impeach si Vice President Sara?
0: 16. Two-thirds. Sa two-thirds sa 24 is 1-6. So 16 yung pinakailangan.
2: Two-thirds, 16.
0: Na boto nila para two-thirds para ma-impeach si si Vice President Sara Duterte. So kung magsisimula yan, diba kung yung binabanggit natin 10 araw, binigyan yung kampo ni VP Sara ng 10 araw simula nung binanggit nila. So papatakyan sa June 1. Pagdating sa June 1, kung magtutugon ang kampo ni VP Sara, bibigyan naman ng 5 araw ang kampo ng prosecution para tugunan o sumagot doon sa magiging tugon ni Vice President Sara, no? Kung ano man 'yon at saka mag-mark na sila ng mga ebidensya kung sino-sino yung mga witnesses, mga ipipresenta nila.
2: Pagpalagay natin katropang Rambo na 12 na lang sila, wala na si Senator Bongo, 12 na lang. Eh kailangan ng 16 votes. So
0: 16. Oo.
2: 12 lang kasi sila eh, so, nasa panig ng majority.
0: Oo, 12 na, kasi wala.
2: Oo, 12 na lang sila. Tanggalin na natin si Senator Bongo. So ito bang nasa minority? Ano sa tingin mo? Kasi sa majority, sure na yan. Napapanig talaga yan. No to impeachment talaga yan sila. Pero yung sa minority, ano yung chance? Ano yung nakikita mo dyan na chance?
0: Pwede rin silang, depende sa kanya. Kasi sabi nila, impartial. No? Ang ibig sabihin, lahat ng senador, yung 24,

0: kasama ni Gianchi ba to? Si Senador ba to? 24 na mga senador nagsabi na naunumpa sila, na impartial sila. Ibig sabihin, wala silang kinikilingan, ang kanilang magiging desisyon ay base sa mga ebidensya at mga dokumento na ipipresenta ng magkabilang panig, sa panig ng prosecution at panig ng depensa, at doon nila pagbabasihan yung kanilang desisyon.
1: Katropang Rambo,
0: ang magkabilang panig. Yes.
1: Sino bang niloloko nitong mga sino bang niloloko nitong mga senador na to? Ha? Paano ba sila naging impartial? E ngayon pala, nakakagulo-gulo na sila.
0: Yun na nga eh. Yun na nga eh.
1: Diba?
0: Yun na nga. Ang taong bayan mismo ang nakakalam, katropang Rusty, no? Oo, ang taong bayan maghuhusga doon sa kanilang mga ginagawang hakbang o aksyon, no? Ilang merong mga palitan na ng mga literato, ilang palitan na. So yung mga ganong desisyon ay alam na ng ating mga kababayan kung ano yung kanilang mga motibo. At alam na kung sino sila. Yun ang
1: mga matatawag natin ngayon, itong mga senador na ito na mga ipokrito.
0: yun ang problema. Katropang Rusty, yun talaga ang problema dito. At least kahit papano dito, inaabangan ko. Yung binabanggit mo, no, si Senator Mick Zubiri, maganda yung itatanong, galiyan ng kauna-unahan, no, pagdating. Malamang kapag itatanong ko yun sa kanya kung bakit biglang they identify siya, di ba, na talagang
1: makasulit talaga yan siya.
0: Oo, kilala talaga yan si Senator Mick Zubiri simula nung siya naging president, Senate president pa siya noon, hinawakan niya, kilala talaga, alam ng lahat, no? Pero all of a sudden ay bigla na lamang nagbago, tumawid siya ibang kampo, partido, nasa minorya na ngayon, no? Kaya
1: at saka kung maalala mo katropang Rambo nung nakaraan din, napag-usapan din ang assets ni Senator Mick Zubiri na lumubo ang kanyang asset. Baka isa din yung dahilan para iwasan ang investigation, para alam mo yun, para hindi na siya imbestigahan.
0: Yun ang magandang itatanong sa kanya, no, para direktang siya mismo ang makakasagot kung anong dahilan kung bakit ganun ang pangyayari.
1: Pakisabi sa kanya katropang Rambo, galing yan sa mamamayan ng bukid noon, na hindi kami satisfied sa sinabi niya na natauhan siya. Kailangan namin ng sagot. Yun lang.
0: Yun ang inaantabayan na natin pagdating niya. At dapat niyang ilinawin din sa mga taga-bukid noon kung ano ang ibig niyang sabihin na natauhan siya.
1: Oh.
0: Kasi masyadong generalize yun. Natauhan
1: yun
0: sa anong paraan sa natauhan. Yan ang ipapalinaw natin. Tatanong din natin sa kanya tungkol dito sa paglipat niya kung ano ang kanyang paninindigan, kung bakit bigla siyang tumawid, no, from majority ay lumapit pa, nagbumoto siya na minorya na pumampi. Kung yung matatanda, nag-abstain pa yata siya doon na hindi siya bumoto kasama si GDR Sito, at bigla na lamang mula 9 ang ano noon, bilang nung 9:13 yata, kung hindi ako nagkamali, tapos nung kasi nag-abstain silang dalawa, no, nung magkaroon ng palitan ng liderato, biglang nag 11, so 11:13 ang boto na ngayon. Ang mayoriya ay 13, kasama si Senador Pato, at ang minoriya naman ay 11, kasama na nga dyan si Senador Mick Zubiri, katropang
1: Alright, so go ahead, katropang Rambo.
0: Alam mo, katropang Mari, tayo lang yung unang-una eh, no? At least naka-ambush interview kanina kay Senator Erwin. Dahil yung ibang mga kasama natin, nung nag-interview na sila kay Senator Jingo Escalada, pumasok na sa press office, Kaya tayo dito, inaabangan natin, no? Bawat galaw, hakbang, ibot ng mga senador, galing iba, tapos ng caucus nila, at least ma-ambush sa interview natin. Makuna natin ang reaksyon kung ano ang kanilang ging pahayag, dahil sunod-sunod yung kasong isinampa. sa kanilang mga kasamang senador, bagamat magkaibang kanilang partido, no, nasa minorya na sila, yung isba, yung isa naman ay nasa mayorya. So at least senador pa rin, magkasama pa rin sila, kasamaan pa rin nila kung ano ang kanilang gagawing hakbang, no, mga pananaw. Pero kanina, nung pinayam natin si Senador Jinggoy Estrada, binanggit naman niya na nandiyan naman yung kanyang abogado na siyang magpapaliwanag, no, sa kanyang kaso na nakatatlang iakyat naman sa Sandigan Bayan, yung kasong Flander, katropang Marie.
1: Mm-hmm. Alright, so go ahead.
0: Inaantabayan na natin. Then maganda-ganda. Alam mo ba, kami ako ay nag-aantabay dito. Bawat bukas ng elevator ay tinitingnan ko. Baka ang lumabas ay senador, at least kahit papano ay ma-ambush sa interview natin at makuna natin ng reaction katropang Marie, no? Doon sa naging pahayag ni Senator Erwin Natolpo. So yun ang pahayag, no? Kanina yung binabanggit ko siya, yun ang malamang laman ng diaryo at radio at yung pahayag ni Lito Lapid at ni Senator Pia Cayetano. Naging magdamdamin, magdrama yung binabanggit nila dalawa. Okay. Yung binabanggit ni Lito Lapid kasi tungkol doon sa na hindi daw totoo na lumipat siya sa mayorya. Lumipat talaga na natili siyang minority. Yun ang binabanggit ni Senator Lito Lapid. At hindi daw siya umalis doon sa yung naging motion ni Senator Subiri kahapon, kaya matandaan, katropang Marie, sinasabi niya, sinusuportahan niya. Yun ang binabanggit ni Senador Lito Lapid kanina. So yan ang mga kaganapan muna dito sa Senado, at kung meron pang mga update ay kagad nating ipaparating katropang Marie sa XFM sa Bukidnon. Wala rito sa Senado, ako si katropang Silvestre Rompolabay para sa PPSARA impeachment coverage. Absolto o kontiktado?
1: Live report. Maraming salamat, katropang Silvestre Rompolabay, live mula ng Tagalog. Gikan mga katropa sa Senado. Amo to na ambush interview niya mga katropa si Senador Erwin Tolfo. Ambush yung mga katropa kung unsay kaganapan dito. Wala, ha? Pinag-uusapan namin yung ano pa rin, impeachment. So sugda ng impeachment mga katropa, July 6. Busy itong mga senador mga katropa sa impeachment. Dili sila busy katropa sa kaneng pagsulbad mga katropa sa kapobreho natong mga Pilipino. Dili sila busy mga katropa sa pagsulbad sa pagtaas mga katropa sa inflation. Impression mahinoon, ha? Diyaw, impression daw, Diyaw. Nagkataas, mga katropa, ang pobre! Mga pobres nasod Pilipinas! Nagkataas ang rate, nagkadaghan ang mga pobre, mga katropa. Saon man nato karon, ha? Nga nga lang sa atake, magpaabutan nila kung sa ilahang desisyon. Muna lang sila itagias Pilipinas, mga katropa. Away dito, away diri na sila mga katropa. Buot-buot na sila dito, gilang himog, rekomenda nila dito mga katropa kung sa'yo pwedeng buhaton sa konstitusyon. Ano na pumiingon nga, bakak na din na tinuod. Ano na pumiingon nga, tinuod ne. Sige, away na mo diya. Ako nakita ni mga katropa, nga nung giplay to ni Senadora Marcos mga katropa, Senador Amy Marcos, no, kasi gusto niya makuha mga katropa, no, ang kinibang kinibang word mga katropa, no? Gikan sa mga minority nga dili gyud nila isulong, dili nila i-push mga katropa ang charter change. O madayon gyud ang election sa umaabot nga 2028, no? Mo man lagi siguro ni ana man si Senadora Amy Marcos. Sige, delete na ako ni, pero isaad ninyo nga madayon ang election sa 2028. Isaad ninyo nga dili ninyo hilabtan ang 1987 Philippine Constitution. Isaad ninyo nga walay charter change nga mahitabo. Mo na yang giingon, gotcha. Diba? Kay para kumuabot ang panahon, mga katropa, nga tinuod ay ning istorya ni Senadora Amy Marcos. Balikan ta ning video. Isang ako siguro mo-volunteer na ko, bamingon ako dahil akong Manila. Tabang ko rin tong puspos anang sakena ni Tito Sen. Masudla kong itbulaga kay na. Ano ko na, mga katropa? Doon na ba yung mga mind games na hitabo diya sulod sa Senado, mga katropa? Bang dili pwedeng mga bugo diya. Kung ikaw ay isang mahinang nilalang, hindi ka pwede diya sa Senado. Di ba, Kaslin ni Mencio, Ninyo Liedo Likmo, o gadiha usap kay Alfie Kabugsa, John Kenneth Iray, kang Zabakam JM, kay Bobby Alonto, diha usap kay, balitaro man yung mga pangalan, Manggodoy, Jeff Mendoza Pasal, kang Ivan Bakalso, mayong hapon ka ninyo diha.
2: Good afternoon, bossing.
1: Ingon ana, mga katropa, ano, asintado this June 8, 4:30. Unsa na ada na, John Kenneth Iray? Unsa na ana? Ay naku, mga katropa, no, taas pa kayo na yung hisgutanan, pero walang tayo oras, katropang Jow. Walang tayo oras, nato na ipadayo na yung morong ihapon, labad itong ulo, ane. Kini na lang kuan, katropang Jow, no, kini pamahayag ni Senador Marcolita. Kaya nagkagubot man gyud, sige pala kung prepare, nagkagubot man gyud sa Senado kaya ang minority, mga katropa, ning almagid sila. Silang tanan nagpagawas lang statement, no? Nga wa may ganahi anang gipagawas nimo diha nga video diha Senadora Amy Marcos. Kanay mo tumutumo na wala na ebidensya. I-delete na. Dili mi mo dawat ana. Kinsa may nag-ingon nga kami nga mga minority na plano mi nga i-extend ang pagpangatong dana ni President Marcos. Kinsa may gaingon nga amo ang paningkamutan i-push ang chacha. O kinsa may gaingon nga amo ang pamuban ng edad sa mudagang presidente nga to sa 35 para makadagan si Miko Soto. Diba, mga kagubot, mga katropa, against silang tanan sa pamahayag ni Amy Marcos. Pero behind the back, or behind the back, no? Sa likod, mga katropa ni Amy Marcos, nintindog si Senador Marcolita o atong paminawon ng iyahang pamahayag.
3: Alam po ba ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat. At ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? Ano pong sinabi pa sa akin? Imbes na sagutin nila yung privilege speech ko noon na sa pamimilit ko na, eto pong tungkulin natin eh. Naging PNP chief kayo. Ako po'y humanga sa inyo noon. Hindi ko na ikukwento ang lahat ng ito. Bakit ngayon? Bakit hindi natin gawin lahat yon? Alang-alang sa interes ng bayan. Kaya po tayo sumadsad ngayon dahil yung pananagutan na yon, pinipilit po nating pigilin. Ang dami po nating pinagtatakpan. Tumayo siya, imbes na sagutin niya ang aking sinasabi. Ano po sinabi niya? Kung ano-ano po sinabi, nagpalabas din po siya ng napakaraming video na kinakampihan ko si Discaya, nagblablabla, na ang asawa ko raw ay independent na ganito. Lahat po, pati yung tayo ko sa Congress noon, na sinasansala ko yung makasama ko because ngayon ko lang nakita ang Vice President, nagpipresent siya ng budget for 2025. Inaaglahi siya sa budget 2022 and 2023. Yung mga ganun po, bakit po ngayon ay biglang nagbago ang kulay natin? Bakit po ganyan tayo ngayon? Bakit po napakababa? Siguro po, kung may pagkakataon tayo, maring bukas o kamakalawa, makikita po ninyo yung complete video yung nangyari nung Lunes, May 11, 2026. Kung papano, alas 7 pa lang ng umaga, nandito na yung tropa ng NBI na nakipag-coordinate sa opisina ng OSAA. Sapagkat balak pala nilang hulihin ang isang senador. Alam po ba ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President?
1: Yun. Oh, moto ang statement mga katropa in support ha, kang Senadora Amy Marcos. Noong mauna nga nagkagulo-gulo, gulo-gulo na ang Senado mga katropa. No, tungkol lagi na sa ilang mga personal interest. No, doon ay gusto pa imbestigahan apan gilihis. No, gibuhatan hinoon o ganang rebuttal. Na ay video mga katropa o na ay mga ebidensya nga gi-present dito kikini sa Blue Ribbon Committee man ni si Senador Marcolita kani adto unya giilis da ni Lacson. No, doon ay mga investigation nga dapat ato ang ilahang asikasuhon para masulbad ang problema sa corruption apan kini gikuan bakit ibitaw nga ni adtos pikas dalan mga katropa. No, lahi na po nga problema ang giatubang. So, mahulog nga ang ato ang mga senador, mga katropa, wag ni sila nagkahiusa.
2: Tama.
1: Asa man ang gitawag nila nga impartial daw ni sila, mga katropa. Impartial sa unsa nga pamaagi.
2: Tama.
1: Impartial sila sa unsa man nga butang. Base nakadawat og partial. Lisod kaayo mga katropa, kay kita, bisag maminaw ta left and right. Maminaw ta sa majority, minority, mga katropa. Makita mang gyud nato ang klaro nga ebidensya nga sila partisan. Ah, partisan, dili sila impartial, partisan mangid sila. Wa ta gilabanan. Ah, ang minority, klaro mangid kayo mga katropa nga pro-admin sila. Ang majority, klaro kayo mga katropa nga sila against admin gid sila. Oh. Hati mang yun mga katropa. So unsa may ato ang i-expect ani mga katropa nga sulbad sa itong mga problema? Ah, dili problema mga katropa sa impeachment. No, problema mga katropa sa korupsyon sa nasod Pilipinas o sa nagkataas mga katropa nga kaning presyo sa mga palitonon. Lakip na mga katropa ang nagkataas sa mga katropa nga ihap sa mga katauhan nga pobre. Sukad pagbutar nato nila katropang mahimong senador unsa ilang gibuhat. Sige rag tudlo sa ilang isig ka senador. Ha? Wa na laing nabuhat mga katropa nangandam na para sa 2028 mga tambaloslos mong dagko. Wa mo pang kilate diha. Ha? Wa mo pang kilate ga spend mo diha og bilyon. Para sa inyo mga personal interest diha inyong ipang meeting-meetingan diha inyo hanga gikuan diha gikagubtan sa Senado. Gasto mo ang impeachment mga katropa kana nga kwarta gikan sa mga kabos. Gikan na sa mga katauhan sa nasod Pilipinas. Ya gigasto lang diha para ang impeachment unsa ka importante na? Unsa kadako ang sala sa Vice Presidente sa kadako sa sala mga katropa sa lain panggaling ko di sa gobyerno. Nga nangaw-kaw og bilyon-bilyon mga katropa. Ngayon, wa ko ebidensya. Wa ebidensya pero, di ba? Hisgo tadan ha mga katropa og kaning confidential funds hala. Tanawa tanan nga naghawid og confidential funds giun sa pagasto. Ang katawahan na, ang katawahang Pilipino mga katropa, dili na mailad. Dili na mailad pero ang katawahang Pilipino, walay tingog kay ang amuang gisaligan nga mahimong tingog representante unta sa kinatibukan na tapakan og kwarta. Monay ka matuuran diha. Unsao na mo pagtingog kung amo ang tingog dili maabot dito. Kung maabot man galing nagpakabuta bungol lang ni mga hinampak nga mga giatay kudasay. Igong oras, oy, Marlon, napagayon, Aldrin, Orion, diha usab kining anyong hasiyo. Hazel Jen, nabanaag, diha kay Maggie, Eklio, Mangantas, kang Dante, si Carion, ang diha kay Kasli, Nemensyo, daghang kay salamat sa imuhang Nemenyo. Ayan, kay Ninyo Liedo, Likmuan, salamat sa inyohang pagtanaw sa itong programa, mga katropa. Bisan man lang pinagi sa to ang programa ato ang mapagawas mga katropa ato ang kasuko. mapagawas na ito mga katropa ang ito ang sentimento. O basin madunggan mga katropa, no, gikan sa ito ang barangay officials, nga ito sa ito ang municipal o city officials, nga ito sa ito ang provincial government, nga ito sa Senado, nga ito sa presidente. Madunggan katropa ang tingog sa katawhan. Nga kita, wata nagpakabuta bungol. Mga katropa. Atong oras, alas 5:05 sa kahaponon, maayong hapon sa ito ang mga class officers, labi na sa ito ang class president. Sir Wilmore Dagano, maayong hapon kanimo sa ito mga class officers and mga members. Salamat kayo sa padayon, mga katropa, no, nga pag-suporta sa ito ang tulumanon.
2: Good afternoon, bossing.
1: Sa mga taga-Kabanglasan, maayong hapon kaniyong tanandaan, ha?
2: Good afternoon, bossing.
1: Ang last na ito nga natunulan, mga katropa, o dayong, ha? Tabang hinabang, mga katropa. No, gikan sa ito ang mga miyembro sa class. Ang miyembro ni Ma'am Mary Grace Ronda L, diha, mga katropa, sa... Puroka 5, Lubugon, Imbatog, Kabanglasan. Nga namatay mga katropa, ang pangalan anay si Juan Duterte Narisma. Miembro, dependent ni siya mga katropa ni Juana Prikensya. O ang coordinator si Mary Grace Ronda L. Salamat kay Mama Mary Grace Ronda L sa imuang kanunay na pagtabang sa tuang tulumanon, sa tuang programa sa class. O ato apong natunulan, sabay nga natunulan mga katropa, ang namatay nga si Edgar Hulagting, mga katropa, Purok 5, Linabo, Malaybalay City, Bukidnon. Kini siya mga katropa, beneficiary ni siya o dependent ni Sarah Jane Chan o ang coordinator si Ma'am Rosario Supat. Ayan, salamat kay ninyong tanan, ha, sa tuang class. Mga class functionaries na to, daghang ay salamat ninyong tanan diha mga katropa. Wala ko yung igong oras. Salamat kay sa inyo hang pag-uban ka na ko. Kumbate. Tama gid ka. Bunal kay nanganal. John Rambo sa Mindanao. Salamat kay ni. Katropa, wala ko yung oras. Huwag malapot po susamang programa. Servisyong katropa. Susamang oras kung dili man lapas. Makini ang programang hatod sa makatawang aron mohimsog ang panglawas ug alang sa kayo sa tibuok pamilya ang Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Zanton Gold at Coffee Mix, Zanton Plus Herbal Oil, Zanton Plus Herbal Soap, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soft Vision X Plus Capsule ug Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na sa katibuok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa nga Mariko Dino kini ang programa nga serbisyo nga katropa. Service.

0: Yan, Lodi.
1: Oh, Mitra.
0: Ano nga po to lang ka?
1: Ingun-ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko.

0: tangan. Wa na may nagpadako na ako. No nang hantod karon, putot gapon ko.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil bumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko kaya sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Manabinik ka at tuwid na bilik ko makapuro ba yung baon niya. Mayo na kong tuwid. Magbanggo na good ko. Kaya ito bilik mo yan. Ito mag-inong ko Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usa ka trabante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, look at daw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy din yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, distingin yung inong ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, ano sa manang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tiniba.
8: Oh, mo ba? Tigamit to nung gagawaan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Opa, maayo na siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, making batok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timpang o labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba na? Hala, paimbang imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
9: Oh, what is a mood si mama pa? Paimno na pong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pong kini sa mood.
8: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na to na superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lakin na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, ang balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hala, happy ka akong Judy. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami. Eh, huwag kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Adikto.
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, pagtambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wikan ang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug sa manggaling akong gituian nga mapulong ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
6: Warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ang imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagmago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hala, oy, di man dali siya guwapo.

0: sangat lupa. Exciting!
1: Archie, kuring.
0: Kap,
1: kap. Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan o niya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
0: Daka, ramang ka. Wala ka po eh. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay mo sila lugar.
2: Kap, kap. Balog ka. Baka, manok, unta.
1: Sikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita! Salat!
1: Oh, kuyay!
0: Exciting!
3: X-FM.
4: Ako si Jubilin, ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sunod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og winter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold, epektibo jud kaayo.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santong Plus Perfect Mix user, atong paminawon.
6: Ako diya si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
5: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Max, daghan ang atubangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik manog hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bigyo ko'y kwarta ipa-opera og mali. Mao to paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: Hindi ko na magsigid halubin mo sa ibang tao kay Madu kung kasi naayadan lang ang virus na. Kung mga kabigid ko na kumar sa Premium D3, aron siguradong protektan mo ganyan po, dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipo din.
3: Premium D3,

0: lang.
1: Oh, kamang mga kauban akong driver niya. Unsa pa igulat ninyo?
0: Bag turbo naman. Para gahi, pirmi ba?
1: Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na tuol sa inyong dapit.
3: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot mo.

0: the pain.
1: O si Benji sa construction worker. Kanunay kay kagabalon o sis the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit ang akong mga job o kalawasan.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
2: Symptoms persist.
0: Sa mga bukiga.

0: Akong amigo ah, unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pang sure da bay? Nga na good?
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaningot sa Craft Gold, pwede himuang pang-sticker kung panahon nga mag-isplik ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sa masamumay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dilik pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: O ba'y? Ang Craft Gold, affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y? Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit kong Craft Gold. Aron sa makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: halah, naon sa maning ako muntikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: O, oh, diharas kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, usap mo biya sa inyong panimalay. Di kayi ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunod. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.

0: pinakabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM. XFM.

0: Eh, Balon! Eh, Balon!
1: Kitin!
0: Nga kaya sindi, ha?
1: Naa!
0: Iabil po ng siyagin!

0: Kana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hindi na kakinilyo. Hindi na sa kakinilyo sigo. Mayo ang Santon Plus. Mayo po akong tulog. Ako ko eh. Hindi magkakatulog ba yun? Magkamatulog ko buka na sa tatbali katulog. Yung malabini ka tuwid na din ko makatulog ba yun? Mayo na akong tulog. Magbango na good ko. Kaya to bilo man. Masama din ang Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Ikan Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. Miss...
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod mis ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agad malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-huben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na... anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
2: Oo, baklan ka ka. Pero galit-lagit ba lang? Intagalit mabayad sa tuition mo?
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sanson Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid.
3: All-in-one.
4: Sa pre.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pa riya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, usa na adik ko.
6: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
5: Salamat kayo, day ha. Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K-Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
8: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Sola! Pirmi ko biyano guyab! Sukad nga namin na kong XFM! Ha! Ako na'y mo biya! Exciting!
11: Exciting!
12: XFM.
13: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
14: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Ani usab kita nining takna alang sa pagsugod sa tuong programa sa XFM. Diri sa ang tingog sa reformasyon. Maayong gabi kanatong tanan, labi na dinhi sa istasyon, sa tanan ng mga staff dinhi o sa ato ang mga kaigsuonan. Maayong gabi kaninyong tanan o sa ato ang igsuon si Brother Oliver Lumando, itong kauban karon dinhi nga mag-hisgot o mag-asibya usab sa pulong sa Dios. O ako nagapasalamat sa ato ang makugihon o buutan ng mga staff dinhi o nag-abi-abi, nag-ahimo ni ini nga buluhaton. Mayong gabi kaninyong tanan o sa ato ang mga nagkalain-lain ng mga dapit nga naka himo usab ni ini, nakahukap ni ini nga tulumanon. Maayong gabi kaninyong tanan din ha sa XFM Davao, iman usab sa XFM Mati, sa Jinsan, sa Bukidnon, sa Buanga, San Frans o Bayugan. Og ako nagapasalamat din ha sa ato ang CEO, walay lain kundi si Doc Remilito Hoy, og sa iyahang kaparis, sa ato ang Vice President Ma'am Olivine Hoy, og sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing, ingon man usab sa ato ang Station Manager Sir Arnel Cortez. Mayong gabi diha kanimo sir. Og sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Batukan, tagupa og sa tanan ng mga istasyon. Maayong gabi kanimo din ha sir sa imuhang pagtagad og sa pag-abi-abi nimo kanamo. Og nagalaom kami nga mahimo nga magmalampuson ang ato ang pag sibya ni ining istasyon sa XFM. Og ako nagatimbaya din ha sa ato ang mga kaigsuonan sa Tagum City, sa mga atong mga kaigsuonan nga nagapatalinghog karon, ingon man usab sa atong mga interesado nga nagasubaybay ni ini nga programa. Maayong gabi kaninyong tanan ug manginaot kong kamo ana sa maayong panglawas ug pagsikay-sikay ni ini kahaponon alang sa ato ang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ug ako naga laong nga ang ato ang mga interesado makahimo kamo sa pagpatalinghog ug pagplastar karon aron kamo usab makaambit ni ini nga mga pulong nga atong paghisgutan ni ining kagabion. Ug ato usab nga hatagan ug higayon ang ato ang igsoon alang sa pag timbaya ngadto sa nagkalain-lain nga mga dapit o mga kaigsuunan sa
1: kanila. Okay, anasab kita sa sa samang takna, samang higayon, din sa 107.1 XFM Tagum, throughout the Mindanao, nga na mga XFM. Ako kamong gihawag, mga kaigalaan, mga kaigsunan, pinagin ng kagabiyon, akong gitimbaya, Sister Elisa and Brother Lloyd Joel Makoy, di sa pagsubangan, akong Mrs. Emerita Lumando, o ang mga kaigsunan sa Mawa, Brother Osares and family, Brother Bungkak and family, and Sanabunturan, Diaz Mati, Brother Nodalo, and Sister Jima Autida, og sa Maragusan, Sister Ali Vidas, and Sister Marlene Inuhales, og sa Laak, Brother Edgar Formentera, and Brother and Sister Dumagit Jason, Sister Lovely, and Brothers Fausto and family, Fausto and Dumagit family, sa tanan ng mga kaigsunan na maabot nining kahanginan, pinagin nining pagwali sa radyo, may tungod sa tingog sa reformasyon. Ang among tema pagadadon mao ang pagka-Dios. Amo kining ginapadayon sumala sa gisugdan kagabi. Dine sa Tagum, Sister Wilma sa Bicen Village, Brother Marlon and Mrs. Ja sa Bicen Village, Brother Manny and Sister Edith di asa Maximo Village sa tanan Dresden Sinangguti, Brother Sister Robin Rubino, Sister Brother and Sister Jocelyn di asa My Glorious and Rogin. O guban pang di na kumaabot sa akong pagtimbaya, kamo na sayon nga kaniya, andam akong among hiraman ang inyong kasing-kasing o gunahuna, dalunggan sa pagpaminaw, nag-live kita karon sa Facebook. Ang akong number, cellphone number 09-6717-46019. O sa Brother Bobong.
0: Salamat, Brother Oliver, sa pagpanimbaya sa atong tanan ng mga kaigsoonan. Ako di ay nag-greet usab sa dina sa Jinsan kang Brother Yakin. Ingaman usab sila Sister Lisa Corminal. Maayong gabi kaninyong tanan dina o sa ato ang buutan nga Vice President si Brother Samuel Salbanya and family Sister Inday, Mami Gloria. Maayong gabi kanimo diha o mahinaot kong nakamu sa maayong panglawas. Ingaman usab sa ato ang makugihon o gabdik nga pastor si Brother Junar de Cunar. Maayong gabi diha kanimo Brad o sa ato ang Ikson nga tuwa sa laing dapit. Maayong gabi kanimo din na Brother Ramel Escalera o sa ato usab nga pastor si Brother Marlon Bohol din sa Tagum City o sa ato ang mga katrupa din ha sa Nabunturan. Maayong gabi kaninyong tanan din ha mga kaubanan o din ha sa ako ang mga mahal sa kinabuhi sa Nabunturan. Maayong gabi kaninyong tanan o manginaot ko nga ang Diyos magauman o magapanalangin kanatong tanan. O ako ang manginaot nga kamo maga subaybay o magapadayon sa pagpatalinghog sa ato ang programa sa ang tingog sa reformasyon. O ato ang sa dili pata magsugod mga igsoon higala. Ato ang pangayoon ang pinasahi nga awit sa ato ang operator.

0: kalungkutan sa paglantaw din ha sa Diyos. Kaya ang Biblia, naghahatag din ha o pahayag, no? Nga may tungod din ha sa pagkakita sa Diyos. No? Palihog kong basa sa Mateo 5, versikulo 8, Brother Oliver.
1: Mateo 5, versikulo 8. Ang unod sa maong kapitulo is magmahingpit ka mo. Ano na kami?
0: 5 versikulo 8. Naghatag siya diha o katinawan mahitungod sa pagkakita sa Diyos.
1: Bulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay makakita sila sa Diyos. Katong bulahan.
0: So,
1: hindi ang maputli.
0: Busa, klaro mga isuon. Na ang makakita sa Diyos, kanto lamang mga putli o kasing-kasing.
1: Unsa may prob nga nakakita ang tao sa Diyos karon? Kanang magbasa kag pulong niya. Sige ka, gumalandong sa iyong mga mensahe. Niya, mahadlok ka, supak sa balad mo, na ay tao nga.
0: Nakakita
1: na sa Diyos. Ang Ginoo, nakakita.
0: Nakakita sa Diyos. Usa na siya ka mga bahin, mga isyo niya na. Usa, klaro, no? Brother Oliver, salamat sa dugang pagpahayag mahitungod din ni. So, naghatag usab din niyo pa nung mga pagpahayag. John chapter 6 verse 46. Dili kay may bisan kinsa nga nakakita sa Amahan kun dili ang nagagikan sa Dios kini nakakita sa Amahan. Okay,
1: kinsa man to?
0: Klaro.
1: Si Jesus Christ.
0: Oh, si Jesus Christ, no? Klaro mga isuon higala kay siya ang nagagikan ngadto sa Amahan. Nagi-appoint siya nga mao ang usa ka anak. Walay lain kundi dili si Jesus Christ igsuon higala. Busa nining kagabion mga igsuon higala, manginaot kami nga niining pagka-Dios, no? Kay ang oras dili na mutugot, no? Nga ato ang hatagan og higayon kini sa lain nga mga panahon alang sa pagsaysay o pagtuki niining pagka-Dios mga igsuon. Kay nasayra na to nga siya anaa kaniya ang tanan nga kinaiyahan pagkamatarong, pagkamaayo, gahong o pagkamaluloyon tanan mga kaigsuunan anaa sa pagka-Dios. Busa usa kini ka pagpamatuod, no? Alang ka nato nga kita mahimong adunay kasiguruhan kung kita mudawat o mutuo niini. Busa ako nagapanginawot sa ato ang mga tingpatalinghog o tingpaminaw ng mga kaigsuunan na manginawot kami nga kamo magapadayon o magasubaybay sa ato ang tulumanon sa programa sa XFM ang tingog sa reformasyon o ako sab naga timbaya din sa ato ang kaigsuunan sa Mati, Sister Jima Autida. Mayong gabi ikanimo diha og manginawot ko nga ang Diyos magapanalangin usap kaninyo din ha.
1: Ako sa Brad Bobong na ako itimbaya, Sister Brother Joel and Sister Lisa Makoy, Brother Richard Hermano sa Kapalong, Brother Tata Antepuesto, Jikoy Makoy, o Brother Robert Ebenagracia. Salamat sa inyong pag subaybay nining Facebook Live.
0: Busa ako nagapasalamat o nagaingon nga ang Diyos magapanalangin o magauban kanatong tanan. Maayong gabi.

0: Master, unsa man gyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Judge, abi ba kong hearing ni Judge? Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Si Anthony mo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ang palaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tabi.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito kung asahan ko pagniwang. Dayon, nadunggan.

0: Coffee Mix.
1: Salto Plus Coffee Mix.
2: Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salto Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dyan si Aaron James Mantiki. City and News, lumulog sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pa ng

0: Ni ang sulbat sa iyong problema. Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
3: Sir, kung ko nag-absent sa trabaho, sir, pero hindi malikayan na binaong doon ay batigong salawa. Ako ang tabas ako ang premium disc kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatik na ako ang amaral lagsip pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium disc.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata nga mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-cheat kita ko tan.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man na usab ang imong na una, oy. Dili man na mawag atong sabot. Nausa man ka.
5: Sa muka, oy.
4: Nung ba? Giminaw ba yung panipo, oh? Kaya kung inangawa ka, giminaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung?
5: Ano ba yun?
4: Nagoy turbo dietary supplement for men. Di ako, imani, arong ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kapikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Centrum Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Centrum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. System
4: Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nagoy kulit back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulungan akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photo shoots sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Sigang yan inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
6: Taral at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ibagin na sa...
7: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng pagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, ngano diri man ka magpagas pero ni?
8: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, wala'y problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
11: Paminaw ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung di kinahanglan, ipaabot sa lingtungdan ang sama sa broken power lines, mibuto nga gas lines, o nanginahanglan o rescue. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CBRNO, headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Adlaw-adlaw ng sumba, o niya, kusog kayong muhab-hab. Excited!
14: Katrupa! Exciting!
3: XFM time, it's 7 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM. Santone Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Onifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nandung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwaya na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulog-ulo, naimsog akong lawas. 20 active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako 20 alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.

0: Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Bibili sa mga butika.
2: Clariskin Beauty Salon.

0: Whiskey and Beauty Show, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sulfur Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado,
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sulfur Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahin na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sulfur Plus
1: Herbal Oil.
3: Ataka, iskong pa.
4: Ang iyong bahay ng kwenta,
5: yatagan ka ni mamay mo?
3: Upo, papa, putang mami sa...
5: Uy, ayun mo vitamins, nagkainan na ka?
4: Okay? Yeah, ignaan sa kanilang tubig daan. Ayun na, ayun mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Mana ko hinom!
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santo Vitamin C, ha? Kaya makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kaya makaibos makini sa atong immune system. Mainom sa gani ko ino?
6: Suntone Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo, ang balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Suntone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
10: Ay, mami, eh, huwag kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, basta na-addict ko.
10: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Tanang katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipid na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o tagang salamat.
12: Tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Uy, pare! Naunsagong ka! Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos! Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare! Na, masugko ba niyo kag mabaliban? Excited!

0: Kita jumpa. Exciting.
1: Kapitan Lodi.
2: Encik. Usa naman.
1: Nakutan na ba?
2: Sige, magkampangutan na. Usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
2: Arche, ang tawag ana, father-in-law.
0: Mga katupa, exciting!
3: XFM. Sato Plus Gold User, atong paminawan.
4: Si Gideon Galorio pagano kung saranda ba di ba kung kreatin yung taas kung ihi so kung pag-ihi ito putol dahil gabihin yung hindi matulog
3: Zaton
4: Plus Gold kreatin labi anahulog na kayo kung sa ihi okay na kayo kaya orang kreatin yun 94 lang kung nakapaminaw sa kung hindi panulti ka sa kung mabalati ano yung tulayan na loob ko sa yes reality mo kayo ang tabang na sa inyong panglawas
3: Zaton Plus Gold adunay malungi lips na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney labi na sa mga mahilig mo paon parat o junk foods ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas Zaton Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit
5: Zaton Plus Coffee Mix
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag inigman ako o ginong Zaton Cafe para kong ulcer Nag-inom na po, tuloy na po kung nag-inom ang isang pungko mix. Sa lang kagulan na pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawan.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar, pero wala man siya epikto. Nagkunanuan kayo gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule sa Rakabulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: May adlaw sir, nalilig ko na gatupar sa Premium D3. Bakay, ako pa salamat ani tungod kay sa unang dali ako masakit. Pero karoon nga nagatumar na ko, wala na jib ko masakit sir. Unya, nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayon jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni niya. Malani di ay nagatanap.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawan.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando. Noon, kadungod ako sa Turbo sa Exipin. Ipalit na yun ko. Bisang dati, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kutsik. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din mo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa sanyahan ko. Narawa katlo ako nagami kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang nakandang itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Mandami gig.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon o sis the pain para dire-direcho ang trabaho. Kaya lira kaayo sakit ang ako mga joy huwag kalawasan
5: Sister Pain tanggal ang pain fast and safe Sister Pain
13: symptoms persist
5: sa mga butika

0: treatment sama sa umay ug mais. Ihalo lang ni sa bilhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang crab gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang crab gold bay?
0: Ubay. Ang crab gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kong crab gold. Aron sad makasakinan kong gold. Sa Crab Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crab Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crab Gold na ta!

0: ihalah na unsa maning ako multigab nga lahi na maning tingog si makina. Bako manunta ni gasolina, madawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Sa panahon sa emerhensya, unahang pagluwas ang mga PWD, magdos, katigulangan, masakiton o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang maghipos ang mga bingling hayop sa luwas na lugar. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM,
5: gumpar? Pakuratira ko na yung gumpare nga. Nasa imuhay ang asawa?

0: tatay, mong papa, putan.
1: Ay, oo. Mananagad ganito akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tugotong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapang yapon.
0: Ala, yaray! Iya, at sa imo papa.
1: Ay, sa akong papa? Na, hantong karon, missing pa.

0: panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang aking kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala, kanang akong katugon. Nawala, kaning driver ka, di pa di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako. Ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga ng balaka ko. Kay bachelor, mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka simana. Ako akong kalipay. Kaya nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kaming kasakit akong kalawasan, sir. Murag, action po panakit ako mga joints. Kaling kasap po palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ako, Premium D3, kami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Kaming isa firme na itong tulog. Jubay tayo na sir, tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tornyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon ako na, Miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clabuwasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Ito
12: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong baras akong panit at sa niyahan ko. Narwa, katlo ako na gami kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang nakendang itong sumakas.
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Manami game.
11: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
13: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay na biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.
14: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
15: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever, dali na ta. Success the pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
5: Sister Pain. Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.
16: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ni kagasto.
18: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
17: Nga naman. Usa nga adik to?
18: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
17: Ha? Pero what?
18: Wala yun? Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha. Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mami's Child Maternity Clinic. Sa Mami's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
19: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
20: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang lagang ilang asawa, mga mang na, exciting call?
21: XFM.
23: XFM time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.
24: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

ang maong kanta, gidalit ka ninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. I just want

0: Sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Bansa? Ano na awan ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
0: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: So may akong gamitin, boss.
2: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mokonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, pakurati mo uyab ba? Ingna nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige, par, pakurati na yun, par.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health. Nationwide.
4: Magandang pakikinig sa ating pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, katuwang po natin mga kaibigan, ang ating pong Yes to Health Incorporated at ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So mga kabayan natin dyan, na lagi pong tinatamaan ng mga infections, pangatawan nila, either viral or bacterial ba yan, or fungal infections. Nako, yun naman kagad yan ang ating pong ultimate trio, mga kababayan, ha? Para makasigurado na ang ating pong pangatawan ay mabigyan natin ng panangga laban sa iba't ibang uri ng impeksyon na maaaring puminsala sa ating pong pangangatawan. Samahan po yung mga likod sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala yung pong mga text messages. Ang ating pong numero 0969-609-6545. At syempre, makasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang pakikinig po.
5: Isang maligayang pakikinig sa lahat po natin mga kababayan sa buong Pilipinas. Syempre, na nakatutok sa ating pong programa, araw-araw po yan, ang The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin ang mahahalagang information na makapagpapaganda ho ng estado ng ating pong kalusugan. Ako po si Doc Algie at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan ngayon pong araw na ito.
4: So mga kababayan po natin, ano? Iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng health assessment, complete dietary guidelines, modification of your diet. Diyan sa clinic po natin mga kaibigan, Yes to Health Clinic natin, ay pagkakaloob natin ito ng libre, ha? So mga kababayan natin na matagal nang nag-iinda ng kanilang pong mga karamdaman, iba't ibang uri ng sakit, mga kaibigan, ang inyong nararanasan at iba, Dok, sabang-sawa na sa pag-inom ng mga gamot, ano? Mm-hmm. Na para bang hindi nabibigyan ng improvement yung kanila pong kalusugan. So, itry nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng solusyon ang inyong pong mga karamdaman, ha? At i-like nyo po, i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And i-follow nyo po at i-like ang Facebook page po natin para updated po kayo sa atin pong mga promos, sa atin pong mga bagong produkto at ganyan rin sa mga announcements po natin mga kaibigan, ha. Pwede rin kayo mag-post dyan ang mga inquiries po niyo or mga mensahe na naisip pong ipaabot sa atin pong kumpanya mga kababayan, ha. At huwag nyo kalimutan, ha, mga kaibigan, na laging tumutok dito sa programa po natin. At pwede rin kayong makahilo-bilo sa programa natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Baka meron kayong mga pagbati dyan or mga inquiries about your health. Text nyo lang po yan sa atin pong numero 0969-609-6545.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Bisitahan, puntahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, complete health assessment na ipagkakaloob ng ating pong mga alternative consultants dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo ha, Linggo hanggang Biyernes po yan mga kaibigan. At araw-araw eh, nandyan ang atin pong mga alternative consultant, mga health consultant sa atin pong Yes to Health Clinic na gagabay sa inyo, especially sa inyo pong mga karamdaman na yan po ay unti-unti nang mawala sa inyo pong pangangatawan mga kaibigan. Yes to Health Clinic, may bilhin rin dyan lahat ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po muna tayo, dagdag kalaman. Kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan mga kaibigan. Ha? Especially to all women out there. Itong topic natin is mas nakapokus sa inyo mga kaibigan. No? Isa sa pinakakaraniwang karamdaman na nararanasan ng mga kababayan, ito pong pagkakaroon ng yeast infection mga kasama. No? O sa Pilipinas na itala na 80% ng mga kaso ng fungal infection ay dulot po ng isang klase ng yeast infection, tinatawag po na candidiasis. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung paano po nabubuo o saan ba nanggagaling itong ganitong uri ng sakit, Doc.
5: Okay, ang isa sa pinakaraniwang kondisyon na dahilan sa punjay ay yung tinatawag nating yeast infection. Mm-hmm. Ano? Kilala ito sa tawag na candidiasis, na ito po ay maaaring makaapekto sa lalamunan, sa bibig, hanggang sa ating dugo at maging sa utak. Ano? Subalit ang pinakakaraniwang naapektuhan o biktima ng ganitong karamdaman ay ang mga kababaihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa kanilang mga sex organs o mga ari ano, na nagdudulot ng tinatawag na yeast infection o vaginal yeast infection. Ang fungus na particular na nagiging dahilan nito ay yung Candida albicans na pinakakaraniwang sanhi po ng yeast infection. Nagkakaroon po ang tao nito lalo na sa mga kababaihan kapag yung balance ng ating immune system at saka yung microbes o mikrobyo, kasi ang ating katawan ay punong-puno ng dalawang uri ng mikrobyo, pwedeng good or bad bacteria, ano, na ito ay pwedeng pag hindi naging balanse, pwedeng dumami o itong tinatawag nating fungus na Candida albicans. Maaari pong sanhitin yung pagkakaroon ng hormonal imbalances at paghina na ating immune system. Mga karaniwang symptoms po na pagkakaroon nito ay ang pangangati, yan, na most commonly ay nire-reklamo ng ilang mga kababaihan, yung pamumula at pamamaga sa apektadong bahagi at paglabas ng hindi normal na malapot na likido sa ari ng isang babae at pagkakaroon ng bitak o sugat sa apektadong bahagi. Yan po yung nagiging resulta sa mga tinatamaan ito. Ang mga sanhi po nito ay yun nga sinabi natin kanina, Candida albicans, isang uri ng yeast or fungus na pwedeng nagiging mas mapanganib. Unang-una sa lahat kapag gumagamit tayo ng antibiotic na hindi naman dapat, yung hindi prescribed, kasi alam niyo antibiotic pwedeng makabuti, pwedeng makasama kung hindi tama ang paggamit dito. Kaya ngayon tinatawag nating antibiotic resistant microorganism ay siyang pinangangambahang dahilan ng maraming hindi magamot-gamot na infeksyon. Kaya mga doktor, pag kailangan mo ng antibiotic, resitahan ka at di ka makakabili ng antibiotic kung walang reseta. Mm-hmm. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balancing paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng pangangati sa kanilang mga private parts. Mm-hmm. No? Pag immunocompromised tayo or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan, ano? Paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area, okay? At sabi ng iba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik, pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. Mm-hmm. So ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabing baka meron ka na kayong yeast infection or candida albicans infection? Pwede yung pangangati ng ari or mainit na pakiramdam sa ari ng babae lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit na papaso, ano, nai-irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating ari, ano, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong pasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa 3 infection in a year. Just imagine that. Paulit-ulit. Ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po, ano, na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito lalo sa ating mga kababaihan.
4: Mm-hmm. Sabahan niyo yung mga symptoms ng mga kaibigan at kung ano din, ano, yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng sakit. Yun yung first and foremost na dapat niyo po maiwasan para hindi nakapitan ng ganitong uri po ng mga sakit, mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas ngayon, mga kaibigan, eh mas maganda magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic para mabigyan po, ano, ng sakto o karampatang lunas ay yung inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Or pwede pong simulan nyo na yung pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection, ano, sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kasamahan po atin dyan, especially sa mga kababaihan po, ha? Pero kahit lalaki pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga, ano, sex organs, ano? O pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Basta kadalasan talaga na nakakaranas ito is mga kababaihan po. So mas magdobli ingat sa atin po mga kababaihan na maaari kayong makakuha, ano? Or maaari po kayong makapagkaroon ng ganitong uri po ng sakit, mga kababayan, ha? Huwag po kalimutan yung atin pong mga product, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3, ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naitutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Kaya puntahan na. Sige to.
5: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis ng nyug ang nilalagay.
4: Yun,
5: Ang langis ng nyog ay may lauric acid, may monolaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Ano? Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya noong panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyang problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel ay pwede rin gawin kung mayroon pong problema ng ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
4: Ayun, so mga kababayan natin, ha? So, yan, ang atin pong mga produkto, makakatulong yan ang malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Habang tayong patuloy sa mga kababayan natin, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang Virgin

0: lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sunzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
0: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Sunzone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika. The Secret of Health.
2: Balik po tayo mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health. Meron po kayong mga tanungan, just text lang sa ating numero. At yung text line 0969-609-6545. Balik po tayo doon, no? Doon sa tema po natin. Itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin. Nararanasan po ito, no? Ito naman walang pinipili po mga kaibigan. Pero merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones sa inyong pong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. At yun nabanggit ni Doc kanina, yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa atin pong dugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin, lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namomonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Syempre, pag mahina yung immune system mo, makakabuelo ng husto. Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila Walang mga sundalo na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Kaya nakakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, dapat po maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan, na uminom palagi araw-araw ng atin pong premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, yung VCO na sa premium D3 po natin ay meron po yan siyang mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbio sa atin pong pangatawan, matindi yung nila, yung protection din nila. Hindi basta-basta na pe-penetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan, yun nabanggit nyo kanina, Doc, nagiging resistant yung mga virus or mga bacteria or fungi ba yan dahil sa ganung ganung katangian po nila.
3: Kasi yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay mikrobyo, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So may mga yan ang pinag-aaral nila, and one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun.
2: Okay. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng atin pong premium D3. Isabay niyo na rin po, mga kaibigan, ang atin pong Sunzone Vitamin C bilang pagpapalakas or pag-boost ng atin pong immune system. Since yung immune system naman natin, talagang yan yung yan yung work talaga niya, napuksain, palabasin, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. At ang atin pong Sunzone Plus Gold, na meron po yan siyang mga content, isa na dyan yung garlic, na very

0: ano yan siya, malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama. No? So, para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inumdok ng Santong Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
1: No. Mm-hmm. Maganda na yung 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mas maganda na po yun. Ano? At doon naman sa mga talaga medyo mataas yung level ng kanilang problema, pwede nyo i-double, 2 capsules 3 times a day. Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun.
0: Okay, ha? So, yan, sa mga kabayan po natin, at huwag kayong magkapawalan yan, mga kaibigan. At meron kayong laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, ano? Kasi kahit sino, pwede po makainom yan, basta nakakalunok na, ano? Ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So, yan, ha? Sa mga kabayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang atin pong pangangatawan, ay uminom parate ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Yes to Health Clinic, puntahan po mga kaibigan para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman. Pong matakot na magpakonsulta, mga kaibigan, no? Dahil po sa pagpapakonsulta, dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidiskubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap naman maghula-hula. Minsan, Dok, yung iba, kay Dr. Google umaasa. Which is, mahirap po, mga kaibigan, kasi minsan yung symptoms na naramdaman nyo, pag ginugel nyo, nako, ang dami na makikita ng mga causes.
1: Kaya minsan makikita mo, depressed na, stressed na. Anong nangyari? Tinignan ko yung symptom ko sa malala pala. Kaya huwag pong ganun. Kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ng nararamdaman natin, nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, yun yung lagi nating ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga common lifestyle-related na disease.
0: Yeah. At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. No? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo, At ganoon din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, ay maaari po natin maiwasan ang sandamakmak ano, na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Tulad din itong isang texter natin, Dok. Ano? Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Zambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya no, na magkaroon tayo ng clinic doon. Ano? Pero tingnan po natin. Ano? Zambales, Dok.
1: Zambales.
0: Oh. Malapit-lapit siguro. Pinakamalapit sa ano, Isabela. Or pwede rin sa Quezon City. Pero sa Zambales, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan. No? Ang sabi po niya, Dok, eh, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
1: Nakausad na kayo.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan pang anuhin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan.
0: Oo.
1: Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better.
0: Mm-hmm.
1: Kahit na yan ay dahan-dahan, basta siguradong magbabago.
0: Mm-hmm. Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan. Ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan. Ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take. Ano? Especially nung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan, at ganoon na rin sa inyo pong sugar, o para mabalanse yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganoon din sa mga kabayan natin na nagsasuffer ano, sa iba't ibang uri ng karamdaman, sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver. Yung atin pong Premium D3, very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama. Ano? Ayun, matagal na taas baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Nako, mga kaibigan, Premium D3 ang solusyon dyan, ha? Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kababayan. At yung fatty liver din, Dok, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa ating pong clinic ang nagpapasalamat din. Kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano, yung iba nga, isang buwan lang, Dok, ano, malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
1: Oh, kasi hindi naman pwedeng hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun, eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang.
0: Kung kulang.
1: So, kung alin man dun sa dalawang yon, ay may solusyon, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kasi huwag niyong tiisin. Yung iba kasi, pabalik-balik lang yung fatty liver. Eh, ganun din lang naman yung lifestyle nila. Diba? Na ano sila, na-stress sila, hindi sila gumagaling. Even they're taking maintenance for so long. But the problem is, yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
0: Mm-hmm. Ayun na, so mga kababayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation. Ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan. Ha? Kooperasyon, hindi po operasyon, ha? Mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan. Para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyo pong karamdaman. Ha? Okay, so mga kababayan po natin, huwag niyo pong kalimutan, ha? Bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Dok, nako, napakabilis ng atin pong oras. Wala naman tayong oras, ha? Baka may maiwan ka, Dok, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
1: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng atin pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito. At ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sana ipatuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dok. Algie Bakla. God bless and sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
0: Thank you, Dok. Ayan po si Dok Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At itinungo niyo lingkod Sir Michelle Hinas. Masamanta nagpapaalam, mga kaibigan, hanggang sa araw ng bukas. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, magkarinigan po tayo at magkasama-sama, mga kababayan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ayon pong dalangin ang Panginoon, huwag kapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
5: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsay na adid to.
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala gyot?
5: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
4: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre kana tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hello, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: Kung sa to siya ng kanta gani, ulahina. Pagbasol ko. Wala gid ba yung pagbasol bitaw nga naguna bi? I don't know nga nang iguna na do. I wish nga na auntay ka ng pagbasol gani nga naguna na daan ba nga ka na makabalo na gani ka nga. Ay, kabalo jud ko nga magkamali jud ko. Pero wala man tanang pagbasol gid binaagid na siya sa pinakaulahi kadtong kanang time na kanang halos isuk sorry sa pagkakaon no halos iko ano lang gid nimo isumpa na lang gid nimo ang tanang pagkakamali nga imong nabuhat sa imong kinapoy. Charla. Anyway, welcome. Welcome sa tuwang programang Putahe sa Gabi. And yes, of course, ako po niyong makauban sa gihapon. Yeah, yeah, yeah. Ang inyohang guest ni Princess Bisaya version. Nanambok lagi ka, Day. Or na-feeling na ako, ano nga, nanambok yung kuay. Charlang. Yes po, inyo akong madungog sa Tibuok XFM Station, sa Visayas, and sa Mindanao. And of course, madungog usab kita sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab kita sa itong mga official Facebook pages. Pwede ninyong silipon. Nga kuan, paliwag na lang po ko pa-follow, pa-like, ug pa-share.
1: Sana all!
0: 101.7 XFM Bukidnon. Dili lang kay mga entertainment ang inyong makita sa itong mga official Facebook pages sa XFM, ha? Tanang balita nga could be international, national, local, regional, tanan, o, even mga kwentong kakaiba na taana diri, o, mga job fair, o, tanang dapat mabalaan ni mo sa palibot, mga kasikas sa tibuok Pilipinas na agid ni Ana. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital, XFM Pagadian City, Cotabato City, and Ipil Zamboanga, Cebu Gay, and of course, official Facebook pages sa Radyo Amigo. Ang ato ang programa karong putahe sa gabi igipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon sa tuang immune system, dapat kay dili lang dapat relasyon ng paligunon, bibi, no? Kaya lisod na kayo kung ang relasyon lang ninyo ang kanang strong unya dito kay dito kay naguan na dai ka nagbaguon na dai ka sige pangbati nimo din ha ang mga sakit-sakit. Ayaw kalimot ha, Santan Plus Gold and Santan Vitamin C, dapat ginasabayan siya 3 times a day, ilabi na kung nana kay mga ginapang bati-bati din ha. Oh, it's not too late. Napay time na pwede niyo mong i-heal imong kaugalingon. Oh, go back to your healthy lifestyle. No, dili na magkaon ka ng mga pagkaon nga dili makatabang sa imong health. And of course, ang ato ang programa karong putahe sa gabi gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung gasolina man lang ang isgutan, gasolina, lubricants, nga dili basta-basta, diba? Manigurado gid kita nga dapat ang atong i-introduce sa ato ang mga motor o sakinan, kanang gasolina nga dili kay ilaron, kanang mga walay sagol nga tubig, lana, o unsa pa dihang mga malalang kemikal nga makaguba sa imuhang makina. Kung gusto kag Surebol jud o pang international nga brand, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station ikaw magpagasolina, magpa-change oil, tungod kay di kalidad. Oh, unya, dili gid ka ilaron ana, kay ang mga additives sa ana dili basta-basta. Naa kitay branches ana sa tibuok jud kalibutan, makit-an man gid ninyo ang Shell. Pero kung dili ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, naa kitay branches diri sa Valencia, and duha ka buok diri sa Atuas Malaybalay, Atbang sa Malaybalay City Hall ug Atbang sa Polymedic. Everything that you need also naa kita sa Shell Select. Ayaw kalimot tanang transaction ninyo, ipakita gid ninyo ang inyohang Shell Asia app or kanang inyohang QR code. Kay magamit na ninyo ng mga points din ha, pwede ninyo pang grocery sa Shell Select or pwede ninyo ipagasolina in the near future. Ay, magchismis ta ha. Magchismis ta rong gabi una ha. Para sa to ang Sir Bibi question for tonight! Di kalitang kabuhi ang dugo. My God. Para sa to ang Sir Bibi question. Oo, karong gabi una atong silipon B. Oh, alam nga nun eh akong cellphone. Ay, bantog raw. Oh, di, wait sa ha? Kaya hindi siya live yung akin. Kinsa daw ang mas hawad magtago og sekreto? Ang mga babae ba daw? Or ang mga lalaki? Ako gintong ex. Char! Kinsa dito? Kinsa dito nga ex, kaya pasig na ay magkuan, na ay mukalit og react. Tarungin mo dai kung sinong ex yon. Sa inyong mga komento, pwede mong mag-text 0975-474-9153. O pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live. Girl, what's wrong with you, Dime? Kanya kong cellphone ba kayo? Magpailis na yun siguro ni Nu. Wait lang ha. Ako sa gining... Dini magpailis na yun ni siya. Naunta yung mag-sponsor og cellphone, no? Dini na gining mag-click akong phone. Ay, guys, ha? Kabalo mo, luwi, kini akong cellphone. Dugay na mangod kini akong cellphone. Good. Mag- ay, ha, na mangod ko mag-ilis o kanang ilisan na pudgo niya. Hi, kay by losses, Susan. Ana siya, pareha man siguro mo tago sekreto. Baig, lucky. Naiisa din, ha? Ah, oh, Susan. Ate Susan, naiisa din, ha? Ate Susan, nga kanang diligid ma... Diligid mabangbang. Oh. Basta, giyon. Depende na ay babae nga hawd bud magtago og sekreto na pwede lalaki nga hawd magtago og sekreto. Depende na siya sa inyo hang duha ikaw ra gyud nakabalo. No? Mind gabi ipod kang Dongski. Uy, si Dongski. Ang opa ng Korea. Good eves, Mads from Korea. Babae jud, babae. Ay nako. Ngano gyud? Anong kami naman po ng inyong basol-basolon, Dobby? Ha? Unsa may na... Kasi biktima yan eh. Ha? Mami Jacqueline Labi sa Hong Kong, Mima yung gabi, Imi. Salamat ka. Ayos si Ryan Alcoy Tikson na nagapatunog. Didi ko sure, Sir Ryan. I think sa Davao, meron kaming tunog, tunog lokal. Yeah. Sa Cebu, meron akong alam eh. Si Va M. Arvin May, all the way from Saudi Arabia. Uy! Thank you! Dagang salamat kay ma'am, si Ma'am Bobby Parame. Uy, salamat kay... Naku gabi, uy! Ma'am Babs, naku gabi, Ma'am Babs. Monski, anin yun? Queer po, may gabi din ha, sa imu, ha? Ang bayi may hawd kay, mag, hawd kay maayo mo tago o sekreto, dugay masakpan. Diyos! Diyos! Mmm! Sure lang ha, mas hawad ko magtago. Agoy, si manager. Ano ba na? Nganong hawad ba ni si manager magtago og sekreto? Good evening mga katropa, og sa akong mods diha, nga murag wala lang. Ay, pads, double B, kanong sa mamang kunin mo suru yun rin double B? May gabi din na sa imo, Double B. Akong manghod, ginakaroon diya sa Tagum City, Aljain Adaya. Thank you! O, si, sa imo hang point of view, Double B, Double B, kung kinsa mangihawad magtago og sekreto, kita ramang ginakabalo. Oo, diba? Sa ato ang, let's say example, ako na, ako'y uyab, ikaw na, apog kay uyab. Diba? Kamurag yung duha ang nakabalo sa akong ex, lagi ito kong nabalaan. Hawad kayo siya magtago og sekreto, bye. Wala gid ko mas believe jud ko adto niya. Palakpakan. Wala jud ko naka praise man lang sa imuha. Palakpakan pud nato oy. No. Si Sparrow Roy, ang babae ang hawod unya pag masakpan, ang lalaki dayon ang balihon. Takwa niyo problema sa amo oy. Dili man ta na. Dili, grabe mo ah. Junlin Rans, may gabi eh. Si Paolo Avelito, babae kay magsuko-suko dayon. Tapos sabi mo, based na ginis ninyo ang mga own experiences, bimurag daghan kay mo gustong ipang-iingon sa kuarong gabi una. Ha? No? Junalo Corseles, pag tayo, uyon ka ani pare? No? Eh, nanguta na si Dongski, ang opa ng Korea. Ayan, but ninyo! Anong ingunan nini? Girls, kung naminaw mo girls in tawon, tabangi ninyo ang ato ang flagship diri. No? Kaya basig unyag matuwang ko din hiya kay murag itabangan lagi ta ninyo girls. Nganong niingon man sila nga kita daw ang haod magtago og sekreto. Unya pagkahuman pag masakpan kay balihon. Inyo hara siguro ni o may labot ani dili betanan. Ayaw mo pang gamay ha? Damay-damay naman ni oy. Rain man mo oy. Bitaw pud no kay binuhatan sa isa binuhatan lang mangin na siya sa all. Kalain ninyo oy. Nganong kabiyuan ta nitong Sir Baby question B? Ay, sakit man ni sa buwet. Sige na, ato na ning panindigan ha, walang tayo mahimo ani mo, una mangyod ni. Sige na lang, pero dili mi palupig, oy. No, dili mi palupig kay kami mga babae manggod, kung how be mo tago og sekreto, usually budget wise ra man na. Sa mga budget should be hanga how kay magtago. Pilagi ani ana oh. Pero kanang mga relasyon, ang mga lalaki ang ginang haod kayo magtago o sikreto. Ay kung ilara! Ha? Haod ang mga lalaki magtago, pero kitang girls na ay special power. Very well said. Unsay special power na to, manager. Basing ganaan ka i-share. Kaya basing wala po ko kabalo ani nga special power ba nga. Dapat kabalo jud ko ani nga special power para magamit na ko ni... tinuod jud kaayo o sala dayon sa lalaki. Inyo ha siguro ning mga ex. Ganun damay-damay yun man mininyo nga mga buutan man mi. Mas haod jud magtago og sekreto kay kung masapon, sure nang masuko dayon. Mas naapay mupanig sa inyo ha sa balaod kaming mga laki ahaman mi mo dapig. Ahaman mi mo dapig. Langan. Ay ang mga babae were more than detectives mag-good. Sa palaban na lahi ragid po di si Juna Lubay. May pinagdadaanan sa buhay. Pasa man ni siya, past, present, or future? Ay nako. Oy, kamuragin nakabaluan ni Bitoy sa mga mag-asawa din haa karon. Kamuragin nakabalo kung kinsa gyud ang mas hawod magtago og sekreto. Kaya ako, aminado ko, dito ko ingon na nakahawod. Nga naman, pag na-chismis, labi nag-about sa kwarta, kanag, na-ayuda dito. Abtik kay Kuana. Pero di ni tanan, kinaamag yung mga sekreto na it should be kept. Unsa ni? What? Saman? Ilagay mo dun sa ano? Ahaman the pit. Asa the pit? Ahang a page. Charos. Asa ato ang page? The pit? Ano na kula? Wala o. Diha nang laay lagi pari o gansi. Good kayo ang mga lucky per me.
1: Chismis!
0: Ato na siyang isgutan o niya ha. Sa mga mag-asawa bito no, kamurag yung bito nakabalo kung kinsagid ang mas hawad magtago o sekreto. Pero, pag-abot sa satisfaction, dapat di dyan magtago-tago. Pag-abot sa satisfaction sa mga mag-partner, kinahanglan ipagawas yun niyo ang inyohang best. Tungod kay, lisod na o inyohang itago-tago ng inyohang mga pinagkakaalaman dyan, mga kusog-kusog din ha. Kaya basig unyag mas madudahan mo sa inyohang mga partner. Kapag kakulang na sa kusog, ayaw kalimot, adon na kita'y solusyon, mapababae man ka or mapalalaki man ikaw, na ang kita'y Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, pampadungag sa kusog sa mga kalalakihan, panghatag o pampadungag pod sa gana sa mga kababaihan, ilabi na sa panahon na need maglabing-labing ang mga mag-asawa. Remember, ang paglabing-labing dili kini siya o sa kasala sa mag-asawa, tungod kay kini ang magpalig-on sa ato ang relasyon. Kung kulang sa kusog, once again, aduna kita ay pambato ana, aduna kita ay solusyon ana, ang ato ang Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika, nga duol sa inyong dapit.

0: sa Aton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon
2: Gold,
1: Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod.
2: Magkadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom ang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: Rico Ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero, ni gamay po,
2: naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Hubag na ako sa likod,
2: hubag na ako sa akong lagay na ko
1: kaning produkto sa Yes Toil
2: na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mac Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

Ay, naku, B. Grabe na magid kayo ng mga hold me in your arms na kaayo ng mga drama, we. Balik kita sa itong programa, ang Butahe sa Gabi. Siyempre, hatulusap ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic. Oy, announcement ha sa mga mommies din ha, or sa mga buntis din ha, akaroon ng mga nakay na apanwalay mga extra budget na hobby. O, diri sa ato sa Malaybalay, adun na kita yung Osaka Maternity Clinic na libre po ang mga nak. O, basta kayo naalang kay PhilHealth. O, niya, update na ng imuhang contribution. Zero billing po ikaw. Libre po, o, libre po ng imuhang prenatal check-up. Libre ang pedya sa imuhang baby. Ay, haka mo uli. Libre usab ang imuhang family planning counseling. Dapat nga makabalog gid ta sa to ang mga dapat buhaton para dili na gid na makuan kana murag kumbaga dili na magsunod magduremi ba. Unya ka nang aside sa libre na mga nakbi na apagintay pa cashback. So diba, ikaw na yung mga nak, ikaw pag itagaan ng kwarta, aha, mantawon ka, ana. Dili lang na siya sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nako, B, o bisitahan sila sa My Barangay Size Corner, Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing o Arby's Bake Shop o Atbang sa Terminal Pakanayan. O kung wala ka tuod, pwede ka nga muanin sa istasyon kay pwede ka namang ihatod the odd to. Balikan nato ang ato ang Sir BB question for tonight. BB Jal, kindly flush the question. Nagkagubot sila sa comment section kung kinsa gid daw ang hawod magtago og sikreto. Ang mga babae ba daw? Okay? Or ang mga lalaki? Tubag mo ha. Pwede mo nga mag-text sa 0975-474-9153. Dili pa kung madawat og tawag. Later na. Later na. Hello, unsa oras pwede tawag, baby? Sorry sa istorbo. Later na lang po, baby, ha? Ang babae, Jude, kay Isaray Itugan. Pinali ka buksi kretos, bayi. Naghandi, ay? May kabalo. No? Kamu good, no? Kamu good. Ubang girls ba? Magkadamay-damay. Gitaan ang inyo mga style ba? No? Luoy na kay taani. Diha nang laay lagi pari. Gansigid kayo mga laki niya. Pila rabi daw ang kusog namong mga laki. Di ba paring dong skin? Char! Kusog. Uras-waras mangay katong nahubog ka. Mangaway na mangay kag iro. Yaway good niyang. Nagkasikreto pa rin ng mga lalaki. Explicit naman kaayon na sila. Dili lang mo angkon. Kana. Kana lang. Nagid po yung lalaki nga hawad kayo magmanipulate og mga babae. Diba? Kasagaran sa mga cheaters ba ya? Wala ko'y giingon ha? Wala ko'y giingon. Pero sa experience lang po na ko ni. Sa experience lang po na ko ni nga majority yun, wala po ko kasaway og cheat. Dinuang. Gusto niya ha? Sa ako aging naagian, grabe gid ang cheating nga nahitabo sa ko. Pero kung sa ako alam na siya nga sa, I don't know sa inyo ha? Kung sa inyo ha? Pero hawad gid tumutago og secret akong ex. Pero wala gid ba yung sikreto nga dili mga booking biha o ang kanang mo kumbaga walay aso nga makumkums. Charlotte, na expired na daw ang turbo ni Dongski Romeo. Muna di na ako nasalag na expired na diya giunsa po dahil na nimo. Cindy, ingon si Asgar Minyo na balaw ka looy si Asgar. Nga naman, Asgar, ibaligya ako niyo sa mga kauban, di ha? Hello, kung Spartan RC! Thank you! Salamat, baby! Sus, mga babae, bisan sakpan na, may kauban sa kwarto, bisan nagbidyuhan. Ingon ra kag wala, nag-reels ra. Uy! Mo ba? Ano man ni siya? Wala lang kong kabaluan ni na. Adi, Iron, ano ni trending ni siya? Wala kong kabalu about ano yung mga chika ninyo, ha? Na, adi, ay ni, nahitabu, adi, ay ni siya? Hala, no? Hala, no? wala ko kabalo about ani. Bibi Jao, ikaw na lang adjust ani, ha? Wala. Sige, basta. Wala ko kabalo about ani. Na, di ay na. Nahitabu, di ay na. Halo, ibuang nga, ana, no? But anyway, B, oo. Kaya, unya, taod-taod, at tangin ninyo nga to ang putahe confession. Kun asa, dobi, si Senator Bato de la Rosa makapamatuod nga mas maayong mutago ang lalaki.
Dili ko mo comment ani mga igo daddy. Okay, pasi mo damay ta ba? Ay nako, wala lagi ti ka madungog sa Radyo BBC Parami di ay ni Bobby. At ti Babs, naaman ko gabi iti Babs. Oo, sabag gani ko gabi iti Babs ay. Usa nga kuan at asa kadapit ate Bobby, usa imong location kay para ma-check na to nganong wala ta kagabi din ha. No. Bi atangin ninyo nya taod-taod nga to ang putahi confession. Usa na pud kabibi nato ang nagpagawa sa iyahang hinanakit? Usa ni siya kabibi nato nga hawod kaayo magtago og sikreto? Oy. Moni nga to ang Sir Bibi question karon in line sa storya sa to ang letter sender o ginaaw hagihapon nato ang to ang mga bibi din ha nga naay mga gustong ipang pagawas nga mga hinanakit. Pwede gid kay inyong buhaton lang is i-message me sa tong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Pwede na to nga istoryahan ng inyong mga problema din ha, either happy ka or unsa ba imong ipamati din ha karon. Pwede kay na nimo siyang i-share sa tua o niya taod-taod. Bibi Jow. Ma-exit na ko. Ikaw na lang adjust ani kay murag nawala ko sa timing. Ha? Tao. Ayaw mo bang hawa din ha, abi ha, kay unya taod-taod atong istoryahan, atong pasurlo ng ato ang letter sender para po sa Putahe Confession sa pagbalik po sa to ang programang Putahe sa Gabi.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
11: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan o binigun pa yun kini.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
12: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
13: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman, unsay na-addict to?
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Wala gyot?
13: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
12: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
15: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
14: Unsa may akong gamiton, boss?
15: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: alas 10 sa gabi.
10: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani-ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe Confession.

0: Welcome sa doang programang Putahe Confession. Mokin na siyang imuang safe wall kung asa pwede kang magpagawa sa imuhang mga hinanakit, sa tanan ni mong gibati sa imuhang mga kaaligut-gut sa dughan, ug andam naming magawasan sa imuhang problema. Siyempre, ganyan programa ha. Atad ka na to sa Santon Plus Herbal Soap. Nakubi, kung naakay mga sikreto din haalay kang imuhang baho sa ilog or baho sa imuhang tiil, dili na siya acceptable kung ikaw gapanguyab or ginapanguyaban. Kay dakong turn off kayo na siya sa imuhang mahimong partner in the future or pwede kang libakon sa imuhang baby. Ay, gigadi ha. Bi ayaw sugot ha, nga libak-libakon lang ka. Kinahanglan gyud ni imuhang solusyonan ang imuhang problema, especially sa imuhang personal hygiene. Kapag gani, baho ang ilok, baho ang kalawasan, or baho ang tiil, pag gamit gyud sa sabon nga Santon Plus Herbal Soap. Na akin na siya yung mangosteen nga nag-act as antibacterial, magtanggal kini siya sa mga baho-baho o sa kalawasan, og muhatag po kini siya og alibyo sa mga bugas-bugas sa imuhang now. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Ang Putahe Confession na sabatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. And of course, ito ang Santon Plus Coffee Mix. Oh! With glutathione and collagen. Oy, B, kabalo ba mo? O, oh, diba, kasagaran kapag ka gusto na ito nga mamuti or mukhayag ito ang pamanit, magpa-inject-inject pa ta. Which is delicious safe sa itong kalawasan, baby. Kung gusto ka, oo, naanaka na siya sa ito ang kape. Available na po ang ito ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nagkape na ka, natambalan pa kasi mo mga balatian, nihayag pa ang imuhang kutis. Available kini siya sa Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and of course, Generica Nationwide. Og pwede po gini siyang i-check out sa Lazada, Shopee, og TikTok. Og pwede po ninyong mapalit sa mga dool ni Yes to Health Clinic sa to ang mga lugar. Ay nako, oh, diba? Akong giingon ka ganyan na sa inyo ang atong Putahe Confession. O saka bibi na to ang nisalig sa to ang programa. Okay, kini siya nga bibi. Hawod ka ayo magtago og sikreto. Pero unsa imong buhatan bi kung ang sikreto nga imong gitago-taguan? Wala kabalo imong partner pero imong anak ang nakabalo. Uy. Murag lahi ra ni. No? Di na ko maglangay pa bi. Reminders lamang sa mga ginikanan sa mga bata nga naminaw karon, ang Putahe Confession is rated SPG. Basig na aming mga maingon nga mga words nga dili suitable sa mga kabataan, palihog ko mga mommy and daddy, nanay and tatay, kamo na po i-explain sa inyong mga anak. Okay, basig na atay mga maingon na words na dili gud maayo para sa ilaha unya. Malitok na gay na ako, mangayo ko daan og pasaylo sa inyo ha. Once again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, papriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello. Sino yung kasama mo?
1: Og droga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting.

Maayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Hawd ko magtago og sikreto, Cinderella. Pero wala ko mag-expect nga akong anak mismo ang makasakop sa kuha. Tawganan ko sa ngalang Romy, 32 anyos. Mangayo sab ko og advice sa inyo ha kung unsa inyo hang matambag sa kuha. Sa tinuod lang, Cinderella. Didi ko proud nga na ako'y kabit. Pero tungod sa batasan sa kuang asawa, dili na ko maiwasan nga mangita gid ko og lain. Ang akong asawa mangkod, Cinderella, o sa kaduminante nga babae. Gusto niyang kontrolo ng ako ang kinabuhi, ang among balay, ang among pamilya. Nag-istorya na mi about ana, Cinderella, sa pipila ka mga higayon. Apan ang akong asawa, closed-minded na. Na at the end of the day, siya gihapon ang dapat na akong sundun. Sure ko, Cinderella, nga hawd ko magtago og sikreto. Kaysa tinuod lang, nagakita mi sa ko ang kabit before ko muuli. Ug wala gid mi conversation pag naa na mi sa among mga tagsa-tagsa ka mga balay. Wala usab, nagbago ang ako ang pagpansin sa kong asawa pag naa ko sa balay. Pero natingala ko, Cinderella, o sa kagabi ana, nga ako nang patulugon ng akong anak na usa ka 8 years old. Niingon siya og galit sa ako. Daddy, kung nana kayo uyab, kung dili na nimo love si mommy, biyain na lang me. Usa ka 8 years old, Cinderella. Naingon na niya ng ingon anak nga mga butang padung skua. Siyempre, Cinderella, pertigid na akong pag-deny. Anak ko, wala. Pero natingala ko, Cinderella, nga nung nakabalo ang akong anak. Base nakabalo na po ang akong asawa. Pero ang ingon sa kong anak, wala daw giingon ng iyang mami sa iyaha. Munang hangtod karong gahuna-huna gid ko kung nga nung nakabalo ang akong anak sa kamatuuran. Ang akong asawa, wala man po yung maingon sa kuha. Wala man siya ginasumbat sa kuha. Munang wala ko kabalo kung nga nung nakabalo gid ang akong anak. Nga adun ako'y kabit. Ang akong kabit, Cinderella, sa kabuutan nga babae, na maski nakabalo siya nga na ako'y asawa, kabalo siya kung asa lang siya mo lugar. Kabalo siya sa iyahang boundaries. Cinderella, pagkadungog na ako sa kong anak sa iyang giingon, naghilak ko. Mas sakit di ay kung ang imuhang anak mismo ang mukumpronta sa imuha. Love na ko ang akong pamilya, Cinderella. Pero ang ako ang asawa ang nagahatag sa kuha og rason. Namuhawa ko sa balay. Halos iya akong ginapagtabuyan, Cinderella. Pero nagastay gihapon ko. Nagauli gihapon ko sa among panimalay. Usahay, Cinderella, kanang gabi inagid kaayo. Kay para sure jud ko nga natulog na ang ako ang mag-ina. Cinderella, wala ko kabalo kung kinsa akong piliyon. Ang asawa ba na ako? Naginatagaan ko perminti og dahilan nga di ko muuli og balay? O ang akong uyab? Ang akong kabit nga naghatag sa kuha og peace of mind? Sa iyahan ako na feel, Cinderella, nga usa ko ka importante nga laki. Sa akong kabit na ako na feel nga usa siya katinuod nga asawa. Ang pag-asikaso niya sa kuha compared sa kong asawa nga halos ituring ko nga murag katabang sa mong balay. Sa tinuod lang, Cinderella, ang ako ang uyab. Siya nga kong gusto makauban sa pang-adlaw-adlaw. Pero wala ko kabalo kung unsaway akong buhaton. Akong anak. Wala ko kabalo unsaon dyan, Cinderella. Pugson ko na lang ba nga ayusun na mo ang ako ang pamilya para sa ko ang anak?
or mukuyog ko sa tao nga naghatag sa kuha og peace of mind. Para sa Putahe Confession, Romy.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zantown Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi dom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon og cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ni mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
8: Gamit na.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
11: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga Nabungturan Davao de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, ay bigyan ka di matulog.
0: Sa Taon Plus Gold.
1: Kreatin lami, natulog na kayo ko. So kung ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang tulayan na huwag ko sa Yesko. Relativo kayo, nakapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa tong kape. Kapakara kong ulcer. Naging una ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lami, good kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghan akong gitomar, pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Melani DI taga-Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo ay blood man ko sa high pagyod makabati ko lipong-lipong moto nga nakadungog ko sa radyo ng Hantong Plus Gold niya at tumarhanaan na akong lula moto ni palit ko akong gitisingan akong giminte na paharot o dua pastab akong nabantayan na nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo lipong-lipong dagang salamat sa Hantong Plus Gold mga pareha o gibati sa ako istingin ninyo na yung Hantong Plus Gold basin pareha na ako muangay sa muani ako di ay si Jonathan Layaw Hantong Plus Gold user sa pat
0: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user atong paminawon. Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Pag inom mag premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya muragway kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
0: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
6: Purma dagani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
0: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo. Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Seven Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyud?
10: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo day ha. Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 11 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
15: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Exciting!
2: Bisig katakanto. Don't love me for fun, girl. Let me be the one girl. Love me for reason. Balik kita sa itong programa, B, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. Ako gihapon po ang inyong kauban tungang gabi. Oh, hi! Mag-spread na ni akong wings karon, no? Andam na kong mulupad. Ay, magkumpiyansa. Dili pa full moon ron? Di pa man, no? Dili pa, so wala pa. Wala man po'y moon karon kay murag kuan man po. Kaluparon na biya ako. Anyway, B, ang ato ang programa once again. Gipaluyuhan sa Turbo Man Enhancer para po sa mga bibi nato. Especially karon kagabiong dako. Need good nga maglabing-labing ang mga mag-asawa kay para ma kanang ma-energize ba niya syempre para og maninot ang mga mood. Kabalo ba mo nga importante gyud nga naamoy moment or naamoy time sa imuhang partner because kanang paglabing-labing makapa. Oh, makatabang na siya nga ma-stabilize ang imuhang mood. Makatabang pud na siya nga kanagong nga, 'di ba sa puton magid ta mga babayi. Mawala daw imuhang sapot ana. Muna nga kung kulang na sa kusog ang mga magpartner, maasawa man or mabana, pwede kay mo mo ino mag Turbo Man Enhancer sa ut barato ra gigay ni nangutana magud si Asgar. Char. Tag 75 pesos lang per capsule, so dapat di na ka magpaulahi Asgar ha. O sa mga kaubanan nato nga mga BPSO diha sa may Barangay 9 na. Pag try mo o gamit aning Turbo Man Enhancer tag 75 pesos lang, I think duol man pud mo sa pharmacy no, pwede na kay mo magpalit ana. Ang effect anak B kay duha or tulo ka adlaw nga gahi kaayo na naagi kusog o oh, makiglabing-labing sa inyohang mga partner. Available usab kana siya sa Shopee, TikTok and Lazada ug syempre kung mabisita pud ka sa mga duol na Yes to Health clinics, mas maka-avail ikaw sa tuang discounted price. Pwede usab ikaw maka-avail sa tuang free consultation kung free check-up. Makita na to kung unsang ang mga organs ang kapanghina sa imuhang kalawasan para ato nang masolusyonan o matagaan o pagtagad. Ang ato ang Yes to Health products, B, we are FDA approved and we are also halal certified. Balikan nato ang istorya sa tuang bibi nga nagpadala nga si Romy kun asa hawod kay siya magtago og sekreto. Pwede namong manawag ha 0975-474-9153. Sa inyong mga reaksyon karong gabi una sa ato ang letter sender na wala kabalo yung asawa nga naa siya lain. Pero iyahang anak nga 8 years old nakabalo sa iyahang anak siya girlfriend nga lain. Karon nagdibog siya bi kung nga muuli pa ba daw siya sa katulad sa kong ilong ay kwarta ni. Katulad kong ilong ay kamot na ito. Katulad kong ilong ha pero dili siya sa sulod na siya dili sa gawas. Murag na ay na siguro ko'y na-touch nga something. Allergic ko no. Basta ha, si Romy Mangudbi, naglibog na siya karon kung na muuli pa ba daw siya sa iyang asawa, isettle pa ba daw ni ang iyang pamilya, ayusin pa ba daw ni iyang pamilya. Tungod kaya niyang asawa, Mangud, very dominante. Ibig sabihin ka nang gina-control siya ba sa ilang balay, gina-control ang iyang mga decisions. Kumbaga, kanang ang gusto sa iyang asawa, siya perminti ang masunod. Mga babae nga naman. Pero hindi po lahat. Hindi naman po kami ganun. No? Depende ragit po siguro na sa imuhang na asawa. So, sorry ka ayo, Romy, kung ingon ana ang imuhang nahimong kaagi karon sa imuhang asawa. Ang imong asawa nga murag, ang gusto niya siya gyud permanente ang masunod. Now, si Romy is di na siya malipayon sa iyahang asawa. Although, nag-ingon gyud si Romy nga love niya iyang asawa. Kaya lang, ang iyang asawa murag nag-push na sa iyahang kanang mangita og lain. Nangita gyud siya og lain. Da. Nanagin siya'y lain. Kaya ang iyang lain, peace of mind niya. Hala no. Wala lisod nang ingon ana no kanang you are torn between your peace of mind and your real wife. Hala ka Rumi eh. Pero bida Romy, dili gina ko hawak ang imuhang kasing-kasing ha. Si Romy B, ayaw ninyo i-judge. Kay kapila na gid nga beses nga iyahang gifix ang iyahang family, giistorya niya ang iyang asawa nga. Ingon ani ang problema, pero ang iyang asawa is closed-minded, dili ga paminaw sa iya ha. Dili na to ma-blame si Romy. Although Romy sa mata sa Ginoo, sa mata sa mga tao, mali gid ang imuhang gibuhat kay nangita ka og lain. But then, dili gid na to ma-judge ang usa ka tao. Ilabi na kung ang imuhang kumpas, ang imuhang dating kalipay mo inaghatag na sa imuha karon ug dakong kasakit. Mo bitaw nang daghan nag-antos din ha ang uban mangod nagastay na lang for the sake of the kids. Madri lang ko sige lang. Okay ra ingon ani ang among sitwasyon kay luoy pud ang amo ang mga anak mo ni pinakadakong sakit. 0975-474-9153. O, ako ang tambag-ana niya, Cindy. Kung dili na gid niya kayang i-fix ang para sa iyang asawa, muhawa na lang siya sa iyang pamilya, pasabdon lang ang anak sa tama nga panahon. Hala no. Moni, sakit. Sakit yung guys, sabi. Pero again, dili gid nato hawak ang kinabuhi sa usa ka tao. Dili gid nato hawak ang desisyon sa usa ka tao. If kana manggod siya nga butang ang nagahatag na sa imuha og kasakit, labad sa ulo, unya ka na marag mag-aburido na ka, wala na gid tay panahon para magstay pa diha. Hi, Kima Maria Cristina de Miguelio. Hello po all the way from Barangay T Beach, Giholngan City. Gikan po kang Christina of Victoria City. Hello daw po kang Carlito Narciso Jr. Thank you! Nagang salamat ka ayaw, Ma'am Josefina Tinambunan. Diha sa may Bugkaon. Bugkaon. Lantapan, of course, kay Marce Magale. Thank you! Nagang salamat ka ayaw po sa inyong pagpamina o pagsuporta sa tuang programa. Ma'am Bobby, na ako gahapon. Oo, nadungog ko sa Labaw. Actually, si Jaime Pumbo. Oo, sa Davao siya gapaminaw kay naay panahon nga kanaas ang tagum kay naga-block out dito sa mong tower. So na ako sa Davao gapon. Ma'am Babs, oo na ako gapon Ma'am Babs. Unsan ni? Kani inchik-inchik ang pangalan ba? Sorry ka, ayaw mo ko kaila sa imo. Di po ko kabalong basaan eh. Oo, pero kung kinsa man ikaw, oo. Sorry ka, ayaw ha. Digin na ko ni ma-identify. Hindi ko kabalong magbasa-basa mag-ulani ko. Hello, maayong gabi. Hello po.
1: Hello.
2: Hello, yes po. Hello? Yes po, kinsa ni palihog? Sir, hello po. Sayang atong oras, sir, ay. Sige, baba na lang ako, sir, ha? Oh, it seems like you're not interested in talking to me. English, ha? Oh, ayun yung usiki ang oras, sayang kaayo. Ayaw mo paminaw sa radyo, kay delayed kayo din, ha? So kung manawag mo, sa cellphone na lang mo paminaw, ha? Oh, hello, maing gabi.
1: Hello, maing gabi.
2: Maing gabi po, kinsa ni palihog?
1: Ha, alito, Cebu.
2: Pangalan po, sorry, pangalan ni mo?
1: Lito.
2: Ah, Lito. Yes, Lito, unsa man ang iwang matambag kang Romy?
1: Ay, sorry. Hindi kay guba ako radyo, wala ko ka paminaw sa kuhani, Romy.
2: Nga balo lagi ka nag-onboard ko karon.
1: Oh, nag-try lang ko sa kanang ako number ba kayo? Dito lang dugay naguba ang ako radyo.
2: So, unsa man ako ikaalagad sa imo karon?
1: Pwede lang ko pwede ba magkaan ng number?
2: Sige, go ahead na lang po, sir.
1: Kana ang 09636 ang number?
2: Sige, sir. Ikaw na lang ang pag-announce po.
1: 09636-542-351.
2: Ayaw kay paspasi, kay di na makuha sa uban. Hinahin lang.
1: 09636 5-4-2-3-5-1.
2: Okay na to?
1: Okay naman.
2: Ah, sige po. Walay problema. Salamat ka, ay. Guide mo tos last two. sige ha. Ano siya nga. Wala daw nagtingog yung radyo pero na ay tingog sa background. Sana all. Hello po, may gabi eh.
3: Hello ma'am, may gabi ma'am.
2: Maayong gabi po ma'am. Kinsa ni palihog?
3: Taga, kwan ni ma'am, taga malibalay ni ma'am. Si Margie ni ma'am, maglore.
2: Margie?
3: Yes ma'am.
2: Yes po ma'am Margie. Ano sa mga ibang matambag sa tuwang letter sender karon?
3: Halaga ma'am. Wala na ba ko sa pa-minom? Okay, baguro ka nakabili sa karantina.
2: Dabi, ma'am, usap man ako ikaalagad sa imuha ron.
3: Pili ko, ma'am. Pili ko maka-greet lang, ma'am. Narang ko eh.
2: Sige po, ma'am.
3: Sige, ma'am. Una-una, ma'am. Nagali sa imo. Greet ka ron, sad. O sa imo mga kapandiya. O, i-greetin ako ni Tagas sa Buangga, ma'am.
2: Mm.
3: Nga, si Juan, ma'am, Jerome. Yerong nga sa Monte.
2: Mm-mm.
3: Then, ako sa Dentong Idogam, ma'am, si Christine Navareco. Mm-mm. Kumbal sa iyang bana ron.
2: Uy, minyo nag dito si Christine?
3: Naminyo na, ma'am, si Jan Valdez.
2: Ala, uy, ano, wala ba yung nangimbita sa iyang kasal?
3: Magsabar niya na si Say, ma'am, kang kanasayang kasal. Di ba mag-uti sila TV makasal, ma'am, kay bata pa kayo si Christine, 16 pa?
2: Ay, 16 pa? Abi na ako, nag-17 na to siya.
3: Katong pagpamalay niya, ma'am, ipamalayan siya dito, manggig ko.
2: Mm.
3: Kaya invita ko niya.
2: Natapakay
3: siya, kung pati siya, ma'am, mag-sedentin pa to.
2: Sige, ingna siya puhon ha. Madugid ba ako?
3: Oo, puhon. Ako rin siya ingna niya, ma'am.
2: Sige. Padayon.
3: Okay, sige, ma'am, puko. Kung sa iya, bisita, dito sa ila, hagi sa New Life, sa Bangkod. Puhon, ako rin niya siya ingna, ma'am, nga, inditaran ka po ngon sa yung kasan.
2: Sige, ewan
3: mo tingnan niya nga kami na agihapon niya ang mga amiga.
2: Bantay bitain na siya. Bantay manduod yung kung di ko niya imbitahan do.
3: Sige ma'am, ako na to siya ngayon man ay kabalaka.
2: Sige, din
3: padayin ko ma'am, pili.
2: Sige po.
3: Mara to ma'am, si Jerome nga sa Monti nga sa Pagasan Buangga ma'am, uban sa iyang pamilya, panangasibok ng iyang pamilya. Din ma'am, pili ko makarikis po kanta ma'am.
2: Yes po.
3: Ako rin yung ipinangod sa kaning kanta ha para sa iya, ma'am. Kaning, thank you for loving me.
2: Kuan ni siya, no? Bon Jovi, tama?
3: Oo.
2: Bon
3: Jovi na, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Sinong pusubag na ako parang gabi yun, ha? O babayang tingkan nyo na. God bless you, same always.
2: God bless you po. Alo, uwe. Thank you for loving me. Nag-yod mo, ha? Sana all. Hala na kamatajog ko sa imong kanindot nga tingog pakinggan from Felix ng Cebu. Thank you. Ay Felix, katong sa rent a car. Hello. Thank you. I miss you Felix. Oo, dugay-dugay na pud tong wala nagka-chika-chika ba. Sige lang Felix, puhon-puhon. Pasakya ba ako sa inyong car ha. Pero bitaw, hala no, kana naibog man sa inyo ha. Oy, nanamay sila yung mga pa thank you for loving me. Sige na lang. Pero bitaw, Romy, siguro akong final words kay murag ang ato ang mga caller karon murag gusto ka ko si On. No? Sige na lang. Roms, kanang ako Roms, kung mutambag bang gid ko sa imuha, I'm telling you, mali gid ang imuhang gibuhat sa mata sa Ginoo o sa mata sa mga tao. Yes, it's very wrong kay nangita ka og lain. But again, I cannot blame you kung mao nang imuhang gibuhat, mao na ang imuhang desisyon nga nangita ka og lain because again, imbis ang imuhang peace of mind maghatag sa imuha og kanang happiness good inside your home, pero murag lahi na man gid pud ang kahitabo. So maskin pag moingon ko sa imuha nga istorya habalik ang imong asawa or pilian na lang tong imuhang kabit, wa ko kabalo. Rome, the final decision will always be yours. Ang imuhang anak, I know for sure makasabot gihapon na siya pag-abot sa panahon if in case nga pilion gid nimo ang imuhang girlfriend. Kaya lisod pod kayo nga magstay ka sa usa ka balay nga dili na gid ka malipayon. Ang imuhang emotional na side na pod ang mag-antos ana. But then kung piliyon po ni mo ang imuhang girlfriend nga naghatag sa imuhang peace of mind karon, and then wala ni mo gipasabot ang imuhang anak, tapos wala pud ka nagsulti og tinuod sa imong asawa, then dili gid pud ko makapromise sa imuhang anak pud good gay peace of mind. Kay once mabalaan pud kasi imong asawa nga ingaanay imong binuhatan, pasig kada oras kada minuto sulungon kasi imong asawa, no ha? Luoy sab ka. So mas maayo nang kabalo kadaan sa mga consequences kung unsay mahitabo kapag magkakaalaman na. Mga face to face nga tambalan. Ha? So Rome, timbang-timbang kung unsay maayo para sa imuha o sa imuhang pamilya o sa imuhang gisudlan nga relasyon karon, o matud pabitaw nimo na nagmalipayon man ka sa imuhang girlfriend karon, pero wala gyud bayay ka nang kalipayon nga temporaryo nga maghangtod sa hangtod. Remember, walay aso nga makumkum. Moabot ang ano, anong hinhin kay kuoy? Lain mong paminaw. O mong kuya angay. Sige. Basta Rom, kanang mga temporaryong kalipayon, wala gid na siya kuan. Didikid na siya pang matagalan. Ha? So ikaw na lay bahala, Rom, kung asa ka mag... unsay imong unahon, i-fix gini mo ang tanan-tanan kay Desert. Dagid ka ayog maabot sa panahon na basing magmahay ka. Sir, oy. Rom, gakatawa na lang gid ko diri, Rom, ha? Kay, again, kung gusto ko naman ginaho nga seryosong bagay, gid ako ang itambag sa imuha, wala gid kay mabuhat. No, sundon gid ko nimo, pero kay ikaw man ginagunit sa imong kasing-kasing, Rom, ikaw po lang nagunit sa imuhang desisyon. So, Romy, it's up to you. Good luck, and I'll pray for you na hopefully maging okay ang igdagan sa imuhang kinabuhi, and good luck to your journey ahead. Bi, wala naman kita igong oras. Bi, muli na ko. Ugma na po, ha? Muli na ko, ha? O, sa mga nanluod din, ha? Panduod lang mo. Bito, oy. Ugma, ha? Magkuyog-kuyog. Gihapon kita, ugma. Sa susamang oras. Alas 9, hangtod alas 11. Imedya, gihapon sa kagabi on. Sa ngalan, gihapon. Sa to ang, sa ngalan, sa Tibog Perso sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella gihapon para po sa putahe sa gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi. Putahe sa gabi.

0: Anton Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tatatantik ni dati para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminorea.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskumpa.
5: Ang ibang bawang kwarta.
6: Katagar ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang mami sa...
6: Uy! Ayun mo vitamins. Nagkain naman ka.
4: Satan, pwede na siya. Hala, hibot ka.
6: Nasa ha, kuha, okay? Ayan. Unya, igdaan sa kanilang tubig daan. Ayun na, ayun mo vitamins. Isa na tubig, okay?
4: B! Mana ko hinom.
6: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santo Vitamin C, ha? Kaya makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kaya makaibost na kini sa atong immune system. Mayroon sa gani ko ini.
0: Santo Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
8: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman. Usa na addict to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Pero what? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
9: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizolon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
10: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa Emergency Hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Par, pakurati na gos misis ni mo nga. Di na mo gaya ibang tama di doy kay gidiabitis na di ay ka.

0: na ang iyang bana, Inti ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, hamo. Ayaw sa daling ko,
2: Sige. Ani, bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagamsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
1: O siya man, imo pangutana.
2: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
1: Bisan ako in shape. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo, utang.
2: Bayra na lagi na ako eh. Exciting?
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala, kanang akong katugon. Nawala, kaning driver ka, di pa di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lamik na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. O niya, mangular ba? Mao to nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, o niya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati niya sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kining sakit akong kalawasan, sir, nya murag action pud panakit ako mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Dami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagkasakit-sakit. Dami sa firme akong tulog. Jubay kayo, sir, taga matanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tornyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sigayon ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapumaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Ito si Aida
15: Cordero, taga-butiki. Itong baras akong panit at sasanyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang nakandang itong sumapit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Manami game.
14: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
17: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, all the doctor.
19: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: for full sublimation printing. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
16: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungisaligan na mahibaw number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo maruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mapulong, ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
18: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
20: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
18: Unsa may akong gamiton, boss?
20: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
21: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mo konsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Sa una, katong wala pa kung maminaw ang XFM, tawagun ko ilang bayot.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Pero karon nga naminaw ko ang XFM, suwayin ninyo. Suway kong tawa kong bayot, di ba? Kita nyo kata... Hello? Isa na eh? Ha?
24: Hello?

0: FM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala rin po yung bukol ko.
2: Darling, Ochia, masuyok akong bumasiging gasuyok. Nangyari akong mabungog. Binom lang akong Santon Plus lang. Marito akong dimenting. Maawo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lacknow, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani, stevia extra. Bisan deo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan, kaysa ako nadakong ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Magbibili sa mga butika.
8: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagid ka. Doon na kiniglutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Antika Nationwide.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Sister Kate. Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Bermi ko gina-migraine sa trabaho. Kahitag yun ang tama sa ako sa Sis the Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sis the Pain. Got on pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor.
5: Girl, naunsa naman ka oi? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
6: Hi, Moni la ay karon. Masuko magpasalon karon shot man sa budget oi.
5: Sis, dili na problema oi. Tanawa galit ko. Di ba mo pa kay akong buhok?
6: Lagi tama ra ko sa ibog ani. Wa pa kaayo ka sa imong buhok.
5: Girl, barato ra kaayo ni oi. Tara, kuyog ta sa RK Beauty Salon sa Agayan Malaybalay City Bukidnon.
6: Mo ba? Pwede na dai kong magpaayo sa buhok na barato ra?
5: Yes, girl oi. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Merienda time na!
8: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop.

0: Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pakuratira ko lang imong lulo niya par nga ikaw mo imo withdraw siyang pensyon?

0: Oy, kinsa man ang sige panawag na ko? Bidobe akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
1: Asa
0: day ka? Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Motor, kiparte.
0: Nikinsa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Aba ta rin eh, ba? Gahi ka gyud ko.
4: Sige, tanawon ang bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din nilang gud-gud. Kalipay mo na ko ni.
4: Ahay, aba ta rin eh, mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. Nga pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold, kay mo inom ko. Baka hybrid ka gyud. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
9: Pag inaw ang Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalik sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like you. Basta naka-turbo.
8: Food supplement from Ehibo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo. Food supplement from Ehibo. Mapalit sa mga butika.
12: Southland Plus Herbal.

0: Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: System Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Sa mga butika. Naita ka ba o
3: photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, prom shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, or family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
4: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ibagin sa...
5: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng pagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank?
5: Uy bay, ngano dirimang ka magpagas pero ni?
6: Kay dire sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad niyang gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
8: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Uy, ako rati na gulay mong manager na kalang inig big time gali ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
11: Exciting!
9: XFM.
1: XFM 9, it's 1 o'clock. Time check brought to you by Santol Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santol Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: FM.
1: Okay, good morning, class.
2: Good morning, sir.
1: Our subject for today, yours among innocent things.
2: Ako.
1: O sige, ora, ikaw.
2: Abunda is coconut is the best.
1: Yay! Okay, very good, very good. O, isa pa, isa pa.
2: Ako kap.
1: O sige, budoy, ikaw.
2: Among kaliro, ikawat.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik na. Gamit na ng Sampo Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampo Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sampo Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Ortica Nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, abalakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hala, happy ka akong Judy. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Saan na adik to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
5: Ninyo tanan katawhan sa Malaybalay ini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatong manon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihaling si City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
1: Pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakad sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Par, par! Alibagol, par! Pakuratire ko di mong asawa, par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par. Sige na, par!

0: Kita jumpa. Exciting.
1: Sa usa ka haya o dinhi.
2: Kap, kap, mamuna na tabuli kap.
3: Kasayugod.
2: Unya na, master. Kap, maniguro tabakay. Pagkakakita ng sign dihaw. Oh, kita ka?
3: Asya.
2: Kala na sa iba babaw na. Maniguro ng takap kayo. Pagkakakita ng nakapaskelyas kirid ka. Remains will be cremated. So dito magpadugay-dugay. Dito kasi mapil ta. Lisod na kayo. At kapasin na ta.
3: Excited.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Aba ta rene ba? Gahi kag yung ko.
6: Sige, tanawanan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
6: Ahay, ambot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. Nga pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka hybrid kag yun. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis magpagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha o haplos bagyo, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamapit sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na nakapalagsik na ko balik. Ang naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya muragway ko sag ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalik sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like you. Basta naka-turbo.
11: Food supplement from Ahimo sa Maca o Clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot.

0: po si Benji sa construction worker. Kanunay ko itong gabalon, oxis the pain, para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit ang akong mga job, kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, all to doctor. Sa mga butika.

0: Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni Scrap Gold bay.
0: Ha? Scrap Gold bay? Pangsure da bay? Nga na gold?
1: Sukad nga ni gamit ko sa Scrap Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Scrap Gold bay?
1: Wala pala ka masayod bay. Ang Scrap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Scrap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaninot sa Scrap Gold, pwede nimo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Scrap Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Scrap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Scrap Gold bay?
1: O bay, ang Scrap Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mapalit kong Scrap Gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Scrap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Scrap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Scrap Gold na ta.

0: ihala na unsa man nga akong multigab nga lahi na manigting og si makina. Bako manunta ni gasolina, malawag bugi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzol hoktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don

0: ti mga unata. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arche, pag sure niya. Gampo, kao ga order.
1: Gampo, today ka.
2: Ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyo ka, umbungan, piging gasiyo. Nang ako mabungod. Kasi sa ayo to, di nang ako Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naayo ka, ayo siya. Gamit Cebu Santon Plus ko, dako kayo, kayuhan sa atong lawas. Dako bigay, isa pa bang sa pampang lawas, ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahi si Neil Canyero, Agasit yung pagakpa, Barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar, rani. Undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Bibili sa mga butika.
2: Clariskin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po, TSL Kompletado, Balo Panteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas na akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong pamina o lubo, pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
5: Si Arlene ng Davao City, usap ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo, o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cess the Pain, symptoms persist all the doctor. Sa mga butika.
6: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin, at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic? Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
8: Salamat kayo day ha. Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
10: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K-Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
11: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko na minaw o XFM. Pangit kayo ko.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Tutan nga na minaw ko? Karoon pa! Nadawat na nako, bro!
14: Exciting!
12: XFM.
14: XFM.
1: XFM time. It's 2 o'clock. Time check. Brought to you by Cess the Pain. Sakit ng ulo katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: tanawag ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawag mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manay.
0: Gano man?
1: Katakara ka ba? Bugto sa tal. Nakita man lang ginako.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: XFM. Zato, Plus Gold user. Atong paminawan.
5: Okay, kung pasalamat sa Plus Gold, kay tumanggol, sir. Hindi ba ako hindi nga dugo? Dugo na ako, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na naman ng kanser. Pagkadungog na ko, Santong Plus Gold. Sa akong pagsalay, sir, nakahuro o blok at nakik na ko nga. Adunay, aladiyo akong pamati. Unya, lukmal akong menstruation.
4: Zato Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon ko para itong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zato Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zato Plus Coffee Mix.
7: Ako si JLM. Kini na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong biskutong na hindi sa lawas, Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura lang ka ng kakaunog mong gustin, malunggay o soya, ang pangatanan na aba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong timbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawan.
8: Ako si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay, nanay ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Huwag ipalit tapos i-maintain. So wala dama. Nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagkabon-gabon. Katul-katul. Huwag pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Huwag sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premio D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho nasa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika. Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavowasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Ken Figueroa, kadag antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
15: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist all the doctor.
17: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extra, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
3: Ninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako na Dipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat kumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko kibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
16: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
19: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
16: Unsa may akong gamiton, boss?
19: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
20: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Uyang pagani, mura na giyok, asawa ang inastahan. Dagagay mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya ngano, anxiety?

0: Noon sa Manura.
1: Tinood ba na matog ang ista?
0: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko kakitang isda nga magbit-bit og unlan.
2: Atong paminawon.

0: pertarungan apa bakal kembali atau bakal digunakan malau Santon Plus Gold Yosuar tetap malau malau gitu.
1: Santon Plus Gold tetap yes to hell. Santon Plus Gold mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Hili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia,
2: Santon
3: Plus Coffee Mix
2: kamo. Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Jeremy Mendoza, Timon Suanyos, saka virtual assistant, taga Malabaray City Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Di na akong gariklamo sa nasa kahalap, pananaw, pagpamili nga mga skubog, malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag o mas sinaw ang ako pananaw sa tadaan na.
1: Vision X Plus. Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inaw ng premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumanda ng premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
8: Purma dagani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
8: Turbo?
7: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulutog sing yun ni Mrs. Moon.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
1: Turbo. Yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
12: Hi, Moni Laay karon. Masa ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
11: Sis, dili na problema, oy. Tatawag galit ko. Di ba, buha pa kayo kong buhok?
12: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhok.
11: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan Malaybalay City, Bukidnon.
12: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
11: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw ka ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
13: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop! Dian Bake Shop! Pandesal na pares, una ang pamahaw, cheese desal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolate, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, bandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok bisal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan o Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. At doon ang usap sila'y branches sa Talakag, Kadingilan o Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
13: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
14: Importante na doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO.

kok dihak. Anxiety.

0: Master, oyo sa malkap. Laroho na to ni ha. Niingon man kuno kang nawungkog unggoy.
1: Dili ka. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Botika Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod kinato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kinato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus herbal oil.
2: Jenny Abelion, tatatitiki dati para dating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminorea.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Eh? Ikaw na?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gano'n ba?
5: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mamutana ni Muliana. Remember, ahim tibay ako. So, bisan asa lagi ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa umpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa umpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyong gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Nag-iba ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photography.
2: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang manitay. Ipakita sa...
3: Hala, ngano ni? Bago bagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, ngano diri man ka magpagas, pero ni?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
6: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos na silog. Mensahe sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Siya par!

0: FM.
1: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubok o dinhi.
2: Ang wari-wari problema, bari.
3: Uy, pare-pare. Kalma.
2: Inom. Kaol, na, bari. Ayan, bari. Uraga. Relax sa pare, kay Buraga. Di daga ng mga balay, bari. Sa kumpalan na, bari.
3: Una kong ingon ni mo ba, palabi magugag inom. Unya na lang ta uli, pare.
2: Ha? Ang ano ba, bari?
3: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
2: Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!
0: XFM.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa atong rich bitaw, nga ay mga bubungwa kabuhan mo rin ako koto sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mula to, wala na yung kwa na, nila siya, ba't magkanene siya, nagkawala siya, ato nawala ko yun. Mula ganit na kanibibis na kanawala, magod, basta ka ako, usal ko kumutisin mo ninyo, alanga, minut yun.
5: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Hindi 3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to ha nagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawantang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawantang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapatubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one.

0: Botica Nationwide.
1: Hala, hapit akong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, Mami. Eh, huwag kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Ano man? Usa na adikto?
2: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Tanang katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihati si city councilor kung ako mag...
4: sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Oy pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong pangunyaban, ayaw pagsugo-sugo, ulat langgod, sagog ka. Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ura, kapitan!
2: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
1: Cool!
2: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
1: Adik! Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit. Nawala ka lang akong katulgon. Nawala ka ning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamik na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga, nabalaka ko kay Bastion o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kining kasakit akong kalawasan, sir. Murag action ug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo ug paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagkasakit-sakit. Dali sa firme nitong tulog. Jubay kayo na, sir, taga matan-aw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir! Try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tornyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa, tatlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumang
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Manami gin!
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: Yan ang sa kong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold na bay? Pang sure na bay. Nga na good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa rin kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa may, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaninot sa Craft Gold, pwede nga mo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugan pa ba, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba?
1: Ubay. Ang Craft Gold, affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay, kay mapalit kong Craft Gold. Aron sa makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold, mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multika mga lahit na maning tingog sa makina? Pagko manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posturo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger tusa mubiya sa panimalay. Likayi ang overnight charging sa iyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.

0: si mong utang, oy. Ang sa kong kagod, dugay na kong kayo nila, stir pa.
1: Ibalik naman si Judith. Matago ko din sa ilalong sa rebe. Exciting!

0: inumog beer gi badlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dada.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong nola. Kana may gastos kayo.
3: Pinasun nola. Nagpapwapa.
1: Taon himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo guwapa ng imong lola.

0: Subtle but Gold.
1: Ako si Jubilene, ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Subtle Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sunod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako og gueter. Dako jud ko kaayong pasalamat sa Subtle Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Subtle Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Subtle Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
3: Ako niya ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Max, daghan ang atubangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oi, labi na nga wala ra bigyo ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas og tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
5: Hindi ko ganaan magsigid halubino sa ibang tao kay maadlo kung masinahid na lang ang virus na. Kung mga pabigid ko na kumar sa Premio D3, aron siguradong protektado o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premio D3 user, testing ito din.
0: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Medyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasayirag sa'yo. Aron maka boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayirag. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo bag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
7: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapipili sa malapit na butika.
8: Hala, hapit na akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ni kagasto.
9: Ay, Mami! Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman! Usa na agad to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Pero what? Wala yun?
9: Oo! Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
8: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
10: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
11: Palunga ang plangka o breaker sa idea sa inyong panimalay. Di kayi ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Par, dali pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
14: Exciting!
15: XFM.
16: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: FM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabiliaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, Desta, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. C.J. Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: XFM.
2: Yes to Health!
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap.
1: The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay ating pong mga kasama, ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
3: Samahan niyo po mga likod dito sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If ever meron po yung mga inquiries, text nyo lang po yan sa ating numero. Ating pong text line 0969-609-6545. I mean, din po kayong inanyahan, ano, nabisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At ilike nyo rin po at i-share ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo, no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin mga kaibigan. At dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa ating po mga produkto at ganoon rin mga kaibigan sa mga information about our health. So pwede niyo pong i-follow ang ating pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan, ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Phone Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
5: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya magaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Malayo pa lala, ang Premium Day 3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Secret of Health. Health Info.
4: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ang isa sa napakagandang impormasyon, ano? Na ito, pwedeng ang iba sa atin ay may problemang ganito. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas? Ito po ay dahilan sa pressure na naidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pag-dilate or paglaki ng ating mga veins, ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa ating pong anus, eh pwedeng pagmula ng karamdaman na hemorrhoid o almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na eh, maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maaaring ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron tayo, eh posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maaari magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin yun, ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat ng mga bagay, lalo na mali yung puwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po ng ating dumi sa puwet, ano? Yung ating anus o rectum na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yun. So, siyempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano, yung area na yon. At kapag ang isang babae nagbubuntis dahilan sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nangangalim sa pagkakaroon ng almorana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng Almoranas.
9: The Secret of Health.
3: Iha sa mga kababayan po natin, eh, kahit sino dok pwedeng makaranas ano, o magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
4: Tama.
3: Pero sa mga tao po, ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan, ang mas prone o mas madalas maaaring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad ng binanggit nyo dok, ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal ang matagal na ginugugulang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, eh sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, eh prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha, yung sa mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga, basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwera sa kadun ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng Almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano, at hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobrang timbang, obese, mga kaibigan, ay kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang, kung pwede nga lang, dok, ipamigay, dok, eh, mas madali-dali sana, oh, ano?
4: Kung pwede bang ibentang po kilo yan, mayaman na yung iba.
3: So sa mga kababayan natin na sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan, kinakailangan, bawasan nyo po yan, mga kaibigan, kasi maaari din po yun siya makapagdulot, especially kung lagi nalang nakaupo, dok, ano? Malaki na yung katawan mo, eh lagi ka pa nakaupo, tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka sa ganyang uri ng karamdaman. Ganyan sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, ano, ay mas madalas po na magkaroon o makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po, ha, sa mga kababayan din, gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan o yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
9: The Secret of Health.
10: Suwabe ang aroma. Cellphone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Inapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin. Pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo. Para sa lalaking tigasin.
12: Santong Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santong Plus at Santong Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santong Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C na pinalakas ng Santong. Mabibili sa mga butika.
13: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo! Susubok na!
14: Samsung Plus Gold! Samsung Plus Gold! Mas pinanakas! Pinagaling! Pinahusay! Samsung Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ambalaya, garlic, malunggay, at spirulina! Samsung Plus Gold! Kalusugan ang iyong pamilya! Siguradong protektado! Samsung Plus Gold!
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar!
14: Samsung Plus Gold!
9: The Secret of Health.
3: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang ating pong mga produkto, punta ng pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar para maka-avail kayo ang produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasigurado na inyong pong iinumin. Ayun, yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa tatay ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, dok, lalo na ng ganitong panahon. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, yan sarap humigop ng
4: perfect
3: kape.
4: Perfect talaga. No? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo mafags.
3: Mm-hmm.
4: At yan po sabi nga heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
3: Ayun.
4: Yan. Lalo na pong Santong Plus Coffee Mix.
3: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, i-consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot nyan or makapagpa bigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan, ha? Yan po, Santong Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat, ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation daw. Mm-hmm. Napakaganda itong paghigop na Santong Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa ating pong pangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines. Ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-improve pa dok, ano, yung iba't ibang parte sa atin pong pangangatawan.
4: Oo, at habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, mm-hmm, ano, sa pag-inom ng kape, meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung na-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
3: Ayun. Ayan po, mga kaibigan, ha? Santong Plus Coffee Mix. May bilhin na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
16: Santong Plus Coffee Mix.
17: Ako si Janius, nung gusto ko talaga ang Santong Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santong Plus Coffee Mix.
16: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: At ang ating pong mga produkto, bukod sa Santong Plus Coffee Mix, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili namin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Dok, ano, na pwede na mabili sa ating pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Dok, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
4: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano? Mm-hmm. While having your medication, siyempre, mm-hmm, marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang, hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. Mm-hmm. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano? At itong tinatawag nating preventive na approach. So, ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is, una, may bibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung, una, yung weaknesses ninyo. Mm-hmm. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, mm-hmm, kundi ito'y analysis, yes, para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Mm-hmm. Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling. Mm-hmm. May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrition. Maybe, toxic ka lang. So, kailangan mo ng detox. Maybe, merong nutritional deficiency, mm-hmm, na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya, pasyalan po ninyo, ha, yung ating mga clinic. At pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo. Mm-hmm. Siyempre, kayo yung kakausapin.
3: May presence nyo.
4: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
3: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto po makapa-check-up ng libre, makapagpa-consulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong po lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Dok, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na papupunta sa clinic natin.
4: Wala naman kayo babayaran consultation fee or counseling fee. Mm. Walang babayaran. Siyempre, kapag meron kayong recommended na supplement, kung meron kayong budget, bibili nyo. Yes, pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
3: Hindi kayo obliged.
4: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
3: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po, ha, na pumunta sa atin pong Yes to Health Clinic, huwag nyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan, ano? Pero kung meron kayong nice i-avail ng mga products po natin, so magdala lang ng budget, mga kaibigan.
4: At ang kagandahan, discounted.
3: Yes.
4: Medyo abot kaya. Mm-hmm. Kung dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, Kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo. Mm. Kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating po mga Yes to Health Clinic.
3: Ayun. Kaya sa mga kaibigan natin, puntahan po mga kaibigan ha. Ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po mga kaibigan ng clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa inyong pangangatawan na hindi na yun magdulot ng mga komplikasyon. Yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, eh nagdudulot mga kaibigan ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Yes, mga kabayan din, ha? Puntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At maganda po ito, ipakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan nating pong mga kabayan na bumisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre, nakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
18: Aurora Don, ako ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pang aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat sa kasama, kamay. Una-una po kasi ang inin ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Ang inom ko. Bali, 3 times po ako iniinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaking na itulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon, nangilip ako ngayon ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Don, ako ng Paranaque, 66 years old po.
3: Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Don. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic. At pati yung mister niya, Dok, eh, pinainom na din, ano, ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon, at sa tulong ng Yes to Health at ang ating po mga produkto, ay naging maganda yung kinalabasan, mga kaibigan. Ha? Kaya kayo rin po, sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema, kina ma'am, ano, at sa kanya pong asawa. Sa mga kabayan natin, Dok, na mga na-stroke, ano, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan. Ha? Kaya puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo mga kabayan ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
19: The Secret of Health.
3: Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo Dok, yung iba na, ano, susumubok ng, especially yung Santon Plus Gold natin, Dok. Ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santon Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan.
4: Sa pag-inom lang nung capsule.
3: Sa pag-inom lang Santon Plus Gold na yun.
4: Okay. Alam nyo, ang Santon Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Ano? Unahin na natin, yung mangustin pa lang, napakaraming santons, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first-class protein ang makukuha mo dyan. Na madaling i-process ng katawan, na kumbaga less yung waste product na napuproduce kapag ginagamit na ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na panglinis ng ating sistema at pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. Ano? At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. Mm-hmm. Di ba yung mga... Alam niyo mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. And consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Eh, alam mo naman problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang dalawang anti-diabetic agent, yung tinatawag na memordicine, at charantin. Kaya ito ay isinama doon kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes, and diabetes is one of the most common killer disease na preventable, lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya, meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si Moringa? Mm-hmm. Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayong mamamalnourish basta may Moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na. Mm-hmm. Alam mo yung shotgun? Kahit pikit ka, pag pinutok mo, tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit. Mm-hmm. At yan ay nagagawa ng nutritional, nutrients. Mm-hmm. But pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin. Doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
3: Ayan ha. Mga kababayan po natin, nagsumaka-feel ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na doon, ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Kaya kayo po dyan, kung gusto nyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniindap po ninyo ng mga karamdaman, punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto.
20: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Masanton Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
21: Mabibili sa mga butika.
3: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
4: Tama ka yan.
3: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ha? Oh. Ito mga common or mga sabi niya, normal daw nakaramdaman. Pero hindi normal yan. Ha? Kung mga common nakaramdaman, ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
4: Hindi mo napapansin, walang taong immune sa ubo-sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na pwede ka pa rin makakasipon unless medyo advanced yung immune system mo.
3: Yes.
4: O kaya may iba't ibang anong tao. May yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi. So, depende yun sa ng katawan, preparasyon natin. Yeah. Kaya pag alam nating taglamig na, alam nyo na yung gagawin ninyo. O, titake na kayo ng mga vitamin C. Yeah. O, magtitake na kayo ng mga antioxidant. At saka, iwas na kayo sa mga pagkaing, alam naman natin, nakakapagpahina ng immune system. Mga sweets. Yan. Ay, naku, number one yun, depressing sa immune system natin.
3: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito, mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat mapatatag po natin yung resistensya ng ating pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng ating pong katawan, which is our immune system, mga kaibigan, dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng susupply mo dito ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang doon. Pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, eh nagiging functional sila, nagiging malakas po at nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
4: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho ng ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism. At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food. Kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya, ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So, sabi nga eh, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot. Mas malawak yan kasi
3: mas
4: broad kasi supplement, kaya supplement ang tinatawag, eh, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
3: Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Ano? Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, eh pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamins na napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Doc, ano? Na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level yan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito, mga kaibigan. Ano? Eh dapat nasusuplayan natin ng sapat sa atin pong pangangatawan, eh makukuha lang natin yun, Doc, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
4: Yes, unlike animals, yung mga hayop nakapag-produce. But our body cannot. Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins. Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient sa ating sistema na hindi magkukulang. Ayan problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya. It's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Kaya always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
3: Yun, o. Oh. Eh, kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakain ng gulay, nako, eh magkakaroon tayo ng deficiency, ano, sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ng alkaline base non-acidic vitamin C, na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Doc, ng mensahe sa ating pong mga avid listeners.
4: Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes Trail. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Doc Algie Bacla. Ito hanggang sa muli. Bye-bye.
3: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Kasi pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Hanggang bukas po muli, mga kaibigan. Magkasama-sama tayo sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam. Magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

may maraming sadisaya. Aha, piliin mo yung di madada. Aha, yung makipot ang bunganga. Aha, parang gawing manghuhula. Do not business.

0: RJ, kumusta bang klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap? Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa day question sa imong teacher?
1: Akon, Kap, nanguta na siya kung kinsa wa kasabot.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugno. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
3: Para sa dynamis?
2: Para sa turn nyo ni Mrs.
3: Tour?
2: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
3: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
3: Sige, sulayon ako na, Miss.
4: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: XFM Mugidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Managog, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. XFM time, it's 5 o'clock. Time check. Brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong malintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan ang humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Magbibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati! Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa pre-

0: botika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang uno, abalakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga botika.
3: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
4: Ay, mami. Eh, huwag kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Ano man? Usan na adik ko?
4: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Walag yun?
4: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
3: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumano. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: In-one na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
6: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know to stop.
1: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo ug balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtanang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par! Alay bagol par! Pakuratira ko di mong asawa par, ina nga! Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon, par. Sige na, par!
4: Exciting!
5: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

send us right away.

0: FM.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Aba ta rin ba? Dahi kagyog ko. Pero sige, tanaw nang bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din nalang good kagod. Kalipay mo na ako ni.
2: Ahay! Aba ta rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawan.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabao. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamatid sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung na'y problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw niya, muragway kusog akong mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like you. Basta naka-turbo.
7: Food supplement from me. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkurbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o Sister Pain para dire-diretso ang trabaho. Kaya lira kaayo, sakit ang akong mga joy o kalawasan.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Sister Pain.

0: Kinan sa kong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pang sure da bay? Nga na good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa na yung kamasayon bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ni. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaninot sa Craft Gold, pwedeng hinuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa bilhi sa dili pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold bay?
1: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: halah, naon sa maningga ko muntikab nga lahi na maningtingog si makina? Bako manunta ni gasolina, malawag bumi ka ni ko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzol hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, sa Mantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, na ako'y 20 pesos, maka-grocery na ko! Oh! So, karga na minaw ko sa X, wala ko ka-grocery, oy! Alang-alama, naalam ay CCTV! Ha! Exciting?
6: Mga katupa, exciting!
7: XFM. This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

bunday. Kakain mo yan, gano'n yata. Abinin mo, sinirabang kwarta, hatay na ako. Kinurapot din taon ni Namo, di na nagkontrak-kontrak sa mga tulay o kasada. Pabuko niya ta. Hala, bantay.

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Morning, Ochia, 55, Santander, Cebu. Basiyot, akong bumang siging basiyot. Nagawa ko babungod. Kasi kaayo to, dinam ako Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naayo, kaayo siya. Gamit si Bu Santon Plus ko, bako kayo kayuhan sa atong lawas. Bako dito'y isatabang sa pantang lawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Neil Canyero, nag-asit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niyagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar, rani. Undang ako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, niyagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dilit na ko diabetic. Ako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Pipili sa mga butika.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan sa

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Softgel.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Hala, happy taong Junti. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
5: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Adikto.
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
4: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizolon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
7: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: XFM Time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by VisionX, Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: Polita. Express Polita. Express Polita. Express Polita.
1: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon. Alas 4 na sa buntag. O ganyan ang mga uluhang tudling sa atong mga balita.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang lokal, kontraktor ni pasalig nga i-restore ang natabunan nga creek o falls sa barangay Kalasungay tungod sa gravel erosion. Sumala ni Konsehal Ayala.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang regional, gina nga upat kaadlaw ng missing. Napalgang patay sa sapa sa Coronadal City.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang nasyonal, Senator Marcoleta gikonsidera nga ipasakaan siya og kaso aron sa iyang pagpakahilom sa anomalya sa flood control.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang international, 23 ka mga individual nakabsan sa pagpamumba sa Pakistan.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang sports, New York Knicks abante na sa 2026 NBA Finals human sa 27 katuig.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang pangkalusugan, suspected Ebola cases sa Congo, misaka na sa 900.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang showbiz, anak ni Dennis Trillion na aksidente human nakatulog samtang nagmaniho.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang kakaiba, mga pulis sa Thailand nagdisguise og sexy dancers aron dakpon ang usa ka drug pusher.
0: Headlines. Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
0: XFM
2: Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag, Filipinos all over the world. Adlaw kita karon ng Miyerkules. Pizza by the setting bulan sa Mayo, tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidon. Kini si Katropang Hanilo Tabio sa Army Scene. O kini ang
1: Express Balita. Express Balita.
0: Madungog ay kita ninyo pinaagi sa daya sa inyong mga radyo sa 101.7. Ingon man, live kita ninyo nga makita pinaagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa 101.7 XFM Bukidon, XFM Bukidon News Entertainment, o Bullseye Bukidon. Please follow sa mga Facebook pages. Ingon sub-subscribe sa mga YouTube channel ng XFM Bukidon. O karon sa mga uluhang tudlo o sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Unang hanay sa balitang lokal. Gibutyag ni Consul Jason Chad Ayala nga ni pasalig ang kontraktor sa ongoing bypass road project sa Malinaw, Kalasungay, Malaybalay City. Kabahin na sa naitabong gravel erosion, hinungdan nga natabunan na ang Malinaw Creek ug ang Giagong Falls. Kini ang gipaybalo ni Ayala atol sa ika-45 nga sesyon sa 10th Sangguniang Panlungsod sa SOSP Malaybalay. Adlaw Martes, Mayo 26. Gi-inform na ang kontraktor kabahin sa apektadong busay tungod sa naitabong gravel erosion sa maong lugar. Ipasalig usab sila sa siyudad sa Malaybalay nga i-restore nila ang natural flow sa tubig sa busay. Dugang pang gusto sa kontraktor nga dili maapektuhan ang water source sa lugar tungod sa ilang infrastructure project. Gisaad nila nga trabahoon kini panahon nga mahuman na ang proyekto. Ang Maung Falls, usa sa mga importanteng water source sa lugar, hinungdan nga gibantayan kini sa lokal nga kagamhanan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang lokal gihapon, duha ka lalaki tingkagol sa prisuhan o madadakpan sa drug bypass operation. At ang sayo ng report pinaagi ni katropang Michael Carato Ricampo sa XFM Bukidnon.
1: XFM
2: kagol na sa presyuhan sa Talakag Municipal Police Station ang duha ka lalaki nga nadakpan sa joint bypass operation sa kapulisan dito sa sitio Buli, Barangay Santo Niño, Talakag, Bukidnon, alas 2:00 kadlawon Mayo 26, 2026. Naila ang mga dinakpan nga sila si alias Peter, 26 anyos, ug alias Jim Will, 21 anyos, ug parihong newly identified drug personality. Nakonpiska gikan sa mga suspect ang napulo kapakiti sa gituwang Cebu nga motimbang sa 4.3 gramos nga adunay standard drug price nga 29,240 kapesos. Ang mga dinakpan pasakaan sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa ginadiling droga. Mga katroparon makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Balitang Bukal, Balitang Sangguniang, Express Balita, Express Balita.
0: Mga katong mga katropang atong mga balitang lokal. Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:10 na sa buntag. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw pinaagi sa Healthy Coffee sa Yes to Health nga Santon Plus Coffee Mix nga makatabang malikayan ang mga nagariyang balatian tungod kay kumpleto sa vitamins ug minerals. Ang Santon Plus Coffee Mix puno usab sa antioxidant properties nga makigbatok sa mga nagkaniyang sakit. Ang Santon Plus Coffee Mix mupaligon usab sa tuang immune system. Kini adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita usab sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Kini mapalit sa mga nagkaniyang butik ug farmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita Express Balita.
0: Samtang sa Balitang Regional. Tricycle driver nasakpan sa gingong pagpangawat sa Panabo City. Kapin 80 mil pesos ng mga butang na recover. Kanyakaroon ng report, pinaagin ng katrupang Gab Alas sa XFM Davao Region.
1: XFM Report.
3: Dakpan sa akto ang usa ka tricycle driver human gingong nangawat ug nagkalayang kagamitan sa usa ka establisimento sa Panabo City, Davao del Norte sa sayong kabuntangon ning milabayng adlaw. Base sa report sa Panabo City Police Station, alas 4:15 sa kadlaon, diyang personal nga miadto sa estasyon ang complainant nga usa ka negosyante uban ang iyang kauban aron itugyan ang nadakpang suspek. Giilang nadakpan nga si alias Chover, 39 anyos, minyo og residente sa barangay Alejandra Navarro, Lasang, Davao City. Sa investigasyon, nasairan nga alas 3:30 sa kadlaon sa milabing adlaw, nasakpan sa akto ang suspek sa KM31 Purok, Avocado, Barangay Kaganguhan, Panabo City, samtang gingong gikarga na niini sa iyang passenger ang nakalainlaing gikatahong gikawat ng mga kagamitan. Lakip sa mga na-recover, mao ang usa ka car wash machine, dua ka radiator, tulo ka engine block, usa ka piston block, usa ka truck refrigerator compressor, usa ka rim mags, usa ka compressor motor, extension wire para sa truck, o usa ka aircon controller. Sa kinatibukan, ang kinatibukang kantidad sa mga na-recover ng mga butang, gibanabanaan ng mukabat sa kapin, 80 mil kapisos. Padayon usab, ang paimangno sa kapulisan sa publiko nga magbantay o i-report dayon ang mga kadududahang lihok aro mapugnan ang krimen sa komunidad. Katropa, kaping healthy o dunay glutathione ang collagen ay magipangita ang mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alas na kayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas! XFM News.
1: XFM Report. Balita Regional. Balita Regional. Express Balita. Express Balita.
0: Sa Balitang Regional gahapon, ginangaupat ka adlaw ng missing na palgang patay sa sapa sa Coronadal City. Sa Irontang Italia sa report, pinaagi ni katrupang Philip Oligario sa XFM Jensen.
1: XFM.
4: Gikumpirma sa Coronadal City Police Station nga babae ang patayng lawas kada palgang naglutaw sa sapa kagahapong adlaw, Mayo 26 alas 9 sa buntag sa Sitio Mani Barangay Taplan sa Coronadal City, South Cotabato. Giilang biktima nga si Julia De Lima, 51 anyos ug residente sa Purok Tribal Village sa Barangay Taplan sa Coronadal City. Sumala pa upat ka adlaw nang missing ang nasampit ug ulahi kini nakita nga nagatambay duol sa sapa hangtod sa wala kini kauli hinungdan gi-report nga missing sa kapulisan. Nasairan usab nga dunay mental problem ang biktima. Subay sa inisyal nga impormasyon, dunay residente sa lugar ang una nakakita ug nagpahibalo sa patayng lawas. Sa pagresponde sa kapulisan, anaa na kini sa state of decomposition. Giklaro usab sa scene of the crime operatives kon soko nga babae ang patayng lawas ug dili lalaki sukwahi sa pasiunang report. Kahibaluan nga daling mikatag ang sayop nga impormasyon sa nasampit nga dakbayan, human gisaysay nga ang delivery rider nga unom kaadlaw ng missing nga si Josel Velasco Piz alias Oket, 34 anyos ka residente sa Purok Mabuhay, Barangay Mabini, ang gikaingaw nakaplag ang patay sa sapa. Apan diklaro sa kapulisan nga babae ang nakita ug ang delivery rider ang nagpabiling missing. Sa pagkakaroon padayon ng investigasyon sa hinungdan sa kamatayon ni ini, samtang ang patayng lawas sa biktima, ang temporaryong anaana sa lokal nga porinarya sa Coronadal City alang sa post-mortem examination. Mga katropa, likayi ang mga sakit pinaagi sa pagtumaro og food supplement nga dunay natural nga mga ingredients. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron adlaw-adlaw adunay healthy body og strong immunity. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report. Balita Regional. Balita sa Regional. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katong-atong mga balitang regional. Alas 6:16 na sa buntag. Mga katropa, aron nga malikayan ang bloated nga tiyan. Mag-Santon Gold Herbal Tea ka, mga katropa. Ang Santon Gold Herbal Tea gihimo sa kamunggay, turmeric o cinnamon bark maong daghan kaayo og health benefits. Gipatam ispa sa stevia maong pwede usab inumon sa mga adunay diabetes. Ang Santon Gold Herbal Tea nakitaan sa pagduon mga katropa. Nga kini mga katropa mupa normal sa sugar levels sa ato ang lawas, mupa normal sa blood pressure sa ato ang lawas. Mga mag-Santon Gold Herbal Tea ka mga katropa nga mapalit sa mga nagkaryang butika at parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada. Sa balita nga national. Wala isalikway sa Bureau of Immigration kon BI ang posibilidad nga nibiya na sa Pilipinas si Senador Ronald De La Rosa nunot sa una niya nga pagpagawa sa kustudiya sa Senado. Matod sa tigpamaba sa BI nga si Dana Sandoval nga nagpabiling bukas ang posibilidad sa paggamit sa backdoor channels o hidden tunnels gawas sa nasod sama sa mga remote ports. Matod niya nga kanunay nga gikonsidera sa BI ang maong anggulo kung adunay parihong sitwasyon. Hinoon gipasalig ni Sandoval na ang gikonsidera nga illegal migration corridors gibantayan sa tabang sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard o lokal nga kagamhanan. Kung adunay pagsulay sa pag-eskapo, i-alerto dayon ang BI, lakip ang pag-ila sa mga individual nga intercept, labi na kung sila mga langyaw. Base sa opisyal nga talaan sa BI, si Senator De La Rosa pabiling wala matala ang nibiya sa nasod. Dugang sa balitang nasyonal. Senator Marco Leta gikonsidera nga gipasakaan siya og kaso aron sa iyang pagpakahilom sa anomalya sa flood control. Sa Italia sa report pinaagi ka tropang Bong Umake Algabra sa XFM Davao Region. XFM Report.
5: Gikonsidera ni Senador Rodante Marcolita nga iyang gitubang plunder og indirect bribery complaint gitumong sa pagpahilom sa iyang mga gibutyag kabahin sa giingong mga anomalya sa flood control projects og sa maabot nga impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa iyang privilege speech sa Senado. Si Marcolita niingon nga ang mga kaso nga gipasaka bato kaniya og sa pipila ka mga higala dili lang yanong legal nga butang kundili kabahin kini sa mas laom nga plano sa pagpanghadlok kanila. Matod sa senador, dili siya matarog o pagkahilom sa mga reklamo nga gipasaka bato kaniya. Kini may kalambigitan sa investigasyon sa Field Investigation Bureau sa Office of the Ombudsman kalabos sa gingo pagdawat niya og 75 milyones ka pesos gikan sa tulo ka individual niyatong Enero 2025 diyang kongresista pa siya. Samtang si Marcolita apil sa walo ka mga senador gikan sa majority block nga gikatahong nagatubang usab og nagkadayang reklamo, kaso o investigasyon. Apil niini sila si Senador Ronald Bato de la Rosa og Senador Bongo nga nalambigit sa kasong Crimes Against Humanity ni kanhi Presidente Rodrigo Rua Duterte sa ICC. Katropa, nangita ka mag-healthy nga si mag-Sanson Gold Herbal Tea? Gihimo kinigikan sa kamunggay, turmeric o cinnamon bark. Maong daghan kayog health benefit. Gipatamis pa kini siya pinagi sa stevia. Mga pwede kiinumon sa mga adunay diabetes. Sanson Gold Herbal Tea, ang tea nga healthy. Sanson Gold Herbal Tea. Alang sa Rikos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News. XFM Report.
0: Dugang sa balitang nasyonal. Napagawas na ang mga baruganan sa mga mahistrado sa Supreme Court kalabot sa gihangiyo nga temporary restraining order kon TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Lakip na ang iyang petisyon sa status quo ante order batok sa posibleng pag-aresto kaniya pinasikad sa warrant of arrest nga gipagula sa International Criminal Court. Subay sa nanglabay nga special en banc session natong Mayo 20, ang Korte Suprema nagpagula sa resulta nga 9-5-1 aron dili tagaan ang senador sa iyang duha ka hangyo. Ang siyam ni Oyon nga ibasura ang mga petisyon samtang ang lima ni Supaga. Usa ka maestrado ang absente atong tungura o wala nalakip ang iyang opinyon sa napalugwa ng mga dokumento sa official Facebook page sa SC. Sa lima ka mga maestrado ng lisupak sa pagbasura sa TRO sa senador, si Judge Ramon Paul Hernando ni Ingon nga wala pa'y napatuman nga proseso sa korte sa Pilipinas nga nagtugot sa pagsikop o pagtaan sa ICC. O zero guarantee nga dili dayon dadon si De La Rosa sa The Hague kon masiko pa kini. Mga katropa, para dili dali masya sa uga dali kapuyon. Mag premium D3 coffee mix ka mga katropa. Ang premium D3 coffee mix buhatag og dugang nga kusog. Ingon man, mo-regulate o good mood. Aron ganado kita mga katropa sa paglihok-lihok mataga adlaw. Ang premium D3 coffee mix. O sa ka anti-cancer nga kape mga katropa nga makatabang malikayan ang mga impeksyon sa ato ang lawas. Ingon usab mga katropa, makatabang usab nga mapaubos o pagpakunod sa ato ang timbang. Huwag ang premium D3 coffee mix ka mga katropa ang mapalit sa mga nakaniyong butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada. Express, Balita, Express, Balita. Samtang sa Balitang International. Balita sa International. 23 ka-individual na kapsan sa pagpamumba sa Pakistan. Aniya karon ang report pinaagi ni katropang Dave Vinerelaw sa XFM Bukiton.
6: Nagkabsad ang 23 ka-individual sa pagpamumba doon sa Pakistan Railway. Samtang 12 ang nasamdan sa mga pasahero kansa gidala sa ospital alang sa pagtambal. Sumala ni Deputy Superintendent Police Kadir Cambrani nga ang gidaghanon nga namatay na himo madugangan pa. Diin mukabat sa kapin 100 ka mga individual ang gituhan nga namatay o nasamdan. Usa ka survivor sa duol sa riles sa train atol sa pagbuto nakahulagway sa insidente nga hilabian kakusog. Ang saksi niingon nga siya mapasalamaton nga nakalingkawas nga buhi human sa nahitabong insidente sulod sa pipila ka gutlo. Ang militanteng grupo sa Baloch Liberation Army niangkon nga mao'y responsibilidad sa pag-atake samtang nakahatag og dakong kadaot sa lugar ang maong pagbusi ug nakaaghad og emergency response samtang ang mga rescue team gilayon nga niadto sa lugar. Gisiguro sa mga otoridad nga lugar samtang ang bomb disposal unit ug security personnel nagpadayon sa pag-imbestiga sa mga sirkumstansya nga naglibot sa maong pag-atake. Mga katropa, aron malikayan ang stress sa matag-adlaw nimong buluhaton, pag-inom o pagtimpla sa healthy nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Nerelaw, XFM News.
1: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international.
0: Mga katropa, para sa tinaw o klaro nga pananaw, mag-Vision X Plus Softgel Capsule ka sa 500 mg capsule sa Vision X. Aduna na kini lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Gamutaba nga mupatinaw sa ito ang pananaw. Inusap nga malikayan ang mga balatian sa mata o sakit sa mata sama sa katarkata, pteridium, glaucoma o guban pa. Mga mag-Vision X Plus Softgel Capsule ka nga mapalita sa mga nakaryang butikang parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada. Samtang sa Balitang Sports!

0: Ang NBA updates, idalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bets sa windsor.ph. New York Knicks, abante na sa 2026 NBA Finals suman sa 27 katuig. Sa detalye sa report, pinaagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidon.
1: Abante na ang New York Knicks sa 2026 NBA Finals. Sumanilag ipildi ang Cleveland Cavaliers pinagi sa Osaka Sweep sa Eastern Conference Finals. Sa Game 4, ang Knicks ni pakita og dominanteng performance ug gitapos ang serye sa score nga 130-93 nga nagunit og 37 puntos nga labaw. Gipanguluhan ni Karl Anthony Towns ang kadaugan pinagi sa iyang 19 puntos, 14 ka rebounds, 2 ka steals ug 2 ka blocks samtang si Jalen Brunson nidugang og 15 puntos ug 5 ka assist. Bisan pa sa 31 puntos gikan kang Donovan Mitchell, ang Cavaliers wala makabangon. O si James Harden gilimitahan sa 12 puntos. Mao kini ang unang higayon nga makabalik ang Knicks sa NBA Finals human sa 27 ka tuig nga paghulat ang katapusang pagsulod nila sa NBA Finals niadtong 1999. Ang team maduna usab 11 ka sunod-sunod nga daog sa playoffs karon nga season nga nagpaligon pa sa ilang kampanya. Sa karon, ang Knicks nagpaabot sa mudog sa serye tali sa San Antonio Spurs ug Oklahoma City Thunder para magigsangka sa NBA Finals. Mga katropa, aron healthy to everyday, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayosang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanoka, Dris XFM Kidon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
2: XFM Report. Balitang sports, balita sa sports.
0: Ang NBA updates, gidalit kaninyo sa Windsor. Kuha na ang imong libreng bet sa windsor.ph.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang pangkalusugan o health news.
2: XFM Health News.
0: Gianunsyo sa World Health Organization kon WHO nga nisaka na sa kapin 900 ka mga suspected Ebola cases ang natala sa Democratic Republic of Congo kon DRC, kung diin 101 niini ang kumpirmado na ang outbreak nga gideklara kani atong Mayo 15. Resulta sa Bundi Bugyo strain nga walay aprobadong bakuna o tambal. Base sa pinakabagong datos sa Health Ministry, 204 na ang namatay gikan sa 867 ka mga suspected cases sa tulo ka mga probinsya. Ang Ebola usa ka makamatay nga viral disease nga mosangko sa grabe nga pagdugo og kapakyas sa mga organs ug nakapatay na og kapin sa 15,000 ka tawo sa Africa sulod sa katunga ka siglo.
2: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, 29 minutos nang nakalabay sa alas 6. Virus nga hinungdan ba sa sakit ang imong gikahadlukan mga katropa? Mga tumar mga katropa o ga premium D3 soft gel capsule. Nga adunay vitamin D3. Ingon man adunay VCO o moringa oil. Ang premium D3 mga katropa. Makigbato kini sa virus, bacteria o fungi nga hinungdan sa sakit mga katropa. Kini mapalit sa mga nakaring butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang showbiz.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Na-aksidente ang anak ni Dennis Rillo nga si Calix Ho samtang nagmaniho sa iyang sakyanan ni atong Mayo 25. Gipaambit sa aktor ang makapasubong nga balita pinaagi sa iyang social media account. Matod sa aktor, nakatulog ang iyang anak ug kaniuyab nga si Carlin Aguilar rinungdan sa aksidente. Nakaangkon og mga samad ang iyang anak apan dako ang pasalamat sa aktor nga dili grabe ang pagkaangol sa ulitaw. Ang bana ni Jeneline Mercado ni pasalig nga walay laing tao o sakyanan nga nalambigit sa maong insidente.
2: Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, para malikayan ang disgrasya Tungod sa nagkahanap na nimo nga pananaw mga katropa. Para sa tinawa ug tataw nga pananawa. Hilabi pa sa mga pagmaniho matag adlaw mga katropa, mga Vision X Plus softgel capsule ka. Nga adunay lutein, beta carotene, zeaxanthin ug vitamin E. Namo tabang mapatinaw ang ato ang pananaw ingon man. Malikayan ang mga nagkariya nga sakit sa mata sama sa katarata pteridium glaucoma. Ang Vision X Plus softgel capsule mapalit sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
2: Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa ato ang mga balita, ang balitang kakaiba. Sa taong balitang kakaiba mga katropa, nag-viral karon sa social media ang grupo sa mga pulis sa Thailand. Human sila nag-undercover isip grupo sa mga babaeng dancers aron dakpon ang usa ka notadong drug pusher. Nalipay ang mga netizen sa hulagway nga gishare sa Thaluang Police Station sa social media. Din makita ang mga opisyal nga nagsulob og naggilak-gilak nga dance costume human sa ilang malampusong operasyon. Sa unom ka mga pulis nga anaa sa litrato, usara kanila ang tinuod nga babayi. Gihimo sa mga otoridad ang talagsaon nga pagtakuban taliwala sa street festival aron dili makalata ang suspect nga gilanga si Mecca Fawapwapa. Tungod sa paspas nga pag-raid sa kapulisan, nakuha gikan kang Mecca ang dagang piraso sa illegal nga droga og cellphone. Sumala sa mga taho, dili kini ang unang higayon nga ang mga pulis sa Thailand di gamit og talagsaong mga costumes. Din ang mga otoridad sa Bangkok, Thailand bago lang nagsulob og lion dance troupe atol sa Lunar New Year aron dakpo na ang usa ka pugante.
2: Express Balita.
0: Wait, daghan nag-ingon mga katropa og pwede ba ni sa Pilipinas? Pwede ba ni himuon sa Pilipinas? Marag exciting naman inoon mga katropa. Marag ako'y kaka-excite mga katropa. Ilabi pa og mag-undercover ang ato ang mga police diri mga katropa, mga operatiba aron dakpon lamang ang mga drug pushers mga katropa. Tungod usab sa katalamak na sa droga sa ato ang nasud mga katropa. Gani pila na ni kabisas mga katropa nga gihimo. Sa ako ang nasairan mga katropa, tulo na kahigayon nga nag-undercover ang mga pulis sa Thailand. Una mga katropa, nag-ano sila, kanang nag-anime outfit mga katropa. So nag-anime outfit sila mga katropa, ikaduha mga katropa, nitong nakalabay nga Lunar New Year mga katropa, nagsulob sila o naka lion dance troupe sila mga katropa. Dahil mauna din ang ikatulong nga higayon nga naka ala sexy dancer sila mga katropa o sa maong tulo ka mga operasyon na himong magmalampuson ang maong mga pulis sa Thailand mga katropa.
2: Express Balita.
0: Oras na to karon, alas 6:34 na sa buntag. Good morning sa tanan nato nga mga suking tig paminaw. Good morning sa tanan usab nato nga mga sukong tig paminaw diha.
2: Good morning.
0: Sa to ang mga rela drivers, bao-bao, multi-cab drivers. Nga samtang nagmaniho karon mga katropa, nakapaminaw sa 101.7 XFM Bukidnon. Happy listening or good morning diha kaninyong tanan mga katropa. Ilawi pa kay katropa nga Tata Dakop nga nagmaniho karon sa iya nga multicab mga katropa samtang nagapaminaw sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa iyang mga pasahero diha kaninyo karon.
2: Good morning
0: diha kaninyo mga katropa. Samtang sa to usab nga mga live viewers sa happy watching good morning diha kaninyo mga katropa. Kay katropa nga Josefina Tinambunan, good morning katropa nga Hanilu. XFM Express Balita, happy Wednesday sa inyo John from Tinambunan family Bukaon Lantapan. Salamat, God bless. Kay katropa nga Raul Impirado, maayong punta katropa sa tanang viewers ug listeners sa XFM Bukidnon. Ingon man kay katropang Ran Santisa sa matod niya listening. Sa tanan nga nagsaulog silang adlaw nga natawhan mga katropa, happy birthday diha kaninyo.
2: Happy birthday!
0: Samtang ato usab nga ipahibalo mga katropa hilabi pa sa mga ginikanan, mga estudyante tungod kay nagkaduol na ang pagtungha mga katropa sa another school year. O school year 2026-2027 mga katropa. Nagpahibalo ang Department of Education, Malaybalay City. Nga karong umalabot nga Lunes, hangtod Biyernes mga katropa, pizza. O Hunyo 1 hangtod Hunyo 5 mga katropa. Mauna ang enrollment period. Bumausab ang Brigada Eskwela mga katropa. Mga dalaan lang ang mga gikinahang lang mga dokumento mga katropa sama sa birth certificate. Uban pang importanteng dokumento nga gikinahanglan alang sa formal nga pagpang-enroll sa inyo ang mga estudyante o sa mga estudyante gikan sa kindergarten, elementary o high school. Ang enrollment period mga katropa magsugod karong Lunes hangtod Biyernes, Hunyo 1 hangtod Hunyo 5. Samtang dugang pahibalo usap mga katropa sa atoang class o katropa listeners and solid supporters. Nga karong bulan sa Mayo mga katropa, aron na kitay tulo ka buok nga natabangan. Human adunay tulo ka miyembro mga katropa sa class nga nitaliwan sa ilang kinabuhi. Kini mao sila si Carmelita Lamban nga namatay sa edad nga 68. Taga Purok Dos Flores Village sa Linabo. Namatay ni atong Mayo 15. Dependent ni ini mao si Gian Lamban, coordinator si Ma'am Anita Hinampas. Ikaduha mga katropa mao si Juan Duterte Narisma. Namatay sa edad nga 82 nga taga Purok 5 Lubugon Imbatog Kabanglasana. Namatay kini ni atong Mayo 16. Gilubong gahapong adlaw ang Martes mga katropa Mayo 26. Ang dependent mao si Juan Frequencia. Coordinator ni ini si Ma'am Mary Grace Rondael. Ikatulos nga namatay mao si Edgar Hulagting. Namatay sa edad nga 55 nga taga Purok 5 Linabo Malaybalay City. Namatay ni atong Mayo 21 og Ilubong karong Mayo 29. Ang beneficiary ni ini mao si Sarah Jane China. Coordinator mao si Ma'am Rosario Supat. Alas 6:38 na sa buntag mga katropa. Musunod na di ay mga katropa ang programang The Secret of Wealth kauban si Doc Remilito Oy. Oga sa dili magdugay mga katropa mausap ang programa ni katropang Prince Obrang Bulls Aya. Karon lang alas 7 hangtod alas 10 ang takna sa buntaga. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Resty Maricodino, sa mga kaubanan diha sa technical department sa pagpanguna karon ni Katrupang Rustom Villafranca, kauban sila Katrupang Dave Vinarelao o Katrupang Jao Pagutayaw. Sa newsroom sa pagpanguna ni Katrupang Jonathan Lee Soriano, kauban si Katrupang Prince Obra, o sa naginusara na mo gadis si Princess XFM Bukidnon Bibi Sindigala. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrupang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang Express sa Balita. Express.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: XFM.
2: Yes, the help.
3: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong magkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang

0: Vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakaya sa The Secret of Health.
4: Kap! Ang wala na lagi kakaroon, Kap!
5: Master, halangan. Kaya nga kung asyawa, nag-hired man good o pag-ong driver na batanon, unya, gwapo pag yun.
4: Oh! Unya, magsilos na ikaka.
5: Wa manoon, Master. At tingala lang ko kay, wa man good may sakyanan.
6: Exciting! Exciting!
7: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marino, sorry sa kong atlido. 25, hindi ko na sakit. Dayang muto ni Emanso o Santon Plus na wala siya. Manan na akong pangyayin.

0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Premium T3 ang bago.
2: Hey, si Alvin, biker na skid ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, kung gid kong natumar o premium D3, di na ko ginasipon o nasubawa.
1: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, sa sakit ang karawan. Laging mamamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran nyo pamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang alit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag at tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan diha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
9: Unsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
10: Hi, Moni Laay karon. Maso ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
9: Sis, dili na problema, oy. Nanawagalit ko. Di ba, buha pa kayo kong buhok?
10: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
9: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
10: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
9: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works,

0: Sama sa hair reband, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhos. Ano pa ulahi? Bisitaha ang RP Beauty Salon. Nahimutan sa Aglayan, Malaybalay, City, Bukidnon.
1: Tong, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na!

0: ihala na unsa man ning akong multigab nga lahi na maningting og makina. Magko manunta ni gasolina, malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba dinong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic? Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
2: Salamat kayo, day ha? Mabalik ako karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Si Sara Daini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Bermi ko gina-migraine sa trabaho. Nahitag yun ang tama sa ako sa Sisda Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sisda Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sisda Pain. Symptoms persist all the doctor.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: XFM Bukidnon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, Desta, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunayng mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
9: Guwapo gani mo, Toto. Unsay tawag?
10: Kiligon!
9: Kung pangit gani ang mo, Toto, o sa tawag?
10: Edi Manyakis.
8: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, tatod ka ninyo sa Windsor, Win from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: kauban si katropang Prince Obra.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convicado. VP Sara. Absuelto o convicado. Convictado. Impeachment Coverage.
2: Hey, gala, kumusta ka? Mayong-mayong buntag na usap ka na itong tanan. Welcome, welcome na usap din ni Bay. Sa itong panagpanauban sa programa ng Bullseye. Ito yung adlaw nga Miyerkules na mga katrupa. It's sa 2019 ng bulan sa Mayo tuwing 2026. Kumusta ba ang atong mga kaigsunan sa duha ka syudad o 20 ka munisipalidad dinis atong lalawigan sa Bukidnon? Binas atong mga kaigsunan kanunay naka-tune in sa 101.7 XFM Bukidnon, ha? Kanayon gapon mga katrumpa ang ato ag share to win a load. Labi na siya atong mga kaigsunan nga naka-tune in, nagkapaminaw sa 101.7 XFM Bukidnon. Ang pamagi sa atong share to win a load, kinahanglan na maka-follow ka sa 101.7 XFM Bukidnon. Anya, naka-public ang imong account mga katrumpa. Gawas nga naka-public imo account. Doon na kay share badge mga katropa kay pwede kay ka makadaog og 50 pesos nga load.
3: Tama.
2: Atol ka na mga katropa sa atong share to win a load mga katropa. Ha? Ay, kumusta ang atong mga kaigsunan sa duha ka syudad o 20 ka munisipalidad? Binasa atong mga kaigsunan nga mga lideres dinis atong lalawigan sa Bukidnon. Dayon ta mga katropa sa atong pagsikay-sikay ha, labi na sa atong mga kaigsunan nga lideres. Mga leader, dili, politiko.
3: Pinawa!
2: Ay kung politician, ang kinig ilahang gi pamaagya na pamulitikar yun.
3: Pinawa!
2: Samas na itabo karong panahon na. Pero leader gani, imog yun ang i-lead ang katawahan ngadto sa kalambuan. Muna yung leader. Pero politiko, pamulitikar ay daga na na. Samtang mga katrupa, may buntag na sa atong gobernador din sa atong lalawigan sa Bukidnon. Gobernador Ruelio Neil Peroque Gov, may buntag. May buntag na si Moa Kaoba ni Madam Laarne Roque. Usab ni Mayor Warren Pabilaran. Samtang, di tamaglangan din ito mga katrupa sa atong mga sigutanan, headlines, mga balita, ni Taknas Kamuntagon.
0: Headlines.
2: Samtang lalaki gisikop tungod sa pagsunod sa mga pagsunog sa mga importanteng butang sa iyang igsoon dito sa Quezon, Bukidnon.
0: Headlines.
2: Anong isunog mo na mga katropa? Samtang lalaki nga nang hasi sa Jinsan Public Market. Samtang nadala og sundang dakpan sa kapulisan.
0: Headlines.
2: Samtang sa atuang hisgutanan ni Tagnas Kamuntagon Bay. Ita, kinig impeachment o political nga gera. Mahimo kang patas ang impeachment ni ring tunga sa kainit sa Senado. O, kana.
0: Headlines.
2: Samtang sa atong Philippine Information Agency update. Crisis Information Education Campaign. Ano siya? Liho ko ni Kalit.
0: Headlines.
2: Philippine Information Agency Crisis Information Education Campaign gipahigayon sa lokal nga pagamhanan sa Manolo Fortich.
0: Headlines.
2: Samtang sa atong viral nga sigutanan, kining grandest or greatest case of them all ni Martin Romualdez, giulan sa pinakabukat nga kaso sa budget scam.
0: Headlines.
2: Mas mayo na mabuhi ng kaso mga katrupa ni Martin Romualdez ba? Labi na mga katrupa ining matod pa the greatest case of them all. Murag the greatest love of them all. Murag kanta ba? The greatest love. Pero lahi lang ning pamaagi mga katrupa ni Martin Romualdez kay wa man ilam. The greatest case of them all man. Okay lang the greatest love. The greatest love of all.
3: Pinawa!
2: Kana! Kay mo na'y pinakamayog yun unta mahitabo sa tunas sa Pilipinas. Pero baliman, di man ang tao ang gigugma, ang kwarta may gigugma. Di man yan nung mga Pilipino ang gigugma, mga katrupa, wa may pagtanaw sa kalisod o ka... Huwingon tang kalisod o ka yamutmot sa ato mga kaigsunang yano o yamutmot nga katawhan. Wa man diya ang nakita. Ang nakita mga katrupa is dalapup man, is darutup an ul-evil man.
1: Kauban si katropang Prince Obra.
2: Diba? Eh kung nakita pa lang mga katrupa, ha? Oh. Kung nakita pa lang mga katrupa ang pagigugma sa katawhan, labi na mga katrupa niining nahitabo sa nasus Pilipinas, adili unta mahingon anak kadako ang budget scam mga katrupa sa isyo ini flood control project.
3: Bullseye!
2: Dili unta ingon anak ang nahitabo, pero ang nahitabo karon, the greatest case of them all man, dili man love. Eh kung love palagi mga katrupa sa mga daa dito sa magkamahanan ang mga yanong mga Pilipino, adili unta mahitabo mga katrupa nga grabing malita-malita ang pagpangaw ka sa kwarta sa kabans katawan. Oy! Kay doon naman, giuna man ang panginahanglan sa mga Pilipino yang uungo o kineng kakulangon din sa ato nasus Pilipinas. Pero gani ang pag-focus mga katrupa nga ito sa pagigugma sa kwarta, tungod kay doon ay personal interest mga katrupa nga ito sa magamanan, muna'y giingon mga katrupa, the greatest case of them all yung mahitabo. Bonang dako kayo ining budget scam, nga matod pa mga katrupa sa Department of Justice, nga giplaster ng kaso mga katrupa ining Martin Romualdez. O niya, kabantay mo unsa ikingon ni Martin Romualdez ito niyagi. Di mo po siya gusto nga siya ay madamay ano eh. Gusto man siya ka mangdamay pas uban mga katrupas ining kaso mga katrupa niya. Labi na sa pagpangaukaw sa kwartas kabans katawan. Mga pagkabog na. Siya nang gana, pertindaghana mga Pilipino mga katrupa halos manggani di makakaon. Para lang sa magpaningkamot para sa pamilya. Halos manggani mga katrupa, magkandusakit na lang ato mga katrupas pagbulad sa init para makasuporta nga ato sa ilang pamilya kay doon na ikipa-eskwila, doon na ikipakaon. Unya, ingun-ana lang sayon-sayon mga katrupas pagpangaukaw sa kwarta sa kaban sa katawan. Mga bagagnaw.
3: Bullseye!
2: Why kasing-kasing ato sa Pilipino? Why kasing-kasing mga katrupas sa siya kini mga yanong kataos Pilipino, pero tinaghana mga katrupa magkaigsuunan na to dito sa lain lugar. Jacob Dinis aton na sa Pilipinas. Din mamulot na lang intaw pagkaon nga to sa basura, gawas mga katrupa sa Jollibee. Kaon mga katrupa, giingon nilang pagpag. Oh, bantay mo na pagpag? Yan ang Jollibee ba? Dito sa, ay wala ba na sila nakakwano? Food pa na lang. Food chain. Oh, pero naingon naman. Ito. Dito sa Manila, mga katrupa. Manila. Oh. Mura pag-social ka na paminahon ba? Manila. Oh. Dito sa Manila, matod pa, nga giingon mga katrupa. Di yun matod, nagidaghan mga vlogger. Ah, daghan yung mga vlogger mga katrupa. Nga daghan kay mga tao dito mga katrupa. Mamunit na lang intog pagkaon nga mga salin-salin nga tos mga food chain. Paghuman mga katrupa, hugasan. Paghumagugas mga katrupa, lutoon utro, kaonos mga pobre. Unya, kinay mga panghakdag ko. Grabing kwarta ang pagpangaukaw nila sa kaban sa katawhan. Binilyon, trilyon mga katrupa, sila nagkaon lang. Uglagni, nag-number 4 mga katrupa nga tos ilang balay. Bisan unsa gusto paliton mga katrupa nila, mapalit. Pero kining yanong mga kaigsuunan na ito mga katawhan, sama na ito, pobre, yamot-mot, kabos o nilupigan. Pag-abot sa panahon mga katrupa, magsakit na. Pag-abot mga katrupa, panahon mga katrupa nga dunatay balatian. Panahon ngang atong anak, dunay sakit, dunay panginahanglan mga katrupa sa emergency, sa emerhensiya. Unsa may imong himuon karon? Ah, nga ikaw mismo, mga katrupa, yamot-mot, kabus ug nilupigan. Yan ang katawhan, mga katrupa. Mag-antukas mga pampublikong ospital, puryagaba, wabagan, ilibring tambal.
1: Bullseye, kauban, sikatropang, Prince Obra.
2: Ya, ginahan ka. Bullseye. Ya, sila, unsa may naitabo nila. Aw, oh, galangoy langoy mga pangaks mga kwarta oy. Ikaw. Mo na tinuod pra kahanay na hitabo mga katrupa mo na nga. Kung tinud-on mga katrupa nila nga maingon sila nga dunay greatest case of them all. Tinud-on na nila pero dili para sa istorya katunyagi puro ra istorya pila na katunyagi para tuig. Nyagi pa ng bulan, nag-ingon mga katrupa nga, doon ay kaso niya, pagkabos panahon, wa man di ay. Nga, nakikitinood na na. O niyang ilang ipukusan mga katrupa, nga rin sa impeachment complaint batong ni VP Sara. Puro naman sila istorya mga katrupa. Para lang ingon nga, doon ay mapansin nga ito mga katrupa sa publiko. Bullseye! Pero pangutan na niya, o gitinood, bagyod. Mismo mangani mga katrupang ato Senate President. Nakaingon pa mangani siyang naabakay sakto mga katrupang nga patas nga dagan sa impeachment complaint. Kay mismo mga katrupang ato sa Senado nagkainitay mangani sila. Di ba? Muna yung ingon ang impeachment political nga gira man siguro na eh. O, mahimo kang patas mga katrupang impeachment hearing tungas kainit sa Senado. Mismo sila mga katrupa nga magtindog ang majority minority, di man sila basta-basta good. Kay sila man mga katrupa magdebate nga to sa sulod mga katrupa ining impeachment trial ni VP Sara. Kanya, andagan dia karon mga katrupa, mismo sila. Dito mga katrupa, Senado, naamaday pabor-pabor gihapon. Pabor-pabor man na. Kana deng moingon kag dito kas minority, didiri kos majority, unsa na, di na pabor-pabor. Bullseye! Bullseye! Pabor-pabor na, political mga katrupa nga intensyon. Bullseye! Bullseye! Ang pikas like color, ang pikas like color. So sa ato pa, ang pangutana niya, masunod ba mga katrupa, ang giingon tang naas balaod, under sa 1989, nato mga katrupa nga supreme law, kung ang pamaagi mga katrupa sa legislative, subay ba sa balaod mga katrupa sa impeachment complaint o impeachment trial? Bullseye! Bullseye! Basin o giingon ta mga katrupa nga wapagani nagsugod mga katrupa, daghan na mga katrupa yung nagreklamo. Eh, nahitabuan ng kung sumay nga na eh. Ay ni Marcos og ni Senador Big Subiri. Pero timan niya, palaga atong video mga katrupa. Kita mo itong video. Video ni Inday Badiday. Klaro man kayo mga katrupa. Bisag maingon siya nga, gihimo itong video. Pero doon na magipoy basihan atong video ha. Ngano masakitan man? Sa ito pa, sakitan. Igo, lugar ka. Bullseye! Bullseye! Wala man, gawin nga na. Kinsay una mo react mga katrupa mo, maigo. Ang tanaw na ito ni mo mga katrupa sa video, ipagawas sa social media. Pila ka buk senador at umar, di mahimutang bay. Oh. Pila bitaw? Pila ka senador at umar, di mahimutang, oy. Uban ato, pas masumangil, eh, mga katrupa, sulat-sulat. Di ba? Ang uban, magsigig lingi-lingi. Ang uban, on sumay uban. Wa na gyud ka, pogong uban mga katrupa, neng react na gyud. Bullseye! Naman, tungod na sa political color, ang pundo diha, wala ginagingon, ang impeachment bulb, ang impeachment trial ba nahitabo karon? Impeachment ba nga subay sa balaod o political nga gira? Pangutan na po, mahimo kang patas mga katrubang impeachment hearing tunga sa kainit sa Senado. Sila rin yung nakatubaga na. Muna kita mga Pilipino, karong panahon na, di na taangay, magpabuta-buta ba? Ato nang, ingon ta mga katrupa, mutindog na tayo kung siya'y tinuod og dagan mga katrupa na itabo din sa ato na sa Pilipinas. Labi na, para sa kayuhan mga katrupa sa mga Pilipino. Sa ato mga kaigsunan diya, mga katrupang, ginitaan na mas doktor sa pagpangapi, ha? Tungod mga katrupa sa inyong mga balatian, kikinahanglan mga katrupa, kinibitang sayo pas buntag, kapoy na sa atong panglawas. Kapoy na. Anya, morning pa mga katrupa, murag laay na ba? Laay na ibangon, sakit na itong kabukugan. Anya, grabing mga bacteria, viruses atong panglawas. Gusto ka ang kape mga katrupa nga, magkabinipisyo ka. Premium D3 Coffee Mix ang kape ha. Atong paminaon, ang nakasuway sa pagpangapi o Premium D3 Coffee Mix.

0: kami na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
1: Senator Garcia, taga-puro, Diamond, Matina, Playa. 75, pero baskog pa. Ay kayo, wala ba bisyo kayo? Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, ubinom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok. Basaw na? Oh. Siyempre, adi panahon na magluya ta. Say, ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga karyan ako na senior citizen, inaagagtuhod siguro, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo, wala kani ingon nga ginawang ko, basta tinood yun kini kaya nasulayan na yun ako.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kuday si Neil Caniero, nagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong test atong niagi, dua kabuan, taas kayo akong sugar, rani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix, mix na, garantisado.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Ay, master!
1: O, ayo sa malkap.
0: Laroho na to niya. Niingon man kuno kang naungkog unggoy.
1: Dili ka. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, parang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinala sa tabaho. Wala man siyang negative ng effects, mabigid. Kamutol, testingin mo lang, kampingin niya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men. May maca at clavowasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa. Santan Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.
5: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ay, nanong gamugot mo na yung mong dagway?
7: Oh, sakit kaya kuntian mula.
6: Nanong?

0: Remix.
1: Nagtope ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 User.

0: ng butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saktong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saktong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-di Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Di Bake Shop. Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes available ng tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Tong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Prato!

0: iyalah, naon sa maning akong multigabungan lahit na maning tingog sa makina, bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilit-kilit. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mabalay doon. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Magi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papun! Dili lang ay dritso ni mong tulon! Exciting!
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Uban si Katropang Prince Obra.
7: Bullseye. The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara. Absuelto o convictado. The Impeachment Coverage.
8: Balik na Vice. Atong managmanuban sa programa nga Bullseye. Samtang oras sa XFM Bukidnon, alas 7:28 na sumuntag. Kayon gapon mga katrupang ato aga Sir Tuwin Aluda. Labinas ato mga kaigsunan nga naminaw karon. Naglantaw sa live o nakashare mga katrupa sa ato aga programang Bullseye. Luna gapon padayon gapon mga katrupang ato ang Sir Tuwin Aluda. Ang sao man mga katrupang Sir Tuwin Aluda. Ang mechanics mga katrupa nga maka-appeal ka sa atong share to win alone. Kinahanglan mga katrupa nga unang-una naka-follow kay Cash 11.7 XFM Bukidnon. Ayaw ka bala ka, bisan pagwa pa ka maka-follow. Kaya nakapaminaw ka ano'y karun mga katrupa ang simbya sa kanginan. Di ba ka sa live mga katrupa, pwede kay kang mo-follow pag yun. Okay, apply man sa tanan. Paman yung problema mga katrupa kay open man yung kasatanan ng ato ang share to win alone. Ang imong-imoon lang, i-follow lang nimo ang atong Facebook page, ang 101.7 XFM Bukidnon. Akong balikon, 101.7 XFM Bukidnon. Ablihan nimo ang imong Facebook account, i-follow nimo, unang-una i-follow nimo. Ang itaa din ang programang Bullseye, i-share ka na ang programang Bullseye. Kinahanglan lang yun mga katrupa nga maka-meet ka sa tuang mechanics, kinanglan nga naka-public lang yun po ng imong account. Naka-public ang pag-share mga katrupa kay dunay puruhan na mabutang imong pangalan ining nakita ni mo diha sa tuang monitor sa itong screen. Nakita ni mo diha nagtuyok-tuyok mga katrupa nga katrupa leta mo na siyang digital katrupa leta. Mabutang imong pangalan na matulan mga katrupa nga matudlos aro ikaw gi makadaog ko 50 pesos nga loob. Sana lang, mechanics, kinang na naka-follow sa 11.7 XFM Bukidnon. Naka-public ang imo account. Naka-share ka sa programang Bullseye publicly, Japon. Doon naka-share badge kay makapwede ka. Buruhan, makatrupa, makadaog ko 50 pesos ngayon. Dala lang ha! Ang ato ang share to win a load. Leon sa tani ato mga ka-live streamer. Good morning. De katrupang Randy Artiaga Santisas. Good morning. Diyan mo katrupang Randy. Ako siyam, katrupang Marzulayo Blaprangka. Good morning, sir. Stay, hinapay. Why, tinapay, ya? Ito, good morning dia sa tuag engineer. Technical engineer, Maso Bilaprangka. Good morning ni Katrupang Raul Imperando. Have a blessed morning to all listeners and viewers, listeners sa AgSFM Pukinun News Entertainment. Happy Eid al-Adha to our Muslims community. Ay, tinood mo na iba? Kalimot ko na. Suri kayo sa ato mga kagsuunam ka Musliman. Assalamualaikum salam. Ranaw taw sugyakan. Magindanaw. Labi na sa ato mga kagsuunan, mga katrupang mga haji. Happy Hari Raya Haji sa atong tanan, ha?
9: Tama.
8: Labi na sa ato mga kagsuunan, mga, ha? Ha? Happy Hari Raya Haji sa ato mga kagsuunan, mga haji.
9: Tama.
8: Idil Adha, karun mga katrupa itong niagi. Idil Peter, Hari Raya, mga katrupa sa atong tanan, mga kagsuunan, mga kamusliman karon. Hari Raya mga katrupa sa ato mga kaigsuunan mga haji.
9: Tama.
8: Mga atong iparespetar nga mga haji. Munaga, happy Hari Raya haji. Labi na sa ato mga kaigsuunan, labi na sa Witawe ron. Pero bibuhan na nila dito karon. Labi na dito na pinas may hulo, basilan. Masakay mga lugar mga katrupa nga daghang mga kaigsuunan na itong kamusliman. Happy Hari Raya haji, ha? Good morning usam mga katrupa sa ato ang manager. Bam Inday Marie, good morning katrupa ang manager. Usab, Ma'am Darwinda. Batulina, Antipatia. Good morning, diyan mo, Ante Darwinda. Atun pa niya, good morning. Good morning, Ante Darwinda. Kumusta po kayo dyan sa may Manila? Pinawa! Sa Manila si Ante Darwinda. It's raining in Manila. Di ka na babawin. Morning, good morning, diyan mo, Ma'am. Samtang, ato sa ning sarun mga katrupa ng unang bulyadas balitabe. Ining lalaki gisikop tungod sa pagsunog sa mga importanteng butang sa yagsoon sa Quezon Bukidnon. Sa iron ta, ang kompletong detalye, kika ni Katrupang Rusumila Franca, XFM Bukidnon.
7: XFM Report.
10: Gitanggong nagkaroon sa selda sa Quezon Municipal Police Station ang usa ka lalaki human gisikop tungod sa pagsunog sa mga importanteng butang sa iyang igsoon. Nahitabo ang insidente niadtong Lunes sa hapon, Mayo 25, 2026, dito sa may Balangay 3, Poblasyon Quezon Bukidnon. Ang sospitsado na ilang si alias Alvin, 36 anyos. Base sa report, gituyo sa suspect ang pagsunog sa mga butang gipanag-iyahan sa iyang magulang nga babaye sama sa tulo ka cabinet niya puno sa mga sinina o personal niya kagamitan sa biktima. Duha ka electric stand fan. Nga doon ay kinatibok ang damyos nga maabot sa 50,000 pesos. Pag-abot sa biktima, nadatnan na lamang ni ini. Nga naabo na ang iyang mga gamit, hinungdan niya ni padayag kini. Nga iyang pasakaan o formal nga kaso ang iyang igsuon. Ang suspect posibleng magatubang sa kasong paglapas sa Presidential Decree 1613 o simple arson. Mga katropa, kape ba nga healthy imong ipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Rustum Villafranca, XFM News.
7: XFM Report.
11: Good morning!
8: Dagang salamat sa mong balita, Katropang Rustum Villafranca, nanukad. Gikan sa XFM Bukidnon, mga katropa. Ano po, gisunog mga katropa niya sa iyahang gamit sa igsuon. Marapas siya po'y nagpalit.
9: Pinawa!
8: Muna'y gingon mga katropa ba? Doon natin kasuko sa tuwa mga igsuon. Di lang unta mo. Abot mga katropa, ngayon ana, sunogon, may gani kay. Wala dito iyang bayaw mga katropa, siguro. Igsuon mga katropa, gisunog mga igsuon niyang babae. Kaya posible, lalaki siya. Isunong niya mga katrupa itong mga gamit siyang igsoong babae. Amo ito sa kahiyang rason. Di ba ka ito? Silos mga katrupa. Kasi garan nga na, silos man. Ano silang sinumbagay mga katrupa siyang bayaw? Ako pa'y bayaw ato mga katrupa. Sinunog ko na mong gamit. Di lang kitsumbag yung matilaw niya. O na igingon mga katrupa nga, mas maayo lang yun. Daw nga, kinahanglan nga. Dili mas maayong sunogon.
9: Pinawa!
8: Mas maayo gyud mga katrupang magpugong sa atuang kasuko. Bisag unsa man mga katrupang hinungdan sa mga bangis maigsoon, balibalihon nimo kalibutan. Di gyud nimo mausab ang dugo. Manigingon nga blood is thicker than water. Mo ginay bahalag unsa baka kasuko da si maigsoon, di lang gyud maihago mga katrupang ingon ana ang dagan. Pero daghan magkodiksoon mga katropa managbikilay ba sa tinuod prangkahanay magkistorya daghan? Labi na mga katropa kung magisigot ka kabtangan. Ang uban mga katropa silos mga ikor may gitagaan butang ni nanay ni tante kuha mo na ba sunugon ko ni Ron. Ano na abot na silos ginoon sunog ni tanawa. Ang pangutan na diya kung wa ba kay atubangon nga kaso doon naman kay atubangon kaso para sa ato niyas simple arson. Simple nga arson mga katropa pero arson yun yapon. Mga manay kaso mga katropa nga sumagpasunog ka na bukat mo nga kaso ba eh. Naunin mo ng arson bisang simple arson lang na pero bukat na nga kaso. May gani kaya wa masunog ang tibok balay. Walay giingon mga katropa nga kung doon naman yung mga kasuko ay yun in town niyo paabot mga pagsunog-sunog ha. Pero ayaw yun po pagdulag kalayo. Ayaw yun, don't play fire. Wala, di ba engineer? Don't play fire and let the fire play with you. Ayaw lang yung pagdulag kalayo. Butaw mo na yung giingon nga hinahina lang gud. Dila mga tao mga katropa pagkasuya-suya niya kay mao mo ginailang tirada mga katropa samtang sa ito mga kaigsunan niya bay nga doon na bitay bukul-bukul sa panglawang mga sis tumor mga katropa o niya kana bitong ang atuang kwan ba kining atuang gibati bitong mga katropa nga mga prostate glano prostate cancer mga katropa basta kay doon ay prostate bukol-bukol sa prostate niya kineng sa suso bitaw sa makababayanan ay mo kumpiyansa kay mat delikado biya na mga bukol-bukol suso mga katropa mentras nga di pa na nagrabe kinahanglan ni mo mutumar og Xanthon Plus Gold at yung paminahon ka na ang nakasuway sa pagtumar og Xanthon Plus Gold.
12: Xanthon Plus Gold user, atong paminawon.
13: Mga katropa, ako si Bumang Gabri. Aduna ako'y gabate sa kong lawas. Kung bagani, maglisod akong sakay sa kong motor. Kung ugaling, mahubagan ako mga katropa. Halos kada duha ka semana, mubalik akong tubag. Inundan nga pag-abot mga katropa sa Xanthon Plus Gold. Sige kong paminaw sa ubang mga testimony. Murag na ingan niyo ko. Akong gigamit mga katropa, gimintin ako ang Xanthon Plus Gold. Kaluoy sa Ginoo. Magduha na kabulan mga katropa, gikan sa akong pagmintin. Gani, usa-usa lang na kapsula akong ginagamit. Hangtod karon, kaluoy sa Ginoo. Wa na mubalik ang tubag sa akong lawas mga katropa. So, nindot ang Xanthon Plus Gold. Mas mabastog pa imong lawas mga katropa. Busa ka muna magagamit. Gamit ka sa Xanthon Plus Gold. Asyon niyo kung akang mismo makapapatuon sa pictor niyo.
12: Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
14: May nararamdaman ka bang pananakit na kasukasuhan o katawan? Ang Xanthon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Xanthones Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Xanthon

0: ang natunuhan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinang. Santon Plus kasi effective siya.
2: Uwa, pake, lamawan. Kaming araw ko, 1976, kami siya nagsugod. Dili na lang siya maayo ang antibiotic na awa dito na kutaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulong doon. Dili mo nang aking baba.
0: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ay, nanong gamugot mo na yung mong dagway?
4: Ah, sakit kaya kuntian mo lang.
3: Nanong man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Ang sama din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, thyroid.

0: Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutaconject with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconject and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating! Babalik-balik na! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil! Ang galang kati-kati! Sanfon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
2: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
3: Bullseye, kakubad si Katropan Prince Obra. Bullseye.
2: Balik tabay sa atong Maragbanuban sa programa Bullseye. Samtang oras sa XFM Bukidnon, alas 7:45 na sa muntag. Nabuntag na sa atong maaptikong Kagawad Dias May Barangay San Jose. Gawan Artemio Goye wen buntag ni mo diawan. Abtikon mga katropa ko magingon tag plano diha sa mga katawhan. Labi na mga katropa ko magingon tag plano mga katropa sa kalambuan. Labi na sa kayuhan sa mga lumulupyo diha sa Barangay San Jose. Sama ko nahitabuan ng diha sa paghimos tulay mga katropa padulong sa ato mga kaigsuunan dalan. Ganto sa ato mga igsuon diha sa may sityo panamukan. Umagi mo na mga katrupa ni Kagawad Artemio Goye. Labi na sa infrastructure. Mamanayahang komitiba mga katrupa. Muna nga mas maigyo na. Kidugay naman kayo nanggi. Mulo ko sa mga kaigsunan na ito niya. Muna nga natagaang pagtagad. Pinagyosab na si inisitibag mga plano mga katrupa. Unsaon mapaabot mga katrupa ngadto sa mga kamanan. Ang ingon-ana ang mga proyekto mo na. Pasalamat na ni Kagawad Artemio Goye. Wa man kita ni dunggan mga negatibo ini ang Kagawad Artemio Goye mga goodbye. Sa kinood lang prakahanay pagkay surya, wa kita naka dungog mga negatibo ani. Wala may buntay ni mo di awad ang Artemio Goye ha. Madayon sa pagpanerbisyo sa katawahan mo na pinakamaayog yun. Ang mag-isgot as mga lideris na to, labi na sa barangay, kay doon na ba yung gunhugod. Ang ingon mo, ang uban mo ingon, nga wadaw kung yung eleksyon mo abot sa 20, karon nga panahon mga katrupa sa barangay eleksyon o BSK. Barangay eleksyon mga katrupa. Wadaw kung yung, di daw kung madayon, ang uban po madayon. Pero mas mayog yung madayon, kaya medyo murang taas-taas ng antos mga katawahan ba?
4: No?
2: Taas-taas ng antos. O nga din, usapot biya ng kagubtan mga katrupa sa Senado. Bisan pa ganis, President Marcos, di pangutana ng yamid raman to.
4: No?
2: Sama si Gingon ni Amy Marcos ba? Nga doon na daw kung plano mga katrupa nga extend ang mga termino na po mga katrupa sa mga senador, sa presidente, extend na po. Maunang hadlok mga katrupa kung doon na baka eleksyon karon doig 2028. Maunang ni Senator Amy Marcos. Kanya kung masugda na po ni extending sa barangay na tinadaghana makaigsuunan na to pwera ras mga barangay nga lipay silang kapitan. Pero barangay mga katrupa nga medyo murag nangatol na si ilang kapitan kaya wagi din tayo nahimo. Medyo tira ganaan sa barangay. Awa ka kabae niya. Nga na, nagkana yung nana. Medyo tira ganahan niya. Di pa, lisod pa yun kay atubang mga katrupa ang media. May yung nana, basta kay kabalo naman kung saan ang barangay mga katrupa.

0: May Zamboanga, Sibugay, mga katrupa. Morning. Labi na sa atuang mga kisusinini, Garingo Berre. Bati, kumati mo diya sa may Zamboanga, Sibugay, bay.
1: Tama.
0: Morning, good morning. Naka-share na ba ka, katrupa, ang Nini Garingo Berre? Share na, kibasinay ka, makadaw ka 50 pesos nga loon. Samtang nga padayon tama katrupa, dinita ato pa ni Sarong nga kaduhang bulyada sa balita ba eh? Kining lang la, kaning lalaki ba nga nang hasi sa Jinsan Public Market? Samtang nadalag sundang dark pants ka pulisan, oy! Uy, nga naman eh, Sarong tayo kumpleto ng detali. Gika ni katrupa, Pilip Uligario, XFM, Jinsan.
2: XFM Report.
3: Nagpabilin karon sa kustodiya sa Bula Police Station ang dinakpang lalaki nga nanghasi sa Jensen Public Market samtang nagdala og sundang ni nakalabayng adlaw sa buntag. Ang panghitabo dali nga nag-viral sa social media human naghatod og grabe nga kabalaka sa mga residente. Sumala ni Police Major Junel Gatera, Station Commander sa Police Station 6, nga dali dayong miresponde ang mga residente og kapulisan sa palengke pinaagi sa iyang kamanduan. Giturukan kini og pampakalma sa barangay health workers aron hingpit nga madala sa estasyon. Nasayran nga ilado sa lugar ang nasampit nga dunay mental health problem. Giila kini nga si alias Toto nga residente sa barangay Labangal, Jensen. Matod sa pamilya, may pailabom sa medical treatment o adunay referral nga ibalhin kini sa Davao City aron matagaan og dugang atensyon sa mental hospital. Apanasayran nga may balibad ang pamilya o may hangyo na lang nga i-safekeeping kini sa Police Station 6 aron matagam. Giang kunusab sa pamilya nga naglisod sila sa pag-atiman sa dinakpan tungod dili kanunay ang pagtumar ni ini sa iyang tambal o maintenance gubikan sa kapigaduhon.
4: Okay na siya na ay problema. Actually, nanin siya referral from Jensen to Davao para ikuan siya sa mental hospital para matabangan siya. Problema man gud nato karon dito na mo na find out sa follow-up investigation na mo na although nanay siya i-referral, di mo kumusugot ang iyang family.
3: Hinoon walay nasamdan sa pagmaoy ni ini sa lugar. Sa pagkakaroon, ni kalma na kini apan dili kakumpiyansahan sa kapulisan, gubikan kinahanglan niya og continuous nga medication. Tungod walay reklamo ang gipasaka, ginahulat lang ang pamilya sa ilang desisyon aron hingpit kini makagawas og maatiman. Mga katropa, ugaling adunay ginabati sa panglawas, dapat dili gyud kalimtan ang pag-atiman. Palanggae ang kaugalingon, pinaagi sa pagtubar o mga food supplement na puno og bitamina, magsantun vitamin C na. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: XFM Report.
0: Dagang salamat sa balita, katropang ka Philip Oligario. Dalukad, gikan sa XFM Jinsan. O ito na itabo mga katrupa ng hasi ng Osaka. Parang inadidara na ng lakihan mga katrupa. Doon na ito sa sakit o balatian si panghuna-huna. Muna ay delikado mga katrupa. Muna ang tambag na ito sa inyo. Kung doon na gani, nailhan ninyo ang mga hasi nga doon ay problema sa panghuna-huna. Ay, naging mong pasaya-saya. Kaya mag-inkaso mga katrupa, stigbasan mo na, masundangan mo. Bakit mo idaog? Mga katrupa kay bisa pag mo file mo kaso ana mga katrupa, di nga po na tagaag pagtagal sa korte kay doon na may mental health problem. Doon mo na ay problema sa pangutok mo nang mas delikado na yung unana. Mo nang doon na ay pagpangasyo na yung unana mga katrupa. Matod pa siyang kinikana. Nga doon na ay referral unta mga katrupa nga ito idalas Dabaw. Nga usap pa ang hinungdan kuno mga katrupa sa kinikanan tungkol sa kalison. Tungod sa kapit o sa panginabuhi. Kung nang wag yun in town kaayo makatumar o tambal mo lang kamo, doon na mo'y tambal, tumara, tumara. Ay, basi mo. Ay, basi kung mo andar mga katrupa, likado. Samutan akong lawas. Kama yun yung naitabos din siya na, sakto-sakto yun, sakto-sakto yung lawas. Nako yung lawas mga katrupa, kining tawhanan eh. Kanya, maglisod ka pugong kay kining mga kaigsuunan na itong adunay problema sa pangutok. Panguna-huna, medyo kusgan yun na sila ba? O gani nga, aptik usab kaayo ang ato mga kaigsuunan sa barangay health workers na nakaturok mga katrupag pangpakalma. Palapakan na ito ang barangay health workers. Para nindot ka mga barangay health workers. Muna po na ganahan po kanunay mga katrupa ni Kagawad Artemio Gulye ba? Kanang ingunana ng mga health workers, mga aptik ba, no? Gawad ba?
1: Tama!
0: Samot na mga katrupa sa atuang mayor ng ato sudan sa Malaybalan. Mayor Warren Pabilyar.

0: Ran, basta kay mga update ng mga health workers, ganahan yun kaya tumali deres, anak. Ah, diba? So, ingon na ba? Muna'y maayo mga katrupa nga doon ay update nga pamaagi ato mga barangay health workers. Di kayo magsigmugot niya sa inyo. Ayaw! Ang sa inyo ang otos na. Na naganik mo doon magpatsikap, mahadlok patsikap kay gabmugot. Doon na ganit mangutan na mga katrupa, di mo tubag kay gabmugot. Ano magsuti? Ano magsuti? Magmugot, magaling mo diya sa inyo ang... Ano inyo ang trabahoanan kay public servant biya mo? Public servant is always a public servant. Dili kay magmugot. Wa mo gabae. Mana yung ingon mga trupa sinsan, makuha na to ni og kineng ingon na to nga sumbanan. Basta doon na ingon ana, ayagin mo mag apil-apil mga trupa kung pugong ana mga doon na problema sa pangunahuna. Okay. Maunsa mo mga katrupa, tabla yun. Wala kay tabla. Ito yung tabla ha. Hindi, yun na mga katrupa. Listen yung kana. Kanya, kana pong mga dunay bitaw pamilya, kabalo na mga dunay problema ang inyong pamilya sa pangunahuna, ati ba na po niyo nagtarong? Ati ba na po niyo nagtarong? Kung dunay na ay gingon, tapresanin na itabos din siya. Dunay na ay referral nga dalon dito sa Davao mga katrupa, wala man ay bayad dito abot sa Davao. Ato de kas barangay, coordinate kas barangay. Diyas inyong barangay, manghangyo ka ni Kap. Kap, medyo murag. Grabe naman yun kayo ng akong anak. Grabe naman yun kayo ni ka... Lapad, kaya manghasi naman dito sa merkado. Magpatabang kami ni Mukap. Nga, hulma na to ng rescue sa barangay. Dalo na to ni Davao. Kaya wa may bayad. O. Patambal dito sa Davao mga katrupa, kundi dito mga katrupa sa Happy Home. May bayad dito, libre man. Di. Anar ko, dipindi rin mas diskarte mga katrupa, pero dipindi rin mga nas kanang willingness pamilya. Pero kung maingo na po ka, dool na may sa barangay, sir, wagin may tagda. Kana, lahi na, tuntun ang klaseng barangay.
1: Kakuban si katropang Prince.
0: Manay kaingon mga katropa ka. Gusto na kaning uban mga katropa nga mag-inlist na si ilahang kapitan. Doolo ni mong kapitan, halos mga katropa di pahulam sa ilang sakyanan.
1: Bullseye!
0: Kaingon na ni mong mga katropa, ano yung sakyanan? Ah, di paayo manamo tugon sir. Pagpaayo? Oh, dahil naman ko yung uban mga kapitan, mga katrupa, political color gapon. Kung dili nila kakulor, awagi, ayaw, digin matagaag pagtagaan. Usap po ng digin po ganahan ni Kagawad Artemio Gulli.
2: Tama.
0: Kanihon na nga, pamaagi ba? Dahil nga, political color nga, parihar mang gapon mga katrupa nga, naadyas barangay, imor gapon ng sakop. Dahil naman ko yung nana ko, di mapaula mo mga vehicular patient vehicle. Okay, ngita makutrupa kulor. May na iparok nga ng klaseng kapitan. Samtang sa ato mga kaigsunan ba yung mga kalalakinan, wala na tayo panahon mga katrupa sa paghatag o lambing-lambing ni Mrs. Tungon sa atong kabisis trabaho, kapos lawas, mas mayong ato ang tumaron mga katrupa ang turbo mininanser at tumaminaon. Nakasuway sa pagtumar og turbo Medi Lancer.
3: Turbo user, atong paminaw.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bueno. Pagkadugod ako sa turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan dati, pakapin na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kutsik. Pagtumar na ako sa turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
3: Gamit akin ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sa musuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung pag-turbo kong pumili.
5: Dietary Herba Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa iyong suki-butika.